0: bis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julé julli nga inna salata tanha anil fahsa wal munkar muni ndax buñ saxé ci julli rek té julli amal leen ndariñ ñu gis ndariñal julli dootu ñu def aw fahsa dootu ñu def munkar dootu ñu émilier kenn dootu ñu toroxal kenn dootu ñu soufel kenn wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayé de sakraliser lu yalla sakarel wamru ahlaka bi salat lolou yonent lolou sun borom waxon yonent sallallahu alaihi wasallam nit ak ni mu sakare nga tok palato amulo ben oxystif lulu rek de sakraliser ko lo xam ci lokoy toroxal bala juk ci plateau bi nga wax ko ko ndum te lum massa def lum massa ritilé subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ne yalla li nga def makoy dindi man si ahmad bamba neena ay teggin moy tax nit jega aljana ay teggin day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggin day te asaru wa ma gatal ko ci wolof ay teggin day te asaru mag ñu topon seigne touba jang nañ alquran jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alquran ci amo ay teggin alquran dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu mi def délégation yonne ci seigne touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yoni bu ngeen démé ngeen waxal nu seigne touba niko alquran baqara bu minal jinnati wanas mokal nañ ko xam xamu fiqh jang nañ ko waye da am luñu déssé lo xani moy tax nitu mucc ñu ni lolan la mu ni so démé neeku nañu bindal ab téré bo xamné day jàngalé ay téggine téré buy jàngalé ay téggine ba Seigne Touba tambalé di bind téré ba ci bop téré ba rek la tambalé wax naan khatala bo nasman hawa tahaduba li yatahadabu wa saka wajaba amna délégation bu fi ñew de ay mouride lañ nénañu na leen bindal ben livre buy jangale éducation buy jangale at-tarbiyatu nafsiya buy jangale yar buy jangale ay teggine nenañ na len ko bindal Seigne Touba ni ñom day li tax ñu wax li man xamna ko is kullu man bi qayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni ndax man Seigne Touba ma ngi len di xamal ni li ngeen di sakku muy ay teggine kepp ko xamni yaangi wut ci yalla ngeureum mba ngay wuta taxe yowmal qiyam te jaro ko ci yoonu ay teggine Seigne Touba neena do am ngeureumal yalla do taxe do jariñu adina ak al-akhirah do jariñu adina ak al-akhirah la Seigne Touba wax min ko lutax muni waxo fi daarayni ghayru kansi wa ghayru mahtasabihi suhissi li'annahu munawwirul janan mun ndax mom ay teggine mun ñaari avantage la am avantage su adina ak avantage su al-akhirah mom ay teggine mun ay teggine moy ngeen gi trésor compte banque budul wid Seigne Touba neena ay teggine moy compte banque budul wid khayru kansi compte banque budu wid bo xamni sa bo deme bo retirer rek fekk ko fa mom ay teggine khayru kansi mun waye mu ca wa khayru mahtasabihi suhissi moy ngeen gi li yalla di sukkandiko ngir teral ascham mom ay teggine ci la yalla di deug teral ascham gisoo yent yalla muhammad duko yalla di teral diko tag lum ko tagge ndax ab juddu la ko tagge ndax journalisme la ko tagge ndax ku afisul qur'an lako tagge ndax faqih lako tagge dede daniko wa innaka la ala kulli khal azim wallahi ma ngi ginci sama maggi man yalla ni yow muhammad ya bari teggin wallahi muhammad ya teggin wa innaka la ala kulli khal azim wallahi muhammad yow ya ami teggin muhammad ya tegginu sallallahu alaihi wasallam li la yalla tagge muhammad ay teggin wa innaka la ala kulli khal azim way muhammad ya bari teggin way ya bari teggin lu am jariñ la lu am solo la wallahi yalla xamna ko mang koy wax barki demb rek ben way juru ben xale fi ci daara ji ba sama rom ngoñ di rot maniko diw sanga mi ci daara ji man dama tuddu turam sax fallu jaxata la tuddu dama bëgg téré hadith bi ma koy jangal ni bu jexé ma yewi ko nak mu delu tere seigne touba yeb jangal nako muqaddimatul isyak yako gëna fété souf ak yeb jang nako dana mané ko waye diw dal ñett la am luma nakari ci mom ñett rek bu fekke amna luma nakari ci mom ba ci jëk moy lamiñ wu deur wi sama dongal la dé fi la dalé alcorane ci daara ji lamiñ wu deur wi mune waw mané ko ak labir gu upp xam nga labir do waxen la rek manam yar bu upp la bir gu upp benen bi ci dess moy xeyna ñaka itte wo jamono maniku bu fekke amna luma nakari ci mom li rek la du lenen xale yu bare fi ci daara ji mo len mak waye ku ko ci yoni mu dem wallahi sama dom ji gëna tuti di cheikhul khadim bu ko seenon muy dem maniku e fallu jaxata kay yut man nangam wala kay jot mo wagniko lam doon def lepp dokay baye wagniko dal nako yalla sam dal nako yalla ar jikko ju rafat joju leg leg sans lay doon yalla xam nako lol la yalla tagge yonent bi nak wa innaka la ala kulli khal asim wallahi muhammad ya bari teggin lol la ko yalla tagge seigne touba ni teggin yoyu ci la yalla di sukkandiku ngir teral ascham xam nga nek fi ñun buñu ñe tiranga dañuy yaakar ni moy auto yu rafet ak etage yu rafet fekk tiranga fa yalla bokku tak etage yi ñuy gis de wa khayru mahtasabihi sun hissi li'annahu munawil ja muy nak teggin day defar xol teggin day defar xol wax deug yalla internet bi man nga wax li nga bëgg wax te do saga nday kenn man nga wax li nga bëgg wax te do tumal kenn man nga wax li nga bëgg wax te do humilier kenn lun mo tax rek yow dal bala nga wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki wala nga tuddu ci rum ndayam bayyi fa ci rum nday wuurene yow ciir bi ngay tuddu ci ndayam bu ni mel do nga la sa nday genn xalimako bi ni moy xalimako suñu borom yow xam nga lool kon lo ci tuddu te pourtant li nga bëgg wax man nga ko wax ma muskilé fihi ci mom man nga wax ni ko man bokku ma yow xalaat li nga wax dekoruma ci par ci par la waye nak waliyasu billah te loolu kat bimu xewé yegul kat politique ci bé politique sey bé ci yako fi index ni gaay barki dembu la fi xew kat ñun ay année 80 man ko doon wax barki dem ben journaliste mané ko gis nga depuis 2012 ma ngi wax ni adina bi génération 2000 ñokay tal depuis 2012 wallahi parce que génération 2000 dama leena diagnostiquer xol leen danaka nama yalla balte balatima xaw ñoo wuté ak bayima ñun ñu yor dara di yaré dañ koy xol diko sétantal diko gis dañ lay andil ab xalé mune sa dara gis nga xalé bu togon ci digg yoon wi nga waxu jëm ci mom mu woor ko ni fi mu tok fi ngay jaar du déplacer wu du randu fi ak ñëw ba ci mom nga fëgg ko ne ko mayma ma jall wa melokanu bayima wi lu ko def nit bayima rek mel nonu am xar do ngay gor fi barab nga ñëw ba ak ci mom kunta ba ko mu doga juk am xar rek koy def cher lu len génération bi ma len di wax depuis 2000 ak légui génération 2000 bi bayima dong moy waxu jëm ci lukoy lor mu woor ko ni feemu jëm bu yegge dana loru te duko te dem xol len xalé yi fimne buñ waxu won jëm ci ap policier mu woor ko ni policier bi bu ñëwé dana ko door bal xalé bi duko te dem mu woor ko ni bu ñëwé policier bi dana ko door grenade bi xalé bi duko te dem mom day dem lor bopam rek lolu bayima koy def waye xolal politiciens yi nga xamni juddu wuñ 2000 fuñ doore ben granane ñom ñep ñu daw duggu ci seen auto yi parce que ay nit lañ dofunu waye xalé yi rek ngay door granane ñu daw di la songu di gañu ñi seeni tank di dag ñi seen adina doxé fa yaqku lolu bayima rek koy def xam lu lay lor waxu jëm ci te yow nga jang alquran ni la wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci alquran ko wax a da nga russo daw loy russo daw alquran neena la bul gis lolay lor nga waxu jëm ci wala tulqu bi aydikum ila tahluka sen radio 2000 bi man len ñoy tal adina bi xuma kañ la nak xuma dana fekk xuma do waye ñom ñi ñoy tal adina bi xuma nak ban xetu meew lañ dajel ñu nampale len ko waye subhanallah dañuy def ba paré doga réfléchir lolu bayima do nga koy def dañuy def ba paré doga réfléchir buñu réfléchiré nak ci lañuy soga réccu wala ndjay néna fekk jëf yuy na réccu fekk jëf yuy na comme man so lañ nam waye sétlu lin li ma len di wax rek ñun ñi yor ay donga di jangalé di yaré xam nañ lolu xalal bi bala nga dindi ci mom melokan wo ni nga ci sonné fuk yoon ak juroom ñaar ding ko wo bul defati nangam bo gisee kuy def nangam defal nangam manam xale bi yalla mima tim xamna ni yalla mima tim xamna ni la wallahi bo don setlu xale sax da nga nan dedet dañuy gis deku wex tal waxu jëm ci yow kay yaay gaaw yuuxu xajj li ngay def mu doga arrière waye deku woor la ni ki bu demal rek day de man na ca doxé de waye mom xamul lolu xamuko lol nak bayima kep ko mel bayima rek mo mel non bayima kep moy gis lokoy lor mu waxu jëm ci bayima rek koy def wala tulqu bi aydikum ila tahluka alquran ne bu len gis lu len di lor ngay jaayu fit wala ñeme yow granate bo xamni bu la dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ci faatu ya xayta dawal bu granade bi daano ba toj ba tak nga jël benen position etc sax bok waye ñi nga xamni ñoy politiciens yi te wessu generation 2000 bi may wax ñom fu granade tak ñu daw duggu ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakkani duñ tayle seen bakkani gane yi kay lañuy tayle ñom gane da xamnañ ñom danaka ñom yalla bal dundu bayima rek lañuy dundu bayima rek da nga yete ba son waye dara xam lu leen seen ndayi nampale do ko xam yalla xam nako da ngay bind kiss ba say loxo tokki pour bëgg ñu am xel yu neex waye dara lu leen seen ndayi nampale xam generation 2000 ba fi ma tok di wax ak yeen génération 2000 journaliste bobu 2012 lama intéressé won ki introsé won ma wax ko lolou niko njangat mi ma def ci mustaqbal bi ñew muna mané ko moy génération 2000 bu rew mi tak ñoko fimna France gi tak barki dem ñom la génération 2000 bobu ñoko tal waaw fekk France yalla da ko fay borom rek France yalla da ko fay borom kama tudinu tudanu tilka al ayamun dawiluha bayna an-nas al-quran la al-quran neena amna benen bu geuna graw lol bo xani mo dal france al-quran dani wala yahiqu makru shay'in ila bi ahlihi yalla neena boy fexel nit diko lalal ay ndeug serex diko lalal ay parents muna mo ne gis nga pax mom nga ko gassal ba yaakar ni mo ci daanu neena ya ci nan yurup ñu sul la mo dal france barki dem li xew senegal mu yene koko dugal ci loxom tay ma nga ne musse bani kep ci kawam muni wedam yent yalla muhammad ali sallatu wasalam amo jahlin da xey rek gaspah mu reuy buntu keureum dal ci lal ay affaire lal ci basan ak yoy invité yonte yalla muhammad dal ni bal rek bu ñewé buma ubbe buntu keur bi bu ci daanu rek ma sul ko mu jeex ben yoon dal di invité yonte yalla muhammad mu ne ko ma ngi ñew mu ne ko tay na nga agni sama keur yonte yalla muhammad déparé keureum di ñew abo jahlin yalla fatte lo nako parmi gason ci buntu bi yalla fatte lo nako ko yonte yalla muhammad ñew feug buntu bi rek abo jahlin ni beurep dem di ubbi ci buntu bi fatte ni gason na fi papa bam ñewé du buntu bi rek ni ma bax ci pakhma wolof nday ni yene neeg la boroma cey fanan france lolo ko dal france lolo ko dal man neena len par par lo wuma feru mak ngor gi fi nekit nak waye ngor gi fi nek ki ne ci bob bi da am ngeureumal wali waxumako tay de depuis 2021 la ko waxone ni len waxuma sene waxuma ko juddo senegal waye rew yi nga xane ñoo ne ci adina yi laax de rew yi ne ci adina bi kep ku ci dugg ci tayam boy genn do soli dal yalla rek tax ma wax ko wallahi wa rabbul kaaba waxumako ngir faral ko parce que musumako gis xawmako waye ku ko fexel dugg ci tayam boy genn do soli dal man ma la ko wax da am lutax fam ko defé du fi waxon na len ko ci melni cheikh becciou toun liko top ko xamne yow ngeen balma nam ko daan waxe da waron di fessani yalla toftal la mbolo luko ko yobbe moy da fekk ben bis beutu wali bu xonk mu wexal ko ci lako lako top top batay ken munu ko dindi ken yalla xamna ko ken munu ko dindi beutu wali bu xonk nga wexal ko subhanallah ay ko yalla dajale ak mom bis seigne modou bousse djeng lolo ko dalon digam ak cheikh mahmoudoul fadal amna ganinar beug leena yewi beutam xonkuna seigne modou bousse djeng wexal beutam motax lim am ken amuko motax seigne modou bousse djeng da melni ko seigne touba djou xam nga domi seigne touba yimu ta ken waye seigne modou bousse djeng bo xole ay maqamam ak darajatam da melni ko seigne touba djou luko waral wexal beutu wali bu xonk beje tun fi la cheikh salih mbake bay rouj bay xaar nawet amul aw jiw bam wax ay dongam ni ren baye bo ngeen bay dugub ndax gerte amul beje tun ni cheikh indi ñegu gerte bam dess xeraw la beutam xonk la beutam wex te dootu xonk ba yowmal xiyam da ngeen xamul wexal beutu wali bu xonk rek ki nek ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fek beutu wali bu xonk mu wexal ko té mom defu ci ben ñaar la ci def muy beutu wali bu xonk fi ci keur seigne touba mu wéxal ko ak keur aladji malik wa ñaar ñi kuñ tuflu lorté ci xanu ku la bëgg toroxal fu mu jëm fu mi jaar kon bu boba mag ñi jëratu ñu liggéeyal bu dé nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yoon neeku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na beutu wali ba li ko top top motax ko yene baye bo nga yene ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax beugumako gis beuguma gis ko ko gis beugumako xam sax nak wa yalla rek tax mo alquran ne wama sayyidna ila bima limna yalla rek tax may wax seugul bamba ne bokk na ci effet yi nga xamni mom la ay teggin di def kama yukharribu ila al jinan neena ay teggin day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana calayam dedet wayujibul madha ala dal jirani day tax nak day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet da bokku ci liñ tagge yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné gu ndaw sax bu ko fixé mo xif natangom yi muy andal sax di politique ku ko ci ni jakk ak mu seug ko ko jini jakk rek musso bi setlu len ko ngeen xol ko li luñu jangale ci l'islam du numay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demba du sigi xol nit wallahi alwah wallahi alhasim sama wajur maslama ni wayo lutax do xammi nit maneko man duma sigi xol nit numay xammi kaddu la gëna mëna xamé ci jëmmi nit yalla ñuma tim xamna ko samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nupi denu xol mo len fa yow mané ma ngi len di xol kay ñu xolonu kay té wax nañ dëgg sama ñenti bi di mëster dajé seeni bëd mëster dajé seeni bëd kama yuqarribu ila al-jinani wayna wayujibu al-madaha ladal jirani kama yubahidu an niran neena am ay teggine education day tax sa bo xeye di gëna sori safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an niran señ touba neena bama janis tuge ba gis ni nak deug deug ñi nak delegation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahamiya ni la amé important neena fa khumru man neena fa khumtu musrihan ila aljawabi fa saase rek luma don def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila aljawabi neena ba seen kaddu daano ma gis njariñal liñ bëgg muy education li ci nek nim amé njariñ fa saase rek fa khumtu musrihan ila aljawabi ma dal ni ñoké jog fas yene bind téré bi ci la bind ab téré tuddé ko nahju qada'il aaj lay fajuk aajo ay teggine day faj aajo yoon way faj aajo ay teggine day faj aajo yalla ko wax rabbi sitru jall ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam señ touba ni man ñukoy bindi nak maangi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jeme ci ñom warta ji ridda ma as-sawabi ah lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam moni man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis ko bax ni gaay ku bax nga ne ñepp dem ca ko bax ka di barkelu muna mune yak ñom dana la bindal tuyaaba ju tol ni seen joss te duma wañ ci sa tuyaaba dara bokku na ci li yombal education nak moy xalel bi di andak ñuñu éduquer da bok ci li yombal education moy xalé bi day andak ñuñu éduquer bo gisé légui education yombatul moy xalel bi mi ngi takkok ben andando buñu tuddé portable am bobu adina la buñ dajalé tek ci loxom ma nga TikTok difa dajé ak ño xamni kenn éduqué wu len ma nga YouTube difa dajé ak am karam place bu mu fay nek bo xamni kenn éduqué wu len kon xalal bi soko bëggé éduqué da ngay dox digëm ak ay anando yo xamni ñom bokku nu fuñu jëm bokku nu luñuy wut bokku nu luñuy def motax waykat ba néna won waykatu arab ba dañi won wa aysu kana ahlu qayri fa hunaka khairun wa aysu kana ahlu khairi fa hunaka khairun neena bo demé garam place TikTok fekk fañu bax dong muna mune xamal ni lu bax rek fa ne waye wa aysu kana ahlu sar fa hunaka sar bo demé TikTok fekk fa lu bon rek muna xamal ni lu bon dong nga fa ne
1: ni nodu takusande
0: wa aysu kana ahlu khair fa hunaka khair nit bu dé and ak ñu bax lu bax rek lay am waye nit bu dé and ak ñu bon lu bon rek lay am motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaayu ñu yar da ngay ñew fi ci daara ji fekk fi do nga bo xani magum jëm la jang na lim wara jang lepp waye ñom ñepp dama leen di téléportable ku ci sa bay soxla dama lay wax ni bo soxla sa doom wo ko ci sama portable bi ma jox la ko nga wax ak mom bu nu pé délom ku ci génn ci mbéd mi ab portable jambour wo sa ñaari wa jur suma ko yégué safara ko fa saasa
1: li do nga ma ci mussel kat li do nga du lenen li do nga ma ci mussel de donga yi nga xane ay donga yu mag lañ lay lay ñu genn wala ñu yoni len ñu daj ak ben way ci mbedd mi abou ko portable wo ci ay wa juram sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye comme man tayeluma fuma tollu ma ngi gesto ko xol yoy yep dama koy yek bu ko defé ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy wote ku seen sa donga ci lu jëwul bo ma gisé nak mako wax soko difut té di ab dekkendo yowmal xiyam top na la motax ñoom ñu dimbalé ma ci lool nak wax deug yalla dekkendo yi ma ngi leen di gëreem ci lool ñu dimbalé ma ci lool motax ñoom ñepp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku genn sax ci lu dul ndigal mu tassé kenn ci dekkendo yi day taxaw yalwaan ko diko nang ma sarax rek bu ko señ bi yépp dimbalé ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul koko mu soga dem bul ko ni gis nga mu mukk kon éducation non la kër gi da daan yar mbedd mi di yar wajur wi di yar jamur ñi di yar yar soga manam mais légui yoy yépp buñ ko dindé wax dëgg yalla yar dana jafé yar dana jafé dé yar dana jafé sa doom day nekk daara ji sax sëriñ ba diko jéma yar mu ñew ci yow di la won naqaray naqari gu daara ji naqari fekk daara ji naqari wul li naqari ci bakana moy piné giñ koy piné ci ben barab bo xamni du gis lu bon du fekke fu ñuy defé lu bon du sétan télé du nangam yoyu la mënatu la supporter mu bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji li lañuy def daara ji li fa am daara ji duñu lekk daara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaq ci say loxo mu yaq ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci daara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamni nak da nga am lenn ci sentiment wu ki da ngay daldi wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la daara yu bari loolu fa am xalé bi day ñew rek wax la lo xamni ci daara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci daara ji do nga tax ndax buñ faté ni xalé li dañuy dajé ak seeni morom ci mbedd mi lélé nga gis ben xalé bu nekkon daara bayyi daara ja moromum do nga am dajé ak mom ci mbedd mi wa boy no def ba joggé daara ja mu ni ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko seññ daara ba li seññ daara bala enregistré na loolu momit loolu lay dal di jema véhiculer dem ci ay param wax lu melni le donga balé wax bañu gëlé ko ci daara ja te fekk bo démé wayjur wowa la yalla xam doyna teniwul donga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex sétal li jëriñ xalé bi nga def loko ko waxnako batay sa li sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy nga ni médecin bi bayil pikir bi si buram soso mo koy ray médecin bi dara nekul ko ci waye bo bayi won médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga nan médecin bi bañi joyam tax nga ni ko bal pikir bi bañi joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi si buru soso mo koy ray moko yobbu yowal xam nga ñak dom waye daara jamono legi gi nga dem ci sa dom nan la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamono legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yeto ñun dañ dan bay ba midi une heure ñew dem ci ten ba wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol et cetera et cetera yow sa dom demul fenn dila gemlo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral la jele ko ci daara ji tous kare tous kare lotax sayyidina usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidina usman neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom neena lolu wajib la dafa war muni waye roy ñu bax ñi mu farata la mu waxuma da war farata la roy ku bax mun lolu mu farata la mu ngen señ touba to ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé di ñi non la amé jotaay way taxé motax sayyidina usman ni fexé ba sa dom di garam palaaso gañu bax ni koku mom wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ni nak di len roy lolu mom farata la lolu farata la motax seigne touba ni isa ahjabatka khisal imrihin fakunhu muni fakunhu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena bu fekente ni mudu mbay cham da la

munu mbay ci am dootu la yobul dara ci jikko ji rafet isa ahjabat ki khisalu mrim seigne touba ne bu fekke ni jikko mudu mbay ci am dala yem ci rafetay muna muni fakunhu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la seigne touba waxon ni dañ ma togn ma muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo def ko and ko jot andal ko jot andal ah ay diburi sara ay diburi sara de ndax seigne touba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nahju qadail ajla batay bim nan anil mar ila tasal wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtidi neena bu laaj mor ku jay kan muni setal ku mor di andal rek bo beugé xam seigne modou mbay cham muni jeerul laaj te ji jeeru ngay dem jeerem di laaj nan kan moy seigne modou mbay cham muni setal ñamuy andal rek nga duggu ci seen bir jeexat len bo ca noppé rek xam kan moy seigne modou mbay cham bo ca noppé rek diko xam jeerutul laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek seigne touba ndax fa ko lo qarini bil muqarin yaqtidi nit kum yagga andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arabiy di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante jikko day satiante bo gisé l'islam di wax ni bo yarlu sa dom yarlul sa dom ku la jikom rafet wala bo ku la jikom doy yaral sa dom ku la jikom doy way legi interpersonnel taxna nit ñi interpersonnel lañuy tuddé dom ngeen balma xaj mi tax dé léré damay ciuraxaat interpersonnel amna ko xamni xaritam bi mu tuddé dom wallahi yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may leg leg dal cheikh ahmadou kabir mbay neena won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi mam cheikh neena rik way bul xaritou nit ngir njariñal adina ñariñal kessé adina rek tax nga xaritou nit du jikko ju rafet du xam xam du dara xana muni way upp na def la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xamni lutax mu xaritou président passeport diplomate ci bu magal li do nga ko bolé président bis bu président noppé tok ci bop réew mi mu faté ko buy wota xewam sax dootu ko limalé mam cheikh ni bu len lolu bolé amna ko xamni li tax mu xaritou commandant intervention rek amna ko xamni tax mu xaritou ak borom xam xam bi masala pour bu beugé laaj masala am ko xamni nak mom da xaritou ak mom ngir yalla rek leneen lu cey ñew nak door ca ñew way yalla ay kessé rek yalla la gis ci mom rek andako andeko ak mom la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i siddatin wa dayqi amna ko xarit fi ne li tax mu xaritou ak commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire commissaire wo benen commissaire bi e di sama xarita way tin ma ci way na way sama way bo wax ak mom de bo légué bu mu am de acca kessé way bis bu yégué né commissaire retraité na kéro la ko commissaire di muñu jot téléphone bobu and du and dedet lolou du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf'i sidatin wa dayqi yu imam cheikh wax bekkula fagal lor rek bekkula fegal lor do nga tax nga andak waji koku nak bo ande ak mom tudde ko dom commissaire yaakar na ni yang ko tudde dom ngir lan ngir xaritam nga dedet fek njaaxum yi nga nek bëgg mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxut politiciens bi nga

Donc, il y a la tout. Bëgg bëss ben man naam bëgg bëss tax way la bu fekké ni du bëgg bëgg bëgg bëss lén tax moy sentu jariñ ëlëk waye xam nga ni day politiciens bi nga tuddé doom amna ko bokkal nday ak bay gën ko rafet jëk gën ko jup dëkk ak yow di sa mbokk dérëk té mëso ko tuddé doom bo démé sax bayyi nga fi sa sëriñ sëriñ bi nga xamni mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé len xalaat doga def génération 2000 ma ngi len koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxé génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo bëgge jot rek laal génération bi rek sa bo waxé ci ñom lo xamni da leen di yobbe musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul lu ko lu rek bëgg génération bi rek ngir royé ko ci yonte yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé ak génération bo bi may wax lum leen waxoon akhtanim qabla akhtanim khamsan qabla khamsin kéro bu yonent bi dajé ak sabab sabab génération bobu xam nga lum leen wax akhtanim khamsan qabla khamsin seen juroom ngi ni bu leen ci kenn nax seen juroom ngi ni bu leen ci kenn nax ñu ne ko ban ak ban mo ne ayataka khabla mautik bila yalla wërsegalé dundu dundu amul marché bu muy jaay amul réew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay kenn mënu ko défar kudul yalla défar nako ba nuppi joxlatu du ci défar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sakré fu am njariñ sacrifier ko fu am njariñ li la ab génération la yonent bi dajalon de di len denk li sen dund gi mona amone bu len ko basar de sacrifier len ko fu am njariñ ndax du jaay ci ben marché amul ben marché bu dund di jaay wasi'atak khabla sukhmik sante man rew lay jaay sante ah no yalante bi sallallahu alayhi wasallam yalla nagn ko yalla fayal yalla nagn ko motax generation bi ko degalon subhanallah ay tanef lañ waaw generation bi ko degalon ay tanef lañ waye mar asaf ñun sun generation yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di len ko wax waye dañ wax naan da farak da nangam ak bo demé li tax muy wax ak so demé dañ ko koramp ak yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp wa lutax lolu nga xalat ci sa bop do ko xalat ci sa moromum jam mi ci dess wala da nga yakar ni yow ya ko gënuk juddu yow japp nga ni kenn mun la koromp yow te yonent neena bala nga bax ni nga yakar ni nonu nga mel non nga yakar ni ma samba non la mel soga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxub xaliss dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gem nga ni yow ken mun la ger yow ah way way way fekk na boba bëgg xett li sa génération rek la yalla natton la nga jang tuuti yalla natton la nga am experience tuuti ci adina yalla natton la nga xam tuuti ci batine yalla na lool rek tax ngay éduquer lool rek tax ngay wax lool rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu baax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xam na ni amna ndaw ño xamni dañu def délégation ñew fi niñu dañu bëggoon conférence yek waxtaan yi nga arité ko ba ca kanam man leen lutax ñu ma ndax yow xam nañ ni yow mëno wax loolu deug ngir yalla te fim nekk ni ku wax deug ñu sagal te ñun bëgguñu ko la saga wallahi ay goné ñoo ñew fi di mako wax kéro dama joy ay goné amna ci ko xam dama téléphoné mom jaxata la sant waye limi wax ni ay goné yu ndaw ño def délégation ñew ba fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg te yalla tax gis nañ njariñ li nga ñu amal waye ñun dañoo xam ci yow ni mëno wax lu dëgg dëgg képp nga mëna wax ngir yalla te gis nañ ni lay ku wax dëgg ñu sagala man leen waaw ma ngi leen di sant di leen gërëm waye ma ngi leen di laaj fim na tay di buñ doon qiyas ci seen xel rek ma Seigne Moustapha ko gën ngeneel mom yalla ko xam waye ma ngi len di laaj rek ma Seigne Moustapha ko gën
ñu ne ah wax dëgg ci nga rafet njort day Seigne Mountakha la gën mané saaga nañ ko bam toy mané rom na fi Seigne Mountakha Seigne Touba nak ñu ni hi ko kay amul morom mané saaga nañ ko bam toy yonent bi ñu ni hi ko kay moy dañ depp gi mané saaga nañ ko bam toy waaw ku saaga yonent bi saaga Seigne Touba saaga Cheikh Mountakha mi nga xamni xalbu salim la ko yalla defal la yalla tagi won Ibrahima yow bo bañe ko la saga doto wax deug ngir yalla di doto wax deug ngir yalla serigne sini mix lepp lo do jema rafet sag sinu der rek waaw dama ni der bu yalla rafetal der bu yalla sang der bu yalla mur der bu yalla ñongal wa lo ci bañe ben way bu tekkiwul dara lim lay wax fum lay tak day melni weñu dem ci kawu all dong bo sango muset waw weñu tong ci kaw demu kayu xala ye ñew tongat ci sa kaw non dong la mel munta wañ ci yow virgil mbaxok cheikh muntaha gi buñ ko don saga ba rendi deewen du ko wañ dara ndax mom bax na ba nuppi ndax jëm jo xamni neena la bu lo nit d'abord door lam talata nga kep bi nga xamé ba xamiliko bo geso di xol ki la door nit la wala malaka sa mourid desna xam ngeen ni ki mo yegg de man bu doon mana buma ximiliko damay fayu motax man yegguma waye mom mi yegg neena bo joge yow bul gestu sax ba xam ki la door nit la wala malaka ki lu ko saga di wañi ñun kay la saga yi di déranger waye mom wañi ko dara Ibrahim ibn Adham li Seigne Mountakha wax fofu la tollon Ibrahim ibn Adham dafa jog jëm ci ab dekk wa daf doon doxantu di doxantu ben soldat la jek mom ci all bi diko laaj ana yoonu dekk ba Ibrahim ibn Adham hala bi mu tollu ci digam ak boromam pour mom bammel kep di deug ab dekk mu joxuñ ko baqiya soldat bi ni ki damay fonté door comme talata bam rot fi souf malay laaj yoonu dekk ba nga may joxuñ baqiya Ibrahim ibn Adham ni kep fi souf xam ba ximiliku soldat bi ni ko ana yon deuk ba la wax giddat ko mu joxuñat ko baqiya mu feugati kom talata ba muy ñett yon mudu mbay cham ma nekkon ci ay tolam seen ko daw ñew ay wajile yow xana xamoo ki ngay door ki moy Seigne Mountakha di ci misal muni fi nga ni lan ay koku ni mako degge balma muni ko la illa man waxuma la balma sama digeentey waxatumako man kay gis nga boma doore tekki ji may def muna amuñu ko dama fa nek dila balul yalla yalla la bëgg mu bal bam xamal man ni la bal na la man ma soga ju man kay sa bop waxumako man yalla ci bopam la bëgg mu bal la mom fim na ñi saga Seigne Mountakha ñepp ku ci xeyoon suba dem ñuko mala doon saga re la koy def ay re yalla xam nako kon nak nañ wax deug te yalla tax rek keneen ku wax leneen ya xam waye ñun dañuy wax ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waxuñu ngir parparlo faruñu ak samba faruñu ak demba yalla lañ faral diko wax ngir yalla tabaaraku ta'ala man na am nak ku ci gis bopam defé ni ñun la dedet Seigne Touba da xone wa kun ma'an nasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka Seigne Touba neena ni nga bëgg fi nga bëgg nit ñi tek la fa tek fa nit ñi ni nga bëgg nit ñi def la ko def ko nit ñi way li moy wax ju jeex waye gëm ni yow da nga sel da nga bax ñi ci dess ñep kenn baxut gëm ni yow da nga sel da nga bax ku wuté yow xalaat baxut lool du adina yent yalla muhammad mo la gën te da daan wuté ak ay xalaat ay sahaba mi gën ci li yalla sak gënaw yent yalla muhammad Seigne Touba la gën te defé nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat Seydou Alhadji Malick la gën te defé nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat di wax limu xalaat ñeneen di wax liñu xalaat kon bal nit ñi wax seen xalaat li rek la ku ci dem ba meuna convaincre sa morom ci xalaatam bu sel nak nga xamni li la yalla def lol do nga la du leneen kon yalla na yalla may ñepp jam rew mi di rewum senegal yalla nako yalla doli jam ndax am nako yalla nako yalla doli def rewum jam ci war may suñu mag ñi nga xamni ñoko dekke yag na ko wax waxati ko mang koy waxat rewum senegal bokul ak men rew ci adina bi waxon na fi wax jo xamni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax da upp lu ma waxon dama ni jamono bi ñu toll adina ba adina daj senegalay ci gën
adina ba adina daj senegal ci gën senegal ba senegal daj ci lima japp ci sama xalaat touba ci gën touba ba touba daj fe seigne touba tudde ci gën waxuma ko nak ci tek ko ci xel de boma laaj alquran ma andil lako nga laaj ma hadith ma andil lako nga laaj ma waxi xawlu salaf ma andil lako yonent sallallahu alaihi wasallam mo taxaw tek loxom ca kaaba ga niko ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla moma gënal lor ben julit te tay ko dal nit hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war moy seigne touba nak kon min sha'irila muy ben benen bi ci dess makkatul mukarrama moy umul qura moy nday dekk yi batine bi yalla jëk wacc ci kaw suuf fala ko def yent yalla muhammad ñew mu roof ko ko mu and ak mom ñew madinatul munawara yent yalla muhammad tedd madinatul munawara yalla yamal fi kuñ wax ahmadu bamba mu diko xitmal ba yalla jël batine ba boole batine seigne touba ak bu yonent bi muni kataballahu tabaarak wa ta'ala tarfahu malaa'ikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam niñ ko waxe sax katabala tabaaraku ta'ala anna baytillahi al-harama tarfu'uhu malaa'ikatu ila tuba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam waxna len ni mason nako laaj baye sam mu wax ma lo xamni nobbu ko degguri lama wax ta lama tontu ta conférence ba te bir bas ba bokut lama wax bañ duggé ci neeg ne soxna nday fall manam lam ca doli la bëgg wax lam ca doli nobbu ko degguri ba ma tonto ba nopi ni ma ew waya ndaw waxi seigne touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kataba yoy dey mom sax seigne cheikh mbay cheikh gayde fatma neena ma ci won li cheikh abdoulat neena ma ci won la waya bañ duggé ci neek soxna nday falani waxna ma ci lo xamni nobbu ko deg ruuy kon senegal lima len waxon ni dafa am borom ñom seydi alhadji malik ñom seigne touba dafa am loxo yo xamni ñokay tan tek ko ci waye mu jaar ci sababu nak sénégalais yi waye batine ba mom ah bari pexe taxul nga jot ci de bari mbolo taxul nga jot ci de mel niñ bëgg do nga tax nga jot ci waxon na leen ko waxat na leen sénégal bari mbolo taxul nga jot ci bari pexe taxul nga jot ci bari man man taxul nga jot ci mel ni mag ñi bëggay tax nga jot ci mag ñi nak yalla di leen defal tawfiix yi sa bu ñaar dajé bon ak bonone ni bon ak bonone ni dañuy jël bon bayyi fa bonone ni ndax sénégal lég lég lolay am lég légui day am ko xamni ni da bon gaddu bon bok bon andak bon yanu bon bon foré ko nday jor ak chamoñ kaw ak suuf mu andak bon di dem am ko xanda bon dong yonent bi lolou sa bu amé mag ñi dañuy tan ci bon bayyi ka bonone ni ñom non lañuy def lolo tax biñuy tan sengor xamnañ ni sengor amna luko gën waye mo fi nek fexé amul kenen ku fi newon kudul mom lamuy jur mo gëna graw xam nga fuqaha yi dañuy wax ni boy téré lu bon boy téré lu bon té li ngay téré ci lu bon bu fi joggé luko gëna graw way ñew bayyi fa lu bon lool wa li ñun jangunu ko jang nañ ko boy téré lu bon ci sa kër waye xam nga ni lu bon li ngay téré boko fi jëlé lu ko gëna grawé ñew kon baye bo nga bon bay fi li mag ñi loolu la leen yalla défalé tawfiq motax bi señ mahamadul fadal mbacké di tan sengor and ci ak señ babakar si téguñu ko ci seen bakkan xam nañ ni sengor du ab julit ta ay julit nga fi soxla réew mi waye gis nañ ni bon ak bon na né fi nek buñ né bon ak bon na ni ab julit ci bopam deug la du bon ci waxin ndax julit la waye dafa am lo xamni lamuy indi mo gëna graw ke li fi ne legi ñom biñu fexé ba jox rew mi ko xamni du ab julit koku ñum jëk def fexé ba créer ben société bo xamni république bo xamni ñepp millatun wahid la ñepp dañu def seen bop ay sénégalais ki jaan bi di doomi bajjanante ak mouride bi mouride bi di doomi bajjanante ak tijan bi serer bi
ak njaago bi, pël bi ak tukulóor bi, pël bi ak tëgg bi, sàmbeen bi ak mbayeen bi, siise siise bi ak mbayeen bi, jaxata jaxata bi ak mbayeen bi, mbàkke mbàkke bi ak ndaween bi, caame caame bi ak saareen bi, etcetera etcetera. Waa lii lii lii lii rek jël woon jox sengo réew. Ñu jël affaire ethnie teg ko fële, affaire xeet ñu teg ko fële. Moo tax man leen Sénégal bokkut ak yeneen réew yi, oustaas yi may dégg fii ci réew mi ñu naan réew moo fi gis mu baax, dañoo rayante ba noppi taal réew ma ba pare doog a defar réew ma, ma ne ba mu def Sénégal. Sénégal bokkul ci yooyu réew. Ba mu def Sénégalu Sëñ Touba ak Alhaji Malick, Sénégalu Sëñ Touba ak Alhaji Malick Pacifique lañ ko tabaxee. Pacifique lañ ko tabaxé, te Pacifique lañ ko yoré nak. Sénégal Alhaji Malick Seigne Touba Pacifique ma lañ ko tabaxé, parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boîte vocale te amuñu ndam, xaré nañ ba dugg boîte vocale te amuñu ndam. Ñu xamni kon ndekete affaire bi ndam nekkul ci xaré, ñu ni lan moy maye ndam, ñu ni Pacifique. Ñu dal di jël seen jihad ñom jëme ko ci pacifiquement. Sidi Alhaji Malick bañ ko woyé lo yor ci ngannaay mu yëkëti kurus di laaj yalla rek, di laaj yalla rek. Seigne Touba ñu laaj ko say ngannaay mu yëkëti da khalima di ñaan yalla rek, ba Sénégal ni ciocci ni tassas ngeen balma. Waaw xalé yi lay waxal motax may waxé ni, ba Sénégal ni ciocci loolu ngeen yaakaar ni kenn mën na ko dindi. Wala yàlla day maye di nangu, ah ku ko gëm ay ca, ku gëm ni yàlla day maye di nangu ay ca. Man dañu ma mën a waat ci alxuraan buñ taaloon safara ma dugal ci sama loxo ni xawma menn réew mu am ku mel ni Sëñ Touba, xawma ko. Bu amet man xawma ko, sérieusement bu amet man xawma ko. Kon nag nañ sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaam delloo si sunu xel ci lépp lu ñuy def, ñu def ko pacifiquement ba am li ñu bëgg, te jàmm rek ay am, te du tee sa wërsëg. Bu ko yàlla tuddee kenn mun la koo xaj, kenn mun la koo xaj. Ndaw ñii yaakaar ni li nu amul ñenn ñi ki nekk ci tariqatul muridiya day def lum ñàkk defe ni xalifa généralu muridiya ko ko xaj, ki nekk ci tariqatu tijaniya defe ni lum ñàkk xalifa généralu tijaniya ko ko xañ. Loolu ñan ñoo ko xalaat? Est ce que mooy ndaw ñi yar ci suñ loxoy bopp? Déedéet ñaar do nga xalaat xalaat bi, am na koo xam ne lum ñàkk defe na ni état ko ko xañ. Xam nga kooku ku ko jàngal Victor Hugo, xam nga kooku ku ko jàngal Machiavel, Machiavel a ko jàngal. Ki yaakaar ni, ki yaakaar ni ki nekk ci tariqatul muridiya te yaakaar ni lum ñàkk rek xalifa généralu muridiya ko ko xañ, xam nga kooku ko jàngal ab salafiste. Ñooy mooy ñi ñu tudde tey ay arabisan, ay arabisan. Ñoom dong ngay dégg ñu naan réew mi balaa baax dañoo rayante ba nuppi réew mi doog a baax, parce que lu tax révolution wu arab yi lañ jàng, parce que loolaa fa am. Mais la ca arab yi du ci Sénégal. Révolution arab yi ñoom rayante rek, naari moom rayante dong lañ xam. Loolu lañ jàng ci seen taarix ya foofa, ñëw dal koy importé bëgg nu koo indil ñun Sénégalais yi, imposé ñu ko. Asatiste yi ngay dégg ñuy wax yépp foofa lañ bàyyikoo, loolu lañ jàng importé ko. Am na nag ñu fa jàng ñoo xam ni ñoom lañ fa jàng importé wuñ ko, fa lañ ko ba ñëw di dund Alhaji Malick mu sotti, di dund Sëñ Touba mu sotti. Am na ñoo xam ne ñoom noonu lañ def. Am na ñu woyof bopp nag ñoo xam ne ñoom dañoo importé la nga xam ne moom lañ jàng foofa. Khalaatu Muhammad ibnu Abdul Wahhab, khalaatu ñu ma tudd seeni tur sax naayam foofu, et cetera et cetera. Liñ ba li ma bëgg wax xam ngeen ko. Khalaatu yeneen gaay lañ jàng foofa, yanu ko indil nu. Ñi ngi am nag ay élément yu mag, ñi ngi am ay élément yu mag ci réew mi nag, parce que xale yi nga xam ni kenn jàngalu leen man huwa Cheikh Amadou Bamba, kenn jàngalu leen man huwa Seydi Alhaji Malick. Xale yooyu yëpp ñi ngi daw topp ñii may wax, parce que ñoom ñoo am luñ teg ci table ji. Ñi gëm Alhaji Malick
njangalim Alhaji Malick doctrine Alhaji Malick ak ñi gëm doctrine Cheikh Ahmadou Bamba ak ñi gëm doctrine Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi ñom ñepp ñi ngi tok ci seen salle yi di nan seeni canette teud ci seeni canapé ndax lan ndax ne nga da ngay bañ kula xass wala da ngay bañ kula saga ci réseaux yi mo la tax ni mi xéeral su ko defé ki jangi won lele mom ah mo fi seuss papa gën pam xalé bi mom bu génné ci mbéd mi lim dajal rek lay jël waye bu fekkone bu génné ci mbéd mi lañé fék ben péro russe ak péro pérem té mëna ragné dana xam bi ci bax bo fexawon ba xalé bu génné ci mbéd mi fék fi kuy wax njangalem Alhaji Malick bu génné ci mbéd mi fék kuy wax njangalem Cheikh Ahmadou Bamba génné ci mbéd mi fék kuy wax njangalem Mohamed Ibn Abdul Wahhab wala Ibn Taymiyyah mu comparer ñaari wax yi mom dana xam ban la ci jël dana xam ban la ci jël waye du ko gis bu gisé ben balako gisat dana gis témèr ci ñé do nga gis kenn ci ñi témèr ñuy jàngalé ñé lay gis do nga gis kenn kuy jàngalé ñi té kenn ki jàngalé ñi li ëpp ci ñom dañuy parparlo ki jàngalé Seigne Touba lu gëna bari day parparlo kay jàngalé Alhaji Malick parparlo mbir nak bu ca parparlo duggé rek yaquna yalla ci dootul def leer yalla du ci def leer kenn du la gëm wé di nga laj ko ci abdul asid adabahi bu tiwawon ñak parparlo motax waxam day dugg ci xol ku wé di nga laj ko baye sambay ñak parparlo motax waxam day dugg xol seigne touba ñak parparlo motax waxam day dugg xol ngeen bal mak bu mako topé fi lañuy fanan ñu jéggelenté benen yoon di wax alhamdullilah lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh danaka commentaire yi taxna lima bind sax xaj bi xajat bi waxuma ci waye xeyna inshallah ñu delu ci ngeen bal ma haq ma ngi len di bal wa assalamu alaykum te di len jéglu ni baat mel ma ngi sogo joggé ni légui voyage ak ci rek ak choona bi ak sañ mi ñewat attaqué wat waxtaan wi te bëgguma leena fausser rendez-vous bi lool rek moko waral wax sun borom ni ko alhamdullilah lisi bi ni'mati tati musalihat والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

wala bok njumte lay don ci man de wala nit djumloma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premier sapé ma sus ci mom la sus ci mom kérok mang mom men mang men mom kep ño bok len ndab ndax ay dabi dab ño fa ñewon yo xamni ndab lu nek bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasal yi ay nangam la mang mom kep ño bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu nakari amna dañ nan moy la ci gëna nakari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara mang mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi dess sukku ci yeneen ndab ye ci dess lool kenn netti wu yi ci kër soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañu mëna wéddi motax may cité bu won ak mëna wéddi gaay yoyep duma ko cité waye limay wax ni ñepp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga né ci tukki tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne élection rawati na élection la yicité bobu tukki taxut yalla yi wax de awala safar bolé wu ci campagne élection rawati na nak élection bo xani la yicité la bokku ci mune bo nekk ci tukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhar kontel fan yi nga dok waaw yow yalla ya mom jammi bindi len mom len sa wéru koore nga wor lo len ko lutax nga may len ruksa bi muni yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul husra man yalla dama len beugou ta sonal man yalla beuguma len sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak beuguma len sonal nak beuguma len tek fitna waye xamna ni wor gën wanta so mo khairun lakum ay bëgguma leen sonal bëgguma leen sonal kon bokki julit yi ko rangi non di farata nek fardul ay ni ci jëm ju nek bu sar say dajé ci yow koor momu nak dafa am li ñuy tuddé rukunu moy ay ponk ponk bu ko l'islam waxé moy lo xani boko bayé koor ga yaq boore me ci borom masahib yi dañ ci wote borom ngir yi wote nañ ci rukun yi ponk yi ndax mom ay ponkam bari wut amna ñuko def ben am ñuko def ñaar indal anafiya wal anabila ñom dañu wax ni li siyami ruknun wahid ana fiya te moy ñu nekk ci ngirum imam ahmad anbal e ki deegal imam abu anifa ñu nekk ci ngirum abu anifa radiyallahu anhu ñoo ñoy ana fiya yi ñom dañu wax ni koor ben ponk rek la am ana bila moy ñu nekk ci ngirum imam ahmad anbal ñu mi neenañu koor ben ponk rek la am waye inda shafiya wal malikiyya ñom dañ ni dedet koor ñaari ponk la am ñom dañ ni koor ñaari ponkul am rukuna tayni inda shafiya wal malikiyya ngirum am malik ak ngirum shafi ñom dañu gis ni koor ñaari ponkul am anabila ak anafiya ñom dañ ni koor ben ponk rek la te moy al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat ñu lay wa legi fan ngeen di bayyi nak yene ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam neena inna ma ahmalu binniyati wa inna ma li kulli imrin maana wa fan ngeen di bayyi yene ñu ni yene du ponk waye sart la sart lol nak fuqaw yi ñoko xam digeunte ponk ak sart fuqaw yi xam nañ ko lijeenti nañ ko ku jang fuq xam nga ko muy anabila

muy anafiya ñom loolu lañ wax dañ ni ponku koor moy al imsak anil muftirat dégager sa bop ci lepp luy tax sa koor dok ponku ba ngok dégager sa bop ci lepp luy tax koor dok mo xam ci banex la mo xam luy jaar ci gemign la mo xam luy jaar ci bakkan la mo xam luy jaar ci nopp la mo xam luy jaar ci su lo xam day dok sa koor rek nga fexé ci détaché wu moy nga genn ci ba set ci wicc ñi nga xamni ñoy shafiya ak malikiyé ñom dañ ni yene ponku la ba tax ñu ni ñom niñu déggé ci koor moy al imsak moy ponku bu jëk bi ponku bu jëk bi sani huma anniya moy yene ma tax ñom ñu ni ponku ci koor ñaari ponku la moy téyé sa bokk ci baña dok ci dara dara bañ la doglo bi ci res moy nga yene yene yaron sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni fanani wo fanano yene ci koor ak fareta amulo koor lo koor yene buñ ko waxe nak jenn yene ji man na mang wer wi loolu wala wax wenn xeer ñetti picc wenn xeer ñetti picc jenn yene ji man nga ci wor weru koor wi lepp ci ngiru malik moy bu digeunte bi wer wi feñe ak fi fajar ci di xare digeunte bobu fofu yene rek ni fasna yene wor weru koor wi rek ay ci yene ji tabina sa bo ki man nga baña besalat yene ji xana luddul dok gar la ci digeenti bi bu le fekke ni jigen la da bok ci ngantam ci weru koor moy bu gisse bax da fay dok koku bu baxam jeexé bam wara tambali wat reprendre bu boba faaw de yeselat yene ji de reprendre at yene ji mom jigen ji sa bo xamé ni dafa gis bax ba bax bi dok mu wara reprendre at koor gi su boba de reprendre at yene ji ci bopam ni fasna yene motali ni dess ci koor gi gude ko goor la bu febaron febar bu tax mu dok niki dafa xam ba tax mu dok bu yalla dogale mu ximiliku ba wara reprendre at koor gi momit day reprendre at yene ji day daldi tambali wat yene ji takoy bamu wat takrar ko naka nonu inda shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponku la te moy tiye sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la degge li malik wax lol la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuhsani muni koor fi ñun la ca malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponku rek la ñu ne ko ñaari ponk yi lan la muni ñaari ponk yi amul yok amul wañi muni niyatuna wa kaffuna an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat wala bok an muftirat ci bayit ba an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat mu ngok bayit ba ngok neena radilanhu ni malik degge non la degge man seigne touba ba ci dekk moy niyatuna sunu yene wa kaffuna an muftirat ci sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi nga xamni moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngon donte yoro pikini yalla momi mo lay yenké wal lu lew lo dogé pikini yoro ko pikini la wax de yoro ko waye bu koor bo woré ba ngon yalla dana la wërsegal lo dogé ak fo meuna dogé nak faaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor
kon poor koor ñaari ponk yooyu la tee sa bopp ci luy waral dokk ba nuppi tamit ngay sellal sa yéene fas yéene woor weeru koor noonu mu amee ay farata noonu la amee ay sunna moom koor moom koor bokk na ci sunnay koor fuqaaw yi dañ koo lim ni ñett la ba ci jëkk mooy taajiluna alfutur teel a dog waaye na fekk jant so de inda baladil xurub na fekk jant so de bul sant jaxate rek mbaa siise mu niis rek nga ni jant so na déedéet inda baladil xurub na fekk jant so dañuy bañ ngay wane ni da ngaa ñeme xiif ba tax waxtu dog jot ni ko ñenn defe dem julli ji timis ba ñëw soog a dog déedéet dañoo bëgg mu dog jotee donte góoxu ndox la donte ab tendrema la nga doge ko looy def nga door koo def loolu sunna la ñaareelu sunna mooy taqiru suxur yeexa xëdd waaye nag lay lan ba tey yeexa xëdd dañu bëggit koor bul nekk ku tayal koo xam da nga naan man duma yeewu fajar li wala di wax mbëstën rek ngay def mooy bala ngaa tëdd lekk lekk bay fàngat dem ni gànjang tëdd loolu day gàttalu fan sax nag ndax du may wér yaram dañoo bëgg lu nelaw yi neex neex fajar na nga jóg donte benn tàndarma ngay lekk wala nga góoxu ndox sunna la sunna la te li tax yonent jàngale ko sallallahu alayhi wasallam dafa am santé ci yaram dafa am santé bu muy def ci yaram ñetteelu sunna mooy lan mooy kafu lisaan xawlan ay moo xam alfahsa wa suur téye sa làmmiñ ci jëpp wax ju ñaaw waaye waxuñu rek téye sa làmmiñ déedéet téye sa làmmiñ ci wax lu baax waxuñu ko téye sa làmmiñ jàng alxuraan waxuñu ko téye sa làmmiñ ci jàng xasiide waxuñu ko téye sa làmmiñ ci wir di waxuñu ko téye sa làmmiñ ci digle lu baax waxuñu ko waaye bi ñu wax téye sa làmmiñ mooy bilfahsa wax ju ñaaw wax ju amul njariñ rawatina nag élection yi ñu dëgmal de 2024 yi nga xam ne gaa yi kenn ku ni daasoo na soo làmmiñ ngir bëgg a wuññi sa sutura sa morom ngir bëgg a wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg a wax sa morom lu bon luy tax kenn du ko woteel ah weeru koor ngeen jëm de moytu leen ko de day xañe tuyaaba de day xañe barke de day xañe attexe de bay boo ngeen di wax lu ngeen xam tey wax jàmm tey wax jàmm kafu lisaan bépp xawlu suux nga bàyyi ko fële boo ko xamoon it bu ko wax ndax warmaal weeru koor rek loo tax sax sëñ Touba ni bu ko yemale ci weeru koor sëñ Touba ne da ngay fexe ba jamono bu ne nga wooral say cër ci wax lu bon say cër yépp na nga leen a fexe wooral ci wax lu bon duñ wax lu bon du ñuy fekkee wax mu ni loolu ku ko def xam nga loola yàlla di maye mu nekk sa li ngay dogo ëllëg yowmal xiyaam mooy àjjana loolu la sëñ Touba wax ak a mën a jàngale sëñ Touba nee na ku fexe ba saw làmmiñ woor ci wax lu bon sa loxo yi woor ci jëf lu bon sa tànk yi woor ci dox lu bon sa nopp yi woor ci déglu lu bon sa bët bi woor ci xool lu bon sëñ Touba nee na yowmal xiyaam xam nga loola yàlla di dogalee mu naa mu ni dalay jox ay ngëneel fii ci àddina ba ñépp xam ni yàlla defal na la ngëneel yowmal xiyaam mu tàbbal la àjjana wa kullu man saama ani rasaili fa innahu yuftiru bil fadaili la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu loolu la sëñ Touba wax moo ne loolu day hadis la yonent ko wax de sallallahu alayhi wasallam yonent ko wax sëñ Touba da koo firi rek waaye yonent wax loolu yonent sallallahu alayhi wasallam ci boppam moo ne man lam yaddah xawla suur wal amalu bih fa laysa lillahi aaja fi an yadda taamuhu wa sharabuhu loolu hadis la sallallahu alayhi wasallam nee na ku woor ba nuppi ku woor ba nuppi ku woor ba nuppi mitin boo dem wax fa ayibi jàmbur mitin boo dem wax fa lu bon sëñ Touba yonent nee na sallallahu alayhi wasallam sa da ngaa xiif mar da ngaa yendoo xiif yendoo mar waaye sa koor googu yàlla du la ci yool lu tol ni dee dee we man lam yadda xawlu suur wal amalu bi wal amalu bi wal amalu bi noo koy firee wal amalu bi mooy noo koy firee
moy legui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni mitin bi ne ko farando ki def mitin bi do farandom waye lolu taxa ñew ci mitin bi moy xol ay fayam ba nga filmé ko duggal ci réseaux sociaux yi yonent ñena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dom wala amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wilipandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wilipandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wilipandé yonent ñena sa koor gogu sa koor waxumako de musufa mbay sa waxuko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de laysa lillahi aja fi an yad'a ta'amuhu wa sarabuhu yalla sukhluwul amul aajo yitti wowul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lek te nan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambur wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambur amna ño xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñi ngi koy observer rek ba xam ndax dinañ gis ci mom ben fay rek danaka bo génné do nek en l'aise parce que lutax moy jëfkeuti yu ñaaw yoyu ñoon nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax aïcha ñu ngi koy filmé dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xulo gaay yi ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo son day jor aïcha aïcha wal amalu bi wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy worlo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci señ modou mbay ciam mu ne tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen bëdd yi na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partager ci diw sangam ci lu ñaaw mu ne bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi day gis xam ndaysan xol be koy togn ah man dox deug yalla señ mudou mbay ciam musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xame ko mudou mbay ciam say nopp beug la ko weddi lo deg ab audio rek deg ab nangam rek te yow gis nga say beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitéem xam nga ay jikkom legi sa beut yi nga xamni ño gëna woor say nopp lan mo taxone mag ñi ni bu ngeen eggé mudduk jamono folli leen seeni nopp tefal seeni beut mag ñi ñuko waxon xamone nañ ni dañu aksi fi legi gaay dañu folli beut fal nopp degna deg jo xamni kañ la degna rek waye ma gis da naka do ko ci gis degna rek ko ci gis mu naan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momale ko seen bop rek xeyna pété yu démé non da nay faral di am wala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax lolu mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa bëd bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la téewal laaj la ko dana la téewal laaj la ko de yawmal khiyam dana la téewal laaj la ko kon do bayyi xel bis boy dajje ak sa borom tabaaraku ta'ala mbokk ma neena ma diw nangam ba yeggal man ko man de xawmu ko ci mom te jaxaso na mak mom nangam yet na ma ne ko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nopp waye ko honnête la mu ni dënd ba yag mu ni ah señ bi tay di wax deug yalla yey nga ma de jum nga de jumna de na ma ne man ndax man mi di wax ak yow de wax deug dañ ma net li dong mané ko waaw
la nga xamone ci mom te gis ko ak say bëd nak do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi ay dégg nak fogg nak yaakar na rabani yi ne ñoom doonu ñu won ay ramadani yi waye ay rabani yi na lañ ramadani yi moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma worutit kër gi kenn du togañ kon malgré le koko ramadani yi la du rabani yi koko ramadani yi la amna ko xamni ramadani yi la lu ko waral moy ay élection jaral nako baña wor ramadani yi la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koku du rabani yi de ramadani yi la tanan bu wéru wéso ma fay wala bo bo campagne bi jéxé ma fay rabani yi ni moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kouté nak ak lum leen mëna kouté ñoy ñoy rabani yi ni wéru koor ak lul wéru koor li leen yalla sant ci lañuy nek suba ak ngoon rabani yi ne ya ngoo kon fexé la doon rabani yi na ta baña nek ramadani yi ramadani yi malgré wa rew mi ñepp ñi wor kon na wor rek parce que bu ma wor duñ ma tek julit ma wor duñ ma tek julit gis ngeen ko amna ñu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suéri di football amna ñu leen defal fatwa ni buñ de football tombe ak wéru koor man nañu baña wor mu delu ci wat ci lim waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko Seigne Touba neena ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñing ci masalikul jinan neena yowmal xiyam bo muddu sawara ngay xippe ji de ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamni ay nit ko inventé rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord danañu ko ballalo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen deggu bop wowe rek ndax seen interpersonnel seen interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xamna ni day lan motax sharia jangal la ni la yow maçonnerie bi sa bo xotté sa ko suma bi soti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbax di dugg ci sa gemmiñ di jall ci sax mbax sharia ba pardonné na la ko lutax kon kay sharia man na la wax rek ni la bo nekké ci lu mel non bul wor waye sharia waxu la lol dé dañ la nga wor waye nak pousser bo muy dugg ci sa gemmiñ gi ak xéti ci pardonné nañ la ko yow mi liggéey ci isinu fariñ bobu nga xamné day naw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemmiñ di dem ci sa mbakk pardonné nañ la ko kon kay man na la wax rek ni la bul wor par ben yon waye lutax waxu la ko mu pardonné la yoyu yu sew sewaan yoyu parce que niwéru koor tollu la inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula al qur'an la yalla neena fexel ba say nopp wor say beut wor sa xel mi sax na wor nang ko manantu mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko lay laaj lim doon xalaat lepp doon xalaat lepp motax Seigne Touba ne ku wor lo sam xel ku wor lo say nopp wor lo say tank wor lo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor nima ko meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dayratu taqwa la ko sant dayratu taqwa ni len dem len ngeen wori dem len ngeen def examen ma xol kan ci yeen moy atmé dama bëgg xam
am ci yeen moy adme ku ci am gemi adme kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum ata na'lamul mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tegal ay election wala ma len tegal liñuy tuddé examen wala ma len tegal ben jumtukaay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo djub kan ci yeen mo meuna xex ak bakanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëmmi yalla wala nablawannakum ata na'lamul mujahidin minkum wasabirin wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko asabru asabru motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti ben parti bi moy sabru muñ asabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi asabru nisful iman wala xinjay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug de ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki eppon la doole di la nogatu guddii becc ak suba ngon ngay muñ rek lemu jeex legi yalla ray ko koy mu jige lay jeex mba yow yalla jeele la fi mu jeex faaw ñaari benam motax wolof ni lu way muñ mu jeex ñu kay yag yag day jeex man lu way muñ mu jeex maniko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sant motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nekk lo xamni mo leen di examiner ma natto leen moy wer wi nga xamni bu masana ñew rabani yone yi ma doon wax nga xamni ñoom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabani yi la ñoom seigne touba ñoom seydi alhadji malik ñoom bu wéru koor masana ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen xasside ge seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi atta bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadadi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qira'ati hati wa sadadi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala wala ma gi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayf gan gu fi ma sa ñew ya ci gën ya khayra dayf gan guma massa setsi yama ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra day gan guma sa ñu ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra day lutax ata bil bisri yow sa bo ñewé indi sëricë texé sëricë ñeegal sëricëb lak bakar atabil bisri sa bo ñëwé indi ñëggal yow la xam ci gën gox ni so ñëwé indi ñu sëricëb bu doona sëricëb bu doon atabil bisri yalla xam na ko dama minal sama dong yi conférence buma dem ni sumay ñëw damay jënd sëricë rek jënd lu ni motax buñu déggé auto bi ni pép ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xamna ni indalé na lo lek atabil bisr manam sa buma fanané al kenn tane wul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indal yu ma sëri ci donte dama koy lepp yalla sédé na donte dama koy lepp nek atabil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëri ci bu doon ginnaw non la demé nak ahlan wa sahlan mana am ni ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna lix ci sal yi
nga xamni moy sal bo xamni yalla neena sal bo mo meuna rasuwar beugumako dudul sal bobu yalla neena ñaari sal rek nga meuna rasuwar ma duggu fa man yalla yendul la fa muna al masjid wa qalbul iman yalla neena seen sal yu liksi yi bu ngeen ma ci beugé rasuwar man duma ci duggu man ben ñaari sal lay wacc yend fa fanan fa yend wat fa fananat fa ba ila yawmil qiyam muna muni al masjid wa qalbul iman al qalb al mu'min motax seigne touba ni ko ahlan wa sahlan waccal ci sama sal man seigne touba ya wer koor waccal ci sama sal bi ban sal al qalb mang lay tatagal ci sama xol wa tarhiban bila adab sal bi nak bo fi duggé mayna la possibilité lo bëgg jëlal fula neex togal lu la neex xolal sal bi wutalul ma fi limite wutaluma fi limite sun sali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci ben photo ba yag mu djok waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam ñu way gan ge sop way gan ge sop seigne touba neena gan gi muna am ni sobal ban neex la fu la neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fu la neex ci sama sal man seigne touba duggal yow gan gi ñi wax ramadan mënu ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd tedd ba fo dugg teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo dugg teral amna gan ño xamni amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir keur rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc fa lutax arif billahi bako wax arif billahi baka wax arif benen yalla de dafa am jamam ño xamne seen tanki bi fuñ ko ni tegg fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa te dootu fa jog ba mukk gisa walli walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggee fepp suuf wi tanki bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbele tay de mala gën ndax walli laal na ma tay tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tek na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jar na lu ne ñu ñew sa kër jar na lu ne jar na lu ne motax seigne touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khiratahati wa sadadi seigne touba ne nako bi nga wacce sama keur nak ma entrer ci sama sal bi ñu tuddé al qalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciaginu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay téralé moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jëpp tiranga ay jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow yow wéru koor tiranga ay jaamu yalla mu ne ko mom la lay ganalé man Seigne Touba mom la lay ganalé tirangay jaamu yalla

Tira ngay jaamu Yalla. Mu ne ko ndax yow weer nga woo xam ni da ngaa rëy ci xoli rabbaani yi ne yi. Weer nga woo xam ni rabbaani yi ne yi dañ laa fonk lool, da ngaa rëy ci seen xol, da ngaa rëy ci seen wàccuwaay. Rabbaani yi ne yi mooy ñan? Mooy ñi nga xam ne duñ bokkaale Yalla ak dara dara dara dara. Moo tax mu ne ko mu'assiman inda rabbil la sharika la. Mu'assiman inda rabbi la sharika la. Yow weer koor da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale Yalla ak dara. Da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale Yalla ak dara. Moo tax képp kuy tuutal weeru koor bay joxe fatwa ci ni sañ ngaa bañ a woor, ndax lan, ndax ay élection, yow ko weeru koor tuuti ci sa bët nga. Mën nañ laa boole ci borom as sirkul askar. Est ce que sax du sirkul akbar sax? Waaw, xaw nañ la caa mën a boole. Ndax sëñ Touba nee na muhassiman inda rabbillah sharika la. Yow weeru koor da nga rëy ci ñi nga xam ne duñ bokkaale Yàlla ak dara. Waaw, da nga rëy ci ñi nga xam ni duñu bokkaale Yàlla ak dara. Ñun ñii ci suñ kër yi rek xam nañ ni gan ñi gan ñu wóote la. Am na gan ñoo xam ni dëgg-dëgg seen daraja mënta yem ak ñeneen ñi ci des. Mu ne ko wa inda ahli tuqa, ñi ragal Yàlla ñëpp xam nañ sa dayo. Yow weeru koor, wa inda ahli tuqa, ñi ragal Yàlla ñëpp xam nañ sa dayo. Duñ la foyee mukk, waaye wal ilmi, borom xam-xam yépp xam sa dayo. Waaye warasa di ñi tege ci ak njub ñëpp xam sa dayo. Yow weeru koor, ñi tege ci ak njub ñëpp xam nañ sa dayo. Moo tax duñ la foyee mukk nag bay joxe fatwa naan comme neex bu dee élection par ci par là, wala diw sàngam buñ ko comboqué bis sàngam jërul ngeen di woor ba tombeeg weeru ko. Subhanallah, la qadarullah wala saman, la qadarullah wala saman. Yàlla comboqué na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahabaam. Ñu bari ci ñoom woor yonent sallallahu alayhi wa sallam ni Yàlla andu comboqué pour ñu défendreel ko diineem ji. Te bu diine ji existé wul, weeru koor dootu existé. Kon nag koo xam ne ni mënulaa boole koor gi ak riposte ngir diine ji existé, may naa la nga bàyyi koor gi ndax diine ji existé. Ndax bu diine ji existé rek koor gi day continuer. Waaye buñ éliminer diine ji, fa la koor gi di yem? Kon li kulli sayin wala bok sababu nusul, li kulli sayin lahu sababu, la arab yi di wax. Waaye nag nañ bàyyi sababu nusul aaya bi. Yow défendre woo diine, diine ju existé, taxul ngay wote ji, taxul ngay campagne. Lu tax ngay campagne mooy laïcité bu existé, laïcité bu existé moo tax ngay campagne. Lool jar na bañ a woo. Woteeloo diine looy wotee li laïcité, laïcité mooy liñ ni Yàlla bum am part ci sunu dund gi ñun waa Sénégal. Maa ngi dem dëggaliko ci irni yi, loolu lay tekki. Koo seen mu waaxu jëm ca irni ya ngir bëgg faa tabalu carte, na nga xam ni ma ngay seede ji ni dani Yàlla, Yàlla li waa Sénégal wax ni yow Yàlla bokkoo ci sunu mbir, maa ngi koy dëggali. Loolu jar na bañ a woor. Xanaa musiba moomu rek doyoon na, dëggal musiba moomu rek doyoon na. Waaye na nga boole ci bañ a woor nag. La qadarullah wala saman, ragal leen Yàlla, ragal leen Yàlla. Bi nga waxoo jëm irni ba, loolu lay tekki. Mooy maa ngi dem dëggali li waa Sénégal liñ wax ci seen constitution bi di yow Yàlla, ñun waa Sénégal amoo ci ñun part, sañoo ñoo digal, sañoo ñoo tere. Maa ngi dem dëggaliwaat loolu. Moo tax ma ni man li fiek Sénégal, fiek Sénégal wotewuñ fi loi wote for force. Su boobaa nag Yàlla dootuma ci topp Bakar. Waaye li fiek wotewuñ fi loi for force ku ma seenu ci carte doo falu. Xanaa ngeen jële fi lay site, xanaa ngeen jële fi lay site. Waaye ku ma seenu ci carte doo falu de. Ndax man duma dëggal lu Yàlla dàq, duma ko dëggalal kenn. Dégg naa rek li borom xam-xam yi wax lépp maa ngi koy dégg.
fune ñu difa jema dugg ak la yalla ka wax ma ngui deg waye convaincruma seigne touba sédna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ku fekke te cede wo mungo ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la lol doy na mak citoyen lol doy na ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la man lol doy na ma citoyen doy na ma seuk citoyen kon bokk yi koor ngok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal kullu amalin ibnu adama la ila saw fa innahu li wa na ajsibi alisul qusila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adama lo jëf yow la man amil salin fa lin nafs derati bop du may mbagum borom mun waye nak amna ci jëf yo xani man yalla duma la baye kenn del rencompasser duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jëf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jëf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jëf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wëru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñewal sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy ab salon bi mi dal barke bam fay wacce te mo xon ni amna ben arif billahi bu ko waxon lillahi khawmun iza allu bi mansilatin halanada wa alat fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqil ardi amtaru arif billahi be ko waxon neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jar na nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacce fa rek ñu set ci la rek jar na muna ndax ñom fuñ wacce yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa halu bi mansilatin halana dawa allat fi jibi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru kor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab ci dess mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak yenen barab bi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla mayna ko daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabala jena mom wéru koor yalla ko defal sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'ani lil abbi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ni waaw muni ak al qur'an mako accompagner ñu ni waaw muni ñom ñaar ñepp yowmal khiyam ku ci ni day soppiku ab awoka taxaw ci kanamu yalla dila defandar pour yobul aljana motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni liñ koy dundalé moy alquran moy nafilé yoy ñu ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da bolé seen mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakkar lok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatch ak adina di fek gatch ak alakhira neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa alakhira safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añané ko ndax par lo
nga añane ko ko seigne touba ne dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu mun naf usiyamu sahri fi daraini yakfikumul haraini wan naraini lol la seigne touba wax wor neena bok na ci njariñal wéru koor resultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom musal ci safara nim lay musal ci safara wa adina am nañu yalla sak ñoo xamni dara jëdul leen par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotté ñu wax ko ngir yalla dara jëdul leen par parlo ci kaw adina tahasub bo de lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex fa bakagn waxnu far de far dagan na waaw far sari am mayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñu wax abdul khadim tedd fi man koko la faral deug yalla dama far waye par luuma de lima xam ci abdul khadim diko wax bu moko xame ci sayyid alhaji malik non la koy waxe bu moko xame ci cheikh tidiane non la koy waxe bu moko xame ci cheikh ibrahim niass al-kawlakhi non la koy waxe yalla seyade nak bok na ci resultat wu koor ak njariñam xamna dañ ci mësa ñu spécial ci resultat wu koor bok na ci moy la lay fegal safara ci hadith bo xamni yaronata sallallahu alayhi wasallam moko netali as-siyamu junna min an-nar ka junnati ahadikum min al-qital neena koor day défendre nit ci safara ni nga xamé na sa bubum kom mi non la lay défendre ci xéej ñi lay sanni ak misili ak misili protection bi nga am mu di la defandar misil nga xamni bu misil nawe jëm ci yow nga anti misil ko neena koor moy anti safara mom yonante bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bëkk ko yaq antivirus bi ñew dégasser ko muni koor moy antivirus pour safara seigne modou waxtaan yu jexul ñu yamale ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yépp ma ngi am conférence tégalo dembu la joggé ci conférence Darul Karim bi di ndokkel suñu xarit suñu walédé serigne cheikh mbacké abdul bahé hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu walédé la di ko xamni ak njabota ma ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewle niko mëno ñak ba ñu loolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaanal yalla yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla mën nako bam toge jotaay seigne Massamba rahimahullah seigne Massamba mbacke ñepp ko xam bokk ak seigne Touba lepp waye jaay leppam jox seigne Touba ngeureumal yalla lim am min ko jënde ci loxol seigne Touba ci gan anam lako jënde ñak mba ñukk mom ñaar yépp la boole won ndax waxon na leen fi ni leen alali yalla ñaara koy jënd mané kuko wéddi fexéla gi cheikh ibrahima nga laaj koko moy ñak mba ñukk alali yalla ñak mba ñukk seigne Massamba da boole won ñak ak ñukk ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jëlé ko ci loxol seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu dal yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wonale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal khiyam ñun ñepp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwrin nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pele del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadhu kullu unas bi imamihim yowmal khiyam sama jam ñepp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay seet ka nekkon sa khudwa te muy deug ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina te muy deug ci yow ma atale ci mom koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yas billah kon nak
ñun dañu rafet ñort lool ci yalla atté ñu ci señ Touba yalla ñu yalla xolé jëm jëmam jëm wa yalla buñu yalla topé ak mandom ay yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem di magga ja jëmmi señ Touba ji kon day dañu taxé adina taxé al-akhirah jëre ngeen jëf ñu ngi leen di sante di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina ko le reey daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina ko le reey émission bi ñu ci bari musulima gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khairan jasa ñu ci nuyu ku ci melni señ mohammed diallo señ kossofal señ wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna njoba ciun ñi xane danaka sa bu ñewé touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu so ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diina la di ci gor gorlu jazakumullahu khairan jasa yaayi daara mi daara ji doga so suba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuyu mom tamit ñom soxna wali jum biñ nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ moudou bey señ wol la suñu xarit ñong koy nuyu au passage ñom señ jili sek bay jili ñu lay nuyu mi ngi dëkk fi defena ci boori jantul mahwat nek fofu ci bitim rew ñom serigne khadim jité ñom biñ nañ leena dégg and ala kuli al dal wolam dess para bi ñun ñep ñu leen di nuyu di leen ndokkel señ moudou bey ñom ñom njabar sek ñom ñom ñep ñu leen di nuyu au passage ñom señ cheikh fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yori yubante ay message ak di leen jéggulu ci ñu bari ño xamni leele ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci whatsapp bi mom du génn sal bi ndax whatsapp bu daara ji la ñu ci bari sax amuñu ko parce que daara jé ko taxajuk bon lima koy consulter bari wul no lepp dal ñu jéggulu leen ko waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nek ci seen xol non ngeen nek ci sama xol yalla xamnako yalla xamnako dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak cyant go xamni seriously munumako wax ci lamine munumako wax ci lamine waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal melen ci war may seigne touba ci seen and ak emission bi ak fexé nit ñi di deglu emission bi ñi ci bari ci seeni effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol señ Modou Mbaye Thiam té lol de yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khairi kafailihi yonnentou bi neena ko gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni neena ba ñoña degg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lolou motax waxtu wala ñi bayyi suñu jot ak luñ sonn sonn ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxi mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci sentu sun borom fayu ci rek kon nak yeene tamit ñi ngi leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi da la koy maye may fimni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawati nga xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolou moy tax tousut yu bare bari ki di tégalo ci man di tégalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci ciona la xad khalaqnal insana fi kabad motax mun ma gantu ah ma nek ci di sonu rek ba kero lu sun borom di dogal alhamdulillah ñing koy ñaan mu may nu nak fanu gudd bu andak wir mu grafet shahadatu daareni yalla man nako ñing leen di wax jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa ndjay amerique ñom tamit fatte buñu len soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba légui ñom ñepp ñu len di sante te di len gërem mom seigne cheikh gën nañ ko deg way lélé day tok ba yag rek mu woso naam ci nek sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bi tim rew légui woté du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours mang ci connexion wala yu mel non motax lé day tok ba yag mu wo soxnam ci né Sénégal niko wol ma Seydou Moustapha Baye Sam nga nuyul mako te siaral mako te ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom Seydou Cheikh Mbake yalla nako yalla samata ar ko non njabotum yépp ak ñom soxna awa
jazakumullahu khairan jazaihi wa salamun alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

nguur ko. Mu nekk ca suuf rondeetal ñuul ñuul yu kukk ya, borom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay. Mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg, xol boo xam ne suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam. Lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy, xolam daf koy bañ. Boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo, du ko bëgg a dégg, day daal di bëgg a sori foofa, day daal di bëgg a daw. Waxtu boo xamee ni xol bi yegg na foofu, suñu borom junji na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wala saman. Bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutu jàlla day kas ca xol bi, xol bi dootu bëgg dëgg, dootu nang dëgg, xol bi day lëndam tëx, mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon, ku bañ dëgg lay doon, ku añaane lay doon. Nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam, ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ne lim wan gannaaw dëgg la. Ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texee te du ko xam, wala sax xelam du ca dem. Bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam, waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir, jamono booba xol bu tëx, xol bu lëndëm, xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir, dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor. Xol boobu la Sëñ Touba junj ni man Sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax. Ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem, mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarullahu wala saman. Moo tax moom Sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama. Mu ni man Sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem, gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram. Ñu ne ko lan mooy mbiram, mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba, waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam, mu dem sawara ñu wax lasaa. Xam ngeen ni sawara ñu wax lasaa sawara yu gën a tàng ci sawara yi la bokk, nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara. Kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar, bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla, waaye baatu kafara day firi bañ dëgg. Ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg, baatu kafara day firi muur na dëgg gi, làq na dëgg gi, nanguwul dëgg gi, donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg, waaye nag bañ na ko rek. Moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya, xol bu gumba, xol boo xam ne ni dafa kamañoo. Sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñu wax lasaa la qadarallahu wala saman. Doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee, ñu wuute ci ñetti xol yooyu, kenn ku nekk ak xol bi nga amee. Moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax, wax ji mu wax lépp di dëgg, mu teg ko ci xam-xam, teg ko ci dëgg, waaye wax jooju nga lànk ko dello wax ji radd ko. Biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam yépp dëgg la, nga ni waaye nangam. Bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg ñi ngi koy déglu ci làmmiñu ko sant nangam, wala ku dëkk barab sàngam, wala ku melawoo melokaanu sàngam, ñoom daal dëgg daa am boor buñ koy xoolee jàpp nañ ni dëgg foofa rek la war a jugee. Ku santul sant sàngam say wax ak waxi balla puy dañoo yam, ku dëkkul dëkk sàngam say wax ak waxi balla puy dañoo yam, ku féetewut barab sàngam wala bokkoo ci tariixa sàngam say wax ak waxi balla puy dañoo yam. Ñooñu la suñu borom di junj ci
ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lëndëm ba duñu nangu.

mi ngi melni waajo xamni dafa daanu ci biir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol da naka du gis loxo bi ndax am lende may wolof njaay ni bëdd du gis lu ko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la cey intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dédé bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sang wax ko wala wa dëkk sang wax ñuko wala wa riiw sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu bu ñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dootu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wak moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé tuti rek mu daldi leer buñ ko raxé tuti mu daldi set buñ ko foté tuti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di foot jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoyep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geut yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beut yu fetigul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al khalbul khafil al quran jinjina ko mom tamit batay kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw nit ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori duñ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seeni xol dand mu ni xam nga lu ko dandal mu na mu ni seen paggu tefi loxo liñ faggu ci seeni loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ni jëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nga waye bokku na ci ni tilimal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jew rambaaj fen wax lolu leerut bokku na ci li ci limal xol lek lu lewul bokku na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci liko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'ak imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu fa melni jasi boko yore faawu nga gor ci dara wala jasi ji wagniko mom dagata la non la waqtu mel motax yonentibi alayhi salatu wassalam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju saggan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonentu sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu
xolu wajjo xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion am rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sa xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabu situ jall borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen al-akhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka maye sa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag nya daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan netti seigne mudou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou len djub adagani diñu ko netti nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sopp de fahalun lima yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxon na buñ fu masana joggé buñ teddé duñ ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono jiire ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak na nga xamné day man non la ko seigne moudou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagani ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayaf ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yobale leen riir mu jog rek ñu and ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh mohamed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigal yalla di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma dal di am liñu tudde faydu rahman rahna ca mimi neena al khalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima aw wa bi rahmani qad alima muni man seigne touba bis niki tay sama xol yalla raxasal namako sama xol yalla setal nako ci lepp luñu tudde reynu muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal
al khalbu salim sun borom djingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin salim ibrahima yawma ngay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fifi man li am solo fifi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalbu salim indale al khalbu al mu'min seigne touba ni yalla defal nama al khalbu salim dañal ci man lepp liñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom walé me ci ulama wa tasuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli danañ koy faral di wax reynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokké ak mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni dafa tibbon boko xexé boko lekké mu rest ci sa bir yaram jamono bobu lé li fék lolu resut ba jeex da ngay némiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay némiku ci sa bop bëgg ñelaw da ngay némiku ci sa bop xol bu kamaño fék da nga bokk ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu ñu borom ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñu ko am ni ñoko wut ñoko fagul seen bop dara yebbu leen ko al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih doom adam bi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla doom adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum wa isa tuliyat alayhim ayatuhu sadadum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ñu ni fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayo ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum sen xol di teftefi mune rawatina nak wa iza tuliyat alim ayatuhu sadu imanan mune rawatina nak bu fekke ni li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa iza tuliyat alim ayatuhu mune sadu imanan mune sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugar mune way fo len fekk wa ala rabbi yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wëru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xani duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay yi faral di défé dañu ma baal amna gaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul baye benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekkunu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faible waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor bu nu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto
nit ñi ciutané ko japp nañ ni loolu doyna sekk doyna leen sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét bu ñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom meluñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxon waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayam ci ben juma ma nopi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bi mo koy wax jang na alquran fuko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diine ko luy diine waye dama yalla bal elimani ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy saraxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adama yi demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkité yeen ñi yeena doxul té ni ngeen wara doxé té li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëkk dañu wara félicité sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mënoo fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mënoo fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek taxer ko lu nek dal nagn ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adafu al-iman kep ken ci yeen ku gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam bañ nako meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yaw nak sa bëtt ñu dajji ci lo xamni lu jagaadi la nga ni lu jagaade nga fi ñu la bëgg fi waxet te jël sa gemmi kon kañ la dara di jakk kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax allasina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay lu ñam ci lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fu mu joté ñu jox yalla lam ci moom ca lañu yam dedet way ma rasanam yufiqoon lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu dello ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum ulaika mu'minuna ñooñu
ñoy way gëm ñi deug ñu ne aw mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal su param neena ñoñu moy ñi nga xamni ñom boy wut ñu gëm yalla deug moy ñoñ waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leble waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo day wax lolu yow te jubadi day gis bopam ni mako sax di wax de yani mako tax di wax de lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li nga wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom leen di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yaronnabi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasmu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xedi fi jaar xed wu nek yaronnabi bu ne bu fi yalla massa yoni bu ne amna ci ay xet aw xetam ño xamni mina mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xet man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xiram muna muné moy khalis yonnati bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xet bi muna muné alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tagg la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne notax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek r+4 bu noppi nga ni benen r+4 bu noppi nga ni benen immeubal bu bes ngani benen way wu daanu ngani wenen ma atal al abd al amal ila as'al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet du koy waral motax seigne touba rdi lan hu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawu fi mu ne xana musawwiyan dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñ ni suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbub amul woni poche mom neena musawwiyan dinara ayni bil madar neena man doñ ni suuf yi may joggi muna mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test si diko wuti fu nekk ñoyam ci man no sawiyen dinar ay ni bil madar lema wu tasawuf it non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu
lo leen jox ñu joxal la ko yàlla, lo leen jox rek ñu joxal la ko yàlla. Gaa yi da nga yorob dank ñëw jox leen ko, bëgg ñu joxal la ko yàlla. Ab dank nga ñëw di jox leen ko pour ñu joxal la ko yàlla, xam nga kuñ koy joxee. Soxna Fatima mu jong mi mii ci koñ bi lañ la koy joxal. Wala ñu joxal la ko Khadija mii ci koñ bi. Kon nag ñaari xol yaa ngi noonu. Xol bu njëkk mooy alxalbul imaaya. Ñaareelu xol bi mooy alxalbul xaafir. Bu la neex nga ne xol bu njëkk ba mooy alxalbul kaafir. Ñaareelu xol bi mooy alxalbul marad. Bu ñu randoo ci xol boobu ñu ñëw ci xolum ñetteel bi te mooy alxalbul mu'min. Bu la neexee nga ne alxalbu salim. Moom it alquran daf koo junji. Suñu borom tabaraka wa taala misaal ko xol boobu mooy xol bi nga xam ni xam ne yàlla taq yàlla min yàlla. Xol boobu mooy xol bi nga xam ni fomp na seetub xolam ba bu jëlee seetub xolam dëppale ko ak seetu lawul mahfuus. Ñaari seetu yi la nekk ci lawul mahfuus di reflété ci beneen bi ci des. Bu ci mën a orienté ñu ko topp te gëm ko. Borom junji ko ci alquranul karim rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana. Borom nee na allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiya wala qarbiya ila akhiri ila akhirihi. Mu nga ca suratu nur. Mbaram daf ni man yàlla maay leeru xolub bépp jaam bu ma gëm nga xam ne nii leer gi nga xam ne moo xotti leeru asamaan xotti leeru suuf. Mu xam la ni leer googu de dafa mel ni yow moo xam ni da ngaa jël ab taal taal ko ci benn mees fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk-takk li noonu muy defee yànji leer nañi. Suñ borom misaale ko alxalbul mu'min wax ni mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxa ni bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal. Nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj. Nit yàlla yi nag bi ñu jaaree ci buntu boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu le. Ndax lu tax xol boobu yahdillahu li nurihi yàlla ko orienté yahdillahu li nurihi man yasaa ji ci aaya bi yàlla mooy seet ku ko soob mu orienté ko ci jaamam. Mooy tànn ku ko soob mu orienté ko ci jaamam ba mën a orienté ñeneen. Nit yàlla ba dafa toog ba yàgg benn taalibeem jàdd yoon. Bi mu jàddee yoon te comme day fréquenté sëriñ bi xelam xalaat ni waaw man jomolong wi ma def su ma demee toog ci kanam sëriñ bi dana ko xam. Ndax man bis bu ne ma ñëw sëriñ bi di waxtaan ak man wax ma li may xalaat saam xel kon xam naa ne li may xalaat xam na ko. Mu toogee ci kanam sëriñ bi nag xelam ni yar ca moy ga muy xalaat naan yàlla bu ko sëriñ bi yëg rek lii yàlla bu ko yàlla xamal sëriñ bi rek. Muy xalaat di wax loolu ba yàgg sëriñ bi ne ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati. Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u lu tax fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun ka annaha kawkabun durriyun. Mu mel ni bidiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm wax set leer nañ ñi yàññi
ba pousse sax bu wadde nga far ko non la xolum jam bobu di mel xol bobu gañ ko yoré mom la señ tu wax ni bu yalla dogalé nga ñew jamono te dañu wak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño mëna orienter nit yobbu ko ci yalla néna bo dañu wut ak mom bul fa nek di sonn di len top di muñu dikuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom pousu ñu pasuñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yeur téré gaa ñi nga xamni ño doon pousse di pass nga yeur ko te jëfé ko te maamu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiyaru salaf lool la señ tuba wax señ tuba ne bo ñëwé ci jamono fekk fi señ bo xamni poussul passul muni demal ca le señ sa nga xamni ño daan pousse ka pass lañ bindoon nga yeur ko boko yeure bu nopi nga fas ko yene appliquer jaar ci yoon te maamu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiyaru salaf bo ñëwé jamono fekko fi sëriñ bo xamni day pousse ka pass muna muni yow pousse ko fe te jëma pass yow noy da muni demal ci lañ bindoon ñom nga yër ko parce que yene jëfé te moytu nak mandu wallahi sëriñ soosu ba légui bo gisé yalla bayi fi adina bi muy wey donte ben ñaar ñett lañuy doon yalla ñoom la leen di rusé ba légui sun borom ga ñooñu lay rusé ka misli cheikh muntaka ka misli cheikh muntaka al khalbu salim bobu ñuy wax ñu wax borom xol bu set bo xamni ni shaytané mi gënal ni yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkonté ni mënon nako intervenir ci kanamu yalla bo gisé nit ci yalla yi di wax naan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñu man yalla balal shaytané mu bal ko balal iblis mu bal ko lu ko waral moy seen xol yu sel yoyu nga xamni yene wuñ sank lañ mu lolu sax waxuma doom adama ñepp jam lañ leen yene nga xani ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xani ñu jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo gu muy jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mass xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu baax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena ga ñoo nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko moy mukk ñooñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen musse jam bobé sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka liyuhlika alqurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk minia muni ak lu wa dekk ba bon luñ ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon du tax mukk ma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard na ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci alquran yi ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiye ko tegat ko ci yoon bayiko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mukk bama alag wa rew mu yag mukk bama alag wa rew mu ñoñ moy ñi société bi gëna doye dal al muslimuna fil ard ñoñ nga xamni ño tey yalla alag wa rew mu ñoñ la wa société bi gëna doye dal ñoñu la wa society bi gëna doya dal waaw gis na ci
yone nañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop Al-Kokki Al-Alim Al-Allama Mufakir Fakirul Kabir aw Mufakirul Akbar Mustapha Diop Seigne Mustapha Diop Al-Kokki ci vidéo bi ma yone ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmé wuñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ci wax do reer ko ci wax do reer mané ko wax nga dëgg dé joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna dëgg borom xam xam ñoo la gëna xam ni li dox dara jëgu ci ñoo la gëna xam ni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xam ni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek ay kaya kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñuko ko ci def doreer ko ci def doreer sañu ñuko kon aduna yaquna ma dégg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu mané waxon nako jamono bima genné rombu seigne basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko warna jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñ yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xamu seigne touba diko jàngalé wat ngir yalla té ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu légui ana ñan lañuy jox tiranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti ni ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xamé ba diga waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani samañ ci bir geejga lolu xamal nga ko di waye ma ngi lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menace sa intérêt sa intérêt bobuy muy menace dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax lako nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé boxum aw junni wala aw ñaari junni boxum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenu neew ñaanal ko julé ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jinni lañ lay jox ab jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu naani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi mën dañak subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fu mu jëm mom mi lay dogul nan la waji adina la jëm mom xamagul fu mu jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene adina ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni bëreb bi ku ni nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi in nasqiyaru salaf ba dama ni ñun ñepp day jang nañ
seigne touba lim wax ci rukhs ñu top rukhsa rukhsa moy yu yomb yi rek yu gratuite yi rek seigne touba neena mouride bu nara yakule moy mouride bo xane yu gratuite yi rek lay top gratuite rek gratuite gratuite gratuite bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti asalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah subhanallah subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal waye deug la de deug la ulama wa tasawuf nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu diké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañu top yu gratuite yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noté sa bakkan ba maîtriser ko maîtriser ko yanu ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la judduwale mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان، الإبادة، الإخلاص. كل ما التصوف نيو جل الإخلاص تدكو الإحسان، تدكو التصوف. الإيمان ما ينقطع يالله بالعسل. نعو أيدو قلم. نونو نيكو خامه. تجرم بين يويو. بنو بين نعو جامو جيكو. Gina biñ ko tege plaasam bu nopi nga dem jaamu ji bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla wax moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñ ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñ ma sa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni daño tour seeni mbakan yalla ni len bis ni kitay bal na len topatuma len dara lu len neex def len aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni mbakan yalla ni len yeen duma len bal yemuma ci bañ leena bal waye sawar ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la def ko ma sax yefale de ño xamni ño yonentube andon di xex la ño yonentube ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonentube lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ko ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ñu ko bëgg gis koy dem safara xolal khusman ah xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataay fan la mujj mom khusman momu moy belessé wuna ñew na mujj ray bopam
ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni doom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana jaar yoonu aljana di waxu di waxu di daw di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonent sallallahu alayhi wasallam ni digge mak aljana sebre ci dox nga ni bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana mu ni waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal ni yel banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sabab muy lay leng ci wa joxne day dog yonu sawara mangay daw mangay gestu di daw ba nga xamni ben jeego rek bu ko jeego won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jeuf ci wa aljana rek ñu tarset dem aljana sidna omar djok wicc babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeeratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal khiyamé yalla def lu ko neex ñu ko deet omar nit mi di nonu de ku lun mu yassiru lima khuliqa la nit mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jëfëndiko nuko sobé def len lu bax rek ndax yalla jamm bu ne yombalal na la fa nga jëm ku lun mu yassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي تي ملني شيخ احمد الرفاعي تي ملني عبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن ساسلي تي ملني ابو مديان الخوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيو ني له الى اخره ньоني ньоي ني جيك سوس يونو تصوف جارالي سي نيت ني maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba yi jox dox doxim wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni watay ñew na ko ci def tax ulama tasawuf jëkëlé sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ni ni kon lan moy deug deug tassouf muni tassouf dal moy da ngay boole ligge ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tassouf deug moy da ngay boole ligge ak jaamu yalla waye bu fekke nga fetu wo jaamu yalla dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap tassul borom beggul adina rap kon nitu tassouf day boole ligge ak jaamu yalla lol nak ñing ko jëk xame ci seigne touba pratique bobule ndax ulama wa tassouf jëk yi ñom dañu topone benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom ja dañu ne dañu seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala seigne touba mom bimu ñewé mu ni dedet deug tasawuf moy jang ba xam bo xamé ba nopi nga jëfëli nga xam loolu moy liggéey ak jaamu yalla muni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amilu suwa muni wal aslu sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil loolu seigne touba neena deug sufiyanke deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xamé ginaa buñ xamé ba xamé ba nopi nak bu fas yene jëfëlim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nopi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jëfë dara yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bu dir yaangi yi wote confiance nga dem wuy jilen bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xamé wolé nak madame bouss ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu bass moy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidatuna khadija ba jibril ñewé fekk yonent bi ci xolnti ba mu ñu ko woop sayyidatuna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay señ mar antosali neena ko togal ma sama añ bi mu la di xargal ga wa fofu soxna jaar lu mu fi wut
do wax ak madame bouss mi nga xamné néna la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko né yow kat ya ak madame bouss kenn mënu leena xamé té waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mess mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé do nga wax mam jaara mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed samiloni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé def ni am madame bouss la bo guéné ci mbéd mi dajé ak amna fawa diwela boko xolé def ni madame Sarkozy la a ba nopi ngeen ñeen li xam xam ngeen leen di wax ten musko gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jiiran bahdal jil jiiran bahdal jil moy génération par génération bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf génération par génération moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nek tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral lak sa borom ñi tuddé ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ñi ni dédé tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy défar bakkan ñi ni dédé ilmu al-akhlaq moy xam xam buy défar jikko ay yépp benn la rek ño bok luñ wax ñi ni dédé ilmu suluk ila allah tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wamat jëmele ci yalla direct ño bok luñ wax waye gis nga ci détail yi ci la gaay yi nek di wérante au lieu que ñu yeggale ñi seus ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam neena inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayema muna mune xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi défaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi défaru do nga tax yalla yëni ma jikko yi défaru rek ben mission bobu do nga la am inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonentu neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xamni sax nak ab daayiram makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daayira bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa gor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daayira bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq dé gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras bude jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayale lu aram lu ni ñang koy def te kat neena ñuy wa daayira makarim al akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة إن كانوا من قبل في ضلال مبين من سورة الجمعة بما يالا دي يوني داف ما يوني تي ньо خامني ньо إليتر لا ньо ньо خمول دارا ما نيو نير تاسكيي لين ديفار سين بكان ديفار سين جيكو jangal len terim yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni demone bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu reerul xamuñu dara qablu la fi dalal mubin hmm
serigne soso serigne touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bimne minhum murabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi alin wa ada abadan minhum murabbin muraqqin bil isarat lolou moy li yaron sallallahu alaihi wasallam wax ni inma buistu li utam makarim akhlaq waye moy al qur'an wax ni wa lasi ba'athu ummiyan rasulan minhum yadlu alim ayati wa yushakkimu almin kitab al hikma lolou mom la seigne touba di djundiat ci xokal bu kaw muni serigne ci ñetti catégorie lañ ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti catégorie la te ma djundiko légui serigne ci seigne touba ni ñetti catégorie rek lañ amutum ñentel muni amna ci catégorie bo xamni

sëriñ bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lélé nga gis nit ko xamni day yegg defaruna tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def def nako bonu pi yalla fekk nako ca dogal dogal bi man nako civil par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax batu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé batu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbiri su ko defé nak nit ci sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ñoo xam dañ dal ci kawam pour bañ delu ñu ci kawam ni mom ci bopam da baxul da defurul da neur ta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëkk ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna feey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di feey di dem yow nga joge ci bawal xamoo sax def gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dé fek mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi nga xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bo xam dal benn pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër mi ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawatu texé yeneen ci dess sa gëné diiné mbir mi ëpp la doolé ba dooto xam sax luy sharia ak ilakhir kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggalé la ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegguñu mu texel la tudoto texé di ba mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara lélek mu defé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhabbi té bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magge bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muniko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla bënu fi am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay munuko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te duko ndok mu dal di bindi jinji ko ci suuf lolu moy bil isara cheikh salim mbake da na ko def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñewé bu la dé yoni mbamu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla wi famu ne wer tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam serigne abdou salam bay rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam cheikh amadou kabir mbay mas nako dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñewé net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bik mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam ma daldi bind bima ko waxe bu nopi ak xal bima ko waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi mu ni ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bi melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek
yalla la ko wërsegal rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga and ak domi ki nga xani mo représenté Serigne Touba fé ci Louga num tuddati Serigne Code Lo bo ma nga and ak domi Serigne Code Lo ju tuddu baralo kérok bima bay du salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma nga and ak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net la histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune ma bindal nangam ma bind bi hal bi delu se da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la mané ko man nak fimne dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillahi kenn du fay dara bëgg nak daara ja melni kokki mune ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nekk rek yal nako yalla doli njegal tal nako yalla doli njegal doli ko yermane Abdussalam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar kon serigne sangok serigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaan wi nam ko diko jambat jamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamon yeen ab serigne daara mom bu daara ji jëng jëñe rek tootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci ñaan te di len ñaanal xamna ay serigne mudu ma waxale ko moy amna daara yi jigen djuma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara yi jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ka xass yene taxawal daara yi jigen ndax bu len fatte ni daara yi dafa amon ay dombu yi jigen waye comme dong yu jigen ni ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn at yi do leen mëna te xajjalé tayit da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man suñu nga tok lool mo taxon li fi jotana nok nek ci ay dong yu jigen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokalé mani dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemem tiefu bëgg jox ma seeni doom yu jigen ma jangal leen ndax ay doom yu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doom yu goor ba indi ko ci daara ji waye nak yalla mu lako soblay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yu jigen ñooñu inshallah taala su ko defee man fa indi ku jigen ku leen di jangal ngi diko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di be barab ba yalla ñi ngi leen di sakku ñi ngi sakku ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamne lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran alkarim li wa ilahi taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale señ mudu moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defal na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balan wat na ma lutax do ci waxat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israël dañuy nit ñu deung yag Al-Quran rapporté na sini jar bu jeex danaka bo gisé yonent bi xnan danaka histoire Moussa xawna lek sama Al-Quran ji moy lolu ban Israël day nit ño xamni yonent yalla dan yoni yépp ci ñom la ko dan yoni yonent yépp ci ñom lañ dan feñ yalla defal len tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci Al-Quran suñu borom di wax ni ya bani Israël أذكروا النعمة التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أي أيوة واجب بني إسرائيل
xalaat leen delo leen seen xel ci seen borom fatlikou leen seen borom lim leen defal ci tiranga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na leen ko yamutu sax dem na ba gënal leen ci lepp lu nek ci kaw suuf ndax yonentu mo massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lool lepp kat daño trahir and ak lool lepp day daño lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilasina amanu alyahuda sun borom neena nga sooru maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mu na mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ni moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug bu leer nañ ni ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye lu alcorane wax ñu bëgg ko jabulisé wala talbisu al-haqq bil-batil wa taktumu al-haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ñi ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufu palestine ñom ibrahim mi ñi réclamé ni moy seen mam ibrahim momu sax étranger la won ci soufu palestine ndax ibrahim fam giddo yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joggé fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joggé ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolou ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolou sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé gi nga xane nu ngi won ko tuddu mo leen dal mo leen top ba légui moy kañu wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bima ko tambale histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam nok xawa bi len yalla wacc ci kaw suuf dañ daan cheikh cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkka juddu cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor nga ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikh habil so takké cheikh habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikh habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla redd mu ni ko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla atlin mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét lamuy liggéey mu jaamoté yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awuma dëgg legui ñu ni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugg té ko fé ni yalla jaamo na la ko bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugg bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xarmi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yebal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhis salam mu war ray ismaeil xar momi lañ dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamné lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi frèreem bi nga xamné mo nara tak cheikham bi dakoy massacrer daf koy ray bim ñewé ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu ni ko man boma dé ray waju ji ni ko muy khabil ni ko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na deltu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci lay bakkar ni mu tollu wayé nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu massacrer khabil ñu dem ci Allah ba mu dal di koy ray bimu ko rayé xamul nu ngui koy def ba Yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñuy soolé ab ñew gis nga nonu nga xamne khabil momi ray khabil ngir satisfaire banexam
moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil té ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara diray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damara allah alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñet ñi ñoo représenter ñet diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñet ñi habil mi ma wax legi atteindre objectifum banexu bakanam tax no sak massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo representer diina yahud ci kaw suuf habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo representer diina yi masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diina yi masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diine masia bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diine masia lutax ñing ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñing ko donné ci seen mam habil légi nak buñu rayé habil momu sayyidna adam dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxaat dédé ben dom la ëmbaat goor la bimu juddo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibré yépp li nga xamni mom lay tek mom xihsa néñu moy الحبتullah moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tudde ok sayyiduna awa yaayji moko tudde hibbatullah mayu yalla moy shehsa ñu ne ko lutax muni sama dom di ñu rayon yalla moma wotalal geneen dom remplacer mako sama dom di ñu rayon nga xani legi japp na ne balay kon impère amul père mo am ndax shehsa ñewna tolanti habil mañu rayon légg yon ci Allah cheikh sa momi nak mom mo représenter diiné l'islam l'islam lu mu wax bu ndiké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud sen règlement biñu teural d'accorduma d'accorduma ak diiné masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañu exacerber moy diiné al yahoudiya dañu exacerber bu mu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yonnta yalla isa waxe ci sari am bi yonnta yalla ki isa dañi yow señ modou mbay cham bo dajek mor xujje ci meddi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tolanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé ba do la mo ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dédé yow mudou mbay cham bo génné ci mbéd ni dajé ak mor ko djé wala ibrahim la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atté kat ba mu door kom talata ci loxom ndey jor ba nelaw bu yéwo dana xamni door metti na bu bu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bo bu ëllëgé du door kenn loolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yonti yalla cheikh sa atteindre waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu guddu la bu mako topé meuna yag waye dama ni Israël dal ndëngëte ak ak jubadi ak am nijaay ju ñu wax amérique du ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ñi
julit ñi amul nasax amul nasax ak ak ñaka yaw jël seen bop jébal amirim waxna ba tay wallahi ash-shahudiyya bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ñu amirik duñ la jaay pétrole légui tay amirik amirik lay joggé di ram ba ag shahudiyya di leen balu ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yal ni len yalla taxaw yal ni len yalla sam wa Palestine yal ni yalla ar len delo len sen soufu simam yal ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israel mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mën lu ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul men pexé su ko defé kon lol rek la waxoni dina ko jexale waxtan wi ci walu Israel ak la ci aju waye nak di gërëm bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi te bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidiem ak sa daqar lamuy tuti tuti ak covid 19 bi ñu nekk ak ni mu mité waye taxul ñu fatte dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom mitina ga waye koor la rawati koor la rawati yalla xamna ko yalla xamna ko te ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci danaka mënu wax sax ni ci doom ne ci daara ji wëru koor yi amana bo leen gisee rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nek ni indil doom ay yéré danaka danaka danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen cant amel leen ñukkel ah ñi seen doom nek ci defuñu ko xeyna seen loxo da jotul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn benn la ku ci melni serigne modou cissé jotna lim duggal ci duggalu kay yu xaaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi afrique di sud ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wu len xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammedou diallo mom yag ngeen ko xam mom mom dako soso mom wer bu deewu nek serigne ko safal ko salik naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani cissé diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoo ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax wef la xuma ah lo lepp bëggu ñu ma xam sax bo démé sax jëmu ñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci way may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na lim ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor yi buñu né wéru feñné ba biñu naan suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250 000 waye nak dama tim dom ndax yende kon nak geureum na len sant na len ci lolu ndax yenen sallallahu alaihi wasallam moni man la miskuri nas la yaskuri la ulul sant nit ñi do sant yalla ñom suñ khadim jitek ñom ñep sant nañ len ci bu baaxa baax geureum len ci ak ku ci melni señ demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mu doom ngi ci daara ji waye nak lolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum señ ko sofal mi mi ne gënaaw suba la kori fu ñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar yu ñu waré bu mujjima décider ni kon dal baye bo ma dem jënd xar ndax ganar amut te xay ser nañ bima woyé jaay ko xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama coupé rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mo oti demal jëliko ma wawat ki ma warane wutal xar mi mom da tuddi yalla mané ko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat mang ko nan lebal mujjima mana am wa señ bi mba dag ma yeureum rek motax
man na la ko jox rek ba kéro ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi du lolu gëm xamna ni yene nga mako xamna man nga mako jox bañ wari muna maniko way li mo am bu la nexé ñëwal ci daara ji boy ñëw di fekk xar jox nañ mom xar mu doon ni akon nak sant na ci yalla bu baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi té julit ñu bari diko déglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima demé ci magalok mbacké xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu bi sa radio bi rek lañuy déglu ñun guddé ak bëcëk mel leen radio bi nak mbokk mu baax ñu wax señ Modou Mbaye Thiam noko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gërem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ba son gisuma ñew Touba laaj te ba son gisut mu ñibbi wa dal ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpulé mané ko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekay moy la ci dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd taxas par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu wo ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wu sax waye nak bama nekké ci rewma dama leen sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sall barki dem la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam min mané ko heureusement fekk nga may topato daara jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa daxatul jariya mu ni alhamdullilah rabbil alamin mo nga dëkk fele ci fuñu wax kër ma fal Fatina Touba waye li lepp dal lima bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré li wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tuddu la nga def te defal ko yalla jaar la ko ci say loxo bul mako jox sétal keneen bul mako jox sétal keneen deug la nak do nga forcer ci ma tuddu ko waye fu tuddu ko joté dana ko tuddu ngir yalla waaw non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du té nak ma wax ko bim yegeni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jeri jëf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla dama wax ni man Moustapha Mbaye Sall ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah kon di nga xaddi ndax ba juddio ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi sitwe jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ Modou ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balu aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ñi ñaan yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërëm niñ leen sant niñ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakkar ñe ka fecc man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi waye attention de yaangi lor sa njabot xamoko ndax yow bala nga sentir ni nekati li wëro ko wona def magan nga demo la déssé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla def xamoo ban masuliyé lañu am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañu am ci adina bi dañuy xey un jour viendra nek ay borom yi barké nek ay borom yi daraaje nek ay borom yi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali len seen dembu am way len seen vidéo nday bum daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bum daan wané ay série njit layam ñiko buñu fonto wala ñu am wayé ko peccum bayam niko hé ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogou dé xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko koy am wayé niko hé buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako té mom du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu luxe rek mo la poussé ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gagn pé rek ya bëggoon tous les moyens son bo rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaay jamburi ak nday jamburi ëlëk motax sayyidina luqman al-hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajale njabotam diko yedd al-quran net li ñuko wa yasqal luqman li ibnihi wa huwa ya'ishu ya bunaya la tusrik billahi inna sirka la zulmun azim wa wasayna al-insana bi walidayhi amalat ummuhu wahnan ala wa'nin wa fisaluhu fi 'amayn muni mom al-quran ki nga xamni moy sayidina luqman al-hakim mo wo domam diko war diko ye niko yow sama ndom dimalay jekk xamal dila ci ye moy bayil yalla bayil xel yalla mi la bindete mom la la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagale mukk ba nga bolé yalla ak dara xala bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy téré mu ne wax mam yalla ko bax lam yalla sama mama subhanallah ana tawhid mu ne ko nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bo nopi amatu muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka la zulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolou ma ngi lay rappelé lo xamni wax yalla la muna muniko yalla neena yeen ndaw ñi na ngeen fonku seen ñaari wajur wa wazainal inzana bi walidayhi amalat ummu wahdan ala wa'ni muniko rawatina wajur bu jigen nga xani mom daj na lu mburu dajul ci taal choona par choona la la yore won choona par choona choona ci kaw choona choona plus choona egal choona muniko rawatina sa nday de muniko ndax sa nday mom choona plus choona egal choona mom la dac ci yow nday yoyu nga xamni tay choona plus choona egal choona lañ dac ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen domé dañoo bëgg domé ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga warana dundu 80 ans 60 ans ngay dundi dé dana la yobé gatché ba yow 60 ans ngay dund rek 60 ans rek nga xat ci souf ci dé té pourtant plus tone égal tone nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé tone plus tone égal tone muna mëna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi ma sukk presque 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jam bim la ëmbé ming ci ciona bim lay imbi ming ci ciona bim lay nampal ming ci ciona bi nga féré ming ci ciona ciona plus ciona égal ciona ta ndayam joju kat boko joxon wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen doom

dooma gëna fo wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax loolu te yow xalé bi bimu juddo serigne bi ko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla mu na mu ne ko deuxième bi moy adina bi dafa lix mu na mu ne ko yow sa valeur mo upp lix mu ne ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix mu na mu ne ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul mu na mu ne karaw gogu bimu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss na nga fexé ba wuru sa xaaliss bu mu la fëkk bu mu la taxa jaay sa ngor bu mu la taxa jaay sa jom bu mu la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss. Est-ce que lolu bi xalé bi maggé léral nañ ko ko wax nañ ko ko war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaaliss ya upp lix lan moy lix xan lé nga dé bayi ko fi war na tax nga jaay sa dignité mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yi ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muju di def lolu yow man buma de xol soné su sénégal ba yag dañ may jaxal yalla xam nako soné su sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol leen xétu ciol gu débordé langage yu débordé jëfine yu débordé soné su sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ñi ngi jang alquran ñi ngi koy mokal ñi ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième way yalla na and ak éducation bu andut ak éducation walay ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu andut ak éducation motax seigne touba bu massane di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar mi ni waaw mu ni bu fekkenté ni ñaar yi mënu ñoo xacc ci ndabli wala ñaar yi mënu ñu ci bokk dajé benn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la seigne touba dal ku mas di joxé dara li lay lay denk radiyallahu ta'ala anhu li lay denk muniko sa nday dala eumb ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona muniko waye nak yak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo njukal aniskur li wali walidayka ndax ilayal masir yak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo njukal man yalla ndax bila sa nday eumbe manon na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wasin la kon nak anuskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow nday sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an waliday ka lako wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muniko yak sa nday ak sa bay na ngeen ma delo njukal mune nday ak bay nak lañ may ndukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow goné gi jangalal mala yow goné gi xam nga lo may delo ndukal muna nga bañ ma bolé ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom dooma wutal ndenn de bo amé jom dooma wutal nawlé ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nek ci espace bu xat ma dila fa wëlbeuti nu la neex wëlbeutiko te boy wëlbeutiko sa nday sax daanako du yek ni yaangi wëlbeutiko déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendalé kenn ñak jom ba nungo ma jox sama haq mu ni lolu bu mu la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka
ne ko nak lu meuna xew layal masir de boko defuti bi sa ngi ñew yaak sa nday yeen ñepp dañ leen massa taxañ yobul leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi man yalla illa yal masir lu yag yag yaak sa nday des na leen massa tak ci ay morso dugal leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla ni ko yalla bu ma la bëgg jox sa ak sama nday ak sama bay bëgg dox sama digënté ak loolu nak légui numay def sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekenteni da nga bëgg ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay bëgg dox sama digënté yow muna mu ne fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ bëgge nga wutal ma nawle nan la seigne mor xudja ak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla mune lankal am serigne aramud de waye jappé serigne yalla aramna am serigne aramud waye jappé ab serigne yalla aramna mune ko boba na nga lank mune ko waye nak lo lank bum tax muk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona egal ciona lañ dac ci yow motax mune ko wasaib huma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci adina ñek so ñaari wajur dañu nek ci yeneen diine nga bayyi leen fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna mu ne bu mu tax na nga beddi leen wasaikuma bi mahruf wasaikuma fi dunya fi bi ko xex sax ci aya ba ngeen balma wasaikuma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci ñek ak tiranga nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yeneen diine la nek te mom diinem permettre nako mu naan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mu waye bu la ko sa baye jënd lo mbassa nday demal jëndi jox ko waye yalla ni ma ngi lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna mu ne fala tutihuma lankal bul nan lankal fala tutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko waye neena so ñëwé fala tutihuma bu la ne nanal lankal alquran la dé lankal li lay xamal ni am sëriñ waru gar la loolu mom la ci yalla tek sun borom ne ko wa tabih sabila man anaba ilayya muna mu ne ko sétal sëriñ bu jog jëm ci fi man nga and ak mom siatal serigne bu dog jëm ci man yalla muna mu ne andal ak mom bum la fi ba de ndax illa ya marjiukum yen ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana len ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am serigne dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub serigne watabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal serigne bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj serigne touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla ta ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay serigne di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox Seigne Touba ni ko jox ko ki gëna ragal yalla muna mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke muna mu man mënuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi muné ko waw kay balas biñuy pécé ko ragal yalla muna mu ko sétal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko koko ki l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay serigne bo xamni bu ko jigen ji jurul mahram ne jab loxo muniko jab loxo serigne bo xamni bo demé kërëm wa kërëm ñepp ni ciéddo lañuy mel serigne bo xamni du diglé lu baax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen dé digël lu baax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigne intellectuel bo xamni ni dafa am branlo lañ bëgg serigne ci xam nañ ko motax serigne ci legi
dañuy bayyi talibé yi rek seen bala xal madda nañ leen di indil ay addiya rek nañ leen di basal bu magal joté rek wala gamu waye serigne bu taxaw ni talibé bal nangam baama bala nga ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak ñuko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne Par une telle biohani, bien que c'est une vache, fallait une leba. Quand elle est une son nom, la nyaka telle biba am alal. Noedef? Noedef? Telle biba hamni, loco def law, loco ligelo à la mulegiel loco. Why say yon ni culture, la mulaha bamitak? Say yon ni culture, tien of badgamitak. Why? Quand l'uni de epsirin? Muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar lañuy doyeb serigne bi tekil lam bi dafa aram tekil brassel bi nga tek dafa aram yexna yonent sallallahu alayhi wasallam la ben way ñew nuyu ko tek brassel ci loxom sallallahu alayhi wasallam niko tekket sanni ci Allah ba bi yonent bi joge am gaay ku ñew dey koko niko sa ay faratal sa affaire bi comme mohammed demna muni yalla tele lu mohammed bagn basaniko sa loxo dutu ko lal na maxe fofu talibi jike non lañ melon bo len digale dañuy def lu mohammed xol ba di ndiko sanni sama loxo dutu ko lal sallallahu alaihi wasallam sa talibi ñew na ci yow tak temeri jaarok juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekil ben dagan ci yow ben dagan tekil ben donga dagan ci yow dal di koy wax nak li l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xane ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjele def bi ben deureum def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaaro yu tal ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku lako digal ben buhaba bi day maye mbolo bi day maye khalis bi day xecc jigen gi rafet bi day nangam nga tak tak bani gajji te ken dula ko wax ana education te ken dula ko wax ana education muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog jëm ci man andal ak mom mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg liks waru ko sabab munuko ya bunaya innaha in taku misqal habatin min qardali فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير أو كما قال تبارك وتعالى في سورة لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من قردل منكم ما غير سيدلوني بفكنتني غمغني يالا أمنا mana man ko gis nga wursak bi la yalla bindalon kero ba nga nekk ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaka mi yore wursak yi mu ñew bind ci sa jeeb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam ding ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga muna muy yalla daldi dogal lolu redd ko ci sow je waccale ci kaw suuf mu ñu gis nga bu fekke ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fepp la wax de wenn fepp muni fepp wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebelu khaf bu nekkon ca jebelu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa gëna sori ci show bi muna muni yati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say lox muni gis nga sa wërseuk wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna mu ndax sa wursuk bu nekkon asmani juroom yar yaati biha allah yalla dana ko xecc ba jox la ko mu nu gis nga wursuk
liksi muna mu nek bam la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi jurom yar yaati biha allah luqmanay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bam la jaral yak asgor wi yu bari bam la ko jaral ndax li sa wërseuk ci internet wala ci sa compte bi muna mu ni yaati biha allah bëgg liksi bëgg wi yu bari bëgg gañ pé muna mu ni bum tax mukk ñu wax ci nit vidéo bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yaati biha allah sa wërseuk yalla dana ko indi kamara kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fenn rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lo ci djiglu wi yu bari bo nu pe sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimer len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah neena bu fekke wërseuga tax nga diko def yaati bi allah li sa wërseug yalla dana la ko jox te do am bakkar li sa wërseug boko xare yalla dana la ko jox te do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem espagne ba amerique ndax lan fofam nga man fa am lu liksi mune mun yaati biha allah bo doylo yalla yaati biha allah bo doylo yalla rek yaati biha allah lutax mune inna allaha latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allaha latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yërmane ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bu wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay mor xul la joxon muna mu ne sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yermane ci yow yalla ko upp yermane ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legi perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samagn sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamo ndax da nga yegg xamo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñun la amna gal gu soox ñu am ni 100 personnes dé nañ ci ben borom xam xam bu ñu wax météo ni la actuellement geej gi lu ci jaar suux nga ni sama fou da nga xaru ku lo ko waxu dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadde da nga xaru xaaral bam woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi okay nga soga soobu mbedd ma bu yalla dogale gaynde gi richard nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba deg ni gaynde gi reccion ko jappat nañ ko ba dello ko alukañ après da richard te yego ko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal yalla ko dogal nga gis xale bo xamni bëgg wërseuk comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërseuk taxna mu ibbi ab tiktok mu doonon ku ñu yar bokku ci fami bu baax waye nak bëgg wërseuk taxna dal mu bayyi lañ ko yare won jël wenen yoon tuddé bopam tiktoker tiktoker lu ko neex wax lu ko neex wax day xey bëgg ko ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gën gëni bokkam karaw bop moko gën gëni bokkam mu xey tax photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën gën sa nday ak say bokk yépp nga xey taf fotom di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah
subhanallah yu bari jëruko de yu bari yu lay indil khalis a jëruko mom la luqman wax dom ja niko wi yu bari yu lay indil am kom yu lay indil liksi muna muni jëruko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fek fo nek dana la fa fek kon bu la ko dara jaral waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërseuk nga xamni lolay ci sa wërseuk waye boné pinc mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétan moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétan la yalla ak malakam di la sétan ko gën yalla ak malakam tok di la sétan mo gën nit ñi di la sétan ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lay exister ëlëk dootu ñu exister yalla ak malakam jamono bu ne ñi ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral xalal yi lélé ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ci tém sangam tém bi ñu wax sax dalay réelo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay réelo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëkk leen ci waxtaan duñ xam lu ñuy wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba téño sét bi té duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayi leen suma ñëw ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé mbolam xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni weñ mani wa lu xew ñu ma yow buñ la téloona gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la téloona gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi ni dañ noyé mënuma gis nga ñun biñu déggé ni señ muntaha dafa joxé alal ci rew sangam ak rew sangam bokk nañ ci ñiko doon naqarlu mais bi nga ñuy yé ci affaireu diplomatie ak li waral mbir mi sun yaram yep dafa dé wallahi xalé yé mako wax sun yaram yep dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci jumaa yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ne ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ aje makka boy aj makka kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yéneen gonay yéleen gonay te dindi politique bi te ko fé farak ma samba farak ma demb bu mu la té wax dëgg yéleen gonay dindi len par parlo bi tek ko feta yegone yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo jote lul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sam nop melni koy telephone te yang koy filmer gogu njubadi nan la ko dom adama mané té djuti wulen dara bu fekkone sax da ngeena sekk dara ngeen way yow djuti wo waji dara té même bu ngeen sekkone dara sax na war nga ko yegal gogu njubadi nga ne yowul ci lolou ngay dundu ndax bëgg ay vie ba nopi nga ne yowmal xiyam yaangi yaakar aljana ndax nga sa bop ndax nga sa bop xalé yi bo waxe ñu ni jamono ko laaj sama wëlëré yi nga xamni moy défar sama téléphone bis dama ñëfuma dama ñëw rek mu défal ma ci ben logiciel bo xamni lu way wax mo enregistré ko man xawma ci dara manal ben sour rek lay manipuler téléphone bi rek am fuma laal dégg ñoo xamni dama ñu wax ak ñom par téléphone mu ci jaar ak ma ñëw ni ko waaw sa way li nak mu ne ah dama ci def logiciel bo xamni parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bopu position yi ngay jël taxna man nañ la pièce wax li wax maniko dedet man dindil li l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil man duma arrestéré kenn comme neex nak arrestéré ma ndax man limay wax ci sa salle bi mom lay wax ci pench ma
limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch mi ko wedd nga laaj ko ben way bu ñu wax ko Muhammad nan da doon jangé lycée l'imam lay bima fi waxé ni bari na ku joggé xel kom ñew non la ko waxé won bari na ku joggé xel kom ñew défé ni ya gën sa ñaari wajur déferu wo mi dal di jël wax ja falsifier ko nan Mustafa Mbaye Sam néna Serigne Salih mënta défar astaghfirullah xolal man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow Muhammad momu moma wo téléphone de xolal turami ni magge wo ma téléphone di enregistrer nima waw man dama la bëgg ndax dañu daan fekk lycée l'imam lay boba ay élèves lañ daan ñu défal conférence par ci par la waxa légui nak dama dégg nga wax lo xamni ci Serigne Salim wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li wax mu na ma répété wat la waxon ndéke mi ngi enregistré mané ko xam na sax bo dem ya ngi enregistré way nako waxé won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistré man kay mako wo mako jikko jot mako wax li lolu succès la lolu ngay sakku yow lolu dal dikoy duggal ci sen groupe bon ak groupe soppé Serigne Salih len man Mustafa Mbaye Sam da ngeen ma tek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañu umpulé rek bobu ñu bari dañu umpulé len man ci tanki Serigne Touba la jiddo quelqu'un du jëkke ja baaté démé hôpital la yéwo ci kenn jitu mo fu hôpital la yéwo ci quelqu'un du jëkke ja la wax nañ bayyi xel yoyu ta xamni wallahi adina bi lu gatt la té bisé ngi ñëw do am genn kilifa guma wo angi ci sama ben message ben xalel momako yonne ma xalel la saxuma en tout cas dal def ma yonne ben message fekk ma def ben intervention ci ben radio interview mu dal di ni yonne ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message bangi man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni événement man ko do wax bëkki dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi mana man buma sañon buma len doon conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ wote ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tawon mo xam Touba lañ koy defé ñom xalé Sénégal yépp ndaw yi Sénégal ma ngi len di ñaan dama len ko proposer rek imposé wu ma len ma ngi len di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis surna lem bo xamni jang alquran ak qasiday mag ni dong ngeen fay def jeglu ñu nek ci bop tarixa senegal tambale ko ci cheikh muntaha cheikh maye niass cheikh babakar si ak cheikhou tianaba ngeen jeglu len man len bis bu ngeen ko defone wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu tol lolu bu ngeen ko defone nax nañ len ba ngeen tek ci deri wali wi lo xamni posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defone da ngeen gis lu leen bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci toj ak talak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal mi nan ko IRCAP mani man Mustafa Mbaye Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakassé Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolu man mi ko fekk rek mang koy tuubal Cheikh Muntaha man ci ayam man lolu wax nako dégager na sama responsabilité ci tel ci ak ayam ñuy sakassé Touba mané lolu man fekk gima ko fekk mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabarak wa taala dafa xey indi Christ ci kaw suuf Christ bo xamni kenn xamul nu mu mel
bobo yonent yalla Musa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yonent yalla Musa ni sun borom kiris bi ñaan na ba son dara régler wut lutax muniko kiris bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolom ci seen bir ben way donc motax ma tegg len kiris bi ma len tegg ben way bi def aw jongolom ci seen bir rek Musa ni sun borom gaayuma ndax ñun ñogi de won ma waji ma departé ko mu genn ma exilé ko bu doon señ mën taxa tay mune won ma waji ma genné ko Touba bu doon señ Babacar Sy mune won ma waji ma genné ko Tiwaawol bu doon Cheikh Maye Niass moy won ma waji ma genné ko Kaolack sun borom ni ko e waye ndaw kon ma melni waji suma la wone waji nga genné ko Touba kon mag waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kiris bi régler muna mune wol wa Touba gep ñu dajé tout djeglu ma bal waji rek balaay leen yef yi soti Musa ni kon nay tay Musa dal di wote ndaje bu don legit wote na grand theater ñepp ñew muy nañ and suku ci kanamu yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeke ñuko def rek kiris ba jeex waye jang yalla bu melni Cheikh Muntaka nga xani bam ne uwe samay nop ba fi ma tok di wax ak yeen mosi suko sen ci luñ nan ndo nga jël deram be ngant ko nim la nexe tani lol day jur jam way yeen dal xana xamulen batin kon xamulen batin motax evenement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gisé maniko ah mbir mi de nimoko gisé moy ku ma sa togn Seigne Touba Cheikh Ibra fuddu na sa ndig ni la ko waxe de dana ko deg xeyna ku ma sa togn Seigne Touba rek Cheikh Ibra fuddu na sa ndig muna amane ko kon nak mal asaf lima gis mo gëna te graw moy togn Seigne Touba daw duggu keur Cheikh Ibra muna amane ko daw day tabbe ci jëmb la seul bu meuna ca joge ñak ba faaw meuna ca joge am ay catastrophe yu dul jeex meuna ca joge mun ma seigne bi li nga wax ci téré bu nekk mané ko man yëruma di wax dama yëg di wax ni ngi may dégg li la ko wax man yëruma di wax dama yëg di wax togn Seigne Touba daw duggu keur Cheikh Ibra mun amane ko xam nga ni kay lolu moy daw day tabbi ci jëmb daw day tabbi ci jëmb kérok lolu la ko tont waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon muné ko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina bëgg luxe bu mu la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diiné muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay yi ubbi ko bu fekkon tane yow da nga cey wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leblé da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seuwul sax lew na la dom dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñen di tuddé na xuma top kala xuma bo mujju rek bo muytu da ngay mujju dib ka rek ñun balma da ngay mujju dib ka rek gor suñu sosal mu woor la ni yow waji di wax ni ci gor si wallahi ya woor na ni waji buñ ko ni won kay melni ki wax ci yow du ko nangu kon kay joju wax bu ko partager baye ko mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala ism wal udwan waye lu bax nak partager yena bok tuyaba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuyaba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumalé sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñuy tuddé namima non la ko mëna waxé manam ben journaliste dal bo xamni mom liggéeyam moy ciopeti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ lolu ciopeti bi ndong ci bi bo bëggé ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopet ci bopup ki tek ci bopup ke ni ko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek
mu dem ci ben sahabi ni ko way sawa yow man damay def enquête muna muni ci ban loy enquête muni mangi enquête ci mbirum Aïssa ak Safwan muni lo ci deg ba diko enquête muni man dama deg ñu ni Safwan da desone ak Aïssa ci ginaaw dekk ba de koku da juk taxaw ni ko bu ci wat dese jox ma muna muni ko mangi lay watal ci yalla ni lolu dara du ci deg journalist bi ni ko yo nga xam Safwan ba diko mimal muni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam mu am gis nga Safwan mi ngi tumal ci li man woor na ma ni moma gënte man jomb na li ñu wax ci mo kon xamna ni mom jomb nako man woor na ma ni Safwan na ma gën te man xamna ni jomb na li ñi wax ci Safwan wallahi kon xamna ni Safwan jomb na li mu ne ko ab bon kon legi nañ jall ci Sayyiduna Aïssa nañ tecc sa Peter bobu ñu dem ci Aïssa wa Aïssa nak mom mom tamit deg na mu ne ko ma ngi wat ci yalla ni Safwan taqiwu ta lalewu ci ki Aïssa mu ne ko lutax yow lo xamal Sayyiduna Aïssa Sayyiduna Aïssa soxna ci yonent bi la danaka yow doko fréquenter loko xamal mu ne ko Aïssa soxna la xam xawma Aïssa mais sama soxna la xam muna mu ne ko kuma tegal alquran ma wat ni sama soxna jomb na liñ tumal Aïssa te wallahi Aïssa gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ni xolal ma julit ni xolal ma julit ni rek legi xolal bëkki neegi luñu nekk ci kër serigne ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may deg nangam di waxna li diw nangam serigne ba di funké ka dal rek te du man ci diw moma dara wa da ngay funké ba faatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekké ni diw lam wax yalla tax dara do ko ci man yalla xam nako dara do ko ci man yalla xam nako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski tama waxon ni bari ni ñi joge xel kom tay delu ci wat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay fi re ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ci nima duñu bëgg nga waxtaanal ma ngi tuup sax mani donga ma ay soppem la wax ay soppem xamuna ay dongam lañu ndel way ay soppem lañu ñoma woni kay defal lu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nekk khalifa Serigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci jurom ben fukat japp jurom ñaar fuk daw dogalema nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mania muni ma sa dom dey fala ko joxe won muna muni way jikko yi nga wax ni gisumako ci ngorsi aniko deet way señ bi muni ma ngorsi buma nuyo da xey rom ma ci buntu keur bi te may bayam mako yor ci keur gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi lol do ngay tax mu nuyu ma ma delu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yironga taal sama auto dawat ba fama don defé conférence laccé kër goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi ni ko demal ci kër gele laccel ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma ngi tok bi may dem jinn na mbusu tangal ak kilo sucre ma jox ko ngosi ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma Serigne Salih ci sa bay ngorsi ni ma li nga wax li lan la maniko demal nga sagalal ma Serigne Salih ci sa bay la yow nan la sa bay di joxe Serigne Salih yaakar ni bofa joge sa bay da yaakar ni bofa joge ya koy gën da yaakar ni bofa bo delu ci waté kërëm am Serigne Salih ngay doon te bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngorsi joy jël mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi te dewel sa ba conférence bi ñu waté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci wat gor gi dawat dogalé ma sama digënté ak auto bi nima señ bi muna muni ma ngor ci de ma ngoy sante bu baax wacce na ma kër gi wallahi alhasib ngor ci ma ngoy sante bu baax légui wacce na ma kër gi li dong la won li dong mo sababal wax ja ñu bëkk ko tawil fu ne ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sañ seul lat mi mom mo wax lu melni mi ni len man Moustapha Mbaye Sam mi ma xam dend ak mom bu señ Touba waccion kërëm gogé du fa fekk lu ko nakari bu Serigne Touba waccion ci penc mi kërëm lay jëkke ndax kër go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma kër gu ko gën
yalla nako yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel ab julit non lay mel yalla nako yalla sam bayiko ba mi cheikh abdullah way man dama munul di wax di wër wërul lo damay wax li am paré ci kum neex falilahi alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joge fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak reer la man ci tanki seigne touba la juddo ci tanki seigne touba la juddo loolu ak reer la dañu defé non xeyna fenen la bok wala nangam nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waye diw lutax doma sersi man lay waxal lutax doma sersi bis bu ni nga rombu fi maniko ye sama daara je ngay rombu demaka ñew bu fi seigne touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi seigne touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal seigne touba la yow setup seigne touba nga ya mu wara saytu waye man waruma la saytu ya wara sol sa dal wi ñew di set luy xew ci sama daara jele bu de lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindiko ndax man alal seigne touba la seigne modou ñëmale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khairu jisaahi yalla ñu yalla defal tax ak adina ak al-akhirah yalla ñu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokk ak sama dom ji ñi wax cheikhul khadim hafizahullah ñi añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli munima papa yow do dag manika man sa baye dama yar nima sa baye dama xol ci 7 ans la tol de sa baye dama yar moy lan manika sa baye dama yar sama baye bu ma sa na bok ak mom buma la len ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay dor muni deun ba yag mun ma yow sa baye da soxor ñun nak sun baye da bax motax buñ la len duñ wax dara wa non la ko firé mom mun ma yow sa baye da soxor rek wa motax bo la len ndabli mu dor lam tan waye ñun mom sun baye soxor motax mom duñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni legi mu ngo wajuri ñu doon yare sax ñun ñimetuñ ko yare yalla xamnako yonent bi bok nak ibnu abbas añ wala bok aw ñam dal ibnu abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu ngiss bëgg rek yottu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mima yallika waqul bismillah aw qul bismillah waqul mima yallika niko e waxal bismillah te yam ci sa kanam yonent bi loolu la ko wax kéro abdullah ibnu abbas neena heure buma sukkew ñam rek wax joju daf may travailler ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko dan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu soyi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni daf leen yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war len ye len daf ñu daan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma sereer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirih gannaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte bobu man xalel la waye terewul ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya toll ci ati adolescent manam xale bu goor bo xam dal monsieur ak mi ngi digeenti monsieur ak monsieur gul legui amna sama badjan bu fa ne ku ñu wax soxna mbenn bay badjan mbenn ma nga fa doomi ci ibrahima mbay la badjan mbenn momi dal ni serigne daf may baral du ma dan togn nak dal ni serigne fallu son yi bu waaw mustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna serigne fallu son yi bu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg serigne fallu son yi bu ci bo mo yëkëti kaddom ni mo mustapha lo bëgg maneko man shahadatu daraini bobu xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama njang yegul fenn fi maneko shahadatu daraini muni amin ak mayit lol la bëgg yalla nañ ko yalla boole defal seigne fallu son yi bu mi wax la ni njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko ye di partager ak mom pour ëlëk mu man ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mané tégué ci yoon lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom
diko yé diko xamal ni ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def ni nga ko wara defé ila akhirih waye bu fekente ni lolu amut la yalla xam doyna la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangalé mi wa juri ma ngi len di ñaan bayi len njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñom té yaré kat yi muy sëriñ ci yeen tamit takko len ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nupp melni fettu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg rajo bi ngay depp sam nopp rek nga deg ñu publier waaw waaw keur seigne touba ga ci xeyra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñi ni waaw waaw keur seigne touba ga ci gannaaw mbum ba doxul danañ fa ard ben téré buñu bidon seigne ibrahim mor xujja nga sol saw da ba kañ bayi daara ji ak ay jangale kat yo xamni seen ben responsabilité jëlu ñuko ñom ñom liñ am ak yow moy nga jangal leen ñu jangale la nga fay leen ñibbi yow nak dañu jël njabot tek ci loxo nga war leena jangal war leena yar togal ci daara ji absent yi bu mënta ñak na doon farata ni makoy farat waxe man luddul julle ji am neew luddul julle ji neew so mako waxe da lan xara ba ma wacc tuddu doom sax dama wax ni bu sore dama lay wax na ginaaw midi lay ñew wala nga set ki nañ ko la tuddal mu ngok na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko sun borom tabaarak wa ta'ala kon ñi ngi sant sun borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gëreem ñi ne ci diaspora bi yépp ni mo koy faral di waxe kep ko xani tuddu ñu la yépp yaangi ci sunum xel dadi nak leg leg xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tewlu waye lolu ngeen bal mako ñu ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñu ci nuyu ku melni soxna njoba ciun ñewna bi fi ci daara ji andak borom kërëm ndaysaan nak yalla fay yiw diko xamni momit leg legi mu gendiku daara ji ñu ngi koy gërëm bu baax diko ñaanal ci melni Serigne Modou Ngom nek fele ci Weli Ngara am ci ñun ci xel ba danaka man nga xni bu doon lu upp ñu ni upp na heure bu ma woyé téléphone ke ma sekkat motax bu ma woyé sax nu na sama ak sama baat bi ni mel sekkat donc moko def munu ma yow mi da nga fébar tam mu yoni la xamni demal dindi ndawal del lek ndawal ndax yow togo da nga fi conférence fi nopp lu wo ndeysaan yalla nako yalla dolé sam te ar ko nako nonu seigne ndogal pen gejna la deg ñoo ngi lay nuy bu baax ndogal pen fele ca ties te nek bitim rew di mbokk ci baye mbay pen xam ngeen ni seigne mbay pen waxon na ni genn mag gamu gu amon luga ci le ma seigne sam boole won ak mom nima bo jogate dakar man ngay jaar fa mom wax may bari masna fa jaar wax nako ay yoni yon fek domam bi tuddu defena jim tuddé seigne sam war na def examen waxna wacc ñaanal ko ci ki maniko nañ ma jox café man nan daldi fekk mu bëgg fa def ay tirang man dée café rek baxna nama xalé bi jox big ñu jox ma big ma ñaan ca daldi départ momit genn adina yalla nako yalla yërem te jéggal ko mom Serigne Mbaye Pen ak njabotam yépp sa borom tek ci loxo inshallah ta'ala kërëm gogu ci ties te gëna ray ba wax deug yalla jaar na fa ay mirarar suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek motax ma jaar fi jeur mu fi pour dara mu wajile yow kay man dama geureum Serigne Sam ci xamalé gi mu xamalé ndax eppon na la baña xam waxtan yi bari da nañ ko waxtan ñu koy ñaan yalla jéggal ko te yeureum ko inshallah ta'ala non lañuy nuyo tamit ku ci melni Serigne Hadi Thioun Serigne Hadi Diouf mi ngi Amérique waye dekkando la fi ci sunu gannaaw la dekk fi on tan ñu koy nuyu diko wax ni ko gam ga gison nañ participation jissakum la waxe jissayhi ku ci melni seigne mor mbeng defena sax jamono mi ngi senegal mom ñew na ci daara ji andak rakam ji nek dakar mom ni miraran defena jamono sax mi ngi senegal nañ la ni wona ma telephone jamono di wax mi ngi senegal ñu koy nuyu au passage seigne njawar sek gi nañ la deg njawar waxna ko xuma ko ko do wax mané ko njawar nak mom musta ñew senegal te ñewul ci daara ji xuma nak legi xumul ko galankor waye en tout cas gagn nako deg mais ñing koy nuyu au passage mom Serigne Diawar wa Afrique du Sud ñom tamit toujours seen téléphone yi ñom ñep ñing leen di gëreum ñu sante lay fofu
ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi etc waye dal diaspora bi ñepp rek ñuy Amérique France Italie Angleterre ñom seigne matar sall ñom fofu ñom cheikh fall ila akhirih Espagne ñom ku ci melni seigne mam tierno ndjay ñom ñom ñepp rek vraiment ñepp dal gërem na leen sant na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñoo ngi déglu émission bi émission bi nak seigne moudou li ci gënaté graw afrique légui dafa dugg afrique bu baaxa baax way waxuma afrique mais sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bari ñu ma ngi lay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man lina man mom ma radio ba dé dama fay def émission rek waxe mom ma radio ba donc alhamdoulillah yalla nako yalla gëna yaatal té défal la ci ndimbal tabarakallah fi ba ké duggu ñom ñëpp wax dëgg dañ koy wax jassakumullahu khairu jassayhi ku ci melni seigne moudou ngom bi may wax tam nek wi li ngara fofu la koy deglo ñewna bu fi ci daara ji ndax lool rek di top émission bi kon jassakumullahu khairu jassayhi di wax sun borom nak alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

koku moy mam tierno radiyallahu ta'ala anhu ci frère ce frère bo bokal ben bay nga xam nga nangul yalla def ci mom nga sop ko beug ko ba amutu lo sago ci mom ndax tafel rek nga nek boukal bi nga xamni ya koy ar fo toll ci frère frère bo bokal ben bay momit mu am ngor gu toll ni xam tiofel gi nga am ci mom mu muñ ko muñ munu ko muñ mun ayyuhal masbuhu bi hubbina yow mi nga xamni dañ la rendi ci sopu ma man seigne touba lan lañ la rendé allasi la yasba'u bihi ila shahidun paka biñ la rendé ci paka sopu seigne touba paka la bo xamni ko ci yalla ma sa rendi doto taxedi da ngay taxete doto taxedi ko koy ciarna lañ ko yalla fayal kan nañ ko yalla fayal moy li ma doon wax gis na xalé yu bari diko challenge ci ñu bari sax dañu fook ni baye sam la moy li ma waxon ni dama bëgg señ touba ba boku tuddé sama fitnaaw mani teggumako ci ñort teggumako ci yaakarna teggumako ci mbacké la sante aw sante jaxaluma dédé motax ku yaakar ni musufa mbay sam day top ab juddu wala aw sante wala nangam nax nga sa bop waxuma ay nit di wax lo xamni dara du ci deug ci nan ken musuko gis jere luma wax fi seigne touba dafa am lu yalla def ci mom du sante wi du fami bi lu yalla def la ku nangou def defu yalla ku nangou def defu yalla di nga xamni yaronte sallallahu alaihi wasallam bamuy gën fa ken gënewul bamuy raw fa ken rewewul ciobaray sun borom la ndax boba dara amagul yalla ci bopum la sopp lol def defu yalla la nangu def defu yalla nak da bok ci yoonu taxé motax seigne touba junjël nañu ko bopam neena law alima nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu seigne touba ni bu fekkone ni nit ñi comprendre nañ li yalla def ci man bu ko nit ñi comprendre ron muna amuni ku xey da nga samp sax xel ñew ci man muy waye malheureusement comprendre ñu ko malheureusement xamunu ko neena mom seigne touba ku xam li yalla def ci man wallahi boko xamone bo xey di nga sol saw dal wu sima la badru ila talabihi da nga samp sax xel ñew sakko ci man muni malheureusement nak walakin lama ja'iluhu talabu khair li yalla def ci man kuko xamone kero qaswatu uhud biñu gagne yonent sallallahu alayhi wasallam lu yonent wax bi gaay amé doute bi gaay tambalé am doute ñen ñi di daw lu yonent wax muni taxaw leen essek bi am bum tax ngeen yaakar ne duma yonent de ana nabiyul akasib wallahi man yonent la budul fen man yonent la de li ci man yalla ko ci def esek bi bum tax ngeen arrière de terewul li fi nek nga fi de terewul yonent la de kon seigne touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la bokk ak mom sante bi taxul nga am ci sante bajan taxul nga am ci sante xulle taxul nga am ci sante mbacke taxul nga am ci sante xumma taxul nga am ci sante mbay taxul nga am ci lu ci taxa am moy lima waxon ñak mba ñukki ak ko meena don nak lolo ci maye ala li yalla lolo koy maye ñak mba ñukki way diwoma jur rek luy diwoma jur bis bu ni ngeen gis ko sante seigne touba yi def lu naccio di ko ñepp di gis rawati nga bu de ci côté jigen ñi liñ doon reprocher soxna cheikh mbete tioune ci ku sante seigne touba yi def na lu ko gëna délicat lu ko gëna graw dama ngay bako ni man sama bay moy futur khalifa général di mouride
moy futur khalifa général de mouride et après ñun dañu topé seigne touba lool man ci refati mbacke yalla nañ ko yalla fayal mu bëgg seigne touba dayef ciofel lool lañu tuddé al mahabba al mahabbatu sati mom la abou bakkar bëgge won yonnante bi sallallahu alayhi wasallam abou bakkar mahabba bobu daraaji ji cierno bëgge won seigne touba non la abou bakkar bëgge won yonnante sallallahu alayhi wasallam ndax dañ ñi mbëggel ñaara koy lal dafa am mbëggel go xamne illa la illa am mbëggel go xamne mom khairu illa da amul sabab da am mbëggel go xamne sabab la sababa tax nga bëgg nit ki am mbëggel go xamne amul sabab Abou Bakar dafa bëgg yonent bi mbëggel gu amul sabab nga xamne yonent sallallahu alayhi wasallam nubu gi ci mom ak risala gi ci mom bu ko yalla jëlu ni du tay Abou Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala ma tasawuf dañ daan wax naan Abou Bakar mbëggel gi mu am digëm ak yonent bi moy mbëggel go xamni liñu tuddé amour commercial doxu ci amour commercial ñi ni bo xolé mbëggeluk Omar nak da melni amour commercial moko waral lutax moy Omar dafa bëgg Muhammad lutax mu bëgg ko moy Rasulullah la kon Omar Rasulullah Muhammad la bëgg ndax Muhammad bu nekkul won Rasulullah kon Omar duko bëgg Abou Bakar nak mom

أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم مغلوم أدنى أغم الآخرة مبقي نعطي نجين خمتي جيين جو خمني جيين جو خمني يالا دكو مينو تارم أبتار لك يالا مي وليك مجل تار بجاموك يالا waa saytane abbu ko tar bi diko exposer ci mbedd mi mu d'accord ca mi dem da quelque temps rek am fever bu ko ni ciap docteur dem na ca fum dem ñu ni ko gisunu dara muy ñiss di ñiss ba xey fouti lolu moy fitna ji yalla di wax yalla neena kuy wute ak man sama ndigal len do nga ca meuna juddo ñaar do nga ca meuna juddo fitna adina mbaaju al-akhirah an yusibhum fitnatun mbok yi ba xam ngeen ni beut bu ay raw balu fital beut bu ay yeen sama mbok yi jigen ni ma laye len ko bir gis nga beut bu ay mo raw balu fital wala yalla xam nako beut bu ay raw balu fital bo gisee wolof beut bu ay ak gimign gu ay bim ko xolé firi ko firi mënu ko firi xamul num koy firé mu firé ko ak ndëmb ngeen bal ma ci baat bi diw dëmb la fekk wallahi dëmb amul xam nga lu ama beut bu ay mba gimign gu ay waye wala fa ko mën ta firi parce que xol na xol xamul lim koy niru mu firé ko lim jëkka dab rek wala lim jëkka xalaat waye fekk beut bu ay am ak gimign gu ay beut bu ay gimign gu ay nak ño raw balu fetal bu recc ño raw balu fetal bu recc yalla xam nako beut rek mo la nan jak nga doxé fi febar bo xamni ba yowmal xiyam di wër fekk beut la nga jël sa yaram exposer ko yalla dogal mu dajé ak borom beut bu ay lamiñ wa ay bo demé ci téré fiqi mi'yan lañ ko tuddé mi'yan dem len ci jaw aruna fi bu señ touba da ngeen ko gis bimu koy jangalé gis nga koku sax l'islam day wax ni buñ démé ba trouvé ko ça veut dire lorna ay quelques personnes ci beutam ak lamiñam l'islam néna koku nañ ko jël séquestré ko bir kërëm mu bañé té génn daayiman borom beut bu ay ak borom lamine wu ay wowo l'islam neena buñ démé ba trouvé ko gis ni lor nañu bare ci beutam yu ay yu lamine yu ay yu l'islam neena nañ ko séquestré bir kërëm bu mu gennati l'islam yaral ko leppam bu ay bu mu gennati di lor kenn légui nak gaay yi genn far di fekk borom bu di ay ndax yaay genn facebook mba tiktok mba youtube yow ya koy genné sa bop ya gis ben vidéo bu daw rek ben way xol ko dañu ay waji de sis ndaw footinga bu bokke ci borom budi ay ak lami ay yow footinga yow sa adina yakuna bu ne ay waji rek jeexna mok tammi walli wayam tammi walli gis nga walli bu xole bani cham dotu bax mu yalla sede nako tammi walli mok bud bu ayam tammi walli bu xol bani accham mu di la xol kele ni rek ngay wax ba yag mu ne cim bu ne cim rek yow foti nga yow mo tax ñom duñ ga wax cim mu bala ñu wax cim rek wax ko ci lu ko jël da ngay genn tele rek lakal rew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu di la xol ba yag mu ne cim rek du moy jeexal nga yow bokkato yow jeexal nga cimi walli non la mel cimi walli mo beut bu ayam duñ balé dara yonent sallallahu alayhi wasallam jang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgga dé mu ñu andil leen mom ñu yanu ko andil kër yonent sallallahu alayhi wasallam yonent ni ko jakk xol comme yonent dafa am basirul khalb nek mu gis ko rek xamni ki bëtu ko japp ak gemmi mu ñu waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndort ñu ne ah mor xudde day wala ablay demba day wala ñu ko waxe tax jobbe njay sama doñu bajjan la jaar na fi legi fekk ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram

ay waji waji mo rafetu yaram legui la fi jaar wax ko kat yon ni woy len ma jobbe nday mu ñew ñu woy jobbe nday ni jobbe yow bi nga rombe ki muy sangul wax mu ne ah xana taram bi rek wa yon ni ko wa galax ndikul jox ko ndox ni ko galax ndikul jobbe dal di galax ndikul mu ne yabil fi mu yab mu ne ko selmul jobbe selmul mu jël galax ndikit ja ak selmit sa tour ko waja waja ni ñoké jëg dem yonam tous jotatu ko lol la wolof mën ta firi nak mu firé ko ndem waye dem amul yeen ball lol la wolof mën ta firi kon al maratu salia fil islam jigen ju bax ci l'islam day comporter wo comportement bi diina jangale comportement bi diina jangala sun borom neena wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatul ula wa kar yonent bi la don waxal waye wa kar yonent bi ñoy reference monde bi yalla jangalul wa kar yonent bi rek pour mu yam ci ñom dong dedet moy reference jigenu monde bi kon ñomit ñom la yalla roylu jigeni monde bi ñom lañ wara roy ali salatu wassalam jigeni monde bi ñom lañ wara roy ñom la yalla ni sa baram li len tok len ci seen keri te baye tabaruj bi ngeen di def fuñ gessu seen len ci Facebook fuñ xol seen la ci WhatsApp bi fuñ xol seen la ci télévision yi waxarna fi guyoti kunna balen ko tok len ci kër ga est ce que la tek rek nga ñew ci kër gi tok dedet moy sa tar bi boko guiné tar bi nga xani boko guiné goor ñi xemem la muna amuni bako ci kër ga wa dem daayira rek dem daayira kër Seigne Touba ga wa lu ci tegi xef doon dem daayira doom tegi xef dem daayira musor gu bëgg laali asama fenn fu ne nga redd ko ci sa kanam gi ab aftar fu ne tafca ko seeti daayira ba te yaangi baye sa borom kër xeyna ci kër gi bo demé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xani setan nga ko ab te ne nga kër Seigne Touba nga jëm ci daayira ba mba kër Seyd Eladji Malik bako fi ba ñew waxarna fi bu yoti kunna wala tabarina tabarjali ja'ilati ula boy dem daayira ba fi sa tar bi boy dem daayira ba fi sa tar bi ba ñew wala tabarina tabarjali ja'ilati ula da ngay dem marché dong lu ci jar ciap ciap bako fi ba ñew marché dong jar na ciap ciap wala tabarina tabarjali ja'ilati ula loolu mu ni loolu melokanu way reer ñu jëk ñëla xam nga ku reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk sun borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa kër yonenté bi lay waxal dé té moy di génné sa tar diko wan wa mbéd bi muna muni way rir ñi do nga ko daan def gañu rir ñi rek motax jigen jokay gis mu diko def rek xamal ni ku rir la bu jangon ba jang arrêt moko delut bañoyam dafa rir xamul dara wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'iliyatul ula ñi gëmul yalla té ñu jëk ñu ño daan def li tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musoru guy bëgg laali asman mënoo muuru loy musoru nuroolu astriel la ko ma musoru gën xamut isama nday parasol bu ne ci kaw jawu ji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab daayirem ngeen jëm ba nopi nak di def tabaruj mom da waxon soxna su bayam bu ndaw niko say nop e yow sama soxna su bay lantana li din ata tasteri jismaki ya sayna bi taxamul yow sama soxna su bay muna muniko mang lay ding bo beugé am diiné muna muné boy dem daayira bo bul ciap ciapal da nga bëgg am diiné sa diiné ñong muna muniko boy dem daayira ba muna muniko bul ciap ciapal bul teggera fas bul ab abtar muniko lu may def muniko xana mur muniko ndax mang lay sédel ci sama borom man Seigne Touba ni do julli yalla nanguko do wor yalla nanguko do ni makka yalla nanguko lu da nga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya sayna bi taxamur lako wax mi taxamur Seigne Touba koy denk soxnas way juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la don denk li mom Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu koku nga jëm ci dayiram yow ciap ciapal ba wut kula ciap ciapale subhanallah te gori kesse nga fay fek yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci dayiram kenn
amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yéré yéré baati mbubu nak far mbubu goor xam nga cëlok l'islam l'islam mom xamul tissé bi xamul ñaaw bi lim xam moy na jot na fat na yaatu mais culture nak culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekkentani culture du sénégal moy dafa am baat yo xamni baati goor la am baat yo xamni baati jigen la am yéré bo xamni mom lañ momalé goor am yéré bo xamni mom lañ momalé jigen lolu culture la culture bobu nga xamni l'islam bañu ko dang ko wara so garder jigen wër tosal yéré goor ndax yonent moko ñaanon yonent mo waxon ni yalla bu yalla yërem goor guy solo ni jigen bi solo waye yalla bu yalla yërem jigen guy solo ni goor bi solo kon bayiko fa ginaa rubum yonent dugg na ci rek bako fa gis ko xani neenaay bayfal bu jigen lay neena keur cheikh ibrahim lay jëmey waye yéré goor nak la sol dal di jëluk ci ak dar tak ci ndig la te yéré jigen yi nafi nga ni cheikh ibrahim ngay séti ngani cheikh rafal ngay séti radiyallahu ta'ala mam cheikh rahim fall dayre mam cheikh la jëm neenaay solo bu melni goor nak yow yonenti bi dila reub nga waxu jëm keur cheikh ibrahim ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla di la reub nga cial go xamne reubum yalla nga ci reubum yonent bi nga ci fo jëm ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm pour dem daayira so demé cheikh ibrahim lu ci biti bu lo ko waxul ci sayyid wax na la ko ci bati ci biti man wote wu ma fi koy joy ak yonent bi loolu la cheikh rahim fall def wa wote wu ma koy joy ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu saliha fil islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci l'islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci l'islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lan tanali dini say nopp lan tanali dini aka tasari jisme ki ya saynabu bi taxamur yow nga jëm keur mam cheikh rahim fall ni daj ak bopum neen mais bu ci dig gnaaw ga sol yere goor nak ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm ñaar rek manam de do fa fekk cheikh ibra bo ñewé cheikh ibra genn bala keur ga ba nga dem mu del ci mba cheikh ibra genn la ci batin boy dem do yobu dara ci tuyaba waye cheikh rafal mom munta tok ak ku yalla rebb yonent bi rebb ko lolou mom mam cheikh rafal du ko def ku yalla ko yonentum di rebb cheikh rafal du tok ak mom radiyallahu anhu te yalla ko yonentum ñoo rebb kuy sol cholu jigen gi sol cholu goor wala goor gi sol cholu jigen mune kon moy tundiku len di juuyok ndigalal yalla muy nax ndigalal yalla lolou la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam alakhirah mune kon nak moy tundiku len lolou falyahsir la wax de falyahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy tundiku len di juuyok ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala wallahi bari nañu seen adina yaqku exposer seen yaram ci mbedd mi mo len ko yobbe ñu romb ben beut bu ay rek mu ñu awlew rek nga doxé fa nak lo duggati mu yaq lo laalati mu yaq sa dara dootu bax serign bu ne nga dem fay ñaanlu fekk la xew na ba pare serign bu ne nga dem fay ñaanlu fekk lay xew na ba nopi bala ma am luma naqari rek nak moy yere yi xew legi yere yo xamni dañu melni tamé girias yere yo xam dañu melni tamé woor waxuma sax bu melni tamé sangal sax mu xawatané waye tamé woor yere yo xamni da yara lula ndaw ci sori bo xolé seen yaramam wa subhanallah li ay yere la te l'islam waxon na jot na fat na yaat waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sante bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha wala yadribna bi arjulihinna li ya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbele bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bu len tak lu yëngutu
bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan défé moy dañ daan tak ay tékkal ma ci wolof moy lami tank yu bari nga xani buñ dé dox seen tank yi diko kedd lam bi di def bur wi su ko défé lu mu romb da koy xol day tirer attention mu xol ko gestu ko xol baxam li yëngu lan la légui lool lu ko jigen ñi remplacer moy li ñi tak ci seen diggi liñuy tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer sun borom neena lolu bako ci kër gi yaak sa borom kër la bu ko tak dem daayira ba bu ko tak dem société ba bu ko tak dem liggéey bu ko tak dem marché bako ci kër gi wala yadribna bi arjulihinna sun borom neena lo ci djublu bëgg nit ñi xol li nga neub neena lolu dong nga ci djublu de li alama ma yukhfina min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuro ko xol ku sa borom keur mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi prêter attention ci yow prêter attention ci yow waxon na ko ci jigen ñi nga xamni ndaysan dañuy sey ak kilifa waaw dañuy sey ak kilifa nek soxna ci kilifa ba nuppi do jëf jëfi kilifa do wax waxi kilifa do dox doxinu kilifa jigen ñooñu ah lele kilifa gi mu nek sam lu ken xamul sam firi fara ba do ko téré dara lum def pour yow baxna mu defé bopum neen té yow do nga yaangi ñew fi yow jambour ñangi ñew fi yow rawati na jamono bi nga xamni mom légui lu way machine bu way yor man ci photo nga tok sa soxna ñew def bopum neen té sal ba nga fess del ngay rasuwar téli bi xéssal ba melni tubab mésu ba ca digginaaw ga sa soxna bu yamon ci lolu mu doy waye gis nga dem na marché ba wut fa ay xoti bitel yu dul jeex mu tak koy kasan kasani bu ñewé bay genn sal bi fa kastalu ci buntu sal bi ngir lolu yëngutu subhanallah donc yépp ci gi xolaat ko yow ndaw si nga yaakar ni loli yalla dana la ko pardonner sa borom keur nek référence ñu waran di jëne ci mom diiné di yobbu seeni keur sa borom keur nek référence de ñu waran di jël ci mom diiné di yobbu seeni keur yow ngay def manifestation bo xamni day wa da ngay wané ni maak jigen ñeppayam ñu ni waaw mu ni kon sama jëkër ak ñeppayam pourtant loolu la yalla téré won wa keur yonante bi de lastunaka ahadin minan nisa ya nisa al mu'minin yalla ko waxon wa keur yonante bi ya nisa al mu'minin last lastunaka ahadin minan nisa ay yeen du ngeen n'importe quel ay soxna de yeen jigeeni soxna yonante bi sallallahu alayhi wasallam yeen soxna yonante bi du ngeen n'importe quel soxna de ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa du ngeen n'importe quel soxna de attention de ki ñi roy ci diine ki ñi diglu ci diine ak njabotam ay soxnam waru ñoo mel n'importe quel soxna dede lastunaka ahadin minan nisa lele na nga gis soxna yi bëgg bok dana tax ñu bëgg mel ni seeni morom ci koñ bi bëgg bok rek waye lolu xam nga lum lay juggal jura la moy dih fayni moy ben bakkar bo def bu ne au lieu que yalla def 1 plus 1 égal 2 dedet 1 plus 2 égal 4 la koy def 1 plus 2 égal 4 yalla ko wax de yalla neena damay multiplier sa bakkar yow sun borom neena bu boba 1 plus 1 duma ko def mais 1 plus 1 1 plus 2 égal 4 la koy def moy damay multiplier bakkar bi dama koy multiplier lolu wa keur yonnante bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa yen jigeni wa keur yonnante bi yen soxna yonnante bi du ngeen n'importe quel soxna legi yonnante bobu nak nitu diine bi moko fi wootu borom xam xam bi moko fi wootu
serigne bi moko fi wutu al ulama warasatul anbiya yow nga nek soxna serigne bi ba nopi subhanallah soxna talibe yi sax ñola gëna correct soxna talibe yi ñola gëna correct ñola gëna am comportement bu baax ngay jaay mana di jaay vip ndayele ya ko fi dak lastunaka ahadi min an-nisa waro ci wona bokku de ya fi dak ndayele ya fi dak ndayele te yow da nga war na nek reference soxnay talibey serigne bi ya len dak ndayele ya len dak batare ya len dak exposer sa yaram ci mbedd mi ñu di la filmer xam nga ni do rus de waye yalla neena bu lay duma dula duma par 1 day multiplier bakar bi duma lako bu lay mbugal neena dula mbugal 1 plus 1 dalay mbugal 1 plus 4 du say wax de alquran la de del len ci suratul ahzab du say wax de alquran la de sun borom wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam niko waxal ma sa waakeur ya nisa annabi man yati minkum bi fa'isatin mubayyinatin yud'af laha al'adhabu dhi'fayn sun borom ko wax alquran la yeen wa keur yonent bi bis bu ngeen fi wote ndayele bis bu ngeen fi wote ndayele man yati minkum bi fa'is la wax de ku fi ñew ci yeen di wote ndayele di wote bi yebbi di wote bi yebbi yebbi bo xani mo bayina television yak radio yep dañu ñew mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga mënon na wax rek bu ngeen wote bi yebbi parce que bu fekkante ni da nga wote teranga yamale ko ci sa bir ak say xarit ak say compère say copine yoy ma muskile fihi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xani ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mo bayina ñepp xam nañ ni da ngay batare mo bayina man yati minkum bi fa'isatin mubayyina kep kenn ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi dañuy maye sa dom dañuy maye sa ndike dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayele wote television yek appareil yep ñew di filmer ngay batare rek di jaggi sun borom ni ha aisha gis nga sa bakar bobu muna mun dama koy multiplier yud'af laha al'adhabu dhi'fayn la dhi'fayn hasaba dhi'fayn dama koy multiplier par 2 jigen ñi beggon na ngeen dem ci ñi jang alquran ñu setantale leen alquran bëggon na ko lol ngeen dem ci ñi dégg alcorane wallahi ñu firi leen alcorane ngeen xam xolal bi yalla di wax li rek ya nisa annabi man yati minkum bi fa'isatin moy ndayele moy batare bi fa'isatin yeen wa keur yonent bi muna mu ni kep ku ci def aw ñaawtif waxani man yalla téré na ko te defo ko diko neub de waye mu bayina ne buma lay duma dama koy multiplier ndem wa keur yonent bi la yalla wax li kon waxuma kenen neena buma lay duma dama koy multiplier ya ngay jaay ni nga domi soxna ngaay ne nga sa bay moy deuxième khalifa general de mauritanie motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa general de mauritanie khalifa general de tidiane ba nga dem baqiya wa demé baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa général wala dit ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa bay mom Allahu akbar ñak xam lam waral barina sayyidatuna fatima moy domi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew muniko fatima très attention de lima mom day lola neex def ci muna muni waye sa kanam sun borom muna muni ma yow fa yam waxin la
waxin la waxin la sa baye de deuxième khalifa général na ndegam deuxième khalifa général amna ngo ngo ya nisa annabi man yati minkum bi fa'izatin mubayyin ku fi nek di ndayale ka batare ñuna muni daf la azabul di'fayn azabud di'fayn lolou la sun borom wax azabud di'fayn ñu wax ndax yalla man nga lolou muni wa kana sa'ika ala la yasira akama yombu lolou ngeen wax akama yombu wa kana salik ala la yasira akama yombu sax 1 plus 2 égale 4 muni akama yombu duma wax 1 plus 1 égale 2 de 1 plus 2 égale 4 muna amul akama yombu nonu mu amé ay inconvénients ci don soxna su yonent don soxna nitu yalla don soxna ab serigne bo xamni bu ñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénients non la amé ay avantages non la amé ay avantages don soxna kilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla néna subhanahu wa ta'ala képp ko xamni soxna kilifa nga sa ben rakka duma ko multiplier 1 égal 1 dédé sa ben rakka dama koy multiplier par 2 soxna skilifa yalla néna ben rakkam soxna skilifa su mel nim wara mel lax dé néna ben rakkam dama koy multiplier soxna su borom xam xam bu jëfé xam xamam muna mëni ben rakkam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illallah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi suwa jalla wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salian mutiha ajraha marataini gis nga ko marataini ko xamni soxna su yonent nga ko xamni soxna ko wutu ab yonent nga ci kaw suuf muna muni ay jëfëm sa bu jëfé jëf ju bax ben dama koy multiplier par 2 benam bu bax dama koy multiplier par 2 fay ko ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages avantages yoyu nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoyu bako fi te dem ci ijabiyat yi moy avantages yalla neena duma ci yam bu fekkone fofu dong la yam dedet wahtadna laha rizqan kariman leg leg dama koy bet ak wursawum xamul fum joge leg leg ma bet ko ak wursawum xamul fum joge leg leg ma wax ko sama waakar yi leg leg ma wax ko sama waakar yi am seigne moudou mbay tiam fi ñew rek doon ma set ci rek genn may len xaliss bu bari ma len aya bango waxta dina la rizqan karima aya bango am men seigne moudou mbay tiam fi ñew rek set ci ma di ñibbi bo demé sax man lim may siyaré limi may soxna yeko ma len aya bango waxta dina laha rizqan karima la wax rizq wërse go xam dalay bet yaakaaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñaataay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo genné dal di yëkëti mu ngok avantage ya ngok donte amna ay inconvénients nak ndax yow mëno dox ci mbedd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbedd mi n'importe quel num la nexé lool nak bo fekente ni amo diine daf lay sene parce que bo guéné ci mbéd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa kaddu na deuguer bul fa wone kaddu gu neex yeet kaddu gu neex yamale ko ci sa jëkkeur sa kaddu na deuguer rawati na goor ñi nga xamni ñom la yalla jikko na wax ni leen dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla
man nga ko setantal mu ne kon nak yeen goor ñi te gëm yalla yeen goor ñi gëm yalla ma ngi leen di wax ni bu leen jigen romb ba ngeen setantal ko ak nu format mëna mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasna furujuhunna salik askaluhum innala khabirun bima yasnauna alquran la batay ma nga suratul nur yow muhammad waxal ma goor ñi ni leen waxal ma goor ñi ni leen ñomit nañ fajj seen xol yi buñ amé febaru xol seen xol yi nañ ko defar yaqdu min absarihim nañ limité seen xol buñ def lu leen romb rek ñu fixé ko yaqdu min absarihim nañ limité seen xol gaay yu sagani niñ koy defé gaay yu sagani wa nañ ma balte balatima gaay yu sagani jigen romb la nga setantal ko min al awal ila al akhar nan amna salam alaykum ak yandul len subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah lolou la yalla waxon jigen may nañ la nga xol xar kanam ba lutax l'islam may lako moy pour nga xamé ko bo bu ëllegé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy sédel kan la lolou la ci l'islam may xar kanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna waye pour nga xol xar kanam bi pour xamé ko ba nga xamni ëlëk bu ñëwon def na nangam nga ñëw diko sédé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg sédé moy diiw mi lool l'islam may na lako waye la tambalé ci karam bop ba ci wewi tang la hawla wala quwwata kenn musul ko gis muni bu len ko def bu len ko def bu len ko def seigne modou mbay cham aya daire rek nga ñew bokku fi sa ruq rek wala nga ne ci khasside ya kurusi waye dede jigen ju la romb rek nga tek ko ko di xol rek ak asetunta lele sax ngay beurxal ay baat wurtu deme nonu wurtu deme nonu way sax way xafasna furujuhum wax len ne len nañu séré sentir sen sentir nañ koy tak bax sen ñoro tubey na deugar way xasna furujuhum sun borom neen salik askalum lolo gën ci yeen de mo leen di taxa taxé de moy tax ngeen sel ci kanamu yalla ëlëk de ndax inna la khabirun bima yasnahun lu ngeen def yalla xamnako lu ngeen def yalla xamnako ñew daayira sun mu dum bay ci am lokko fi barab rek jël sey beut sanni ni yalla ng lay gis de gaay yi gis ñu la yalla ng lay gis gaay yang ci dayere bi ñom teluñu le ñi ngi jang khasside ñi ngay wird ñi ngay julli ñe waye mu ni yalla ng lay gis mom yalla mom xamna li nga fi nekké inna la khabirun bima yasnaun yalla ng lay gis mu la suratul nur yalla ng lay gis yalla neena ma ng lay gis kon nak al mar'atu saliha moy jigen ju bax dafa am comportement boy amé door ci bok waye du luñu wax ci aw lamiñ rek luñuy jëfé la pratique la mais du aw lamiñ dedet pratique la mais du aw lamiñ rek al maratu saliha pratique la de pratique la kon bokku na ci liñuy ñukkalé soxna jaara muy sun waxtaanu tay wi xam ngeen yag nañu waxtaané soxna jaara ak dundam waxtaané tasawuf taxawayam ci tasawuf waxtaan nañ ko miraral mawqifuha fi al-islam waxtaan nañ ko mawqifuha fi tasawuf waxtaan nañ ko ila akhirih ay yoni yon motax tay nu waxtaané comportement wu jigen di bax ci l'islam njukale ko soxna jaratullahi maryam busu radiyallahu ta'ala anha dafa amone den jigen di ñu wax rabi'atul adawiyya rabi'atul adawiyya rabi'a waxtane nako ay yoon danger le won danger ndax limay wax ni jigen jo xamni melowon ni bu la nexe nga daldi chance legi bok ci al maratu saliha ndax turo taru rabi'a mi may wax danger le won danger ak fecc kat le won ak fecc kat le won luko defon ak fecc kat ndax ab sangamako momon ab jam la won sang bi lum koy liggeelo way ak fecc ñu diko fay muy dundé waye un jour rek mu dégg kalimatul haqq
kalimatul haq batu deug bu bayiko ci yalla te moy deg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam mu xey bayyi lum japon legi sang bi préparé na collé dara bi ngon lañ wara dem jantu sona sang bi garé auto ni ko ay ci ñu dem collé dara ba mu ni collé dara lan man ben collé dara lay fecc li ci sa dundi gi moy collé dara la ilaha illallah muhammad rasulullah ben collé dara bob rek lay fecc legi la ilaha illallah la ilaha illallah sang bi de yaakar ni day kaf mu def deugum sang bi faqu yat door suba door ngon door beccak door guddi muni mom ben collé dara dong lay fecc legi moy collé dara la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sang bi xamni bu ko topé ci li man nako ray muni kon mom nako jaay dégager responsabilité manam noppulu ci mom dal mu dal likoy jaay comme jurelatu ko njariñ dal ci mi ngi koy sonal nako jaay mu jaay ko bim ko jaay ko ku melni seigne modou mbay thiam bëgg lu bax mu ne ko libéré na la ya mom sa bop demal nga fecc kola draw la ilaha illa ba yawmal khiyam subhanallah deggal allahu akbar demal nga fecc kola draw la ilaha illa ba yawmal khiyam may na la ya mom sa bop raibatul adawiyye nek ci lolu nek ci baat bobu nek ci baat bobu bay feug fi netari sun borom tabaaraku ta'ala di wo sun borom nan ko la bay ko ya abdi mom rabia ci baat bobu la deme ba nek waliw mom rabia da ben bis mu andak tamignam la sufyanu sawri ni jang masalik min nagn kadom ci tere seigne touba bi ñu tuddi masalikul jinan sufyanu sawri ni fi yalla bu mag la mi xolal andana ak jigenam bobu di rabia ñuy dox ba waxtu julli jot jigenam bi di rabia niko fakkal fuñu lal sujade bi julli jot na rabia di fakk sujade bi ki sufyanu sawri di fakk fum lal sujade bi pour ñu julli mom mu xeb li rabia li sufyanu sawri di def mu xeb ko ba tax mu jël ab sujada mom niko xër ci kaw jawuji taxaw ci kaw jawuji di julli ba selmal tok fa di law rab mom rabia kon lu bax du trop tard lu bax du trop tard yalla du xeb du gedd yalla xam nako sun borom du xeb du gedd waxtu wo beugé bo jëlé décision ni ko dama bëgg bax rek mën la ay ci kayu nu bax ndax mom ci mbax la ma sa nek sa bo jëlé décision ni ko yalla dama bëgg bax mën la ay ci kayu nu bax lama benn sëtup señ massamba waxon bu jigen jamane ma nekké ci radio beulé ndeysane mu gontu ñew sama kër laccé ba ñew fa ndeysane yaay mustapha mbay sa mané waaw ndong la ñu ni mu ni len dong mo fi ni mané am ma dama bëgg baax mané ko mom fi ba di min ni bëgg baax am fi ba dama bëgg baax mané ko mom fi ba mun mi bëgg baax dong nga mo fi ba yalla xam nako jazakillahu khairan jaza am nañu bëgg baax yalla xam nako rabia bokku ci ñooñu waye gis nga ni muy progressé jëm ci boromam di avancer par dank tadrijian jëm ci yalla tadrijian ndax mbir mi du luñuy sanjaafu ba mujji mom yalla neex na ci mom neexitam neexit waxani beugatul aljana regalatul sawara comme mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala ndax beug yalla rek dañu ko netal neñu cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala hu serigne touba dafa mësa xey ngir natou talibe yi di len wan rek mahabbatul mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu fi sayqihi neñu serigne touba xey rek ñew ci benn buntu rek redd fa aw redd ni redd yu ko jéggi dem safara ku ko jéggi fekk ma ci biir rek dem safara neñu mbolo mu bari ñew nañ ku ñew rek ñu la mam serigne touba neena ku jéggi redd yu fekk ko ci biir rek dem safara
mam cheikh ibrahim fall ñew ñu wax ko ko xam nga jéggi lañ wax waye xam nga num defa dañi kepp ci su bëreemu bëreemu rek yalla fekk seigne touba ci biir seigne touba ni ko waaw cheikh ibrahim fall yow xana buntu wa buntu bo waxuñu la dara mu ne am bakki degg na la ñuy tuddu dila tuddu di tuddu safara waye man regaluma safara bëgguma aljana yow rek la bëgg mbacké yow rek mu leen gis ngeen ko cheikh ibrahim ni bu fekkone tane men xel amna men xel bu amone mu na amone cheikh ibrahim fall dong moy men xel moy ko xamni len kep la bëgg len dong la jublu len rek la deggmal moy cheikh ahmadou bamba radi Allahu ta'ala moy mam cheikh ibrahim fall rahmatul adawiyya neena yow yalla bu fekente ni jaamu gi ma lay jaamu bëgg nga yobuma aljana tax nak ma xagn aljana buma ca dem waye deggal ma wax ji rek deggal ji wax rek nim grawé yow yalla xam nga seigne muntaha waxon na fi ay wax gaay nan ni wax ji grawé degglu len rabia lim wax yow yalla bu fekke dama lay jaamu ngir bëgg aljana yowmal qiyam nak ma xagn aljana buma ca dem yow yalla bu fekente ni jaamu gi ma lay jaamu lo ragal sawara tax baña dem sawara ëlëk lak ma ci sawara xam nga ni li ko xamul yalla du ko wax in kunt ahbuduka khawfan min an-nar fa arrakhani biha wa in kunt ahbuduka hubban min al-janna fa arrami fa arramani biha wallahi rabbi am moko wax te jigen la de yow yalla bu fekke jaamu gi ma lay jaam beug beug mucc ci sawara tax lak ma ca waye bu fekke ni jaamu gi ma lay jaam beug tabbi aljana tax xagn mako yaakar ngeen ni ab jahil mo doon wax ni ab jahil moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal loolu yalla yalla ko gënal safara yalla ko gënal aljana cheikh abou isidil bustani di xam ngeen ko de neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet refleté wona ci sama kaw ba nga xamni man abou isid buma safara gison dana tiit ba fay kama man abou isid yalla reflet manam yalla jeexital na ci man di reflete wu ci man di reflete wu ci man ba yalla leram gogu soti ko ci sama kaw ma jaxaso ak yalla ba ni soukar ak soow di jaxaso ba buma safara gison tiit ba fay ndax bu len fatani sawara bu gisan yalla tiit ba fay sawara bi ko yalla woyé kep mispen ci da jot yalla woko da tiit ba melni leggun san ci ngoy di kat kati mom sawara ndax xamut yalla dako bëgg lak wala dako bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara mu meuna lakke sawara wi mu bindu amna menen mbugal mu meuna mbugale sawara mi ñepp ragal mi ñepp ragal la wax de yalla amna menen mbugal mu ko meuna mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalaluhu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla koku rek ay yalla sama mbokk jigen ni ngeen balma bu fekke ni waxtaan wi ton bi xawna kawé baat bi bu fekke ni waxtaan wi xawna sefer ci yeen na ngeen mako bal yalla xamna ni jiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñepp ñu and taxé ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen poset ngir li ci seeni poset dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir seen tu ci yeen dara dama leena bëgg wax dëgg ngir yalla rek ba nga xamni buñu dajé al-akhirah du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi waye li moy dëgg ngeen balma su ko defé seigne moudou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah ta'ala ma benen yoon di len djeglu di djeglu mbokki dong yi ci daara ji nga xamni leg leg ma xagn len dimanche seen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciono bi ma ñu ko demat di jangale wat xam xam dana xawam metti tuti ci man te danaka jant bi sona tax na dimanche joju ma di len xagn parfois leg leg nañ mako bal mako bal inshallah ta'ala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wër wu teddu mag wi ñu nek xana di waxat julit ñepp ni len amon nañ yene yi liggey bërepp bo xamni fa lañuy jàngalé jigen ñi daara joju ñi ngi ci ah sotégul desna waye am nañ yene ji ci bëpp julit bo xamni rek am nga ci yene ñu yene la tuyaaba ji lolu ngeen mako bal inshallah ta'ala mbokk julli gi bari sakku nañ ko ci man ma diko gantu ndax man dama geumul ni diine ji diine yalwaan la man geewuma lolu mo tax fuma tollu ma ngi tour sama ñaq
luma am bok ak say donga luma way jox ngir yalla ma defal la ci bok ak say donga motax yu bari duñ ma ci deg duñ ma ci seen duñ ma ci seen ngop lepp kenn mënu ko wax dal waye kon su ko defé rek ma ngi sant ñepp di gërem ñepp di len ñaanal di sakku ci ñaan lol dal tay mo do non waxtaanu tay wi moy sifatul mar'atu salihah fil islam melokanu jigeenu julit ju bax ci bir l'islam ñu ndukale ko soxna jaratullahi maryamu buso ñu ñu xam fi ci senegal ci mbaxam ci dundu dinem ci dundal l'islam ni nga xamé ni sayyidatuna aisha makka la dekk gaday joge makka ngir diine naka nonu sayyidatuna hafsa joge makka ngir diine di xexal l'islam ba ni ñu ñëwé madinatul munawwara seen bakkan jeexefa non la sayyidatuna jaratullahi maryamu busu joge fi nga xamni moy digënté mbacké kadior mbacké bawal and ak ay kilifaam di xéxali l'islam ba sahid fa lañu nane poroxane ba sahid fa ñu nane poroxane fé mu nekk tay dafa sahid dé dafa sahid ndax dëkk fu woon xéxali l'islam moko fa yobbu woon nekk ci ginnaw borom kërëm mi xéxal l'islam moko fa yobbu woon wara kullu salin imratu salih ala wax la arab yi wax goor bu reuy siré rek jigen ju tak askum baama taxaw ci gannaawam man na doon nday man na doon soxna kon mom taxaw ci gannaaw borom kërëm ben soldaru l'islam mu taxaw ci gannaawam jappelé ko ci xaré ba far bakkanam dess fa lolo ko yobbu fe tay yalla ko yalla doli njegal doli ko yermane taaf ñu ci barkem te wërsegal ñu ay soxna yo xane buñ melub ni momit diko roy jaar aw yonam ndax exemple la reference la royu kay la lolou ñing koy ñaan suñu borom defal ñuko ci suñu njabot yonent yep lolou lañ daan ñaan rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka samiu du'a rabbi yalla yow suñu borom yalla nang nu may jigee dom yu bax yu jigeen yu melni jaratullahi maryam buso dom yu jigeen yu bax yu melni khadija dom yu jigeen yu bax yu melni sayyidatuna fatima sayyidatuna hafsa waye dom yu goor yu bax yu melni cheikh ahmadou bamba dom yu goor yu bax yu melni sayyid alhaji malik dom yu goor yu bax yu melni rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada yalla bo tax suñu yaakar wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

lol tax nga gis mujjadid yone yi di wotonté ben mujjadid bi ñëwé ba dem benen ñëw bu dé benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nan sax min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha tam ñeen ko jàngé yalla néna waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joggé ma indi keneen bu fa koko joggé ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mar ko sempi sempi ko wati sakelo nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du sen deret sen domi ru la man nak dama bëgg sama domi ru yi ak sama domi deret yi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nekk rek domi ruham ba nuppi nekk domi deretam si abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko bëgg xam bul ko laajte ndax man nga dajé ko nonam cheikh abdul ahad boko bëgge xam bul ko laajte man nga dajé ko nonam xam nga noy def xippil se beut rek te xol te gëstu te lambatu lega daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko bëgge xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laajte man nga dajé ko nonam man nga dajé ko nonam ndax doom adama bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdullah da dan par parlo la hawla wala quwwata kenn musuko dig doom adama ku tol ni cheikh abdullah nga yaakar ni mom dana par parlo ba bi mu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata ëpp na lool cheikh abdullah ëpp na lool kon bu laaj ci cheikh abdullah ndax man nga dajé ko nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashari lol la waykat ba wax waykat bi neena bul ma laajte ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dotuma bëgg gis muni kon nak bul ma laajte nga ne ko numay def muni topal sama mbor rek jaaral fima jaar ba jall rek nga xol jaaral fima jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashar bo xole ni ci sa nday jor ñun la xolal daray kamil ji cheikh abdul ahad nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdul ahad nga xol dekk bu tumuranke ci ndox foras bo seen ñu ni cheikh abdul ahad ba amna sax bo xani forasu lu ñuy wax forasu lan forasu baylat alquran mi nga xani moy buum gi yalla yor suñu digg ak mom mom la cheikh abdul ahad jël wutal ko keur keur gulet nop dalo ci alquran am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddek beccëk cheikh abdullah ta ko wutal keur gogou gannaaw bi kay la yenen daara kamil yi bari gannaaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko bëgge xam bu ko laajte topal mboram rek

0: dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdul ahad moko jëk indi ci senegal bim toge al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdul ahad waye mom nak bam ko waxe ci njabotu bopam lako tambale de parpar lo wut waye wote jub ak jub ak jubanti jub ak jubal ak jubanti ba noppi laq sax njabot di jubanti njabotu jambur du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat cheikh blad bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jub jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdullah adi ay serigne touba yi ñu ko daan jox musuko boole ak liñ koy askanale moy li momal bopam manu tem ak ragal yalla adi ay serigne touba yi ñu ko daan dox musuko boole ak alalam lepp lu ko way jox ci turu serigne touba da koy defal fa serigne touba bëgg way wallahi du ko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu doone ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi sloganu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé de mom Omar domam Abdallah mom Omar mo dem voyage bu don sun jamono ji nga nan mo dem siin jindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju génné asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox Omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay Omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'a bi nga xamé ni jël na alal jojule jende ko marchandise dal di ñew madinatul munawara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelemi dal ni bayam di sangam ci sin joxna la asaka ji mom la jende gelemi yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yaw dal sa baye khalifa motax nga beug wut alal ci kaw alali julit ni ba am sañ sañu jox la asaka nga sañ ko jinde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni panget nangu mbollem gëlem yi nga xamne mom la gëndon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ni ko fi jub ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la koy yobbu moy trésor sino Omar jaay gëlem ñepp yobbu trésor waye jub ak jubal ak jubant sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jub jubal jubant ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubanté ti mu jub waye laq sa njabot duma njabotu jambur té nan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tudd waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fétérlu gën la deung fop gën la deung fop lolo tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala hu mo jëkka indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti ci senegal mu tambale ko ci njabotu bopam tambale ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doole ak ki am doole ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp duwañ nangu suukaram duwañ nangu suukaram mu ñew ci cheikh abdullah hat ni ko man day dañu nangu sama suukar te suukar sa du suukaru forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duwañ dal neena suukaru forat la ba nangu nako si ablan niko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jot sa soukar dadi yotu telefonam wo abdou diouf niko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si waje ko jindi mom ko amna ay bong lepp ñu na neexul ba neexul momum soukaram cheikh ablan ni delo len ko soukaram ñu niko kay jël sa soukar cheikh ablan ni len dedet yene koy transporter ba fek ko fam nek ngeen jox ko soukaram motax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdullah delu ci waton bu cheikh abdullah delu ci waton mna waajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi faye ko jot mu dem di faye ko waji waji bagn ko fay waji waxu ba ci cheikh abdullah niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu avance ma dessel ma nangam ni ngi ni nanguma motali dama beug mu fay ma cheikh abdullah wolu diw sangam moy bamu ñew kilifa la diw muna muniko alali jambour ji la beug nga joxiko legi legi legi legi yow bu fekkonta ni gore nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba keuruk touba la tuddé keuruk aljana ndax touba li muy tekki moy aljanna taxé touba li xul mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy touba may taxé jëmmu joju di cheikh abdullah hat sincérité manu tega ragal yalla ga foko takki wessu nak waye ité jim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam té ko nelaw ngeen gi mindeef sallallahu alayhi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom itte yi ñi nga xamni dañu am itte am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am itte rek itte yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntakha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokatal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu ne mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jëm joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warés nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat loolu tax borom xuqa neewon na jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jup ñoñu gañu ragal yalla ñoñu gañu tégon seen tank ci alal kitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikku mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jamaada yi nga xamni amuñu xel sax ñoñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatlikku ngir ndariñ li ñu nekké won ci kaw suuf mu ni haqqal bakaa ala saadati amwati tabki aradi alika samawati abki alayhim wa arju fil bukaa qadan ridwan man fihi wa khabu bil halawati mu ne gatch nga la ma ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatlikku wala bok mu ne gatch nga la ma ñi nga xamni asamaana ngi leen di fatlikku juroom yaari asamaan yi ak juroom yaari suuf yi jamono bu nek ñu di leen fatlikku seen xel di dem ci ñoom ñu yëkke di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seen melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy leen muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma deñ mukk di leen joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma leen di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabarak wa taala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da leen di mepp yobul leen ci daraaje yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu mag ya fofa leen yalla di deugal fofa lañu fété kon wali wu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jamaadaat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni wali wu shaytané bu fi bayiko suuf day dëneer lu ci mom suuf du ko joy asaman du ko joy alquran ñu ko wax fama bakat allahumus sama wal ard wama kanu munsirin asaman neena walli wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ne ko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asaman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gëné jamono serigne touba radiyallahu ta'ala neena turum yu ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara abdul ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tur day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggé japp ko turum ngay jël kon tur yu amna lu ko lekkel ak jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wég yalla ak kennal yalla lol sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdul ahad lol sax da jeexital ci turum yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jeexital ci turum wi moone day limi am tawhid limuy wetal yalla teew ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye teewul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid ngi yam ci mom yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni seigne touba mo am tawhid deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdul ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk bu ñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yemu ndax boba ka fa nekkon yem na ñepp muy cheikh amadou bamba ñu tudde ko jaar yemu ku fa jaar yemu ci seigne touba ku fa jaar rek yemu ci seigne touba ñu tudde ko jaar yemu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati njarim mu matay dal alquran way juroom wu tedd wa cheikh ahmed bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatu jaxate muy jaxate goguma len di wax ñu ko joxe serigne amsatu jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am am nañ aaday jarbaat day don nijaay muy ben am nañ aaday jarbaat ñen bal boba rew mi am nañ aaday jarbaat di don nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbaat nijaay day am ci mom doole jarbaat dañ ko daan jibbal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdou ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko te amatuma jot gi ma bëgg yi ma defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdou ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko serigne amsatu jaxate serigne amsatu jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsane jaxate radiyallahu ta'ala huma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsane jaxate la jang alquran alkarim mu noppé mu daldi cey tek lumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam lu mu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xam ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jangé ci ko ñi wax serigne mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar cheikh mudou mustapha mbake moko andi won dekkum bi ñi wax tindodi yobbu fa njabotuk serigne touba gi boba serigne touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali seen xam xam cheikh abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu serigne mukhtar jeng guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu serigne modou mustapha mbake def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak balagn wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi ko ñamak te am doole ñuy seddo alal ja ñeneen ñi dess fu ñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek bañu xey nek magum jëm doga xam fu ñi jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex loolu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbake radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar cheikh habib mbake al insan al kamil serigne habib mbake ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pencum cheikh shoyb mbake masna ko gis ben yoon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni ma ak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñew faral ko bayam nga dëkk ci amine bayam ñew faral ko dal di may tekk nima yow do fi dëgg baq nayit bi du la fi fekk xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masaane ñew Touba bala ma dem fenn bala ma gennat Touba dana dem siyara ji cheikh son yi bu mbacke ngir alquran ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari li mo fa daan dem mo fa demé waxtu takusan siyara barab ba wagniku sama xel ni yar ci señ abibu mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam togna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu señ Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mir bi taf ko ci ni mani ñaari tenk loxom la taf ci mir bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wetam ciura yi di ci genné buma ne assalamu alaykum muni wa alaykum assalam continue njangami ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jeexal ginaaw timis ni gees ni koku mani manam mustafa mbay sam naka nga bayiko maniko ci dekk bi ni doona non say tank mani xona jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won cheikh soyi bo ñu ko jaar fi dila siyar waye man day mbacke diw sangam dama tepp lam ci tek mom duma ko wax lam ci tek mom duma ko wax yalla xamnako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li ñeegal yeen ma def mom momi cheikh abdullah jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci serigne abibou ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbacke tok ci kaw minbaru jumaa'i touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana mustafa mbay sam maneko mangi ni munima serigne touba neena ken manalu la dara dang koy liggey wa bil qur'anil hasib Cheikh Abdul Ahad radiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manutem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yent yalla Ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna Ibrahim rusduhu min qablu Ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako oriente ci njel ben ka salika Cheikh Abdul Ahad da indale njubam gi dako indale mom jemuta jubjublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mat doga tambalé jub jublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indalé jub gi mom dako juddu walé samay nopp dako juddu walé radiyallahu ta'ala motax kum massa yar nga yaru gis nga bi señ touba di tag señ na omar ci indalé jub jamono xam ngeen ni omar ku jubon la ku mandu won la waye bako señ touba di tag ci raay lu mu wax daf ni khat adaba nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi ismi minhu amsar neena sayyidina umar njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika cheikh abdullah mbake njub gi ne kon ci mom mom la jëlone orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaaw yi jamono cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaaw yi sax xamnañ maqamam ci khalifatul lahi fil ard jëm joju kep lañ ma sa xam ko xamni bu ma san ni assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xam ni boba sori wut ak bimu genné adina dem na salum ci abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xamni ci lañ yégon fas bi da sét sét ni seuc ci taxaw ben place kiko yor dur dur dur fas bi ni seuc ci ben place ñu nan fas bi day bañ ak fas bi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji né fas bi ali fas bi téggu wat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñoomit seen xel dimu ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñoom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñoom mom seigne touba mo ni omar nak njub gi yalla defal ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci bumu kersa kenn nangatu la am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolaleru bari mom day tolaleru bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi omar ñewé kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala anhu la redressé lepp tégaat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaron sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar da leena gëna djub waye wallahi bu len omar gënul wona djub omar mon leena djubanti da leena gëna djub rek sayyidna omar boba omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mi wuta genn madinatul munawwara taggu omar leg leg nga gis sahabi bu ñew tagg ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika cheikh abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci bumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax da nañu degg ci mag ñu nan cheikh am cheikh mahmoudul fadal da wax nan a man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wërna wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdullah mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikh abdullah fadal mom bo mo saane ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibi wala da nga bëgg mo muñal la ba nga yegg bo ne xoos ñibi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radiyallahu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delu wat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaangi yaqku mu ni abdul ahad mi ngeen xam de ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal té mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdullah had bari na ñoo xamne dañoo dëngëna dëng dëng waye cheikh abdullah hatalem jubbeunte jubbeunte bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yaronte sallallahu alayhi wasallam neena sayyidna ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ay yow ali xana xamone sonn ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonent bi ak waxon sayyidna ali ben way rek de nga di ci sonn diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yonent waxon ali salatu wassalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngalla cheikh abdullah mom ay rijali rijali rijali djubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñ nekké ay goné fi ci dëkk bi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xamnako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom keur bo xamni ma nga mandi bani tat don tersi de kayang kayang yi ba ci bangu buntu keuram falay fana nga ñew fekk gemiñ gi fur lolu ñun tek nañ ci sun bet fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko sun bet fi ci dekk bi cheikh abdullah moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xamnako mandi bay kayang kayang yi ñew fanan ci sa bangu buntu keur moy bangi buntu keur yoy ngeen xamal ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa tayay borom kër gi nekké da nga mandi bala wa kër gi yew mu ngok miraran waye cheikh abdullah ko fi jëlé dé cheikh abdullah ko fi jëlé dé radiyallahu ta'ala dal nañ ko yalla fayal dal nañ ko yalla fayal mune mom yonentu kan lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab sunna tege ci ak ñub mo gën adina ak li ci biram ñub gogo dom adamay dañ ci wuté ñubug yenen te bi sallallahu alayhi wasallam dom adamay dañ ci wuté yenen te bi sallallahu alayhi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi من الهدى والعلم كمثل الخيس أصاب أرضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينا سوما لين دي مثال تي بما يالا يوني نيب جي ما جوخ بور ما بارتاجي كو نيت ني كين كو نيغا جيل سي سوال موني ماغ لين كوي مثال تي باكي صوفي تي لا لين كوي مثال موني ميغي ملني أوامي waame du xam ngeen waame de waame ndox wo xamni dafa ridi soti ko ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak pakki suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye calayam du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré nan bo tilimé foot bo bëggé meññante witt meññante lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubug yonentou sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy djub tay dangu suba lolou lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu delu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu delu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax bé toy na waye saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu dégué war da nga ko enregistrer ci tétam bi ci bopam bi da nga ko jima jëfé ciom tulay katnam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munuko partager ken munuko partager ken muntu jubal ken jutna nak mom waye muntu jubal ken benen pack bi nak moy pack bi am solo moy pack bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax ganjax moy ki nga xamni jubna jubalna tay jubanti jubna jubalna tay jubanti moy cheikh abdul ahad moy cheikh abdul ahad
1: ay slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet slogan yi ñi wax ci mbedd bi dedet
0: ki jub jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lolou du jub jubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jub jubal jubanti lum la wax de koy dindi
1: non la yenen bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am
0: ci ablahan bakke radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yep dajene ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ñet ngeen bal sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sokk la jom heure boko ne jak rek mu sokk la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yep yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal boko ne jak rek mu sokk la jom lolou ci sartu cheikhou tarbiya la bok cheikhou tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax muhammad ibn masih radiyallahu ta'ala anhu ñu wax muhammad ibn masih non la melal niti tasawufi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayal ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol muhammad ibn masih mu sokk la jom xol gi ko xol da nga ci jelewat ak tawarte ak jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla go xamni di nga togaat ay wéri wéri wér ngay am courage ay wéri wéri wér di am courage muhammad ibn masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu say xutar bi ya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu doon dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur la dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu cheikhu tarbiya daf lay jox al day melni bu yalla amone aw wène yaangi namp ci wène sun borom bi tabarak wa taala discoursu cheikhu tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdou lad rek lima ci waxone legui demal nga deglu ay discoursam discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarceur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu cheikhou tarbiya di def ci yow ñettelu sart bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ko ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutu day melni day fottu ci leer yi dila jox arakati shaykhu tarbiya ay yengutom ay déplacement
1: al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mukhalatatu bo jaxaso ak mom motax way kat ba newon na mukhalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mukhalatatu salihin wajiba way wayqtidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxasok shaykhu tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxasok shaykhu tarbiya dafa war eblugatu warma dafa war way wayqtidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum shaykhu tarbiya waliw yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la waliw yalla yi ñenti xaj dong la lu waliw bari wessul ñenti xaji wali bo ci gis ben la ci ñenti xaji rek ben la ci amatu juromel wali yalla yi abdurrahman fena waxon nako ci waxtanu dawi abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalal abdul jalil ñenti wali ñom abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil abdul jalal bu la ci neex wax misalon na ko ci njabotuk seigne touba gi am ben way ni bo ni way seen bop ahlus sunna man ya may dox deug yalla ahlus sunna la mom man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow daga parparlo maniko dede dama wax fi ma mine parparlo man kuma xam ni dama parparlo dama wax fi ma mine muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma mine manam dama waxon ni ñenti walu yoy yeb gis na ko ci biir njabotuk seigne touba gi xam nga fofu la min waye amna fenen waxuma fi dong la am waye ñenti walu yima lim yeb gis na ko ci biir njabotuk seigne touba gi abdurrahman mi ngi fi abdurrahim mi ngi fi abdul jamal mi ngi fi abdul jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman mom la misale won serigne mohammedul fadal cheikh mohammedul fadal arif billahi ba abdurrahman moy ko xamni rahmatun min allah ak lo meuna def lumu graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw nak dana la ca xettli ci yermande yalla ci bu la xettle bu nopi nak dor la orienter ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wolof njaay neena doto ko def doyna tubu mak ya gëna yag ngeena deg ñuy netti xisab jaay ka tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ cheikh mudou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni cheikh mudou fadal mo la yoni pon mu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñu yoni cheikh mamadou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ci waaw waxna deug bal leen mako fi ta dem on deug bagn ko fa baye dem ñum ñuko jappoon mu laaj ko li lo djiblu mu layalay wepp mu xettale ko bu nuppi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub kaay djub bu fa joge dootu ko defati fofu moy abdurrahman abdurrahim mom la misale won cheikh shoaib mbake koku mandu tek yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom manout ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma jeexna manout ak yalla gi rek la indi tak abdurrahman abdurrahim moy cheikh shoaibou mom misale won koko manone abdul jamal
0: mom la misale won cheikh abdou khadir mbake moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf
1: mom yi la bolé abdul jamal
0: mom jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom jamalullah rek
1: radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek
0: lolo tax nit ñew na ci mom niko walax di waxe niko man day mbacke sama dom du jigen di ci kër ga da am dom te amul borom kër
1: lol xana moy da ndialo waye comme mom abdul jamal la du deglu lu ñaaw duko ndjort duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndjort ni kon daam doom duñu ëmbël waye gis nga mom bako cheikh abdou khadir mbake deggé mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de man ko gëjju ne degg ci yent yalla musa ak maryama ndeyam am doom te amo jëkër am doom te amo borom kër ca maryama la ko mujjé deggé karama bobu ah way lolou ndaw karama way
0: radiyallahu ta'ala way way ki mo bax abdul jamal ngok
1: Abdul Jamal Ngok radiyallahu ta'ala
0: Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal man misale won ko ni moy Cheikh Abdul Lahad
1: mom sustis rek la xam sustis
0: ndax Jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi
1: sustis rek
0: kamatu dinu tudan
1: mom sustis rek
0: fa ahti kul si haq haqhu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy abdul jalil
1: ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken abdul jalal ngok ah abdul jalal ngok wala ngani abdul jalil lula ci neex
0: mu ngok
1: manu tegi rek njub rek sustis rek koku moy cheikh abdullah mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu
0: da am ngeen ni sustis bu amul kaw suuf kenn du fi dund insistus sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yowmal khiyam
1: waxtani mo don def tindo di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso dugg ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso dugg ci donte sustis dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit yi saga
0: yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kamatu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngeen yaakar ni ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax di len di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep ba nu pingen ni yeen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax di len di nax
1: kasso yey fess rek waye danañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko
0: ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga
1: kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp dugg ci rondal yi di nelaw bay yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi arité saga lolu ko la ko xam nga ni mustahil la lolu lu jom la kenn mënu ko fejjele kasso yey fess rek
0: ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé
1: yalla xamna ko waxuma ko ngir parparlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax bu nuppi tek ko ci xam
0: waye abdul jalal sustis
1: manote ba amé
0: bu fekkone ni ko jëk saga ba mu saga rek lañ régler affaire bi définitivement kenn dootu saga
1: waye ke jëk saga da saga kam saga du wali ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga wali wi Sénégal yépp ben wali bu yéwo Sénégal te saga wuñ la amul amul sa wali wuñ saga wul direct saga nañ la indirect wali wuñ saga wul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopi ñu ni lool na nak lolu mom wax deug yalla ku len ko wax it xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jomb la lolu mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xamna ni saga mu ngi fi jop lolu mom xamna ko mom kon nak ci abdullah hatangok waxtan wi jeexul khajul khajatu waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamne dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëgge dundu manu te do ngay tax ñu dundu fi motax mu indi justice tek mom cheikh abdullah motax jamonam kenn du togn kenn jamonam dedet lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amon ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokku nak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokku lu diiné sax respecté nañ ko ba bu len né def len ñu def bu len né bayyi len ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won kum ci ni bayil nangam wala defal nangam nga dal di koy def fa sase lu ko ko mayon justice moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nopi nak jubanti ñu wa jamonam bu ngeen ko massay gis wax leen mako amul ku gëna arrogance wa jamono ba nopi jubanti leen lolu mënta nek ku leen ko wax nak na leen gëna arrogance wa jamono ba nopi ni da nga leen di jubanti ku loko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xarum jambur parce que da leen gëna mandu Seigne Modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamne dama mënu ta wax te duma wax deug ngir yalla dama ko mënu même buma ko don jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamne ko wax te duma wax deug duma ko mënu bay bo ñu yamale fofu waxtaan wi ñu ñaanalante benen yoon inshallah taala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom defal ñu النجاة في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه واي من دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار إحياء علوم الدين خريتي وا دار إحياء علوم الدين تي سين خريتو دارا جي ني جارالي كو تي مصطفى مباي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne modou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabi sama wëlëré wa serigne kossafal ñom ñep ba ci alhaji serigne sek bi ci senegal bi ñen xam alhaji serigne sek té yoré société bobu di liggéey armi ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafa yoni ndaw mu andi fi lo xamne sama xol sedd na ci guuy jerejeuf jerejeuf man japon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal seigne emploi rek doyna japon na lol kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak ñub am alquran nima ko waxe barki dembu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسر أن لا يمنع أيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خسيندو اونلاين ديلو سي نيو نين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك بو نينت وقتو جوتي سي سنغال ñu djéggul leen yenen yoon ci dimanche yi wessu ti déggul leen nu xam ngeen ni dimanche yi wessu yépp ñu nekkon ci ay ité jamono rek ngeen bal nuko inshallah taala xam ni sarsi mo xawa bari ina bu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni arab yi ñu faral di wax ni likulli makan maqal bërepp bu ne ak lañ fa wara waxtaane. Loolu taxol ñu bëggoon a waxtaane benn tombo ci boo xam ni li ñu tuddee amul jadid al miladia, at mu bees ci weeru wala ci atum miladia, di ko data ci juddu yent yàlla Isa alayhi salaatu wasalaam. Loolu moo taxoon ñu bëggoon a waxtaane benn mawdu boo xam ni dañ ci waxtaane Isa alayhi salaatu wasalaam ak ay jaar jaaram. Waaye far yàlla dogal ñaari dimanche ci sisi yëpp rek la yàlla xam doy na. Waaye ci riw rek insha allahu taala nu waxtaane man huwa Isa alayhi salaatu wasalaam. Xam ngeen ni Isa alayhi salaatu wasalaam jaamum yàlla la, sun borom bind te moom ko def ko nabiyul mursal. Mu am ci doomu aadama yi ñu ko jàppe yàlla, ñenn ñi jàppe ko doomi yàlla. Alquran sax diñu ko misaal ni yow mal xiyam dana bokk ci question bi yàlla di jëkk a laaj yonut yàlla Isa alayhi salatu wasalaam, mu ndax yow Isa yaa wax sa nit ni leen yow yàlla nga, sa nday yàlla, yàlla yàlla. Mu tontu leen tontam lu siiw la. Waaye xam ngeen ni bi nga xamee ni nit ñi dañoo commencé di inquiété wu ci Isa doomi yàlla la, ba sax daanañu posé jullit ñi question naan leen waaye yéen ñi wax ni Isa du doomi yàlla, te yéen yéen a wax ni Isa kalimatullahi la. Loolu lu ko waral, Isa ruhullahi la, loolu lu ko waral. Borom tabaraka taala tontul jullit ñi, tontul doomu aadama yi, xamal leen ni Isa mbiram du dara lu rek ni nga xamee ni aadama alayhi salaatu wasalaam mbiram noonu la demee. Suñ borom wax ci alquran ni inna masala Isa inda allahi ka masali aadama xalaqahu min turab zuma xaalalahu kun fa yakun, surat al imran. Suñ borom ni Isa mi ngeen di laamlaame doomi yàlla la ak du doomi yàlla, bu ma leen di jox misaal ci Isa mu naa mu ni Isa du kenn kudul rek comme ni nga xamee ni ni ma ko binde mooy ni ma binde aadama alayhi salaam. Mu ni aadama alayhi salaam man yàlla maa ko tën mu nekk ban ci bi ci suuf dal di ëf ci moom ruu ni ko nekkal sama jaam, mu dal di nekk sama jaam. Mu ni Isa it noonu la, Isa dama ko ni kun abdan lillahi, nekkal jaamu yàlla rek, mu ñëw nekk jaamu yàlla. Bu fekkee ni xalaat nañ tuuti, daañu gis ni Isa alayhi salaatu wasalaam juddu am nday te amul bàyyi, aadama ko gën a garaawle. Kon kay aadama lañ waroon a jiiñ yàlla sax bu fekkonte ni am na ku ñuy jiiñ yàlla ku dul yàlla. Ndax aadama alayhi salaam moom amul nday, amul bàyyi. Isa moom lu bon bon am na nday, bàyyi la amul.
adam nak mom ali salatu salam mom amul nday amul bay kon xana mom mo gëna graw ki am nday rek te amul bay sun borom ni misal mango inna masala isa indallahi ka masali adam khalaqahu min turab suma khalalahu kun fayakun isa ali salatu salam bok ci jami yalla yi nga xamni sun borom leen tan xam ngeen ni sun borom rabbi istu jalla sa bu namme yëkëti ab jam def ko mu nekk orientation wu aw xétam daf koy préparer mo xam jam bobu yonent la wala waliw la wala borom xam xam la sun borom daf koy wajal tabaaraku ta'ala inti yalla isa sun borom ko tambalé wajal ca mamam jaar ci ndayam maryam alayhi assalam xam nga ni ku ñi wax anata bint fakhud mo jur maryam alayha assalam mi jur isa alayhi assalam xam nga ni anata bokut ak nak anata mi nga xam ni moy way juru yontu yalla Musa momit xam ngeen ni way juram anata lu tudon dañu faral dañ wax nan ko xam Musa di nga am alal di nga am li mune man da xam na ko tawuma alal yaay Musa alayhi salam anata lu tudon xeyna nak anata mi jur fa ki Maryama xeyna ñu tudde ko anata momé way juru Maryama alayhi salam muy anata nga xani borom kërëm moy Imran bi nga xamné yalla dogal na mu yek ni dafa wone lor la tambalé wadjal domam joji ne yow sun borom rabbi sitou jalla man jigen la jo xamni yek nani wone na lor te jigen bu wone lor responsabilité am dafa engagé wu ndax man na jur ku ne man na jur yonent man na jur waliw man na jur borom xam xam waye man na jul bandi bu mel ni firawna la qadar allah wala saman comme jigen bu xese eum rek responsabilité am engagé wona man sama responsabilité engagé wona ci kima eum kon nak ma ngi lay ñaan nga defale mako ni yow yalla subhanahu wa ta'ala motax mu wax mom anata ni sun borom ci alquran biñu ko netti iskhalat imraatu imran rabbi inni nasartu lakka ma fi batni muharrara fataqabal minni innaka anta samiun alim ali imran yow sun borom yeb nani wonana lor waye dom ji ma eumbu sama oxystif ci mom sama yene ci mom sama xalat ci mom sama beug beug ci mom moy dama beug bu ñewé jamono duma dox digam ak boromam bi ko bindute mom ko duma dox digam ak yalla dama koy jox hurriyatum hurriya moy liberté am digam ak boromam dama ko koy jox liberté am digam ak boromam moy budé jigen sudé mouru duma dox digam ak mouru mukk duma ko ni dang fi gat ga tenji duma ko ni dangay wote ak ibadur rahman duma ko ni mouray ko ko def dangay gat fan dedet dama koy jox hurriyatum suko nexé na mouru ba ca tioncha la suko nexé na mouru ba ca ndeug tank ba ma fi batni muharrara dama koy jox liberté am ci digam ak boromam bu don julli ba melni julli kaata duma ko ni goné guy jamu yalla da ngay gawa de duma ko ko wax mukk dama koy jox liberté muy jamu yalla niko ko yalla santé duma dox digam ak jamu yalla comme niko sun jigen ni jamono di defé nga am so dom ju jigen mu jang l'islam xam l'islam fas yene jeffe l'islam bu muro nga ni ay di buri sara bune duma tek grafas nga ne ko konde do gaaw am jeuker buy julli nga ne ko da ngay gad nga nangam anata bintu fakhut neena domam ji wara ñu jamono budé goora budé jigeena du dox digam ak boromam daf koy baye ak boromam tabaaraku ta'ala liko boromam sant lepp mu diko jëfé ñin ñepp jang nañ ci téré Seyñ Touba yi mu ne képp ko xam ne dox na sa digg ak sa borom mooy sa seytaane
ku dox sa dig ak sax ak xam xam te xam ngeen ni xam xam ku ko amul do meuna xam sa borom muy misal njariñal xam xam dañi kep ku dox sa dig ak sako ji xam xam wona la ci bida bu bon te koku mo representer setan ci yow nay nday nay bay nay nijaay nay bajjen koka dox sa dig ak sa borom te moy sa setané koku mo representer ci yow maryam nak alayha salam bi nga xamé ni ndayam ji ëmm na ko di anata binti fakhut mu xamal ko niko bu juddo dama koy jox hurriyatom dama koy jox liberté ci sa dig ak boromam duma dox digam ak boromam muk tabarak wa taala bam ñaané loolu bu neppi dañu suñ borom li nak pour ma atane ko pour ma man ko fa taqabal minni ndax innaka samiun alim yow yaay aji dig ji yaay aji xam ji kon nangul ma sama ñaan gi ndax lay lay nga gis wajur wo xamni domam dafa jog daw jëm ci l'islam mu and ci ak mom mom nday ji jox ko hurriyam jox ko liberté ci digam ak boromam muy muru di jaamu yalla nit ko yalla sante di sakku xam xam waye gis nga bokki ndaw sa ay bajjenam ay nijaayam ay sœuram ay frèram ñoy ñew seufal nday ji ba nday ji dootu attan liñ ko seufal mu wañi ko seufal xalé bi waxna len a 2005 defena buma juul bi may jangale ci Dakar ben xalé bu jigen bu tambali won di muru te bobu dama ko dafa dal l'akhdari rek dafa wacc alquran ma dalal ko al-akhdari muy jang ba aksi ci fisun borom di wax bi fi yannabi sallallahu alayhi wasallam di wax nan al-mar'atu kullaha awra ila wajhaha wa kafayha jigen lepp awra la bam dess xarkanam ba ak tenqiya xale ba ñibbi tambale muru ndayam ni ko du fi dalé bima gesto ba tax nday ji téré ko hurriyam ci muru lu ko waral nekete nday ji da am ben way bu nek amerique bu ko degg ni dina tak xale bi dana ko jox boyet or ak 500000 maniko su boxun mala boyet or ak 500000 jarna diiné boyet or ak 500000 jarna diiné lo rek tax ndayam bëgg dox digam ak jaamu yalla way xale ba xam ngeen fu mujjë dañ ko mujjë ëmbël te ndayam ak ko yobbe dañ ko mujjë ëmbël te ndayam ak ko yobbe gis nga rek anata bintu fakhut mom dañi sama dom ji duma dox digam ak dara ci yalla duma dox digam ak boromam mukk gis nga bimu amé xalaat bi nak yalla wursugal ko dom ji juddu muy maryama mi alayha salam mu daldi jël maryama jox ko libertém digam ak boromam maryama di mur aw yaramam daldi dem ca temple ba moy fañuy jaamo yalla bu doon sun jamono ji ngeen da dem legi fete wo jumaaja ca jumaaja la fete diko balé diko ciuray di jaamu yalla gudde ak beccëk mom maryama alayha salam moy li ñu tuddé huslatu ci arab moy wet di méditer di xalaat ba yalla dogal comme bu ndoxam jéxé day dem ca dex ndox mu naan benn bis ndoxam jeex mu dem fa di wuti ndox fa la dajé jibril mi ko indil ruhullahi fekk na boba sun borom begeele nako ni yow maryama bisa nga ñew dana la may dom ju tedd ju mag ju ñi wax isa alayhi salatu wassalam ngane sun borom ko tuddé isa mun alquran di misal ni isqalatil malaikatu ya maryama inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasih isa ibn maryama waj'an fi dunya wal akhirah wa min almuqarrabin aw kama qala allah tabaarak wa ta'ala fi kitab alhasis malaakai di ñu ñew ni maryama alayha salam fofu muy jaamo yalla am liberté am digam ak boromam di jox yalla akam falako malaakai fekk niko yow maryama sa borom neena mi ngi lay deggal bise ngi ñew dana la may kalimatullahi moy ruhu yalla te moy kun rek mu daldi nek fayakun kun rek fayakun mu ne ko gis nga nak kalimatullahi gogu bis bu la dikale turam moy isa mi nga xamni foko fek al masih moy kan moy ko xane ni lu febar graw bu ko laale mu wir
nay silmaha nay siti nay ngana nay tank bu dam nay ku de bu koy laal muy deki koku moy masih bu koy laal rek muy deki muni koku nak bu ñewé du yalla de lutax muni ibnu maryama doomi maryama de doomi maryama lay don de way du yalla man yalla euma soxna ba maryama dima jural dom maryama du sama soxna kon nak ibnu maryama doomi maryama waye nak kalimatun minhu ci yalla la bayiko ndax yalla ni kun mu nek yalla ni kun mu nek mune ko nit lay don ko xani bu dikke ko orienté wu lay don digam ak boromam deugmal al-akhirah won gannaaw adina waye min al-muqarrabin ci ñima gëna jégué man yalla ci lay bok sa dom jojuma lay dik su ñëwé ci ñimay gëna jégué ci lay bok jam ñima gëna jégué ci lay bok alayhi salatu wassalam maryam alayha salam ki yontu yalla isa alayhi salatu wassalam bi lolou amé maryama dem ci dex gi di wut ndox mu naan bi mu ñëwé xam ngeen ni nekkon na faak ben way buñ wax yusufa najar ben ministre won momit dafa daan jaamu yalla bo gisee yahud yu bon yi di tumal maryama njaalo la qadarullah wala saman yusufa najar mom lañ ci tumal ñu ni mom la maryama alayhi salam bi mu ñëwé ci dex gi daf ni na xous ndax dex gi ba fa gëna tey lolu moko yobbe mu daldi wok rob bi mu solon bim ko woge ba nga xamni ay yelam mi ngi feñ te yel xam ngeen ni ci jigen awra la fofu la sayyidina jibril alayhi salatu wassalam profiter rek daldi koy euf ruhu yantu yalla isa alayhi salatu wassalam mu daldi dug ci posu maryama ci misal maryama daldi eumbu alayhi salatu wassalam bi xamé ni wasin nako ba lewu dom ji dekk bi commencé jok jolaté dom ji amul bay dom ji amul bay biñu accé ci maryama alayhi salam wa maryama li num la dalé li foko jëlé mu joxuñ goné gi ni laaj leen goné gi xam ngeen ni ñetti lire rek la yalla may ñu wax ci berso te da ci seen berso ba nopi di wax yontu yalla isa mi ci la bok ak kan ak kharuna bon mu bon mi ngib lang bi kharuna nga xamene yontu yalla musa la jamono tel te musa alayhi salatu wasalam don wax ni dañuy genné asaka di diglé lu bax di téré lu ban kharuna méré ko ci lolu dal di koy kompolo gassal ko pax wo jenn jigen bi yo xamni wasin bes la dox ko alal ju bari diko bu suba Musa dana ñew fi di waré yi def ak mbaxanam momo kalam gi waye bu ñewé bay waré rek ba gaay tamalé daanu jël ak ay yuxo ñewal taxaw ni ko cim masmala yow day xuma yaay kan ndax li ma yor ya ko jur ndaw si momit dal di bayyi ba yent yalla Musa tok ci photo bi di waré ndaw si xust bi mbolam ba aksi ni ko tejeel ci gemmiñ yow koy war li ma yor yaay bayam la qadarullah wala saman ay wajile yent yalla isa ali sallatu salam xol xamul num wara def mu ñaan yalla yalla tegil ma tuuma sun borom ni ko laajal lire bi yent yalla musa dal di ñew door lire bi ni ko man abuka kuy sa bay muni diw sangam moy sama bay moy sam ba don samal diw bo fekk sama yaay ci gannaaw dekk ba def ak mom nangam ak nangam ci la juddo mbolo mepp ni tisseur ñu japp ndaw si yalla musa ne ko duma la ray bay dama bëgg nga wax ma rek lu duggal ci li ni ko neexul ba neexul waaju ñi wax kharona moma jox alal ju bari ni na la tuumal kharona la ci la yent yalla mere sayidina kharona ba ñaan yalla ni ko na suuf wan kharona suuf di wan kharona kharona di jeglu suuf di ko wan ba ci baat bi muy jeglu yent yalla musa jeglu ko suuf di ko wan bam ni meng am ca mbolo mu ñaan ah da ko añane alal ji rek
bëgg jël alal ji do nga tax mu ni na ko suuf wan acca non yent yalla musa ne gess alali kharuna ni suuf wanal alal ji suuf dal di wan alal jep ñettelu lire bi moy lire bi nga xamni yalla dafa dogal jamono bo xani bur bo fa nek dafa deung gas kambuk safara kep ku gem yalla rek kep ku ni rabbuna allah yalla mo mum rek mu sanni la ci kamb safara mu diko def nak ba am sen su ndaw so xamni dafa yorewon dom gi ndaw waye mom gem na yalla mom ak ay domam mu jël dom yi di sanni ci kamb safara gi nan ko weddil ndaw si taxul mu weddi bimu accé ci lire bu ndaw bi nga xamni moy nam ndax da bëgg lak doon bañ jeex mu doga lak seen nday bimu accé ci xalal bu ndaw bobu nak nday ji xolum njurelam dal di yëngutu tax mu bëgg wax liñ koy wax loté moy wedd yalla lire bi niko sama nday ya ne ci dëgg bul wedd yalla mukk de genn rek la te fi buñ fi déyé tamit aljana lañuy déké ji nday ji ngeemam gëna dëgëraat ñett ñooñu ño ma sa wax ci berso ki leen ñettal moy yonent yalla isa mi alayhi salam yonent yalla isa bi nga xamé ni maryam alayhi salam neena gañi ay ca wax leen ak lire bi ñu ne ko way yow bu ñu jaaxal gone gu juddogul numuy waxe yonent yalla ni jebet di wax isa alayhi salam ci la waxe ni alquran ni ñuko misal khala inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyyan mubarakan aynama kuntu wa awsani bi salati wa shakati ma dumtu hayya muni a yene wax ndax munuma wax kay len wax len inni abdullah duma domi yalla jam yalla dong la njamus yalla la inni abdullah njamus yalla la duma domam atani alkitaba joxnama tere joxnama ay enseignement yo xamni yeen la ko wara jox yeen la wara orienter ngeen jaar ci wa usani bi salati wa shakati digal na ma fuma toll nay taxawal julli jurom nay julli di joxe asaka ci buma amé alal lu ko mat ma dumtu hayya li feek ma ngi dundu li feek ma ngi dundu rek digal na ma may julli di joxe asaka wa bar bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya def na ma hit kat digal na ma fuma toll li feek ma ngi dundu may def ñek jëme ci sama wajur wu jigen wi neewul walidayhi neewul walidayni walidati lutax mom wenn wajur dong la muy jigen mune li feek ma ngi dundu yalla digal na ma def ñek jëme ci sama wajur wu jigen wo wa bar bi walidati yalla mom wala mi alni jabbaran shaqiya yalla dogal na ci man duma massa nek bandi yalla dogal na ci man duma nek duma massa nek boy disco yalla dogal na ci man duma massa chris cross muy ndax yalla dama dogal da dogal te dogalam ni man ma ngi bok ci way taxeñu duma massa taxé di motax duma def bakkar ent yalla isa ali salam bimu waxé li ba nopi nak mu xamni yalla niko seigne touba waxé luko sop def fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara yalla luko sop def te do xam nam koy defé mu xamni sun borom ku sewi mbir la ku manawal beti mbir la luko sop def kat nam ak seigne seigneum ci la talal yalla loxo niko yalla li nak ginaaw bima ko waxe ba noppi jam ya ko am kuko am ya ko ko may mucc kuko def ya ko mussel kon nak mang lay ñaan jam ak mucc wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubasu ayya salik isa ibn maryam la ci yalla tek mu neew sun borom mang lay ñaan salamun alayya yawma wulid bis bima ñew jamono ni bis bima ñew jamono may don bis bo xane jamm ñu ni day lay don ci man kenn duma ray kenn duma fexel duma doye di musul ma rek wayawma amatu bis bu may genn adina it kat na don bis bo xane bisu jamm lay don shaytané du man ci man dara musul ma ci sukuratu sunde musul ma ci jaxla genn adina wayawma amatu bisa nga ñew wayo may hasu ayya bisu dekk ba nak ma fa yone jamm xolal yonti yalla isa ali sallam ñet situation yi mu ñaan yalla moy situation yi gëna critique ci doom adama situation yi gëna critique ci doom adama moy buy ñew jamono buy genn adina
buñ né suba lañuy déki moy situation yi gëna critique mu ne ko situation yoyu buñ ci aggé man nak ma défal jamm ju nit day yalla nañ ko yalla défal ñu nit yalla nañ ko yalla défal ñetti situation yoyu buñ ta tollo défal ma jamm ju nit day yalla nañ ko yalla défal subhanahu wa ta'ala rabbi sittu wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yent yalla ni sun borom ni xana li firnde la ci ni esa du yalla bu don yalla li du ko soxla nga diko ñaan salika isa ibn maryama qawlul haqq allasi fihi yamturun muni deg leen wax ju deug jim wax rek yeen ñi warante ci naan esa doomi yalla la ak du doomi yalla muni deg leen ji wax rek wax ji ku ko deg xamni ab jaamay wax yalla da soxlaal kenn dara bay ñaan mucc yalla da soxlaal kenn dara bay wut ci kenn len kon li mo leen di tektal ni esa jaamu yalla la du doomi yalla jaam yalla di ab yonentam salika isa ibn maryama qawlul haqq li moy wax ji deug li moy li wer li ngeen di werante yeb muni li moy li ci wer moy isa du doomi yalla jaamum yalla la du doomi yalla jaamum yalla la isa momu al islam nak sun borom def ko mu nek ko xamni dafa ñew ngir orienter aw xetam tek leen ci alal kitab wa sunna waaw sun borom neena li kulli khawmin hadin mbolo mo gis bolé na lé kulen orienté dana am ñu nangu am ñu bañ ñi nangu la nañ dem aljana ñi bañ dem safara waye li kulli khawmin hadin génération bo gis bolé na lé na gid génération bo gis bolé na lé na kulen di orienté ben nga nangu rek bok ci way taxé ñi mba nga wéddi bok ci way taxé di ñi génération yonante yi da ngay gis ñu taxaw lankal leen génération wali wi nga gis ñu taxaw lankal leen génération ndax wali mom mo ci gëna gara gis nga wali wali lu mu am am daraja lu mu jage jage yalla lu mu bax bax bax mënu la xettali te gëmoko mom wali mënu la xettali te gëmoko ni nga xamé ni wali lu mu naqari naqari dara lum tang tang bop munula alak te toñoko ke salika it lumu bax bax bax munula jariñ te gëmoko samé munula jariñ te gëmoko mom waliw aisha yallante na ngay soxnam yallante na ngay soxnam yallante na ngay domam waye gëmoko dang ko jappé comme sa bop rek al insanul basit nitu kessé rek la comme yow aisha dula massa jariñ mom la seigne touba di junji ci masalikul jinan bimu ne isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi cheikh bamba neena ki yalla dogal mu nek orient muy orienter ñim wara orienter mo xam ay talibem la mo xam mbolo la mo xam ñim jamonontel xam xamam dal mi ngi koy orienter nit ñi mu ne du sa jarignu ñu ne ko kan mu ne boromu kañaan du sa massa jariñu amna ko xam dana ah ki nga xani barki dem la judd ci sa kanam tay mu ne fi dima xali ñam xali lañ koy wax barki dem do nga la judd ci sa kanam kan tay mu nan ba moy xana du doomi diw je moy yeen ki man dama am aycha do massa jariñu de ndax innal fadli bi yadillahi yutihi man yasha amo ki nga xani mak mom ñoo bokk ndey ak bay wala ki nga xani sama frère la wala ki nga xani sama mune aïcha lum ci mëna doon isil asudu laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi yent yalla isa nak sun borom daf ko yoni ngir mu nek orienter ñim jamonontel ni nga xamé ni sa bo jamonontek ay nit di len orienter ñalay wedd duñ yam ci wedd la waye dañ ci boole dila fexel buñ la mané ray ray la buñ la mané écraser écraser la buñ mané yaq sa adina yaq ko buñ yamone rek ci bañ la top yam rek ci bañ la diglu yam rek ci bañ la waye dedet dañuy def loola bu nuppi nak wagniku kuñ xam dana ñjema dox sa digal mom yaqal la sa digal mom buñ mënul loola ñu wess lolu jëm la ray
motax yent yalla isa ali salatu salam bimu wote ñam jamonontel ñako ci weddi lañ dal di jël beeno moy fasku yene ray rek te xamu nek ñu def ko pour ray ko ba benn bis ñu dal di koy tecc ci benn neek fasku yene ray rawatina al yahud ndax boba mi ngi waré di xamal yahudi ni len ni ngeen bëgge alal ni ngeen gëmé alal wallahi ma ngi len di watal ni du ngeen dem aljana mukk li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu pousso te yalla du yak li bën bën du wañi gëlem aljana du ngeen ko mus li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu pousso ndax li len yalla sant ci seen alal yi defu len ci dara mi nak legi waji xatal nañu ciow li bari na mu nek fi di nu war rek ak a ciow rek yefi dafa doy yefi doy na ñu kon nañ ko sakal pexé ñu ñuy def ñu nañ ko ray ñu daldi organiser duggu ci benn neek ñu tej ko fa daldi wo benn way buñu wax sidat ñu wax benn way buñu wax sidat ñu woyé sidat fay alal ju bari ni ko legi dañu bëggoon nga dal ñu rayal yonti yalla isa alayhi salatu wassalam

Mariama ak doomam ja mooy yonent yàlla Isa. Bam des Mariama ak doomam, xam ngeen ni wax naa ni nday Mariama muy aanata dafa ñaanoon yàlla musal ko ci seytaane, naka noonu it noonu la Mariama mucc ci seytaane ba nuppi nag musal ci Isa mi nga xam ni mooy doomam. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn kuy gane àddina lu dul ni ba mu ne putt rek seytaane dana ñëw ni ko aw xët ñaaf mu daal di yuuxu fa yastaila sariqan sariqan mu daal di yuuxu fa saasa rek. Lu tax mu ne xanaa min masi seytaan xët yu ko seytaane xët moom lay yuuxu. Mu ne ila Mariama wa ibnaha, bam des Mariama ak doomam, bam des Mariama ak doomam alayhima salaam. Xëy na kon xam naa boo demee sage femme yi nga xam ne ñooy rewli jigéen ñi foofu lañ ko jëlee ci bu liir juddoo te jooyut ñu di ko xët xët yu mett yooyu, waaye loolu du ci dara. Loolu seytaane koy def jooy yooyu, seytaane ko koy def loo pour ñoom nag suñ ko deful du dund. Aka kay loolu jotewut ak dund dara, loolu jotewut ak dund dara. Fekk seytaane mooy xët xalal bi yuuxu. Léegi nag léeg-léeg nga gis xale boo xam ne xëy na bu juddoo ah ci baatin man naam boo demee yàllaa ko musal ci xëtu seytaane xëy na ah mu bañ a jooy. Léegi nag sage femme yi dañ koy daal di xët pour mu jooy, di xët mu jooy. Je ne sais pas xawma luñ ci jublu, waaye yonantu sallallahu alayhi wasallam ci hadis boo xam ni Bukhari moo ko solo ak Muslim nee na amul benn liir buy gane àddina lu dul ne seytaane dana ko xët mu yuuxu ba mu des Mariama alayhi salaam ak doomam ja yonantu yàlla Isa alayhima salaam. Moo tax ñu bëgg yow mi jàng l'islam dañu bëgg fekkee ni jigéen ji la jàng na diine mu jàng nodd jàng liqaam. Xam nga jigéen nodd waru ko, liqaam du sunna ci moom, dañ ko sopp rek, bu ko defee dara nikku ci. Bu fekkee ni fa mu koy defee du yëkkati baatam ba kàddoom di jot ci góor ñi xëy na. Waaye jigéen ji ak góor gi ñoom ñëpp war nañuy jàng dodd ak liqaam ba nga xam ni moom ndaw si nga xam ni bu xale bi juddoo ci ay tànkam lay jëkkarot mu daal di nodd ci nopp ndeyjoor bi liqaam ci nopp càmmoñ. Bu ko defee rek day daal di mucc ci seytaane. Waaye gis nga bu fekkee ne xale bi judd na te noddoo ci nopp ndeyjoor bi liqaam ci nopp càmmoñ bi fisaase, seytaane day daal di ñëw dugg ci xol bi boof fa, daal di fay profité nen fa ay nenam. Léegi nag balaa ay bis bee dellu si muy juróom-ñaareelu fan biñ ko war a tudd nga xam ne ci la ñuy nodd ci nopp ndeyjoor liqaam ci nopp càmmoñ bi, balaa booba fekk loolu mu fa nenoon tostan na, tostan na. Su ko defee bu imaam bi koy tudd si ñëwee wala borom xam-xam bi koy tudd si wala kilifa diine gi koy tudd si bu ñëwee nodd ci nopp ndeyjoor bi liqaam ci nopp càmmoñ bi, seytaane yi dañuy daw génn. Waaye nag sori wuñu, dañoo isalewu ne rek taxaw di xaar, bu ñu noppee rek mu dellu siwaat, bu ñu noppee rek mu dellu siwaat. Loolu moo tax sëriñ si daan jox seeni talibe tur yàlla yi ñuy sikkar, ndax seytaane man leen a bàyyi, ndax seytaane tur yàlla donc ko mën a dàq, ndax fi mu ne boo dee nodd seytaane bu ko déggee day samp xelu bakkanam di foraxal, ndax baatu yàlla bi nga yëkkati muy foraxal ba déggatu la taxaw. Waaye nag bu sa nodd gi daanoo, xam nga julli moo gën a foor nodd fopp, waaye gis nga bu sa nodd gi daanoo ba nga kàbbar di julli seytaane dellu siwaat ne ba xaañ ci sa biir xol bi tàmbale di la jax jaxloo ba ba moytu sax dootoo xam ñaata rakka nga julli woon, wala sax sa xel maa nga Paris ma nga France ma nga Angleterre ma nga fekk booba seytaane la. Te bi ngay noddkat dani waqit daw bala fi, dani waqit daw bala fi. Yonent sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn kuy ñëw jamono lul ni seytaane dana ko xët, mu ne ba mu des Mariama ak doom ja. Moo tax sëñ Touba ni ya umma xayra muhsinin mahsumatan min saraki, yow ndayi ki nga xam ni yaay na kooku mooy ki nga xam ni mu ne yàlla ci boppam moo ko sécurisé, yàlla ko aar, mësta bokkaale, seytaane mësu koo laal, seytaane mësu koo jekk. Maasumatan min saraki, ku yàlla musal la, ku yàlla aar la. Dëgg la sax yonent moom alayhi salaatu wasalaam naka jekk maxsuum lay doon, maxsuum lay doon. Waaye nag am na geneen kaaraange ba nga xam ni iblis du la jéemal sax waxumaa di la fexeel. Xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wasalaam iblis mas na koo feeñu benn waxtu fajar muy julli suba mu yore melaw muus, moom iblis ñëw ni càpp ci kanamam. Yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ko yóot boq ko naj ko ba mu xereñiku ba mel ni kuy waaj a dee, yonent bi sànni ko mu samp xilu bakkanam ba séenatu ko. Sëñ Touba it iblis feeñu na ko ca tund jeewal dégg ngeen lam wax.
yasir minillah inda jawali iblisa isna daytuhu biawali ak bimne katabtu fil bahri anni shaytana ila akhir ila akhir kon shaytani mom jamono bu nek danay fexal nitu yalla bi jog dem ci mom xam ngeen yent yalla ki sayidina abdul khadir jilani radiyallahu ta'ala hu shaytani mas nako feñu momit ci bi mu nekké ci négam di tuddu turu yalla di sikar ba yagg shaytané sét dugg ci négg bi don ak lèr gu daj kap négg bi niko ya abdul khadir jilani anna rabbuka may sa borom luma la dagalonol aramal luma la aramalon daganal nalako be ci abdul khadir ni beurep niko kasabta la'natullahi alayka muni sifet don nit yara mel doom adama niko waw no def ba xam ma no def ba xam ni mané kacior bi muni ko gis nga biñ mané ya cheikh abdul khadir jilani sama nobbi lo nga mo lay deg son bi nobbi rek koy deg muni ci nga kaddu yalla yaramu doom adamay degando son yeb nobbi duko jëk deg karaw bop duko jëk deg wewu tank ñepp koy degando sun borom bu ne ya abdi sa yaram yep koy degando yep tank yak loxo yek lepp tank loxo nok bakkan bat bet gemiñ ñepp koy degando mune ko nak bi nga mané yaasi abdou khadir jilani mune amuni sa son bi ci genn wet lama joge ci sama ben nopi do nga la tok motax ma xamni yow shaytané mune ko ah wallahi ponkal nga dé bari na gaño xamni biñ accé fi la len neurmel faqli ñu daanu ma romb len jall yonntu yalla musa ki isa alayhi salam kon yonntu yalla la bo xamni du doomi yalla ab yonntam la waye nak sun borom jox ko mu'jisa mu'jisa comme nim ko joxe yenen natou ko yonenti xam ngeen ni leg legi bo gisee yonenti bi sallallahu alayhi wasallam fi mu mané yenen yonenti alayhi wasallam ci mu'jisat yim doon def du won nit ñi lo upp seenum xel muy waliw mu yonent bu la yagge won lo upp sam xel rek bo moytu nga considérer ko yalla so moytu rek considérer ko yalla bo gisee isa alayhi wasallam ñu considéré ko yalla moy lim leen won dafa upp seenum xel walli bi bu la déwon lopp sam xel budé muhammad sallallahu alayhi wasallam nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa wacce bopam ba tolok nit ñi yoram melaw nit di bok ak ñom di dankando ci ciéb bi di agn di bok ak ñom di nan soow di and ak ñom di war ci mbam and di daanu won len ni man nit la comme yeen waye nak ndeke moy sangu sangi de ali salatu wassalam yent yalla isa ali salatu wassalam da bokot ay mujisam nima ko waxawon lum lal rek budon de sax deki bu dewon sax deki defa na net won na len ci genn gamu waxtan wo xamni bi nga xamanteni isa ki mi ngi don voyager té mu dab ben way du sante jaxaté wala touré wala sam mbassi ci ci yoon wi koku nak diko xamné mom dafa dal xir ci aw ñam dal bëgg lek la dal ñin balma sam leen yek ci yek ñu sante jaxaté mu nekk bëgg lek mi nga amé ñaari mburu yent yalla isa wenn mburu la am bimu ko dabé ci yoon laaj ko fo jëm mu ni dëkk sangam mu na yow dé ma ak yow ño bokku fu ñu jëm comme ño bokk di tukki and nañ boole sun bop boole sunum yobbal waji d'accord ñu daldi boole sunum yobbal kon legi ñetti mburu la ñu xamé ni dox nañ ba ag ci ab dëkk ñu wara fanan waji daldi roccu dem lek wenn mburu ki sant jaxate da roccu dem lek wenn mburum bayyi fa wenn nga xani dal bu ko esané ay ci ñu rër kon kenn ko ni aw mburu lay jël waye day bañ rer jot comme jaxata la sante ah isa ni ay ci ñu rer mu genn yetti mburu yi mu jël wenn genn walu isa jël wenn genn walu taxna dal mu rocc ko mom dem neub lek wenn mburu wa comme yent yalla isa mom am yonent la xamna ni waji li mu def bu ko jubantuul yar ko delosiko adina man nako fekk xamal ko ni ko ñam wo xamni ni bokay lek rek lay saf xoram dir bu gatt mu soppi ko don lenen nga yobbu ko ci gannaaw keur ga jirul goreedi jirul wana yenn yi lol taxna yent yalla isa ali sallatu wasalam bi reer jotté muni waji indil sunu yobbal ba nu reer waji dem genn ñaari mburu yent yalla isa ne ko ah saway
non na affaire bi ñetti mburu leewon nuni dedet ñaar dong la en tial esani ko dit da mel yow ñaari mburu amon di mu ko dedet man wenn mburu reclame wenn reclame en tial esa ni kon baxna ni dal di lek kenn ku ni aw mburom ba ñu xeye di dox di dox di dox gis ñu luñu lek xif yo xani xif nañu waji ni esa man di deug deug dama xif ba mënatuma dox esa ni ko jappal nak wele ñu ray ko mu dal di japp aw nak mi sire nak ñu japp nak wi dal di koy ray ñu raye nak wi ñu dag ci di lek di dag li lek bu sour mu ni nak jaxata jaxata bi yow fexel ba bul dam yah yah bo lek tegal ne rek waye bul dam bi ñu lekke ba sour ent yalla isa dal li jël yah yep dajale wat ko ci mbusu nak wi dal li jël yat bi mu yoron niko kucci nak wi niko jogal bi ismillah nak wa ni ñokket jog dem wadini aja ban kimtan dekkal lu de ali doyna war ñu daldi and dem ni stoti ñu dajek ben lafañ isa ali salam waja ang koy yem ci mu jëseñu ma def waji ngir mu delo ci ko na xamna ni ki adina fekk nako ba mën ta bok adina fekk nako ba doylu wut mu diko war pour delo ci ko yalla isa ni ko wayo yow yibra jaxata yow sa digeuntek sa borom ci warmay ki nga xamni mo dekkal na wude wi ci deug deug ñaata mburu nga yoron mu ne ho man wenn mburu rek la ma sa yor nañ dem ñu dox tuti yam ci ben lafañ yalla esani lafañ bi wayo ndax buma la ñaanale yalla ngay wër dang ko gëm waaw waaw sina isa jël yab yu ni kucci lafañ bi ni ko jugal dox ci ndigal yalla lafañ bi ni ñokket waajani kaw tif dox lo am lafañ bi ni do tuti won gannaaw lafañ bi isa ali salam ni waaji fa sa digg ak sa borom nak ak war may ki nga xani mo dox lo lafañ bi yaw yow ñaata mburu nga amon nak sa way mu ni ko wallahi wenn mburu rek la yor ñu waxu ni tuti ag nañ ci dex gi ñi ngi deggmal dekk bi ñu jëm dex gi dox seen digënte ak dekk bi gaal gi ñu waron gal gi waccina manam gal gi don rañ nit ñi di jallale waccina si na isaani li day mom kiman la tay di fi lañ nara fanan ndax amun luñ jallale waji sante jaxata ni ko ah xana kiman la ci kan xana du ci yow de yow du kiman ci yow ñaanal ki nga xamni moy sa xarit bobu nga xamni mo dekkal nak wa doxlo la fañ bi mu jegiloñu en ci alay saane ko akon baxna legi gëmal mu gëm esa jël mbubam dox ko niko tiyel fi mu tiyé mu niko bal xépi nak waxul top sama gannaaw rek waji daldi waxul dox top ci gannaaw esa mu jaar ci dex gi ba jall di dox ci kaw dex gi ba jall biñu gesso gis dex gi ci sen gannaaw inta yalla esa ni waw saway ci war may ki ñu jaar lo ci dex gi ba tiyel nuko banu yalla te lebunu ñaata mburu nga amé won mu niko waji esa yow dal man wenn mburu la am ñu ag ci dekk bi ñu agge ci dekk bi fanan fa mu dalal len waji tedd ba guddi yatu yent yalla isa wi nga xamni ci lay defe mu'jisa yi mu sacci ko dal di daw ci guddi gi bi isa yewo gisul yalla mu xamni waji ko sacci mu top tank waji waji daw ag ci ben dekk fek boba amna bour bu fa nek bu febar waye nak bour bi cepp ku ni man nako fajj bu la ënde boko mën ta fajj dalay ray do dem di wéje febaram xamni waji ñewna duggu ci dëkk bi mom jaxata jaxata bi saccion yatu yent yalla isa yu duggu ci dëkk bi dal ñey wayeen ndax kenn febaru fi mu fajj ko ñu ne ah sa way defal ndang dëkk bi da am bur bu fi febar de te bur bi kep ko way fajj mëno ko fajj dalay ray de mu ñu dañ leen dem ma fajj ko mu ne ko sa way te nga bañu duggu ci lolu bur boko mën ta fajj dalay ray mu ñu way bu ñi ag makoy fajj ñu dal li waxu dem kër bur bi ñu dikko alal ji bari mu ne ay ja nañ andi bur bi ñu andi bur bi comme da gison isa mom yatam yu bu ne kucci ni jugal rek waja jog mu dal di jël yat wi ni kucci bur bi ni ko jugal ci ndigalal yalla kucci jugal ci ndigalal yalla ba muy ñett yoon bur ba gëna febar dag yi dal di koy japp ni kon dañ koy ray nga xamé ni yew nañ ko ba war ko ray yent yalla isa top tank bi ba aksi ci mom tan ni ey waji le bayi len ki sama xarita ki no andon mak mum aw yon bu len ko ray ñina ki ka da doon jema fajj bur bi te mënu ko te bur bi kep ko fay fajj te mënu ko fajj dañ lay ray
mune waye buma faje bour bi ngeen bayiko du ngeen ko ray ñu ne ko waaw ñun bour bi wër rek lañ bëgg boko faje rek ñu bayiko yent yalla isa dal di jël yatt wi waxu dem ci bour ba niko kucci niko jugal ci ndigalal yalla bour ba ni ñoket ñu dal di koy bayyi ñu ko bayé ñu and ñom ñaar dox ba genn dëkk bi isa ali sallallahu alayhi wasallam niko waaw yow yim ra jaxate waaw nak deug deug nak sa digënté ak sa borom ci war may sa borom bi xani mo dox sa digënté ak diego wex gi tal nga narna dé wa deug deug nak ñaata mburu nga amon mu niko wallahi isa man noxuma la yenn mburu rek la am ñu waxu ñu génné dëkk bi tabbi ci ab gënt li wala dox gënt paté buñu aggé ci gënt ba ay mbam all ñu ñu fa di gëss xeyna gërté ya fa ba gënt ba bayyi ak yoy ba sulli ñetti biri ji or esa moko jëk gis tani ah li dé or la wajini la illa ñun kay sun affaire baxna alal dëgg dëgg ni ni nak ant yalla isa ni ko bako fi te ñu dem xana xamone li ku nara alku dong koy am ku nara alku rek teki wul ni ko nara alku rek ay am or waye daf ko bëgga jangal rek ak yar ko muniko li ku nara alku dong koy am muni ha muni wa muniko bako fi ñu dem mu yëkëti yëkëti mën ta dindi mu dal di dem isa mo ngay waxu dem rek bëggu ta tekkale ko yant yalla isa ndax isa musul nako ci deggu wex tal tayit kim tan yi muy def melna ni neex nako mujisat yi mu daldi daw dabi isa bayyi fa alal ja bimu tawé sëmp xélam jëm ci isa rek nis touti am ñaari gaay yu aksi yam ci alal gi ñomit dal ni ah li de alal la daldi tambali diko gas nis touti am ku ñew ñettal leen bi leen waji ñettale ñi gas ba yag ñaar ñi fi jëk daldi waxtaan ci seen biir dal ni nañ yoni waji mu jëñew mu dem ci dëkk ba jëndal ñu aw ñam ak mbam mo xamni ci lañuy seuf birigi or yi ndax lu lool duñ ko atane ñu ni d'accord ñu daal di jël alal jox wa joju ni ko demal nga dëkk ba nga jëndal ñu mbam mo xamni ni mom lañuy seufé sun alal ji ak ñamu ñu lek ndax xif nañ waaji daal di départ dem di jëndi loola ñaar ñi fi mu jëk ñew daal di diiso ci seen biir tan ni saway chaahan bo xut gis nga diiw sangam mele ñoko fi jëk ñun ñoo gis affaire bi da ñew fekkun fi donc légui nak ma ngay dem di ñu jëndali aw ñam ak mbam bu dikke nagn ko complot rek yollu ngar ko dal dikoy ray bu ko defé ñun ñaar rek ñu seddo ñetti birigi or yi muni waw baxna waaje momit ah tan ni man dal deug deug deug dal comme gaay yoni nañ mo ñam te ñetti birigi ora fa nek nimay def moy damay posséné ñam yi suma démé jox leen ko ñu lek ko dé ma jël ñetti birigi or yi te dem momit dal di posséné ñam wa bi nga xamé ni ñew na mom waji ba aksi daldi jox ñam wi gaay daldi biñu daatal lek ñam wi ñu profiter mom ray ko biñ ko raye bu nopi nak daldi waw kay legi ñun ñew mom alal bi daldi sukk nak lek ñam wi ñom tamit daldi dé yent yalla isa ni ko xolal gaay luma la waxon neewon na la li ku nara alku rek koy amé waji ni waw isa xamna lolu sax waye yow nak xaritub yalla nga kon ngir yalla may ma ci donte ben birigu or sax ma yubaliko ben rek isa ni ko acca nañ dem ñu daldi waxu ñew tim or bi mu nek ñett biri isa ni ko dañ koy seddelé nak dama koy seddelé ci manut ak yalla mu ni ko nokoy seddelé mu ni ko bi yow bi man bi ci dess ka lekkon mburu waaji nit teul ni ko way ma lekkon mburu man mi la nga gis ni kon alal fi mu yobbu nit musta nangu ni mo lek mburu wan nañ ko nak buñu dekkal musuko nangu ñu wan ko lafañ buñu doxlo musuko nangu ñu wan ko jaar ci ndoxum gi dal musuko nangu ñu wan ko dekkal wëral bur bu tawaton musta nangu waye gis nga bi alal téwé rek mu dal di nangu nonu nak dafa am ci nit ñu no xamni non lañ mel buñ doon doonan doomi yonent mba ñi doomi wali wit alal man na leena keuf alal man na leena ger bëgg alal man na tax ñu sosal nit bëgg alal man na tax ñu créer ay audio bëgg alal man na tax ñu man na tax ñu man na tax ñu ndax bëgg alal rek amna ño xamni donte doomi wali lañ alal jaral na leen lu ne jaral na leen sank seen diine jaral na leen jaay seen ngor jaral na leen jaay seen juddu ndax alal rek mo xam alal janat keur lay doon auto buñuy war lay doon suuf lay doon copar lay doon waye alal jaral na leen amna ño xamni non la adina fukki seenum xel ba alal jaral na leen lool sosal asgor ngir alal rek tuumal asgor ngir alal rek jaral na leen ko jaral na leen ko buñu tollo fofu nak adina yakuna xam ngeen ni dina koy faral di wax
man bokki jigen ni dañu bok ci nga xamni dañ ma ité lol ndax ñom ñoy jur doom yi ñom ñi jur doom yi ño wara préparer ndax ñoy ndab li def ñam wi xam ngeen ni ndab bu setul nga def taw ñam na la woor ni boko lekke lek jarasim jarasim defena microbe lako tubab di wax microbe lako tubab di wax jigen ñi buñu gor gor lu won ba dara xasse ndab bañu set bala ñu ci def ñam ñam moy lan moy ru gogu dom joju ñu wara eumbu an la leen suñu borom wax ñom jigen ñi yalla da leena digal ni leen ku bëgg am dom ji baax muna mu ni fi ngay tambalé yow muhammad waxal mako jigen ñepp hul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yabdina sinatahunna ila ma sa'ara minha waxal ma jigen ñi leen ku ci bëgg am domi wali ku ci bëgg am domi borom xam xam muna muni nañ dam seenu gis nañ dam seenu gis hul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna mo ndax moy seen gis bi ñi xol ni rek seen bëd yi seen nagu bëd wi dedet moy say mebet na gatt bu la adina fekk bo la alal yobbu bu la alal yobbu amna ño xamni tay bëgg alal tax na ñu jaay seen ngor gor gi la tak dac ci yow lu nekk wutal le kayit finance ci xaalif bu nekk lu ni mu dac ko ci yow ba nga ñew ci rew ma alal tax nga ne ko fa yel banding seti genen gor gu ko eppele subhanallah subhanallah tani da nga bëgg jur doomi borom xam xam nga ni da nga bëgg jur doomi waliw foy jaar foy jaar luñ daj nako ci yow lu ne alal juñu jox na la ko bu fekkon tani jafé jafé aduna yu dox seen digënté ngeen dem ba ñaka mëna def yonentou sallallahu alayhi wasallam neena li yalla daganal lepp tem gëna haram moy passé lolu mën ta ñak parce que dafa bok ci yenn ci solution yi nga xani dana dox digënt nit ak soxna ci waye nak na fekk li jur passé mi bëgg alal indi wuko su boba rek difo li alquran wax alquran dañi sajjileen seen xif ci bëgg alal sajjileen seen xif ci bëgg alal yow say moromi jek nga fa nekkal say moromi jek bo démé ñom bassar dañ seenu sey bu yag ba ne ci seen bop yow ñu jëlé la fi indi la nga commencé lijeent ñu dila lijeent ay kayit ba nga am ko rek aha ñu commencé la influencer wala sa bok yi nga bayyi fi wallahi wa rabbul kaaba li man mako deg man ma gis ndaw suñuy maye so xamne kañ ko doon may dañi bëggumako xam nga luma bëgg mu yob ma bitim rew rek bu may dem di nangam tan sey bi mako deg ci sa nopi yag na ay 2000 video yu xuma 2009 japp nonu waye bako waji degge falako ba falako ba de falako ba ab sey def ci duggé bëgg dem état mba france mba amérique mba angleterre dedet ab sey dañ ci dugg ngir yalla fastina am njabot gu bax qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa hal ma jigen ñi neen nañ dam seeni xif ci bëgg alal waye lo dir yanké rek xép ko di batere rek gor gu ñew may la 500 000 rek subhanallah subhanallah muni way xasna furujahunna neelen nañ tak seen kumbasi bam deugar buñ ko tassal genn gor gu dul seen borom kër buñ bëgge doom ji baax gis nga maryam mi alayha salam bi yalla di joxe prof yi tax mu jox ko doomi yonent bi ko yalla di wax lum wax ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina neena da takup sirem ma jox ko doomi yonent yalla neena maryama da takup sirem ma jox ko doomi yonent xamone nek ak gor gu tekul tubayam sax limuy bon bon bon mutta tisli wallahi nek ak jigen ju tekus askumba ma ko raw ndax gor mom man na bon te du te ndaw sem dom ju bax waye li jafé moy jigen ju bon bu nupi gor gi bax ñu am dom munta nek ju bax munta nek kon xam nañ responsabilité bi li ci ëpp jigen gi la gor lu mu bax bax xana bax ak ñi doon ci do yem ci doon yonent yent yalla no ak yent yalla lut xana bax fa la mëna yem
waye gis nga ba seen soxna ye nekké ñu safano mënu ñu fexé ba am dara ci gantax gu baax mënu ñu ko waye xolal fir'auna ni mu boné biko yalla wërsegalé jigen ju baax xam nga jigen ja lu ko yalla fayé niko xamna ni goor gi nga nekkon ko bon la ko xew la ko doy war la waye xam nga luma la ci fayé muna mu niko yawmal khiyam ki gën ci nit ñi la lay may moy doon sa borom kër moy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam muni tay tayam gi taxna sax buguma ngeen am dom yalla niko tay tayuk sa jëkkeer ji sax taxna buguma ngeen am dom legi muhammad sallallahu alayhi wasallam sax la lay far may nak kon wayahfasna furujahunna sun borom doli ci ni wala yabdina sinatahunna senu tar bu len ko won wa daayira bi senu tar muna muni bu len ko yobbu daayira ba de wala yabdina sinatahunna di dem daayira ba makiyas bu melni jinne ji jombalé langal grafas ba ci ndig tak lu yëngutu bolé ca subhanallah mon tay xef prof way yu tal ni way gayne fo jëm daayira ba xam nga ni demo daayira de sun borom neena wala yabdina sinatahunna sen tar bu len ko won wa daayira ba ndax legi tay nga demone ko wa daayira ba ab jaxata jaxati bo xamni ni nama yalla bal munta sen munta tak sen tiram top la jaral nako dem ci bukhaba buné funi mu téléphoné fa pour ñu bukhaba la ba li nga bëgg lim bëgg mu am ko motax yalla ni bu fa yobbu sa tar ba yobbu su furi faram ngeen bal ma ci bad wala yabdina sinatahunna daayira bu fa yobbu sa tar muna ila ma sa'ara minha lool li nga xamni yalla lako bindé mom mënta ñak da nga netal non lako yalla bindé loola mom yalla mën na ci bañu fitnal kenn ila ma sa'ara minha waye di dem daayira ba soppi sa bop ko romb mu deg lu yëngu ko romb ak nga top ko nga ni daayira ba nga jëm motax sun borom ni wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna ne len buñuy dem daayira nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy dem magal ga nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy genn ci mbedd mi buñuy liggéey nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ci dess wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna muni mom borom bi tabaaraku ta'ala wala yabdina sinatahunna ila li buholatihinna sabtar bala feñ na sa jëkër tew yeen ñaar dong ila buholatihinna sa jëkër rek mo wara gis sabtar ila buholatihinna tar du wan ko ko yi nga tak mu yëngu baye ko ko moko mom yoyu mom dong nga ko sañe won kesse yoy da bok ci maye jigen ju bax ak dom ju bax bo gisee hadith bi nga xamni sayyiduna aisha moko netti radhiyallahu anhu muni yarhamullah nisaal muhajiratil awwalin aw awali muni ko lutax muni kerek bi ay alquran bi wacce daf ni yal na yalla yeureum jigeni muhajiruna yi muhajirat yi yal na len yalla yeureum muni ko lutax muni gis nga kerek bi alquran di wacce nan wal yadribna bi qumurihin ala jiyubihinna bu ngeen de genn ci mbedd mi muru len muni aya ba ca ten ba lañu fekk ñu def sun bop yi neen mun waye gis nga bi aya bi roté bi ben sahabi ñi fekk ñu ten ba taxaw jang aya bi kenn ku ne sa mel fa nga xoti muro ko ñu ndax ñu ndigalal yalla jëfé rek lañ ci xam neena fa saasa lañ xoti kenn ku ne xoti sub sir dal di muru fi saasa neew ñu sax nañ xaar ba ëllëg ak muray yalla santane ko muray aaday nar lak muni dedet ñun fa saasa lañ muru ñun bañ déggé aya ba rek motax suñu borom ni afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mo ndax yalla da leen di wax li bax na ngeen ni ay ca d'accord ndax da depok seen banex yalla ni li bax na bayi leen top leen ko ngeen ni dedet muni dedet gëm leen li wacc li ci dess gëm leen li bayi li ci dess kon nak bo bëggé dom ju bax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may su mbokk jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ yalla xam nako seen alal bo wote ci yalla seen alal du ko fekke
waye nak ndax am nañ ku leen mëna orienter koy tax ñu mëna am lu baax li ñuy wut buñ la déggé ngay wax ci l'islam sax ayca dañ lay bëgg ba duñ la gëmé ndax bëgg diiné ndax bëgg diiné lélay nak nga dajé ci kacior bo xamni mom kenn xamul moy kan ko xamni ni dalay wax ci l'islam ba nga gëm ko ngir l'islam ben mu di la triyané di lek sa alal ba sax bo moytu mu fexé ba tékkala lak sa jëkkeur tak la wala sax man na la baña tak jadd ak yow yoon la qadarullah wala saman yoyep nak faaw jigen ji day wajal bopam so wajale sa bop rek ndëgg sa xëy yoyep man nga ci baña tabbi ndëgg sa xëy yoyep man nga ci baña tabbi ko mëna doon sëriñ bo mëna doon laax ma ngi leen koy wax jigen ñi sëriñ bu mëna doon ak wilaya gu mëna woté ak lu mëna wax ci adina boko seenon muy dox ci kaw ndox mi la wax de muy dox ci kaw ndox mi bis bu la laaje sa bop te du sa borom keur shaytané ngok shaytané la amul sama serignu borom keur la amul daku rus amul sa borom keur ma yoni ci mom yu xoko la wax yu xoko ngeen balma tudde ko taxawalu kat sax bu dagonon tudde ko ko lum la mana khali khali waxul deug khali ngeen koy wax de khali moy lum la war war waxu deug bu la ni won man na la jox tayabi aljana buñ paré waxu deug waxu deug mala wax li mala wax li moy yalla mom moy yalla dongula lu bon mom lu bon rek la yalla permettre ko yonent yalla permettre ko malaka yalla permettre ko waliw waxuma nak koy serigne serigne lu koy serigne serigne permettre ko kenn kenn ko yalla sak ku la ko wax day tiaxan ku la ko wax day tiaxan kon ma ngi len di denk sama bop ngeen delo ci seen xel ndax ni ngeen beugé lu bax budé daayira ba yéena ci man daari alcorane yéena ci man lepp lu ñi wota ci l'islam yéena ci man yalla xamnako yalla xamnako waye nak bu ngeen fexé won nak ba jox l'islam seen bop ci ndigal yek téré yi ay kon kon day seen gannaaw bandang adina ku len fa jitu le leena jëkka faatu nakoy faral di wax nakoy faral di wax lu bari mani japp na ni liñ wax ñeño ñiñ wax ay ñeño yowmal khiyam te bok ci yoonu murid yowmal khiyam man geewuma ni kenn dana len jitu adina amana dal luñuy dacc aw mitit bo muy tul bammel la yem japp na lolu luko waral moy seen alal bu serigne bi soxla atan nañ ko ko jox te dem majjali yalwani seen alal waye nak yañ cey toftal moy dañu bëgg lool xéssal ñu bëgg lool poukéré adina waye gis nga yoy buñ ko ci génné won ay nitu adina la leen di woyé yalla xam nako fim na tay serigne bu la upp teranga rek xamal ni da la upp talibé ñeñu mo wax leen ko tay serigne bu la upp talibé ñeñu rek mo la upp teranga ndax ñom lu ne atal nañ la ko jox ngir serigne bi waye fofu do nga le seen afatu nek moy seen galankor moy bëgg nañ lool adina mom mesu ba ci digginaaw ga xéssal ba melni tubab bu dé jigen ña bu dé goor ña ngay takilam cien guy pèse 1 kg 500 et cetera et cetera aka neexon serigne si ngeen di jox seen addi téré leen ko aka neexon ñu téré leen ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day masna tok ben way ñew yeen ci sahabi yu nuyu ko ñene ñi ni ab lam la takkon ñene ñi ni ñaari jaaro waye yonent bi dako ni wek kat sanni te kat or la bi yonent bi joge dem am ko koy dey ni ko ginaaw yonent bi dem na farat ko nak bo demé sax nga may ko sub jigen muni lu muhammad sanni ma diko lalati abadan xolal ma yoy gaay muhammad lum sanni tere ko ba sanni ko ma diko lalati abadan dootu dugg sama loxo dootu dugg sama loxo fena ñetti won na len ko fi wa jo xamni ni dama dem julli ji aljuma ci juma ji ño dend kasse mas la joge lak kat la sosé la mu ñew yendok serignam kërëm ba julli juma jot mu and ak serign bi julli ci juma ji mi nga and ak bayam bayam nak mom du mourid mom mo djeblu te serign bi mu djeblu ba nga djeblu ci bitim rew
bim ñëwé sénégal nak mu and ak bayam ñëw di siari sëriñ bim jéblu da xam nga lakkat yi toujours ñom dañuy sincère dañuy wax seen wajuri li am koko and ak mom muy ñëw biñu ñëwé touba diko siari ci ba julli jot mu and ak sëriñ bi ñëw julli ci jumaa ji yalla dogal man la dendal sappé ma nga gis mu tak lamu loxo ako kien biñu selmalé may def samay lawrat mu bëgg jog ma bëss ko mu tok bima noppé ndeké ci wétam bayama maniko fo bayiko munima kasamas maniko mba xam nga ni li ci sa loxo bi seigne touba mi ñu jakkar lol da koy téré mba xam nga ni li ci sa baat bi seigne touba mi ñu togal da koy téré munima ha munima waaw wallahi wa rabbul kaaba bay bi ci bopam mo ni ñok jog taxaw bima jëre jëf pourtant dem mak serignam ño bokk yendu kim ni ci la jéblu ño bokk yendu ba and julli ci juma ji ma nga né waye waxunu ko de li nga wax di waxunu ko fi sase la bay bi tekki lam bi ci sama kanam ak cien gi de duggal ci posam wallahi yalla xamnako kon nit ñi bañu ño def lu bax dañ leen ko waxut seigne modou waxtani bima ko topé dana guddu bay bo ñu yamale ko fofu rek tay yeex nañu tambali ah djeglu nak mbolem auditeur yi nga xamni deggu ñu ni dimanche yi wessu yep waw mom ba baye bo rek ñen di ñu baye xel xamni sarsi mom mo bari leg legi duma fi fekk leg legi fekk bala ma ñew waxtu yi passé et cetera ko defé dal mu ngi non rek ñuy top jotaay bi rek sa buñu diké ñu non legi ni rek bima seigne modou di wo amna keneen ko xamni mi ngi may wo pour bëgg ma waxtaan ak mom ci walu mbirum accident yi xew ak manam xalé yek nit ñek seen ñak yar gi mané ko fimna ma ngi émission bo xamni mënu mako bañé def té koko kilifa la mi ngi yëngutu ci benen média aussi mané ko bay bo jéggel ma rek tay mom ñëmewuma lay sama auditeur yi kon li rek mo sama bon inshallah taala ñu ñëw ni dañ ñu def waxtaan ci lu mel nonu waye ay discipline bi nga xamni mom mo am sénégal mom man ubna sa bop dé yalla xam nako ubna sa bop dé té ay discipline bi mag ñek goné ñëpp ci and ñëpp ci yam daanaka rek bo xolé sax mag ñi ñoo gëna indiscipliné que sax xalé yi waliyasu billah kenn mënu lako wax wa kenn mënu lako wax kon jëre ngeen jëf no ngi sant ñepp te leen ndokkel di nuyu ku ci melni serigne maysa diop ndaysan mom tamit barki dem rek ñoo ne fi ci daara ji defena delu ci wat na bitim rew sax ndax ma ngi jot message am bu yone ni delu ci na mo dima wax ni ma at yu yag rek ma bëgg nu may def ba ñew fi waye ren mom duma genn senegal te ñewuma ci daara ji ndaysan bimu fi ñewé yëkëti ay at yam jox ma soxna am si nga xamni moy soxna jayna ba mbooj mom tamit bi muy ñew mu yobante ko addi ni ko brik waye bo gisé mustafa mbay sam joxal mako li lool lepp ñu jox mako ma defal leen ko ci daara ji donc kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ndokkel diko xamal ni lamma jox bokkana ci lama ko ci jëndal ci sadaqatu jari ndax bu len fatani xalé yi jang fi xam xam yépp ak alquran ji lepp téré yi makoy jënd lélé nit jox ma dara nima defal ma ci daara ji ma dem jënd koy téré indi mu nek sadaqa jari yam li fek xalé baangi jang ci téré bi yalla dila bindal tiyaba bu fekké ni dafa laaj fuñu wara defarat ma dal di jënd sima ak wala fer nangam ci yoy dal lay delu ak luy jappalé goné ci seenu dund ak seen ya ci aju kon nak wax deug yalla munu ñu dul sant leen gërem leen surtout nak nima koy waxe soxna yu jigen yi nga xamni ñu bëgg lu baax lañ donte seen loxo jotut seen gannaaw waye da ngay gis rek ni leen émission bi itélé ba kenn ku ci nekk day jema influence sax borom kërëm pour mu japp ci liggéey bi japp ci daara ji loolu ngeen balma sant nañ leen ci gërem leen ci kon ñi ngi ni baax serigne maysa diop momu taxawayam ak soxnaam soos nga xamni moy soxna jay ne ba mbooj ma ngi koy xamal ni lim joxone borom kërëm joxna mako jazakumullahu khair jasa ci melni serigne wali fay mom tamit non la mel ak soxnaam soxna jay na basar mom tamit ben bis rek lama wo jot ma telephone danaka xawna xam nima xaarama jox la sama borom kër sa numéro bi ma ngi ko jilé ci ku ñi wax mama jong xam ngeen ni momit kenn la ci yaay daara ji fi gagn nagn ko deg ñing koy ndokkel waye tiw rek leg rek mu wo rakam ji ne fi niko li joxal mako daara ja lool lepp ñing koy gis di len ci ndokkel di len ci sant naka nonu soxna daba jum mom tamit kasalika man bu sa ñass gagn nagn ko deg mom tamit kasalika ak ku melni
kuñ wax Mambousa Gueye. Mambousa Gueye moom gëj naa ko dégg trop, yàlla na ko jàmm rek di gaar insha allahu taala, gëj naa ko dégg. Soxna Seynab Kebe sama jigéen bi moom tamit kazalika, soxna Awa Ndiaye foofu ci Amérique, xam naa di ngeen may baal toujours. Ni muy bare ci sama bopp tax na kenn ko ni duma xam ci man réew la nekk. Waaye kulli xaal daal li ngeen def ngir yàlla di ko yóbbantee jot naa ca. Jasaakumullahu xayri jasaa yi ku ci mel ni soxna Njuba Cioun ak borom këram moom tamit kazalika, moom it ñëw na fii ci daara ji rek bi ñu màggalee ba pare ñëw na fi. Sa at mu ne bu ñëwee Sénégal dana ñëw ba ci daara ji. Jasaakumullahu xayri jasaa yi di leen ndokkeel ci loolu. Ku ci mel ni soxna Abi Seck ak borom këram Amadou Badiane. Soxna sa Jaxate moom it gëj naa koo dégg. Maa ngi ko fi doon jàmbat dama fàtte trouwa, waaye defe naa étudiant la bu doon jàng. Waaw, mu ma doon kale sax ni ma kale bi ngay kale Jaxate yeeg siise siise yi lay ndeysaan. Waxoon ma ne sax mi ngi dëkk darul man naan fii ci Touba ci boori gaar bi, waaye gëj naa ko dégg nag, gëj naa ko dégg. Moom tamit ñu ngi koy bàyyi xel. Ñoom ñëpp daal ñu leen di ñaanal te di leen ndokkeel. Ku ma ci tudd tit wallahi xamal ni saa bu nuy ñaan duñ la fàtte. Sëñ Baye Djili Seck moom tamit di mag moo xam ni bi mu fi ñëwee darul minnan la jóge ñëw fii ci daara ji. Moom daal ñëpp rek yàlla na leen yàlla dolli teranga, dolli leen barke, dolli leen a taxaw. Sama xol day sedd ba duma xam lu may wax, ndax li gën a seral sama xol rek mooy yëg gi ak mu jarale jukk. Ndax Wolof Ndiaye nee na làmmiñ mën naa lu mu gëmut, nopp mën laa déglu lu mu bëggut, waaye tànk fu mu dem loola ñor na ko. Moo tax ñu di leen sant di leen gërëm. Ñoom Sëñ Khadim jiite ñoom, ñoom Sëñ Kosofaal. Sëñ Kosofaal sax jamono bi ñëw ni mi ngi Sénégal ndokkeel nañ ko. Ku ci mel ni Serigne Cheikh Dion moom wax naa leen ko moom. Moom pili de ay année ngi nii gisuma ko, waaye sëram bi ne Sénégal fin de mois bu nekk mu ne sama barkeeloo ngi nii. Waaw, fin de mois bi lu weer yu sori balaa weer wee dee rek mu yónnee leen ni la sama barkeeloo ngi defal ma ko ci daara ji. Pendant de année ci koo xam ne yow mosoo koo gis. Lu ni réyee ci man yàlla rek ko xam, yàlla xam na ko. Waaye nag yàlla na leen yàlla taxawu te sàmm leen, te fi ngeen koy def yàlla nay seen njariñ yow mal xiyaan insha allahu taala. Waaw, ñoom Cheikh Diouf fële ca Côte d'Ivoire ak soxnaam Mame Anta Mbacke mi ngi France, ñoom ñëpp ndokkeel nañ leen. Moom daal ñëpp rek bàyyiwuma kenn rek. Ñoom Sëñ Moustapha Thiam ñoom foofu ci Amérique, ak Sëñ Modou Mbaye Thiam bii ak waa Amérique yëpp rek bàyyiwuma kenn. Ñoom Sëñ Cheikh Mbacke ñoom ndeysaan ñoo ñëpp ak dayiraam boobu nga xam ne ñoo doon dayirab soxna Jaaraba, nga xam ne ñu jàppoon ci liggéeyu jumaa ji la. Macha allah jumaa ji karobiti ji rek moo ci desoon. Te wax naa leen fii nii am na sama benn doomu jiitle boo xam ni moo ñëw rek dal di koy karo lépp. Biñ nee màggal gi 2 mois ci des la karo lépp macha allah. Kon jërë ngeen jëf. Jasaakumullahu xayri jasaayihi, yàlla gis na xam na yàlla na leen fay. Bu ma amoon baat bu gën a rëy jasaakallahu xayri jasaa danaa leen ko wax. Kon nag sukran lakum. Alhamdulilah li si bi nimatihi tatimu salihat. Serigne Modou jërëjëf. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

bëggoo fekk ci xaala boobu te fekk moom lee nitu yàlla bi moo ko ci yóbbu moo ko ni melal, yow mi nga xam ne yaa ko ci nar a roy, boo ko ci royee di nga alku niki waa joo xam ne dafa mën a féey mën géej, léegi ñëw rek wadd nit te mbax ci géej gi di féey di dem, yow nga jógee ca bawal xamoo sax dex gu baax waxumaa géej, mu nit te mbax toppi ko, xam nga ni da ngay diig ci dee nga jëm jëni dañ lay reere. Waaye nag bañ jëni reere la tax mu taxaw ci tefal gi ni la déedéet bul toppandookee keelee mu nekk nangam bu ko defati na. Su ko defee nag ñu naan daa contre waa ji déedéet fekk moom waa ji lay aar, waa ji lay aar min hum rabbin muraqib bil isarat. Ñii nag moom mooy sëriñ bi nga xam ne moom amee na ñetti pikir yëpp, ñetti pikir yëpp la amee. Waaw docteur boo xam ne daal benn pikir la am, bu la ko pikiree moom da ngay wér, da ngay wér de. Waaye nag pikir bi jenn tawat ji rek la lay saafaraal, mooy tawati texe. Yeneen yi ci des sa gëni diineeg mbir mi ëpp la doole ba dootoo xam sax luy sari ak ilaxiri ilaxiri yi. Kon ki leen gën a mat mooy ki nga xam ne moom ñetti pikir la yor, sa ñetti xeeti tawat yépp lay saafara, mooy dalay yar ba nga gën a yar wa yaruñu, mu yeggale la ci yàlla ba nga gën a yegg ci yàlla wa yegg ñu, mu texeel la te dootoo texee di ba mukk. Kooku nag la sëñ bi di junj naan min hum rabbin muraqin bil isaara. Léeg-léeg mu defe ko al isaara, gis nañ ko ci bi nga xamante ni nii Seydina Sakiriya bi mu jóge ci Mirhab bi te bi muy ñaan yàlla doom, suñ borom ni ko danaa la may doom, mu ni man mu màggat ba kumur sama jabar jaasir boole ci nu may amee doom, mu ne ko bis boo génnee ci sa mihrab bi rek tudd yàlla teelaa mën a wax, su boobaa xamal ni dëgg bi dikk na. Ah benn bis rek mu jógee ci mihrab bi di tudd yàlla ba nuppi am lu mu bëgg a wax donga yi, li mu bëgg a wax donga yi munu ko wax ndax làmmiñ waa ngi tudd yàlla te du ko ndog, mu dal di bind junj ko ci suuf. Loolu mooy bil isaara. Cheikh Saliou Mbake daana ko def lu gën a bari, am na dog boo xam ne bu ko yoree du wax, boo ñëwee bu la dee yónni mbaa mu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam li mu wax daal di dem defi loola. Bil isaara, bil isaara yi ba tey day tekki mooy mu junji la tur yàlla bi fa mu ne, wér tur yàlla sàngam nàngam, tur yàlla sàngam nàngam. Sëriñ Abdoussalaam Mbaye rahimahullah yal na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande taaf ñu ci barkeem, xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye, mas naa ko dikkal waxtu timis ci xew-xew bu xewoon maak ay gaay, ma ñëwee net li ko xew-xew bi ba noppi, mu ni ma yor nga bik, ma ni waaw, mu ni ma bindal, ma bind, mu ni nangam nangam nangam nangam, ma daal di bind. Bi ma ko waxee bu noppi ak xaal bi ma ko waxee, wallahi wa rabbul kaaba danaa ko fekki ma bind ba noppi, mu ni ma ku la nangate ku la nangamati nangam yemu ca. Bi mu mel ni xaal bi dafa deñ mu ngi ci bopp bi daan xam naa sa wërsëg la rek yàlla la ko wërsëgale rek, sa wërsëg la rek yàlla la ko wërsëgale rek, keroog ba ma fay dem pour li may wax mu am seede, booba maa ngi ànd ak doomi ki nga xam ne moo représenté Sëñ Touba fee ci Louga num tuddati Sëriñ Koddeloo, booba maa ngi ànd ak doomi Sëriñ Koddeloo ju tudd Baaraloo. Keroog bi ma bàyyi Abdoussalaam di jox tur woo wii di ma wax loolu yii, booba maa ngi ànd ak moom mooy sama seede. Yor nga bég ma ni waaw, ma ko nett la histoire bu nuppi, mu ne bërët ni ma yor nga bég ma ni waaw, mu ne ma bindal nangam nangam, ma bind. Bi xaal bi dellu see daa wi ci bopp bi ne xam naa sa wërsëg la, xam naa sa wërsëg la. Ma ne ko man nag fi mu ne damaa samp daara joo xam ni damaa bëgg di jàngale fi sabilillahi, kenn du fay dara, bëgg nag daara ja mel ni kokki. Mu ne ma incha allahu taala, incha allahu taala, demal rek nekkal ci li nga war a nekk rek. Yal na ko yàlla dolli njëggal, yal na ko yàlla dolli njëggal te dolli ko yërmani. Abdoussalaam mi xalifaam yal na ko yàlla sàmm te aar ko, yal na ko yàlla sàmm te aar ko. Kon Sëriñ Sangokk, Sëriñ Moodu bi ma ko toppee di jeex
xeyna dina

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام أيضا الله ونصره. بوك ريتيري خمني نوي عندك راديو خسيد أونلاين dëlu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee Minhajul Abidin ila Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal, ñu tombe juróomi waxtu fële ca Italie. Ñu ndokkal leen, ñaanal leen, fakku ci yeen ñaan. Déglu len ñaari dimanche wessu nganti doom adama taxna déglu len émission bi wal ñing len koy jéglu bu baax. Ginaaw ñu sant yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, bu bëgg waxtaan ben mawdu bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuuti, waye arabi dañ wax ni man taraka takrar fala budda an yansa, manam repetition e pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu bobu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr, njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañoo tollu jamono yi parparloo, bal yëkk doomu aadama yi far, ndax far aramut, far lu dagan la, waaye parparloo li ñuy tuddee tahasub ci arab moo aram. Doomu aadama yi tollu foofu, nga xam ni léegi andatuñu kenn teg ko ci ak far, waaye dañoo ànd ak nit ki boy and ak mom, mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jende dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ni xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma, lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al Kawlakhi ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu bax dana ko wax. Lolu moy far te baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut, par parlo wut, dafa far rek waye par parlo wut. Mel nak sun jamono bi dañu bari lol ak par parlo. Bu jekkon ci politiciens yi lañ daan xam par parlo ci ñom le siwé won, waye légui dafa wal ci ci diiné ji. Miñ wa diiné légui par parlo dafa dugg ci seen biir ba yaq seen dakhwa. Dakhwa biñ daan def ngir yalla par parlo yaq nako. Bo demee ci minbar yi par parlo rek nga fay seetlu minbar yi juma yi, nga dem ci cérémonie religieuse yi par parlo rek, nga dem ci dahwakat yi par parlo rek, par parlo rek. Loolu moo tax ñu bëggoon waxtaan tuuti ci tuddi yàlla, ndax ñi ne ci penc mi te wax ni dajaloo di tuddi yàlla biddaa la, njuum te gënu ko rëy. Dajalo di tuddi yalla du ben bida,
buñ né sahaba yi defuñu ko yaronte sallallahu alayhi wasallam defuñu ko aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonent bi ak sahabaam aha kay def nañ ko dana ko wax ci place am insha allah taala sun borom tabaaraku taala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam daf ne fa aksiru min khawl la ilaha illa allah qabla an yuhala bainakum wa bainaha na ngeen di bari lol lol lol lu ngeen di tuddu kalimatu la ilaha illa allah muni bala shaytané ñew di dox seen digënté seen borom te moy doom adama bi bu tollo ci di sukrat shaytané day ñew dox digëm ak boromam ngir xañ ko batu la ilaha illa allah ndax moy bat bi nga xamni kum mujj ci saw lamiñ adina nga jëm dañu gis bi cheikh ahmadou bamba di ñaan ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitma la bam nan sun borom waj'al bi jahi akhir kalami la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yow sun borom nang ma defal sama mujug wax ci adina bu may genn adina sama mujug wax ma ngi la koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illa allah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalam bat bobu di batul la ilaha illa allah borom xam xami dañ koy tuddé kalimatu tawhid moy batu wetal yalla deug wetal kalimatu tawhid mom bat bi amna ci borom xam xami bu mene borom xam xami nak ñi ëpp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni bat bi ñing ko tuddé kalimatul haqq lepp luy deug bat bobu la gëna deug lepp luy sincère bat bobu la gëna sincère muy la ilaha illa allah kalimatul haqq amna ñu ko tuddé kalimatu tayyiba bat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex sukar mo gëna neex bëpp bat boy dégg lu mu neex bat boba bat bi ko gëna neex muy la ilaha illa allah amna ci ñom ñuko tuddé dahwatul haqq mum bat bi batu la ilaha illa allah dahwatul haqq wote bu tege ci dëgg wote bu tege ci sincère wote bu tege ci sincérité moy la ilaha illa allah dahwatul haqq amna ñuko tuddé nonu dahwatul haqq amna ci worom xam xami tasawufi ñuko tuddé hurwatul usqa boom gi nga xamné dafa deugër dara mënu ko dag boom gi deugër digënté jambi ak boromam boom gi nga xamné kenn mënu ko dag moy boom la ilaha illa allah hurwatul usqa amna ñuko tuddé nonu amna ñu tuddé batul la ilaha illa allah ci worom xam xami tasawufi ñu tuddé ko zamanul janna da nga bëgg ñëggu r plus 4 ci biir aljana r plus 4 nga bëgg ci biir aljana ñëggam mu na man r plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko dé r plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars taxul nga am r plus 4 aljana ñu waaw kon lan moy ñëggu aljana lo mëna jëndé aljana ñu ni la samanul janna huwa la ilaha illa allah muhammad rasulullah wala hiya la ilaha illa allah muhammad rasulullah samanul janna ngob yow mi bëgg lo jënd r plus 4 ci aljana neena li jënd r plus 4 ci aljana ñepp gi moy la ilaha illa allah muhammad rasulullah waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni al jasaul ihsan ila al ihsan lu rafet man yalla duma ko fayé lu rafet gis nga sa bo lebelé nit lu rafet mu fay lab safan nit baxo lolou nit mom baxo na sa boko lebelé ñek mu fay la ñek di way yalla neena man kuma lebal ñek dong la lay fayé awma leneen luma la fayé lu ñek al jasaul ihsan ila al ihsan motax boy lebal dom adama diko jaarale ci nit lebal ko ngir yalla manam li nga bëgg wax moy boy defal doom adama dara ak lu mu mëna doon def ko ngir yalla ndax boko deful ngir yalla kat mom ëlëk man na la fay safan ba te boba kon nga perte
waye boko defé ngir yalla mom doom adam mo fayda safan bi mom ab safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena boma lebalé lu rafet munu mala fayé lu rafet motax ulama utassu dañ wax ni kalimatu la ilaha illa allah kalimatu la ilaha illa allah ñuna mun al ihsan fi dunya bo bëggé ñek dëgg dëgg ci adina ñek al ihsan fi dunya muna mun moy la ilaha illa allah waye kalimatu la ilaha illa allah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciabi aljana mom baat bobu mom baat bobu la ilaha illa allah kon baat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax baat bi bidala yunus sallallahu alaihi wasallam musu ko def sahaba yi musu ñu ko def bay sayyite sax nak ñukoy def di len ñaawal ba di len sayyite di len ñaawal baat bi sallallahu alaihi wasallam ak sahaba am da nañ beru ku nekk diko defal sa bop waye da nañ dajé diko def nak mom baat bi la ilaha illallah aslu talqin fan la joge wala ma watasuf ni ñuy def seen talibi di len talqin talqin moy ñu jox la tur yalla salako salako répéter ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yonent bi lañ ko jele ali sallatu wasallam dafa am hadith bo xamni tabarani indi nako imam ahmad indi nako imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiya ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibnu taymiya mi nga xamni mom la wahhabisti def seen reference wahhabisti nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illallah ibnu taymiya moy seen serign ibnu taymiya momu imam ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya net leena ni jele nañ ci tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yudul ñoom ci isnad bu rafet min yanantu sallallahu alayhi wasallam nim net li hadis bu muni anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam fa amara bi alqi al-bab wa qala arfuhu aydikum wa qulu la ilaha illa allah tabarani mokay netti de imam ahmad netti nako mun yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba ben bis yonentou sallallahu alayhi wasallam dafa dajje ak sahaba yi ñu tok ba yag mun len hal fiikum kharib ndax amna ku len rax ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ñu ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqi albab yunus sallallahu alaihi wasallam kon tej len buntu bi tej len buntu bi ñu daldi tej buntu bi alayhi salatu wasalam muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo ni talal ni nga xamé nit buy baxo da fay yekati ay loxom jëmele asaman yaakar yirmande yalla ju bayiko asaman da alquran répété na ba tay ni yirmande yalla ngi bayiko asaman waye yirmande yalla fu na lay bayiko ala kulli hal muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo yaron sallallahu alaihi wasallam wax len la ilaha illallah wax len la ilaha illallah kuñ wax saddad ibn uwais neena bi yonentu waxe lolou min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina sa'a neena ñu yëkëti suñu loxo ñun ñepp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam sa'a rek la wax wa qulna la ilaha illallah min ñepp ñu andano nan la ilaha illallah la ilaha illallah neena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة
wa amartani biha wa wahadtani alayha aljanna wa innaka la tukhlifu almihad ya rabbi sadat ibn uwais neena bi nu yekete suni loxo di wax la ilaha illallah la ilaha illallah ba yag yonent sallallahu alayhi wasallam ni yow sun borom yama yoni won ngir bat bi allahumma innaka ba'astani bi hadhihi alkalima yama yoni won ngir ma saxal bat bi yama yoni won ngir may répéter bat bi yama yoni won ngir may wax bat bi wa amartani biha yama digal ma won ni jemelen ci wa wahadtani alayha aljanna te kat yama digon ni bat bi ko koy wax aljana yi sunu euleuk yowmal khiyam aljana nga jëm yama ko digon wa innaka la tukhlifu mi'ad yow yalla do wax genn ci do joxe rendez-vous fossé te yow sun borom yama ko waxon yama ko digon yani mon bat bi ko koy wax do dem safara aljana nga jëm lolou tabarani indi nako imam ahmad indi nako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yonnentou sallallahu alaihi wasallam dal ni allah hey fa abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum sallallahu alaihi wasallam neena biñu sikare ba noppi biñu tuddé yalla ba noppi yonnentou ni contane len beg len figuré wu len ñu ne ko lutax mu ni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñu noppé yonnentou ni len yalla jéggal na len kon buñu né dajalo di tuddu yalla bi dala yonent musuko def sahaba musuko def té am ay hadith yu bari yo xamné yépp sanad bi yenn yi mën nañu wax ni sahih amul mën nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yo yépp ñu ñuy jëfëndiko la ci diiné buñ ñuko bëggé dakkulo dañuy lank ñi lank kat kon hasil hadith dalilun wadi'a hadith bi tektal la reference la luy wanena ni yonent ak sahabam mas nañu nek mbolo di tuddu yalla kon yonent dajale na mbolo talkhin len batu la ilaha illallah waye berna ken nit talkhin ko batu la ilaha illallah talkhin moy musakoko mu dikte koko jele nañ ci say xani sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gëna alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sahih yu bo ci démé da nga ci fekk li may wax jalaluddin abdurrahman as-suyuti indi nako ci téréem netti li nako miraran abdurrahman as-suyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serign la ci ibnu taymiyah bala ma wessu fofu limay wax ci toujours liñuy bi dal ñom xam nga liñuy tuddé fidaaw ñom dañ ñu bi dal muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti da bokkon ci ñinga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar raddu ñi koy def waye nak mom gis na ni parpar lowul da far rek waye parpar lowul lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denc kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp luy tekkale ni fidaw ci yaron sallallahu alaihi wasallam la joge waye en tout cas def nako den ci mom abdurrahman as-suyuti jalaluddin bim ko defé den ci ni ngeen ko xamé ci limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junne ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defone mom Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti bimu defé basmala fi dawo ko bopam yalla dogal
benn bis am benn xalel bu ndayam faatu, ñu di ko yóbbu di ko denc ca armel ya. Abdourahmane Assiouti mi ngi ci biir mbooloo mi war a robi soxna soosu de. Soxna si doom ji yàlla da koo teel a defal këspu, maanaam muy xam lu ñëwagul daal, waaye fukki at ak juróom jàpp fukk ak ñeent foofu la toll ci at. Bi ñu dencee yaayam ba wane gannaaw, mu seet seet ni der yuuxu moom xale bi, ni ña nga yóbbu sama ndey safara, ña nga yóbbu sama ndey safara, naus billahi min ha. Abdourahmane Assiouti Jalaluddin dal di teewlu dal ni suñ borom, man de dama dégg ñu ni sa yonantu sallallahu alayhi wasallama wax na ni fukki junni bismillahi rahmani rahim ak ñaar fi daaw na nit ki njot la ci nit ki ëllëg yowmal xiyam ci safara. Man nag gawuma hadis boobu, waaye bu fekkee ni hadis bi dëgg la yow suñ borom, fukki junni yooyu ak ñaar nga xam ne defaloon naa ko sama bopp, sarax naa ko ndayi xale bi, bi kàddoom daanoo rek te am xelam lay waxal de, day wax ndànk moom Abdourahmane, bi kàddoom daanoo rek xale bi ni teqal ree daan ni génn nañ ko safara ña nga ko yóbbu àjjana, génn nañ sama ndey safara ña nga ko yóbbu àjjana, génn nañ sama ndey safara ña nga ko yóbbu àjjana. Kon bari na ñu bëgg bi daal boo gisee ulamaawu tasawuf lànk, ndax ñoom dañoo am li ñu tuddee xalbu naqaawa. Xalbu naqaawa mooy li ñu tuddee alxalbu salim, xol bu leer ba mën a liir xam-xamu ilmu ledunia. Moo tax luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca, luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca. Hadis bi nga xam ne Bukhari indi na ko, Muslim indi na ko, Jalaluddin nettali ko ay yoonu yoon, ñu nettali ko ci ay yoon yu wuute mutahaddida, yoon yu limu te bari. Moo di Sayidina Aliou karamala wajha xam ngeen ko rakk la ci yonantu bi alayhi salatu wasalaam. Sayidina Ali nee na dama ñëw bis ma laaj yonantu alayhi salatu wasalaam, fa xultu ya rasulallah dulla ni ala aqrabi turuqu turuqul musila. Yow yonantu sallallahu alayhi wasalaam dulla ni ala aqrabi turuqul musila ila llahi tabaraka wa taala hasa wa jalla. Yow yonantu bi sallallahu alayhi wasalaam dama bëgg nga orienté ma, dama bëgg nga tektal ma loo xam ni su ma ko defee dana ma jokkaleeg sama borom direct, connexion direct lay am. Dulla ni ala aqrabi turuqul musilati, nga xam ni connexion direct lay am ak sama borom, loolaa bëgg nga orienté ma ci, tektal ma ko ila llahi hasa wa jalla. Waaye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda llahi jalla wa ala, day nekk loo xam ni bu ma amee sama borom connexion ba nuppi, loolu nga may tegtal pour ma mën a am connexion sama digg sama borom direct, dama bëgg mu doon lu yomb bu mu jafe. Man bëgguma lu jafe, dama bëgg mu doon lu yomb ba nuppi nekk loo xam ni ngëneel lay doon fa yàlla, li yàlla gën a bëgg lay doon. Sayyidina Ali moo posé question yonantu de sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj loolu. Neñu yonantu sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya Ali alayka bimu dawamati zikrullahi. Ngi ko xet ci hadith la wa def ko ni ya Ali karamala wacha alayka bimu dawamati zikrullahi alayka bimu dawamati zikrillahi siran wa jahran. Nak siran wa jahran yow Sayyidina Ali karamala wacha, yow mi may laaj ma jox la lula connecté ak sa borom tabaraka wa taala, alayka bimu dawamati zikrillahi siran wa jahran, siran wa jahran. Maa ngi lay dénk boo bëggee am connexion sa digg ak sa borom direct, alayka bi mudawamati zikrillah, na nga saxoo di tudd yàlla foo toll. Na nga saxoo di tudd yàlla foo toll, alayka bi mudawamati zikrillah siran wa jahran. Bu la neexee
nga def ko yow dong yaay dig sa dig ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non siran wajharan bu la nex nga diko wax ñepp dig comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bu la nexé defal non alayka bi mudawamati dhikrillah siran wajharan ya alil karamallahu wajha sayna ali neena karamallahu wajha bima yaron tou waxe lol ali salatu wassalam maniko ya rasulullah inna nasa kulluhum dhakirun wa inma uridu an tuqassani bi shay'i bat bi nga ma orienté nima moy tax nga am connecté sa dig ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax dom adamay ko digi mi ngi wax bat bi la ilaha illallah la mun lol ñepp ang koy wax budé lol rek ñepp ang koy def man nak dama bëgg lo xamni sama jaglak bop lay doon personnellement sama jaglak bop lay doon nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lol la bëgg innama uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illa allah muniko alin nanako mang lay watal ci yalla ni mak sama nat nga yonenti ken musu fe indi lu gën la ilaha illa allah manak samay nat nga yonenti ken musu fe wax lu gën la ilaha illa allah mak samay nat nga yonenti ken musu fe indi lu gën la ilaha illa allah wa bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret bat bobu nga xani mo tiyé asman ak suuf ba asman daanu wut suñu kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngeen li li ngeen di def bidala wax gi mom sunna la waye dajé lo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent neena lu meuna doon mbolo ci gën yonent neena kepp ku bëgg yërmande yalla fexel bo loy def nga defé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmande yalla mëna mëni jaxaso ak mbolo mi defé ko ci biir mbolo mi mo xam lu mëna doon jaami lutax julli mennum yaw julli ci mbolo uppe ko tiyaba nga neelal julli lutax ñu uppante ci tiyaba ci ki beru julli ak ki nga xamni ni dem na ca mboloma yonentu yalla waxat ni yadullahi ma'a jamaa katnu yalla boko beugé bokay sété be ko gis ma mani demal ca mboloma yadullahi ma'al jamaa kon mbolomu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nañ len li ngeen def bi dala nañ lank ba tudd ci najo yonentu neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illallah man li gën ci limay wax ma ak yonent bu fi yalla ma sa yoni moy bat bi mala sax yow sayyidina aliyun bat bi mala orienté ni bo ci jappé dana nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illallah alayhi salatu wa salam muniko sayyidina ali xana xamoli asamané djuroom yar ak lim eumbu li ci biram lepp asamané djuroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp suufi djuroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp yonent neenako boko djelon tek ko ci ben plateau balas fi kifatin ci ben plateau balas muna muni nga djel kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illallah dana wat asaman ak souf ngeen leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illa fi kifatin la rajahat la ilaha illallah bo djelon la ilaha illa tek ko ci plateau balas djel asaman djuroom yar ak souf djuroom yar ak liñu eumbe lepp tek ci plateau balas la ilaha illa ngeen leena dis ñu wax ko sayyidina ali muniko ya ali muniko labbayka ya rasulullah muniko la taqumus sa'a wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illa allah
sayna liw ma nga lay xamal ni bis penc ci yalla du ko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am mu na mu ni bis penc du massa taxaw li feek lolo gi am bis penc du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerité sincere ci batu la ilaha illallah neena bis penc du massa taxaw bi yonentou waxe li lepp sayyidina ali ni ko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé ni may def ba am connexion legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghammit aynayk wasmah minni sayyidina ali nga man ko gemal say beut te jox ma sa nopp ramit aynayka wasmah minni gemal say beut te jox ma sa nopp sayna ali neena ma gem musay beut jox ko sa nopp neena ma deggi neena ma deggi yonentou bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah mom ali salatu wassalam ramit aynayka wasmah minni gemal say beut jox ma sa nopp neena ma gem musay beut jox ko sa nopp neena ma ngi deg yonnentou sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra neena mu repeter ko ñett yoon alihi salatu wassalam ñett yoon la ko repeter neena bim ko repeter ñett yoon ba nopi dal ni ma khul anta waxal yow khul anta waxal ma deg sayna ali neena mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma legi waxal ñett yoon ma deg sayna ali neena mayit ma daldi wax la ilaha illallah la ilaha illallah ñett yoon fofu ulama wu tasawuf jele li ñi tudde talqin moy sa talibé nga diko tarbiyé ci yoonu yalla jox ko turu yalla wu muy sikkar

am nañu xamne fofu lañ sukkandiku ni kon baye yonntu yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politiciens bi déggé ay waram xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de njalona ñu ni ci la yam muni sulayman dom ja amon nay gel la qadara allah wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajiun subhanallah subhanallah joji wax mo ne ci tere yi lako lire de ci tere yi lako lire waye wax na toj pench du lo gis ci tere rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé légui nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir neena law lam yakunu sadiqina la lasim an yaksib al ilah bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax neena bu fekkon yonent dana wor ñu ne ah muni kon na len wor ni yalla ay workat bi su baba kon yalla ay workat bi kon ken du akise yonent yi nañ akise yalla ñu ne lutax muni ndax yalla ci bopam mo nañ ni sa baram dat ni muhammad ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahim ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ko bax la amul ayib daawuda ngi ni ko bax la amul ayib naka nonu ki nga xani moy sulayman ko bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñ gisaate ginaaw bi koko def ayib muna bu fekke ni dañuy contester ba ñuy sik nañ sik yalla lañ sik yalla wallahi lim wax deug la mudu mbay cham bu toge ci sama kanam tagal ma nima bayfal ku bax la bayfal njay su nanu ngi mudu njay bayfal ku sel la mudu njay bayfal ni la mel mudu njay bayfal ni la mel waxa wax ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gem lim wax ni stouti ma gis mudu njay bayfal mu def aw na ciodiku kan la wara wax dama nan ah mudu mbay cham de momu wax lum xamul kon ci kaw mudu mbay cham la wara dal kon bu yalla ne sama yonent yi ñu sel lañ duñ wor duñu fen duñu njaalo duñ ma trahir nga ñew ni yonent njaalo na yonent am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tuumalo yonent yi yalla nga tuumal te yonent faawu ñett yi day laaje ci mom siddiq amana tabligh siddiq amana tabligh ñett yi yonent mënu ko ñak ñett yépp lay laaje ci yonent yonent buñ la né njaalo na kon amana daquna siddiq daquna kon sincèreut worut sa buñ la né yonent njaalo nak xamal ni fofa mom amana amatu fa njaalo xamal ni bu ko yonent défé rek légui as-siddiq jogé na fa motax seigne touba dal wax ci téré fiqhi ni la yonent sax bu njaalo won njaalo ga day mujj soppaliku top nek ak top yalla lutax ndax yonent yoyu ali mo salam sun borom moni man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut ñu ni waaw mu ni kon top len ci seen ginaaw luñ def len ko kon bu yonent njaalo won rek njaalo day dal di mujj soppaliku dagan day soppaliku lu dagan parce que yonent yalla ñuko roylo ni lum def len ko dagan na buñ laaje seigne touba ne ko waaw as-siddiq mom
moy lan nokoy firé ci yonent muné as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafs al-amr néna buñ la né ki yonent la ku woor la muné ni ng koy xamé moy topal ay waxam rek topal ay waxam rek bu la né da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kuk bu la né da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la né da xonku da ngay dem fekk mu xonku ci ru sun borom señ touba néna koku moy yonent yonent bo fekk lo xamné ni lepp lu mu wax rek nam ko waxé non lay démé lo tax sallallahu alayhi wasallam kérok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj té mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi joge na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis joge fa dem sidratul muntaha delu ci wat du lendok yeen fajar ñu ne ajaban muni jamono bi may wax ak yeen sax de ñu ne muni amna am ndeg mo xamni seen geleem ya de leena reeron ma leen tektal fa geleem ga nek bañu gis ko muni wa muni ci kalam tuti bu jant bi fenk amna ndeg muy waji ñew geleem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu ko wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa mak gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lolou mom leemu leer mom lolou mom yom na vérifier nis tout rek ñu gis am jëg muy ñew ñu gis gilem gu doomu taal jitu seuf saako yu melni ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lu mu la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonent siddiq moy lolou legi lan moy amana muni addul amana ladda man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa nena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wour seigne touba ni sincérité ci yonent al islam moy ciirem yep dakoy mom ben ciir du ci moy yalla kon kune yonent ndialo nga fen nga kune yonent ndialo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla seigne touba ne la ciirem yep dakoy mom dakoy maîtriser ben du ci mana moy yalla ben du ci mana top lu wute ak ndigalal yalla min kulli fihlin qad na'a rabbu sama khat kana shakara'atin aw harma muni mo xam sax nak jef jum mana don jep jef jo xamni yalla dako sip do ca dok tankub yonent jep jef jo xamni yalla dako aramal do ca dok tankub yonent lol la seigne touba wax jep jef jo xamni yalla sip nako waxuma aram de lim sip rek neena do ca fek tankub yonent waye neena lu haram do fa dok tankub yonent lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla len may li ñi tuddé al mahsum yalla len ko may kon yonent du ndialo yonent du am far yonent da na gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonent bu am ay cioro kuko wax waxo deug yonent nak da na gis jigen mom bëgg ko yabla ca labat ko denc ko muy soxnam te lol da koy doli tuyaba diko doli ab yol kon yonent ali salatu wassalam duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsum la xam nga budé wali ñom mahfous lañu ñom yalla da na leen sam da leen wattu waye defalu leen garantir bimu defal yonent fimna tay ñaari danser bu ñewon fekk wali tok yonent tok ca danser bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar walli bi lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakkanam yam fa la mission ba di yam lol tax yonent yalla Musa bam demé ci yonent yalla Shuaibu ba wagnuko wat di dugg Égypte téré yi nenañu fekk na fa ñetti téméri walli ñu ne fa té bobu bi mi ñew bu ñewon fekk fi walli yoyu mu continuer dakhwa bi ko yalla yoni muy risala bi su boba ñom ci seen bop man nañu galankor risala yont yalla isa bi yalla dafa ray ñet téméri walli yépp lutax mu ray len xana karaman li musa ikraman li musa
teral yonent yalla Musa rek won ko ni yow dara dula galan kor yalla ray yonent ñetti témeri wallu yépp ngir Musa rek ben bakkan tax yalla ray ñetti témeri bakkan kon wallu mom man na top man na moy moy gi nak ci sahir te man lima gëm moy wallu du ñialo man bokk na ci lima gëm donte lele nga lire ci téré yi gis wallu bu def lo xamni man nañ ci joxe misal ben wallu wi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum wallu wam mu dalal ko moromu wallu bi bim gané ci amna ab jankam bu ne ci kër gi jaamam légui mom wallu bu mag bi nga xane mom lañ sét ci ñom ñepp xamna seeni tour damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul wallu bu mag bi bu guddé day dem ci Hadraba waye lum nek ci Hadraba leg day gendiku wa kërëm bim gendiku wa kërëm sun borom may ko mu gis xaritu wallu bi ko gané ci tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jaamam bi ci bir kër gi lolu jaxal ko waye mu ñu nopi rek waxuko dara bi asman sété ni ndekki ba nopi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu dal di taggoto wali bu mag bi wañiko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jéego dal di laqko taxaw diko xol musien wali bi ni ñong koos ci kaw dex gi di waxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama kër neñu wali boba tontu ko ni ko li jëfi yalla loola sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jëfi yalla waye nak moy gi ma moyon fele loolu mom sama jëfa loolu sama jëfa waye li am moy wali man japp nay du moy muk li am moy jambo bi yalla man nako may wali bi malaaka yi sédé ko yalla man nako may wali bi malaaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu wali bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denj muna muni bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idde ba idde ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñu jog dama bëgg wax rek ni même man geewuma sax ni wallu dana ndialo man geewuma lolou ndax bala ci ag rek mu takko ko mu lew ko dom man geuma lol nit nak man na dan ndialo dan ndialo ba yag mu tuub bi mu tuube nak djublu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wetal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéti wali ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéti waliw wilaya gi nga xamni iktisable la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam ba yalla def ko waliw bokku tak nak waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé istidad bi istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don waliw mu def lepp lo xamni ni wali war nako am mu def ko ci mom mu juddu walé ko am ñom ñoo xamni buñ ko juddu walé dañ koy denc laq ko fe ba nopi wuti ngeureumal yalla ant ñom ñoo xamni buñ ko juddualé ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loolu dootu deñ mukk même boko rayon lakk ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faawu mom ak lu mëna tew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax liggeyul ba am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom
lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala meuna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eussal def ko muy xaritam ndax sa bo ne di wëllu la rek moy di xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wëllu bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana ndialo waye yoy mu tuup ko nak def liñu tuddé suluk suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla ni di nar nari guddik becc ak bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nek waliw borom xam xami mu ulama wa tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw nga xani ab ten la waliw wo xamni ab dekh la waliw wo xani ak dekh la waliw wo xamni geej la ñi waliw nga xani mo def ten moy waliw nga xani juddu walewul ak wilaya waye nak jang na ba xamni al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yi xew leg leg sax man na dem ba téwé hadara ba waye lolu mu jappone waxtu wo xamé ni teud na la faté ko day dal di demat a séro ñu ni koku moy abtène ni abtène di ñissé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujj mel mom tamit waye bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni tène bo xamni sa bo xeyé diko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé wilaya gi ñu ni koku moy dex dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiku waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkentani dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wessu man na taxé way du taxel kenn walli bi nga xamni moy geej nak moy walli wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy walli wo xamni bi ñewé juddu wala ni wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër yi ba yalla xeyni ko jere jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu walé yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamni ya ngi may deglu jëlal sa bik nga reud neel wén reud ñaar gis nga tombal ab tomb ci digg bi nit bala don waliw day jaar ci salat singa bu sala nekké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu nekké ni risala mo ñew wër ko bala nga am risala da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabil mursal nek nabil mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolou di top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonentou sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonentou sangam dana mi jall wallahi alhasim waxul deug waxul deug de waxul deug yonent du ndialo yonent du ami cioro du deug du deug man yonent yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonent yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonent yalla nooh ab julit la yonent yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere duma ko lal lum tere rek duma ko lal demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wa salam ibrahima alayhi salam diko yalla yonne lum ko wax ibrahima diko labbayka ya rabbi muniko djebulul ibrahim lum wax aslamtu lirabbil alamin alquran neena iskhala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu lirabbil alamin ma nga suratu baqara
aye bele mu jëk wax ma nga suratu yunus waye bi ma nga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jeblul neena ba ma ne ko jeblul tego ca bat lum wax khala aslamtu li rabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla jebluna womatu jeblu dara lul moy womatu ci top ay ndigal baye ay tere lolou moy jeblu sa bo ne jebluna te do top ndigal do baye tere jeblu wo de jeblu wo de ku jeblu day nango top ay ndigal di baye tere di baye tere buñu rando tuti ñu dem ci yonent buñ wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yeen sama nit yeen sama talibé yeen ñi and ak man rik way in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla lina mun fa alayhi tawakkalu wëru leen ci mom doylo leen ko ci ngeen di yam mun dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nu ngeen womatu nango jox seen bop yalla ñuna mu ni bu len gem kenn ku dul yalla amantum billah gem len yalla rek bu fekke ni womatu ngeen ñuna mu ni wëru leen ci yalla doylo leen ko in kuntum muslimin mi nga yunus in kuntum muslimin waaw legi ku womatu mom naka lay meuna moye ku womatu jox leppam yalla di am yonent buñu ñëwé ci Sulayman mi ñu tuumal yaq ab deram té kat bul fatani ku yaq deru Sulayman yaq nga deru yonent yalla Muhammad ali sallatu wasalam waaw la nu fariqu bayna ahadin min rusul ñun ñëpp ko jang yonent yi amul distingue yonenti amul distingue ñom ñepp ay mahsum lañ kenn du ci moy yalla kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess Sulayman alayhi salam bi nga xamene la rende saba fekk nako mu nekk ci injustice di jaamulul yalla mu kombe ko bi la rende saba ñewé bi Balqis lu ko Sulayman wax dako wo ci diine ji nga xamne moy diine l'islam la reine de saba wax ci lamiñu Sulayman sun borom netti nako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin suratu naml yow sun borom man la reine de saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamuna luma wurta jam te toñuma kenn kulul sa bop nak toñna sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jam dama dem jamu kenen kudul yalla kon toñna waye bis ni tay aslamtu ma Sulayman wamatuna jibalna la sa bop waye ma jaar ko ci mborom Sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow Sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma Sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak Sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi wa mani Sulayman ndax bimu woy la reine de Saba de ngeen mu proposer ko dara lu l'islam ñini Sulayman da amone gel ndawi fen té la reine de Saba boba man lañ wax ni liñ wax la puissance des mondes manam monde bi boba xamuñu ci kuko ëpp nguur xamuñu ci kuko ëpp daraja xamuñu kuko ëpp alal waye bako Sulayman bëgge num ko def da ko tak mu nekk soxnam defena bu doon ni day jadd yoon wala muy wuti jël defena kon koku lay jël waye gis nga lum ko proposer mom Sulayman bi ndaw ci dikke moy l'islam rek wetal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw ci dafa am waye ben délégation jox leen alal ni ma ngi sét ba xam ndax ki alal ko taxajuk
wala yalla ci salay wote jox len alal ju bari bim diké sulayman ni dem len ngén dello ko alalam né ko man alal tuxuma juk dama koy wo ci linu yalla bolé té moy tawhid wétal yalla jamu sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala daoud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni musko wax ci kenn ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ñi atel nit ñi ci justice en tant que yonent nek mahsoum nga ni injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah ken musuko deg ken musuko deg te lim wax lay kat lo wax dawoda yonent yalla muhammad nga ko wax lo wax sulayman yonent yalla muhammad nga ko wax ndax yonent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mo wax ni inna ma'asirul anbiya ikhwatun inna ma'asirul anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonent yeb ay mbok lañ ay frère lañ Cheikh Abdou Ahad Mbacké néna won ñett ñu bokk nday ak baay nga bëgg ci abéd di kenn tam ko tamale nga ñi té dess kat kon ku tamu yonent tam nga yonent yépp alayhi wassalam ku tam ab yonent rek tam nga yonent yépp hadis ba nga jéxé ci mu ñu yonent alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid ño bokk jenn diiné lolu hadis la yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax ma teulutu hadis ba bam waxe ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amaatuhum shata wa ay wa dinuhum wahid aw kama khala ali salatu wasalam wa dinuhum wahid sen dine ji jenn dine la ñom yonent yep ali musallam motax man la al islam millatun wahid al islam millatun wahid dine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci dess yep kon nañ moy tindiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen tere yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisse yonnentou sallallahu alaihi wasallam batale ñu bamuy dem naan yahudi luñ wax bu len gëm bu len wéddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentese lepp day delu ci alquran yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolou ma nga mayida kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci alquranul karim be bare ka nak boba xam ngeen ni alquran dafa sentese fa sentese da set la nga xane lu positif la ci injil le positif ci daw sabor le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indi ko ñu wax sentese la def nima xani l'islam joju genn rek la ju yalla joxon muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih nañ delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wa lasi awhayna ilayka وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لول كاي لير ما شعراء سن برام نينا لي ام با ام موي لي ام با ام موي شرع لكم من الدين ما وصى به نوح دين جي ما جخ محمد مام لا جخون ينت يالا نوح مام لا جخ ينت يالا نوح موي ولسي او اينا اليك lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw
muni wama wasayna bi ibrahima wa musa wa isa lol la wax ibrahima wax ko musa wax ko isa ñu ni wa legi li nga leen digalon sant leen ko ni nañ ko taxawal lum doon muni an aqimu dina nañ taxawal l'islam an aqimu dina nañ taxawal justice an aqimu dina nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dina nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dina nañ orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna an aqimu dina man yalla ma leen def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la démé nak wala tatafarrahu fihi bu len kenn séparé bu len aybal ki tag ki bu len tag ki aybal ki bu len tag ki aybal ki borom tabaraku taala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamu len yalla te moy tindiku mbewte jeegi dayo mbaram neena wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an a'budu allaha wa tanibu ta'khud suratu naml man yalla ma yoni sama yonent generation bu nek yoni na ci ñoom yonent xet wu ne yoni na ci ñoom yonent muni way yonent bu massa yoni genn kaddu kep la massa am moy an a'budu allaha bayi len xel yalla an a'budu allaha jaamu len yalla an a'budu allaha top len yalla te bagn ko moy an a'budu allaha def len li yalla santane bayi lim tere watani bo taxut bayi len jiggi dayo watani bo taxut balen jalo balen fen balen jew watani bo taxut balen lek lu len lewut watani bo taxut waaw ñi wax li diñu sant li nga wañu ko nak ñom da nañ def li la qadara allah wala saman motax mu wax yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam niko wama arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilayhi annahu la ilaha illa anta fa'budun anbiya nga sur anbiya man yalla yonent yima yoni won tan jitu la fi wala musuma yoni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lamako sant te dey ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man dong ma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu ji len ko yalla neena yonent bu massa yoni li la ko wax lol min adam ila yawmina hasa nak yonent bu yalla massa yoni neena li la ko wax lol moy jamu ji len yalla nang mo waxal nit ñi ni len nañ jamu ji seen borom nañ ko wetal nañ xamni mom keppay yalla ko seen musuk ci kanamu nit nan ko yalla jerejeuf koko ni xewu ci ses wala ci photo yi xamna ni di yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni di yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jerejeuf xam nga ni do yalla de waran nga toj nobbi taniko duma yalla man ab jam la am bokk ma waxon bañ toge ci bass ba mu seen genn kilifa ñew mu ni beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew mané ko waxo deug de mu ni ma mané ko waxo deug yalla joxani bu xey ni tuyi kaas kafe ak dogu mburu ni xewu ci bass bi ni xam nga ni ki du yalla waxo deug yalla ni yonent bu massa yoni genn kaddu gi lay wax jaamu ji leen yalla fa ma arsalna min qablik min rasulin ila nuhi ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun surat anbiya fahbudun mudel waxat ci benen ay mom sun borom rabbistu jallani khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa manga ali imran waxal ma ni len man yalla ma reconnaître Ibrahim muy sama yonent
jaar len ci yonam mare ko netter ibrahima alayhi salam muy sama yonent ñu ni waw mu ni jaar len ci yon yi mu jaar jaar len ci yon yi mu jaar mu ni man yalla mare ko netter musa muy sama yonent jaar len ci yon yi mu jaar man yalla mare ko netter ñen balma ma reconnaître daoud ali salam muy sama yonent jaar len yon yi mu jaar man yalla ma reconnaître souleyman muy sama yonent jaar len fi mu jaar khul sadaqa allah fatabi'u millat ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jengalu tol ni dede we anifa amul ci ñom ku massa jengalu tol ni dede we waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami ciorona waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep alayhi wassalam xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub da nay faral di indi yenn wax yi rawatina suñu diine ji di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ñoo xane day am lu leen di dab loolé leen dab am ñuko xam te ñako xam yoral leen seeni tiranga ngir ñu justifier ko ñu dal dikoy bëgg wër ci yonent day am lula dab lolu seigne touba nako ci masalikul jinan neena ulama wa tasawuf mune ñi nga xamne dañuy ngagn tasawuf yépp di leen ngagn mune ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngagn dara warul ko lulul dañoo soobu yana yoonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wagn ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wagniku bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek ta delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagniku nak lola bëkko wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko tiranga ju nek mu am xew ab talibem yabal fa soxnam beug te de soxna sa tax muniko suma la binde nangam ci sa awra and ci yow yalla mbay yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbay yalla nit yalla kay xana bu mbay yalla nit dina ko mbay yalla ci jamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tas ku mbass ku dul sa soxna ngani buma ko defe yalla mbay yalla la subhanallah foko jang fan foko jang kon bu la njum te dabé faible su dom adam ma dab la way reconnaître kon dank te tup delu ci sa borom waye bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekkula gem rek jeru ko yonantou sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxaso ak soxnam yonantou sallallahu alaihi wasallam tuya ba ju reey ngi ci gaayepp seug xol am kers yonantou yalla ñu am ni banex bobu and ak tuya ba na jotek sa soxna nga am ci tuya ba waaw jotek sa soxna kay da nga ci am tuya ba am ci tu yobbu yonent laaj len ben laaj len waaw bu fekkon ni dang ko def fula lewut ndax de sulu bindal bakar ni ni aha kay mu ni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuya ba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digge aljana boole ci nak la subhanallah yow fi ngi koy def lewu la ba nopi wala fi ngi ko bëgg def lewu la ba nopi nga ci digge aljana nan buma binde nangam ci sa awra ji la qadara allah wala saman
ay nga xamne ay théoriciens yu mag lañu rek ñingi nonu rek ñingi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen wa ñingi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñingi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par par lo koy indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni daawud alayhi salam andana ak luko lewul sulayman da amone ay cioro lolou mu lire ci téré yi par par lo ko indi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ibrahima du ibrahim kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ñu ne ha mu ni waaw ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin mu ni walakin kana anifan musliman wama kana min al musrikin ma nga ali imran ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi katchat cha ibrahima du ibrahimam nasraniya katchat cha ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima muna yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasran non lañ dan def ci par parlo muy tahassub tahassub bu mu masandi waxtane buñ mu masana jox ben tem buñu tuddé al wahdatu al muslimin ben nok gilit ni bu mu masana ak ci ay yi melni non la ko dan firé moy da ngay dégg mouride yi ni ko doonul mourid do dem aljana ko doonul mourid do dem aljana ken musu ko deg tidian bi ni ku doonul tidian do dem aljana mang ko dan firé ci fi yahoot ak nasran di waxe nan wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu wa khulu kono hudan aw nasara tahtadu yahud ak nasran ñoko daan wax yahud yi dañ daan wax naan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahud de ku bëgg baax doonal yahud ku bëgg sa affaire baax doonal yahud wa khulu kono hudan aw nasara su ngeen ko defé rek tahtadu yalla ay tontu ni dedet khul bal millata ibrahima anifa wa ma kana min al musrikin ma kana min al musrikin bula nexe ngani wa khulu muridina wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu tijadiyan wa khulu kunu ila akhirih wa khulu muridiyan tahtadu aw wa khulu tijaniyan tahtadu aw wa khulu khadiriyan tahtadu sun borom ni bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekone ya ay mourid bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh ahmed tidiane nekone ya lib tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh abdou khadir jilay nekone ya di khadir waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan wa khulu kunu muridiya tahtadu wa khulu kunu tijaniya tahtadu wa khulu kunu qadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tidiane rek dal di dem aljana nek tidiane rek dem aljana nek mourid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam upp nek mourid rek dem aljana wala nek tidiane rek dem aljana wala khadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waw kay ku jaar fa alhadji malik jaaron waw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiane jaaron waw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waw kay
seigne touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa'un intama ila tijani aw intama li ahma sawa'un intama ngi ko waxe ci bayit ba xeyna mu ñew sama xel kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa'un intama ila aljilani aw intama li ahmadi tijani ila akhirih seigne touba ni akay ku don tidiane ta jaar mborom cheikh ahmadi tidiane nam ni sabat ni photo donal khadir ta jaar lefum cheikh abdou khadir sabat ni photo donal mourid ta jaar lefum seigne touba sabat ni photo waye don mourid ba nopi seigne touba jëm pem nga jëm sowu lolou mo dal yahout ak nasran moy dañ ni ñom gëm nañ Moussa jëm penku ñu jëm soow gëm nañ Isa jëm penku ñu jëm soow ñu nodd takusan Allahu akbar sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wama kana min musrikin ta ibrahima lum ci tek khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yanquba wal asbata وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لتخ نحن له مسلمون بوكو دون فيري سي تاريخي داغا نان نيوم نييب موي شيخ محمود بامبا شيخ عبد الخادر جيلاني شيخ ابو حسن شاسلي نيوم نييب خامغا لوني واخ خولو آمنا بالله ويتال لين يالا دوخ لين يالا لي موم and len ak yalla gem len yalla kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh ahmadou bamba lima ne ahmadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radhiyallahu anhum jami'an ñuna muni gem len lolu wama unsila ila ibrahima gem len lenen lu yalla def ci benen waliw gëm leen leneen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonentam ali musallam di wax ak ay jaamam khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rabb ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yanquba wal asbab gëm leen li nga xamni man yalla mako wacc ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gëmé man yalla yeesal ma ba nopi gëm leen li nga xamni mom la wacc ci muhammad wacc ko ci ibrahima wacc ko ci ismaeil wacc ko ci ishaq wacc ko ci yanquba wacc ko ci seeni seut wacc ko ci musa wacc ko ci isa wacc ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqala samba ma demba bu ma san di waxtanem wa'adatu al-muslimin bima akse ci aya bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmad bamba ak si abdou khadir jilani ni nga xamene yonent yi ko ci tanj wala nga yak deram yak nga der yonent yeb wali yu non lañ mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim walli bo ci wedd rek weddi nga walli yep luko waral ni nga xamé ni weddi qubu saman mo ak weddi yonent ñoyam parce que ñom ñoo fi représenter yonent yi ali musallam kullu walliin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la cheikh ahmad bambax ci masalikul jinan neena walli bo seen muy dox yonent la représenter ci kaw suuf yonent la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ño xamni ci politique rek lañ nek politique rek ni ñi maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen
nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek lay ni rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlu huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënona gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wasiba mo gënona gaaw fop waye dedet les xam lepp wure su ko wax les xam lepp wure su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yom ba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong ma lañ ko topé yalla kessé amul daral ko koj ak yom ba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buhaba bo xamone ci end jox na la nga sango buhaba bo xamone ci end jox na la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon nako fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousi ciagri lañ daan sédélé mbousi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngén di nan dé moytu len ciagri serigne bi moytu len ciagri serigne bi lepp ken mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla li se wërsek ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu la ko jox ci lu nga di len ko laaj ci lu ngay sangolu haram wala ngay diwolu haram ndax lu sun borom dogal la tabaarak wa ta'ala suñ mudu mbay cham waxtaan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko defema noppalu tuuti bala ñu dem ci majalis bi inshallah ta'ala ñi ni émission bi gëjna am ngeen ñaanal yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah ta'ala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yéene ñin ñepp ñu and layante ci biir rek du caagne dañu gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñuy wax mbaa lu ko raw mbaa lu ko gën yalla nu natto nu fété fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala mi denk sama bop di len denk ñu moytu ndiko parlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bi mu fi waxé ne nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf upp ko mbolo fouf wax toj penci wu gëna graw yim waxon ñepp ni meex lolu parlo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi lako gis lire ko non lañ xamé ni mustafa jaxaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaay ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasub parlo sayidina abubakar sun mam ju tedja sayidina abubakar sadiq de kérok ba mu falo te génné discoursam ba dania da ngeen ma fal waye gënuma len da ngeen ma tek ci kanamu daayiru bi rek waye gënuma len da ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jëwri rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisee ma joom ah waye dimbali len ma ngeen laye biir ma jubanti ma tuti ak cialawtiw xam ngeen ak cialawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je ni ko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jubanté ki waaw ndax merlona Abu Bakar dedet Abu Bakar dani alhamdulillah rabbil alamin bima yalla wursagale ci sama mbolo mima jite waajo xamni amna fitu buma jenge mu jengar ñima buma jenge rek mu jubantima alhamdulillah rabbil alamin
alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne djoume ko ca wax ñun la amok talibé ko ca wax ñun la da nga ñak kersa ko ca wax ñun la da nga gok waye yalla nu gënal serigne ci li serigne ci bax bax yalla nu leen gënal ndax yalla mo nu mëna yobbu aljana yalla nu mëna xettali mo mëna fajj sun aajo xeyna nak mëna ko jaar la ci loxoy.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة في إساءة خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام. بكي جليدي بكي اوديتيري راديو خصيد اونلاين ديلو سيرين منن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنة، تي سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جاتي في سي سنغال tambek juroomi waxtu ca bitim rew Italy ci daram ji ñi tuddi Ihya Ulumuddin. Ina bi sante yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dafa amon fukki tombu yo xamne mom lañ doon waxtane, ñu tuddi won ko al amradul khulub, te moy cancer de foie. Cancer de foie di fukki febar yo xamne dañ ko ballulo ci digeenti alquran ak sunna. Borom rabbi siwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana xamle ni tawat yoyu ay tawat la yo xamni day sank borom. Xam ngeen ni cancer de foie day alak borom. Ñu tanun fukki jikko wala fukki melokan yo xamni ni dañ ko tudde won cancer de foie. Ci jekkon moy al kasib wax lu dul deug, al khima jew kibru reey, al hasadu tanyan mom lañ doon waxtane barki dembu, an namima rambaaj tay mom lañ wara waxtane, al ujbu naw jef, al bukhdu bañ nitti goko fenn, riya ngistal sam u deggetal, ru'yatul fadli ko dasel dafa ya ko gën, fukki jikko yoyu wala fukki melokan yoyu wala fukki febar yoyu ni diko tudde cancer de foie. Moy tombe yi nga xamni mom lañ doon waxtane tombe par tombe. Suñu tombe tay nak lu bëgg waxtane cancer de foie bi ñi tuddé annamima ni rambaaj, na'us billahi minha. Rambaaj cancer de foie la bo xani day yobbu borom safara. Mom du yam ci yaq xol bi, du yam ci yaq yaram bi, waye da ci boole sax nak yobbu ko safara, ñu lakk ko ba melni doom la qadara Allah wala saman. Annamima rambaaj Cheikh Mohd Bamba daf ko définir ci wax ju gatt biñ ko laaje mom Seigne Touba ana lan moy rambaaj. Muni wahiya naqlul kalam bayna nas ala ji'ati al ifsad. Neen rambaaj du daralul tokhal waxi jambur jele ko fi barab yobbu ko fa barab, te sa intention du daralul yaq. Intention bi mo doonon yaq, bi ngay tukhal wax ji diko yobbu fenen sa intention moy yaq. Seigne Touba ne buñ la laaje rambaaj li moy rambaaj annamima tukhal waxi jambur yobbu ko ci yeneeni nop waye jublu ci yaq rek. Xam ngeen ni sun jamono bi nu tollu mom da melni moy jamono bi taxone Seigne Touba di wax. Xam ngeen ni rambaaj mo tass keur serigne si, rambaaj mo tass présidence, rambaaj mo tass opposition yi, mo tass parti, rambaaj mo tass keur yi, rambaaj momile mo tass adina, waye rambaaj mo tassum rew. Motax mu nek lu danser, lu danser lu graw annamima lu graw graw. Yakna digeunte jeuker ak jabar, yakna digeunte bay ak dom, nday ak dom, mag ak rak, serigne ko talibé, militant ak famu milité mom rambaaj annamima. Al-Qur'an daf ñu doon netti
benn rambaaj kat bu garaaw boo xam ne dafay spécialisé ci rambaaj nga xam ne léegi ku nekk ci rambaaj mooy sa bàyyi ci rambaaj gis nga ni Abu Jahli nekkee bàyyi way safara ñëpp ñiy dem safara ñëpp noonu la waa ji nga xam ne mooy Walid ibnu Mukhira alquran diñu ko misaal Walid ibnu Mukhira mooy bàyyi rambaaj kat yi Walid ibnu Mukhira mooy sëriñu rambaaj kat yi koo gisati muy ab rambaaj ne ko yow xanaa Walid ibnu Mukhira sa bàyyi yow xanaa Walid ibnu Mukhira mooy sa sëriñ mooy sa gidd anna mima rambaaj daa mënoon a rambaaj bu nuppi spécialisé ci rambaaj sun borom di ko xibaar ab yonantam alayhi salaatu wassalaam ni ko wala tutix kullu alaafin maiinin xamaasin masaa'in bi namiimin wa manain lil xayri mu'tadin azim xut laa ba'da zalika zaniim in kaana za maalin إن كان سامال وبنينا إسا تدلى عليه آياتنا خال أساطير الأولين سنسيمه على خرطوم سنسيمه على الخرطومي من سورة خلم منكو يوكي على يوني ولا تتح كل على فين بل تقوى جو خمني بل دقلوا جو خمني ñaari baat yu ne seconde mu ni barkeb Sëñ Touba nangam maa ngi giñ ci Sëñ Touba ni nangam la alxuraan nee na moytul ma waajooju waa joo xam ne mbilim lacc mu ni barkeb Sëñ Touba waa joo xam ne mbilim lacc mu ni barke Alhaji Malik waa joo xam ne mbilim lacc mu ni barke Muhammad nee na moytul ma wala tutix kulla alaafin maiinin xamaasin masaa'in foo ko fekk daa boole moom dafa spécialisé ci rambaaj ndax dafa boole jëw rambaaj fen nay soxor añaan iñañañ yi yooyu yépp boole na ko moo tax mu nekk ku spécialisé ci wàllu rambaaj mu ne ko yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam am na waa joo xam ne mi ngi ci dëkk bi mu naa mu ne ko saa boo waxee mu giñal la waatal la mu naa mu ne du dara du ca dëgg mu naa mu ne ko gis nga bi mu lay giñal ak a waatal xamaadin ma ngay piis bët ba ñam àndal naa leen dama koy nax xamaasin ma ngay piis bët ba alxuraan nee na waylu li kulli ummasati lu massa safaraa ngi xaar waa joo xam ni day rambaaj bay melasu ci ay làmmiñam wala muy jëw bay melasu ci ay làmmiñam wala muy xapp-xappal bëtam wala muy piis toog di wax ak nit di piis ka ca des wan ko ni ko li may wax damay suub rek bu ci sa yoon nekk li may wax damay fen rek bu ci sa yoon nekk moo tax nga piis ko moo tax nga ngelaju ko mu ni masaayin bi namin foo ko gis nag doxkat la boo xam ni doxkat la boo xam ni tànkam bi moo raw bargalu maabo nama maabo yi baal tànkam bi raw bargalu maabo ñu toog kër gu ni dana fa dugg màggatum yor yor lay doon waaye gis nga doxam bu bari boobu njariñ nekku ca doxam bépp bi namim binamim dox bi yépp kër goo ko seen mu dugg rambaaje rek kër gum dugg ni waaw ana borom tubay ji xëy naa ñu ni waaw moom de da léegi la xëy de mu ne ah mbaa yéen ngi koy bàyyi xel boo demee mi ngi ci seeni tànk de dal di dajak aawa bi ni ko waa yow kumba moom noo nekkeeg moom ci kër gi bu dajak kumba ma ngay jëw aawa ba ma yow sa kooki noonu yi ñàkk jàmm moom yi mu ngoog màggatum yor yor noonu lay def kër gum dugg tas ko kër gum dugg tas ko bi namim mu ni waaye yëmu ci sax nag manaa'in lil xayr lu baax bëggu ci dara fekkiwul ku baax fekkiwul fu ñuy baaxee te ku bëgg a baax mu dox sa digg ak baax ku bëgg a baax mu dox sa digg ak baax boo dee soxna su baax ci borom këram xam nga lu mu lay wax waaye góor ñi jëruñu ko de baax na yaa ngi nii loo am jox ko loo xam wax ko waaye baax na ëllëg mu takkal la fi ñaareel na nga ni tocci nag manaa'in lil xayr bëggut lu baax bëggut a fekke lu baax te kuy def lu baax mu tiyee sa loxo manaa'in lil xayr ngay ampul waaye bu diggal kilifaam patron
mu ne yow li yaa ko dese yow li nga nangu kenn nangu ko mana in lil khair yow li nga nangu kenn nangu ko ngay talib bu nangul ab serigne mu ne yow dañ la japp njam yow legi yow otas nga dañ la japp otas mana in lil khair bo de talib bu nangul serigne ngay waajo xamni yalla dal akhir ci def lu bax lo am delo ko ci lu bax delo ko ci daara yi delo ko ci diine ji delo ko ci nangam mu ne wa baxna djuroom ñeen fukki wala kana ku leen bëgga defar ya leen di fukkel mana'in lil khair mana'in lil khair bayu rambaaj ka di la yalla di definir de mom la yalla di definir ni wan ñu ab rambaaj nu muy mel ab rambaaj kat ni muy mel seen baye ni la mel yeen rambaaj kat yi ngeen balma seen baye ñi ni mom la alquran di definir mana'in lil khair muhtadin azim kumuy xulol wax la sa baxu mam kumuy xulol rek wax la sa baxu mam sun borom ni ndaw ko bakaru lim boole da bari mën ta ñak baña bakaru sun borom ni koku ndaw ko bakaru muhtadin azim ndaw ko bakaru mune yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ki malay wax boko xamul muna mune jikko yu bon yi dajé ci mom xam nga lutax mu dajé ci mom muna mune ko day domi njaalo ibnu sanim manam mom liko dal sax mo gëna graw njaalo ibnu sanim hutla ba'da salika sanim ibnu sanim moy lan waxon nako ci benen waxtan mani dom ñent la ci sharia xam ibnu al halal ibnu al aram ak ibnu sanim ak ibnu sina ñent yoy la sharia xam ci dom ibnu al halal moy kan moy dom ji nga xamni bay bi dafa tak ndeyam ci farata ci yalla ak sunnas muhammad alayhi salatu wassalam andak mom ci jamono bam dagane mu andak mom moy ndaw ci labna ba nupit sañna andak mom koku lañuy tuddé ibnu al halal dom ju tey ju barkel nu ngi nonu dagan na tay jamono bi ngay andak mom dagan na nga andak ndaw ci dom sosu ca koku lañuy tuddé ibnu al halal ibnu al haram moy kan ibnu al haram moy dom jo xamni ndayam dagan na la lew na la ya ko tak ci farat yalla ak sunnas muhammad jamono bi ngay andak momit ndaw si amul bax fekk na baxam set bam sangu waye nak jamono bi ngay andak ndaw si ayewut dang ko satchal ay dang ko satchal ay satchi gog nga satchi ay tim aramon ci yow ba nga deme di satchi ay far dom sosu ca koku lañu tuddé ibnu haram ibnu haram dom bi sosu ci lu aram la waye nak ibnu al halal ak ibnu al haram ño bok yam dañuy donu seen bay di donu seen alal dom ji dess yobulu ko dara nikke di donne non lay donne dom ju lew layit nak ju dagan ibnu sanim moy kan moy ki alquran di khasni ndax mana rambajam ak mana fenam ak mana yakam muy walid ibnu muqira ibnu sanim mom dafa sonalon yunus sallallahu alaihi wasallam bam fitnal ko lol ibnu sanim moy ko xamni tak nga ndayam ci faratu yalla ak sunna muhammad alayhi salatu wassalam wayna yalla dogal ndayam joju nima yalla balte balati ma don ko wayef sir leg leg mu tassal kumbam si kudul jeukeram ben bis mu tassal ko kudul jeukeram jele ci eumbu bi mu juddo jeuker ji defeni moko jur daldi tuddu ngente mag yar jangal fekk jeuker ji juru ko koku sari ay wax ni bu ci jeukeram noppé na ci ñepp noppé yoonu kenn neeku ci waye nak ibnu sanim la bay bi juru ko waye ibnu sanim la ndax bay bi juru ko waye nak bu ci borom kërëm noppé ndax nopp jabaram wala mo xam sax da ko xamul na ci ñepp noppé koku xamit yow nak ci noppi bul dajé ak mom mu nu rok mor xudja nga nan waye doomi yibra je nu rok mor xudja waye sari aduma lu na la dé sari aduma lu na la dé ci sa yoon jeuker ji dong mo am droit réclamé ko jeuker ji rek mom kep mo am droit réclamé ko jeuker ji dal mom bu taxawé né ah fatou wala aminte man day sa dom ji
ah wax deug yalla ki de jurumako aha legi nak sharia daal di ñew taxaw nak l'islam day ñew taxaw ni kon nak acca dem leen ci pencem sharia ma ñu atté leen yow ku jëkkeer yow jëkkeer gi bo démé na nga giñ juroomi giñ juroomel ba nga ñaan rebum yalla kepp ci sa kaw nga ni juro xalal bi yow ndaw si na nga giñ juroomi giñ juroomel ba na nga ñaan yalla rebum yalla kepp ci sa kaw nga ni mo jur xalé bi yeen ñaar ñepp bu ngeen giñé ba paré sharia ni acca tasna seen digënté nak ko ni dem sekkatu len dara ba yowmal khiyam même bu ngeen bëggona takanté wat dootu len ko man ba yowmal khiyam aramanté ngeen ila yowmal khiyamati légui na sharia dex ni yow nak dom bay lerut way yaay lerna ndax yaay la ëmb juroom ñenti wër fukkel ba nga xaw ko gañ kon topil sa nday topil sa nday légui kaccet ci sa ba ki ni moy sa bay kaccet ko ci ki moy ibnu sanim ibnu sanim ibnu sina moy kan lerna moy domi ndialo ko xamni amo borom keur ba nuppi tassal sa kumba ci goor go xamni ni bayina ci yow dara dom sosu ca koku moy domi ndialo koku lerna ibnu sanim mi momit day donu bu fekke bay bi neena ci ciel bu te bay bi ne ciel day wara donu bu bayam deewon mu wara nek khalifa fekk mo ci mak moy don khalifa ba de koku ni sa bay juru la rek sari ar raylu nala ko koni sa bay jurula rek sari ar raynu la na bu bay bi deewon wara nek khalifa moy don khalifa ko ko te nek khalifa rek jalgati nga l'islam jalgati nga l'islam jalgati nga l'islam bay yoram baaj kat yi nak moy ki moy ibnu sanim mi walid ibnu muqira bi aya bi wacce daf ne tas paka ñen ñi ni jasi dem ci ndayam niko alquran wax na ma lu bon lu ñaaw lu kenn mësta deg yow sama nday yow dong ya ci mëna indi preuve ding ma jox preuve mba ma ray la alquran muhammad ji khasna ma yalla muhammad ji khasna ma qaswa qanim ba bamay sango suuf duma ko fatte waye nak yow dong ya mëna joxe preuve ndax li alquran wax deug la wala du deug wa ila ma jël sa bakkan mu taxaw ci ndayam yor jasim nday ji niko tay la lay wax deug li waw liko neexul ba neexul way alquran muhammad ji waxna deug yalla muhammad ji dey waxna deug de muneko gis nga yow sa bay dama meunul won dara ci kaw lal meunul won dara yalla dogal nak mu amone ab sam mu amone sam sam bi man ci man dara ma dan rocci ko ci keer gi diko fek ci all ba di jeflante ak mom ci nga soso motax alquran rek kay deug alquran rek kay deug muneko ci nga soso yow ci nga soso ci nga soso walid ibn muqira waye xol ko mom mi liko alquran di khas khas khas khas jurna dom jo xamni jurna dom jo xamni mom lañ tudde won sayfu islam sayful islam mom mi motax wala ndjay di faral di lebu nan wuy dana jur xitax wuy dana jur xitax waye xitax dana jur wuy xeyna xolal bay bi ni mel waye terewul jurna dom jo xamni mujj nañ ko tuddé sayful islam ndax njambartem ci bir l'islam njambartem ci bir l'islam mune ko gis nga waji malay wax ni alquran day juñ ci di dem de tuddul turu ken mune ko gis nga waji malay wax ni muna mune ko deug lay baña deg ci nopam sa bu degge deug da nan khala asatirul awwalin mo li di ñom lebi mami lebi yag nañ fi mo waji lim wax yag nañ ko wax sa bu degge deug bu ben borom xam xam waxe deug ci kanamam mune way bu mu ray way li ñun yag nañ ko deg yag nañ ko deg khala asatirul awwalin ñun yag nañu deg lu melni mu melni dañuy yaronte sallallahu alayhi wasallam wa batay xamugo ki malay wax de sa nasimuhu ala alqurtum bo gise bakkan ba dañi fonn ci kaw legi ñepp xamé nañ ko borom bakkan bu fonnoral bi ñepp ko xam legi xam nañ ni walid ibn muqira la bayu bayu nafiqi na bayu rambaaj kat yi bayu rambaaj kat yi serigne rambaaj kat yi moy walid ibn muqira alquran la suratul khalam kon aya bobu ñu ngi waccion ci walid ibn muqira di won ko spécialiser ci walu rambaaj sun borom neena ma yalfasu min qawlin ila ladayhi raqibun atid
amul benn rambaaj kat boo xam ne dana yëkkati kàddu wax te intention du dara lul rambaaje lul ni ñaari malaayika yi di raqi ak atiit bindi nañu lim wax. Rambaaj kat bi bu ñëwee xam nga lu muy waxa ah aminta ma sàcci wax la de ah bu ma ci feeñ de mu ne ah borom tubey ji mu ne ah fa ma ko gis de moom waaw yàq nga xelum jàmbur nag. Léegi bu ko defee aminta moom duutu xoolat ci borom tubey ji ludul rek sa wax jooju. Léeg-léeg mu woo ko téléphone mu wuy waaw foo ne mu ne ko maa ngi sama barabu liggéeykaay mu ne ko nekkoo fi ñooñu ma dégg ñuy wax nag ñum doon xale yu jigéen yi may dégg kàddu yooyu may dégg subhanallah. Léegi loola du dakk nag ba sëy ba xëy nag yam fa nag waaw sëy ba xëy rek yam fa. Moo tax faqih ba nee na woon wayan baxi li kulli mukallafin an yafasa lisanahu yàlla na jaadu na mukallaf mu nekk di maitriser ay waxam yàlla na jaadu na mukallaf mu nekk di maitriser fu muy sànni kàddoom jaadu na ci lool. Sayyidina Abi Urayra nee na yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na man kaana yuminu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Ku gëm ni yàlla am na bis penc dana ñëw ñu àtte la xool say jëf del wax lu baax fu mu yam nga yam fa del na nga umple wala ngay noppi ci loo xam ni sa yoon nekku ca. Ñu toll kon nag jamonoy rambaaj ndax bu jëkkoon léegi rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tànk buñ demee kër Modou Mbaye Thiam jóge fa dem kër Moustapha Sam jóge fa dem kër Ibra. Léegi tubaab bi indil leen benn moyen boo xam ne moom lañuy transféré rambaaj moom lañ koy transféré ñoom Facebook ñoom WhatsApp ñoom Viber ñoom. Léegi dañ ñuy indil ay éléments yoo xam ni ñooy transféré kàddu yi nga xam ni mooy kàddu rambaajkat yi. Ndax bu jëkkoon Walid ibn Mughira bu bëggee rambaaje day dem kër Muhammad jóge fa dem kër Ababacar dem fa dem kër Ousmane wala kër Aline. Waaye léegi déedéet fi nga toog ngay toog rambaaj li nga bëgg a rambaaj lépp jox ko ndaw lu ñuy wax WhatsApp. mu tasaare lu ko ci groupe yépp. Mu am lu koy ma xam nu ma ko mën a tuddee ci tubaab loo xam ne daal mooy dinay créer lu mel noonu dana koy créer loo xam ne moo koy motiver pour mu gën a tasaaroo. Da am ñaar yoo xam ne ñoo gën a gaaw ci tasum réew ñaar rambaaj ak li ci biir Tubey mbaa li ci biir Skumba. Réew mu tas rek ñoo ko tas ñaar yi rambaaj ak li ci biir Tubey ak li ci biir Skumba réew mu tas ñoo ko tas. Moo tax yonente sallallahu alayhi wa sallam ci hadis boo xam ni Sayyidina Abi Urayra moo ko nettali radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na man waqa Allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi daxalatul janna. Mun yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na ku fexe ba sa ayu li nekk sa diggante ñaari ngaam mooy alisaan lammiñ ayu li nekk sa diggante ñaari ngaam mu na yonente nee na ku fexe ba maitriser ko ba sa lammiñ doo ci rambaaj mukk luy taalum réew doo ko ci wax. Yonente sallallahu alayhi wa sallam ni ak képp ko xam ne nii fexe na ba li nekk diggante ñaari poojam muy ab sa wukaayam moo xam góor la moo xam jigéen ay wa ca ne mu sàmm ko maitriser ko ba ay woowu du lor kenn nee na kooku daxalatul janna yow mal xiyam direct àjjana la jëm direct àjjana.
defé na ni lolou mom ñun wa sénégal xam nañ ci dara bu yagguto ndjay barki dembo ndjay ciowal digënté li nekk ci askumbakus tubay tal na rew mi yaq fi alal julul jeex ray fi ay nit té dara indi bako luddul ciowal lu nekk ci digënté ñaari poj li mi ngi ci skumba lema nga ci tubay ayu ñaar yoyu mo tal rew mi ayu ñaar yoyu mo fi yak ay milliards yu dul jeex barki dembo ndjay te ba legui jeexagut kon li ci digeunte ñaari poj nek ci askumba wala mu nek ci tubay ay wowo aw ayam war nga ko fegal rew mo dekk war nga ko fegal dekk bo dekk war nga ko fegal keur go dekk yonent ni ko fexé ba fegal ay wowo wa rewma fegal ay wowo wa dekk ba fegal ay wowo wa keur ga dakhalatil janna ñun nak ay wowo taal suñu rew barki dembo ndjay ay wowo nek ci digënté askumba ak tubay mo taal suñu rew yonent ni ma waqa'a llahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatil janna rawahu tirmis dakhalatil janna rawahu tirmis leg legi nga deg borom xam xami wax ci wax ju naccio diku man japon na ni kuni dana jeng bam dess borom xam xam man lolou japon nako yalla xam nako xam ngeen ni sayidina yusuf alayhi salatu wassalam ay wi nek ci askumba moko yobbu kasso sharia bu don atté ci digënté yusufa ak saliqa kenn ku ne xamna ni saliqa niveau intellectuelam mu am ben employé bu ne ci biir kërëm en tant que saliqa la première dame bu togué nan sama employé bi daf ma don sakku wa ku ko wara gëm ana ku koy gëm en tant que niveau intellectuelu saliqa fi mu tollu niveau intellectuelam fi mu tollu nga xamni legui ab employéam lo xamni moma don sakku motax jëkkeer ji repousé ko parce que xel lu ci nangawut lolu motax jëkkeer ji niko way bunu fonto nak ce niveau intellectuel dépassé na ben xalel bu ndaw bo xamni sa employé dong la ci biir kër gi nga nan moma don sakku lolu lu ci nangawuko même bu xalé bi amono fitit lu ci diko nangou logique diko nangou waye gis nga sa employé en tant que intellectuel bu goor sa mbindan sa bu ne dañ ma don sakku donte man na bañ wax deug faawu dañu ko gëm ndax sa niveau intellectuel ci mom donte ken manam bu fekente ni mom simple mbindan la waye yëmul ci simple mbindan ma nga bayiko ci barrier ba nek ben ser nek ben con nande tegul ñew même pas un an mu acquiescer le viol luñuy wax ce niveau intellectuel lañuy xol en tant que patron bi en tant que kilifa gi donte man na bañ wax deug mais sharia mom ce niveau intellectuel lay xol bu amé dara lu muy douté rek ci yow la koy douté ba deug lèr ba paré mais mal asaf boba nak jamono yaqogul ni nga xamni da ngay gis nday la wax de bokk yi nday ji do xamni yow yaak sa jëkkeer ji yena siq dom ju jigen ji yeen ñaar yena ko siq seen digënte yalla jéxal ko ngeen dem tribunal ta sey bi ol yeek ngeen rafetal ko dede nga deg ni sa jëkkeer joju ji la fasé ma ngay tak benen jabar nga bëgg yaq adinam sa dom ji ngeen sekk yeen ñaar
nga yoni ko ci sa ci bayam nga yoni ko ci bayam niko demal mu joxnu sa dundu sa rabitaayma demal mu jox lako sa dom dem jeli rabitaayma bi nga kompolo ak mom en tant que goné nga nax ko baniko jignal sa bay wiyal bis bo tedde bammel ay bis bo duggé bammel wallahi da nga doyal rikki malaka de gignna ko ci yalla da nga doyal rikki malaka en tant que bay en tant que bay alali adina tax ak bëgg yaq adina am tax nga dom di ngeen bokk yeen ñaar ngeen ko jignal sa bay wiyal ni jël ko ni ko rawu ci kasso bi luko def lamiñ lamiñ motax yonentini man waqa'u allah sarra ma bayna liyayhi ay ku fegal yalla lamiñ dakhala fil janna ko fegal yalla lamiñ dakhala fil janna gis nañ ko gis nañ ko gis nañ ko ñaar ñu taggo rek tax nga lekk lok sa dom ju jigen jiñ bayam viol ndax bëgg yaq adina am te yow woor na la ni li nga wax dara amu ci xel sax nanguuko xel nanguuko sun borom neena ci alquran wa yasakhil lahum la tufsidu fil ardi ghalu inma nahnu muslimun alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun suratul baqara sun borom neena yaq kat yi ni yaq adina nit ñi nga xamni fo leen fekk da lañ jaara ci li nekk ci seen tuba yi tal adina yaq adina tal ñu wa adina yaq am rew jamono bo leen ne ay way li ngeen def ak yaq la di xam nga luñ lay wax way yaqilan ñun ñi defar nga naan lan ñun ñuy defar nga naan lan ñun ñi defar nga naan lan nit ñi defar nga nan lan benen bi ci dess amna lu am solo lo xamni mbollem ku ñu akissé war nga ko roy ci yusufa alayhi salam yusufa alayhi salam dañ ko akissé viol mom yusufa alayhi salam ñu dem ba yag ndaw siko akissé won dal di taxaw nak tan ni tay nak mo wax deug nak te yalla tax ñu na muni dama don fen rek yusufa yiquma ak mom dara Yusufa dara la sekut ak mom damay katch rek en tant que intellectuel dal en tant que la première dame tay ma wax deug moy Yusufa yekunu dara jeuker ji ne ah kon tay legi nañ dem genn Yusufa ci kasso bi président mo wax lolou ne kon nañ genn Yusufa dañ ko togn Yusufa kon ndek deful dara ñu ñew ni Yusufa président neena gracié na la nga genn topatuñ la dara Yusufa ne genn lan yeen ndax da ngeen di tiaxaan yeen li ngeen tek ci sama der bi dana xey rek genn ni ci sero adedet dem len ngeen poser question mbollem jigeni senegal bu doon senegal la mbollem jigeeli senegal fekk Yusufa dañ ko ni president neena nga genn waye du ci yam dalay jox fonction yow yaay nek ministre de manam ministre bi nga xamne mo yore walu mbay mi nomé na la Yusufa ni buma kenn nomé tank deug leerul ba paré buma kenn nomé soxluuma ndom ba tank lulul ni liñ tek ci sama der bi dañ ko teggi ngeen dor ma jox ndom ba tank lolou kep ko intellectuel war nga ci tirer leçon amna ay drasa yu ci nek dam lo xamne buñ ko teggé ci sa der bëgg la fal imama bala nga doon iliman na lolu teggi ko nañ ko wetti bam set nga doora doon imam nañ ko wetti demal ci ñoko wara setal ñu setal ko bam set vicc nañ ko setal bam set vicc jele nañ ci sayidina husayfa radiyallahu ta'ala anhu mun yanamtu sallallahu alayhi wasallam neena la yadkhulu aljanna namama aljana du fa duggu aljana du ko mos ñu kan mun xana rambaaj namam rambaaj husayfa neena yanamtu neena rambaaj du tabbi aljana
rambaaj du tabbi aljana waxuma la du tabbi aljana de waye gis nga biñ ko soule ci la ko rekki malaaka yi tambali ba kérok ñu naan suba lañuy dekk rekki malaaka lolu hadith la de yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax ñu jëlé ko ci ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma yaronte sallallahu alayhi wasallam mo genn doon doxantu ci xabru ya la doon doxantu di doxantu borom bu ñaari bammel ni rett taxaw dan ni rett taxaw dan ni a ñaari bammel yi day malaaka ya ngi leen di duma yi metti te yag ñaari bammel yi mune ma ngi deg seen yuxo yi malaaka ya ngi leen di rek rek yi metti te yag mo ne pourtant ñom da mel liñ def sax tuxu ko am solo ba yag mu ni ci ndekete liñ def amna solo de ak reuy sax liñ def ñu ne ko waaw luñ def mu ne kenn ki am rambaaj la won monsieur rambaaj la won wala madame rambaaj monsieur rambaaj la won wala madame rambaaj mu ne motax malaaka yi diko rek rek yi mu ne kenen ki ci dess nak da dan def bu singu waye bu nopi au lieu que mu wut ndox defar bopam waye dede day baye sawmi di tok ci kaw ay yereem mu diko julli walé mutafakhun ali mu diko julli walé hadith la waxani mutafakhun ali kon bokki rambaaj lu graw la lu graw la legui nak nit ñi dañ ko banaliser ba defuñu ko muy dara ba legui réseaux sociaux yépp danaka man nga xni rambaaj moy seen métier lu ko waral moy damay wo seigne moudou mbay cham téléphone na xeyna peut-être mak mom no bok fuñu fété no bok serigne wala no bok parti wala no bok association wala no bok groupe whatsapp ni waxtaan ma diko wax li sama xalaat lo xani man ak mom rek la nekk mak may enregistrer un sur vendra mang mom ni dal di fewalo bokatuñ fuñ fété mang mom mu commencé jël samay audio rek wala mang mom no bok ben parti waye mom amna sansu président di ko recevoir sa bu démé ci présidence man la fay nekké mang mom ño bok ben gox di ay responsable waye bu démé présidence man la fay nekké de yak parti bi de secrétaire d'état bi moko feñal de barki dem ci réunion ba fa la nekkon te bam gennen subhanallah mang mom ñoo bokk serigne waye sa bu joggé étali ñew mang mom suñu serigne daanañu bokk fekk étali ñuy bokk di tok di waxtaan di disok serigne bi waye sa buma ñibisé sénégal peut-être sëriñ bi joxna ma lo xamni jox ko Modou Mbaye Diam wala joxna Modou Mbaye Diam lo xamni joxumako man ma joggé étali ñew sëriñ bi laaj ma ana diw ah diw de mom légui wa neel ma nga fa rek wax ji jeex waye diw de mom légui lu ko ci indi légui ji lu ko ci indi yen bok nek ay bëkk nek ci biir kër sëriñ bi lu yandu kër sëriñ bi fanani présidence te xamaguñ kan la sëriñ bi ne ah man de li xew ci sama kër gi jaaxal na ma man de li bi makoy wax ñunu neena won nga ni ah diw de mom bul xam ay affaiream diw de mom xaritu ministre sangam la de xaritu député sangam la de xara bam leer la te fekk lolu bing koy wax nak sa intention moy al ifsad yaq comme niko seigne touba waxe seigne touba ni na rambaaj du len lu li ngay netti bing koy netti sa intention moy yaq digeunte ñaari nit rek motax diko netti lolu moy rambaaj amana bu fekke li ngay netti bing koy netti nasi am motax laye bir motax ena moudou mbay cham na
ni bayil xel diw lima gis muy yëngu ne bis bu ci feñe man na la ci yobale kon nak moytul lolou laye bir la lolou du rambaaj waji day jaay drop te xaritam xamuko te mi ngi koy fréquenter nga laye ko bir xamal ko niko ki ci njuba di la nek lolou dara neku ci lolou du rambaaj lolou du rambaaj koku laye bir la tuddu dinu ad-dinu an-nasi'a koku laye bir la tuddu da am lo xamni laye bir nit ki la waye du rambaaj du rambaaj mu ne kon ñaara ngi ni ño xamni yalla ngi leen di mbugal ci bammel te kenn ki dara taxulul ab rambaaj la won keneen ki ci dess bu sawé du fe du ki liñu wax manam xuma ferlu lañ koy wax wala dit manam dal bu sawé bu nuppi du laal ndox am nga ci sharia bu dé goor mom sa bu singu wayé même bu amul ndox sharia may nako mu jël aw doj ginnaw su fekente ni def na istibrah ba nuppi moy yeungal na saw kay bi ba sidid yi saw mi tie won sidid yepp dañ may nañ ko mu jël lu melni aw xop wala aw xeer dal di fomp fi saw kay bi doon genné waye lolu ñu may goor sax may ñu ko jigen jigen mom dañ ko ni fala budda mënta ñak sa bo singu wayé na nga yor ndox lu ko waral moy singu wayum jigen day tasaro budé bu goor nak man na baña tasaro motax jigen mayinu ko lolou mom mayinu ko wenn yon mu tour ndox te yurul ndox mayinu ko ko cheikhou bamba neena abram baaj foko fek ñaari xar kanam la yoré ñaari xar kanam abram baaj neena foko fek ñaari xar kanam la yoré ye saibul wajhaini mom rambaaj ye saibul wajhaini al kasbu wal buhtan al kasbu wal buhtan rambaaj foko fek rek ñaari xar kanam lay amé moy ku mëna fen lay doon rambaaj foko fek ku mëna fen lay doon wal buhtan foko fek ku mëna sos lay doon ñaari xar kanam yi la ab rambaaj ci yoré moy fen kat lay doon ba nuppi tamit day doon ko xamni ni ku mëna sos la ndax boy fen di fen ba amato lo fen sosa fosos lenen sosufa sos rek boy fen ba amato lo fen sos rek sos rek ñoñu moy ñi nga xamni buñ dajé ak ma samba ni da wéx buñ dajé ak ma demba ni da ñu duñu samba duñu demba alquran ko misal wa isa laqu allatheena amanu qalu amana wa isa khalu ila sayatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustahsihuna surat baqara sun borom neena ab rambaaj pir moy ko xamni bu dajé ak yow lim lay wax bokut ak bu dajé ak mudu mbay cham lam koy wax sa bu la gisé ni yow la andal bu dajé ak yow ni yow la andal da ngay nek ci parti bi bo dajé ak président parti bi président parti bi la djiblu bo mo président rew mi parti bu meuna don rek bo dajé ak président parti bi won ko ni yow dong la andal fekk bi nga joggé ci président parti bobu niko yow dong la andal dajé wat ak benen chef de leader niko yow dong la andal nga dem ci ñaari serigne yu bok nday ak bay ñew ci serigne bi niko yow dong la gëm yow rek la andal waye bo démé ci doomi nday ji wala doomi bay ba niko yow dong la andal saibul wajhaini saibul wajhaini borom ñaari xar kanam ngo borom ñaari xar kanam ngo bo gisé leader politicien yi duñu gëm kenn duñu gëm kenn danaka lolo tax parce que nit da len di wax ni yeen la andal ba waxtu wajot ñu war def lenen risala qul lizina amanu qalu amana waya wisa qalu ila siyatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustahsihun ñun dañuy naxké dong yow lañ gëm lolu moy wax ci kaw wax ci suuf bo démé présidence bëgg ci teranga ji niko yow lañ gëm présidence bo génné ni opposition bi yeen la andal hmm
bo démé kër sëriñ bi ni ko yow la andal yow la gëm bo déllu sa ci talibé yi ni man yeen la andal ci daïra bi wa daïra bi am

bo demé daïra khaswa khas serigne ba bam rap waye bo ñëwé ci serigne bi khaswa daïra ba bañ rap yow yaay kan sayibul wajhi ni borom ñaari xar kanam sayibul wajhi ni yow borom ñaari xar kanam nga ab fen kat nga ab sos kat nga ab rambañ nga ñaata nit ngeen xam ñu xey dal ci seen kaw te dañ leen rambaaje rek ñaata nit ngeen ci xam ñi ngi may netti sen soxna so xamni tasna daara ben serigne daara ci lan moy serigne daara bi da wax dongay ni len njel yi ngeen di sol bu len ko fi indeti da gis na ni kep kenn ci yeen ko sol njel bu dugg ci wanoy du ko simmi te njel yi fotoy kilifa ci nek am ci xale bu ko jalgati indi fa njel mu dumako xale ba dem wax ko mamam mamam dal di deur ci mbedd ma yuxu dekk bepp dajje muni serigne daara bi da bañ serigne touba serigne daara bi da bañ serigne touba mbolo mi ne touba tay saytu lolou dal di ñew toj daara ja yakate ko yaxet ay jamono la ci gannaaw ay at ci gannaaw lu ko waral ñaka teylu ak deglu ab rambaaj kat mom kay xana kon buñu déssé tay mom dañu wax nda gëm Serigne Touba ndax ko tol ni Serigne Touba nga tak ñëllem wala ko tol ni Serigne Fallu nga tak ñëllem di dug ak mom ci wanak ana warma waxon na len ko fi ben daayira bo xam dañu ñëwon ni dañuy siyaré ci fi ma gis len ñu yor ay yéré yo xamni jigen ña nga woddo ay sër yo xamni Serigne Fallu lañ ci disséné ma wo président daayira ba niko waaw ndax bu Serigne Fallu ñëwon fi di nga ñëmé tok ci kawam mu ne dédet mané ko mok li ngeen defa yam seen sër yi ngeen disséné Serigne Fallu di tok ci kawam mi ngi melni bu fi Serigne Fallu nekkon da ngeen tok ci kawam bañ démé lañ ko bayyi motax mbir mi lu mata tey la ben way mo lay nono fe rek adresser la lu nek c'est très attention ñaata serigne daara ngeen xam yu dal ci seen kaw te lu melni do nga ko waral diw da bañ serigne touba ko xam dara ci yalla dana ko bañ ko xam dara ci yalla dana bañ serigne touba la khadirullah wala saman la khadirullah wala saman annamima rambaaj buñ leen waxe ni waye lutax ngeen amé ñaari xar kanam bu ngeen démé fi melni bu ngeen ñëwé fi melni da ngay ñew leader politique bi ne la ah saway man gawuma la de est ce que saway man nga andal ndax barki dem sen nañu rasuwar la pale de muni mo innama nahnu mustahsihun kana du lima dem pale muni mo may soob rek dama ko gem dama bëgg na xam secret yi rek dama bëgg na xam lim nekk rek innama nahnu mustahsihun nga dem pale president ni la ah saway barki dem sen na la fele ci groupe opposition yi de sama adversaire yi seen na la fa de ci télé bi barki dem muni non président sa xol sédd ñooñu dama bëgg nekk ci seen biir luñ fanano luñ yendo fanano ma xam ko ñi wax la ko innama nanu mustahsihun nga ñew serigne bi ni la wayo barki dem bu da ya ñewon fi dima yakal wa daayira sangam ne nga seen bop lañ fa nekkal ne nga wa daayira bi li ñi def gëmuñu ko ah waaw mo ne barki dem bu da yow dama la seen nga jël fa paral mun la inama nahnu mustahsihun wa daayira bi ni la wayo saway yow de ñun barki dembu dong ne lañu dem nga kër señ bi loñu fa yekul amul tay nga ñew wax sax ju toy ji muni mo inama nahnu mustahsihun señ bi dama lay soob rek waye señ bi xamna ni nang subhanallah sayibul wajhayni yow yaay kan sayibul wajhayni señ tuba ne na abram baaj mom ñaari xar kanam lay amé bu ñuul ak bu wéx abram baaj ñaari xar kanam lay amé du ñuul ak bu wéx netti won na len ko xani man na ma wax ni bayila ci man xam ngeen ni aaday sénégalais moy awo moy séddi la ñël lolu aaday sénégal la awo séddi la ñël yalla dogal mu am ci taylibi ko xamni seureum dañ ko may señ bi ben rakam yu jigen ba magam jigen señ bi diko denci legi nak mu bëgg wëru ci señ bi pour señ bi yaralel ko ñëlem te pour señ bi yaralel ko ñëlem

ni bu fi aaw bi jógee léegi magam ju jigéen jooju di sëyeg sëñ bi mooy doon aawa. Su booba buy natt njël man koo nattaaleel ngir mu bëgg sëriñ bi wàcce aawa bi mu xëy ñëw rek toog fi moom waxtu yor yor. Ah waaw sëñ bi man li ma dégg dégg nga ko waay. Ah man de lii xuma fuñ koy waxee, man day lii yeex naa koo yëg. Mi num doon mu ne sa aawa bi nee nañ ab dëmm la diw sàngam dëmm la. Sëñ bi ne ha mu ni waaw waaw nee nañ dëmm la de. Ah sëñ bi ni cell rek ba takkusaan mu indi kafe ngoon gi mu ñëw di naan si kafe ngoon. Sëñ bi daal ni diwoo muyu mu ne kaay mu ñëw. Mu ne ko diw mi toog de démb nee na ma ab dëmm ga. Talibé bi daa tiit ba ni ko waaye sëñ bi merde ba ma la koy wax waxuma la ko ci kanamu nit ñi waaye merde. Gis nga ab rambaaj noonu lay mel, ab rambaaj noonu lay mel. Ba ma la koy waxuma la ko ci kanamu nit ñi. Kanamu nit ñi may lan? Dégg naa sëñ Thierno Diouf Lambaye yal na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande taf ñu ci barkeem. Dégg naa noonu la meloon. Saa boo ko waxee dara ci nit day xaar ba kooka ñëw mu ni diw mii nee na nangam. Waaw buñ ko bàyyi buñ ko doon def léegi rek ñëpp bàyyi Rambaaj. Buñ ko doon def léegi ñëpp bàyyi Rambaaj. Diw mii nee na ma nangam ci yow. Fekk anamu yàq rek nga ci jublu booy ñëw rek na la koy wax. Suñ borom nee na yastaghfiruna minan nas wala yastaghfiruna min Allah. Nit ñi ngeen mën a nëbbutu ba duñ xam ne ay Rambaaj ngeen waaye yàlla moom kenn mënu koo nëbbutu. Nit ñi nag moom mën ngeen leen nëbbutu ba booy wax duñ xam ne yow ab Rambaaj bi wax nga waaye yàlla mu ne ni kenn mënu koo nëbbutu. Rambaaj mën naa weesu, Rambaaj mën naa weesu. Moustapha Mbaye Sam mu doon def ab waxtaan ngir yàlla ak l'islam. Lam doon wax yàlla ak yonent ak sëñ Touba ko wax ci misaal. Léegi nga am sa benn waay boo mere boo xam ni def na loola nga daal di dagg waxi Moustapha Mbaye Sam poste ko def ca photo kooka mel ni Moustapha Mbaye Sam kooka ko tax di wax. Lu ko gën di Rambaaj kooka bu amul xel bu seetaanee loolu day wax ne ah kon kii maa ko tax di wax te fekk yow yaa def say manigance say manipulation dal di jël photom daggi waxi jàmbur taf ca doo ci yam sax de nga croix ko nag teg ci boole ci. Baax na wallahi da ngeen bu leen fàttali bis dana ñëw ngeen fanaani bàqi ya de. Attention bis dana ñëw ngeen dem bàqi ya de. Bis dana ñëw ngeen fanaani bàqi ya de ak fu ngeen mën a ne ak fu ngeen mën a ne nag. Yastaghfiruna minan nas wala yastaghfiruna min Allah. Man ngeen a raw nit ñi waaye munu leen a raw yàlla de. Man ngeen a raw nit ñi waaye munu leen a raw yàlla wallahi. Séquence bu ndaw nga ciy dagg rek dal di jël photo kooka teg ci. Te yonentu sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon ne al fitnatu naima la ana allahu man ayxasa aw man ayxasaha. Al fitnatu naima la ana allahu man ayxasaha. Fitna fitna ko jàmbure la moom fitna ko jàpp njàmburam la moom fitna. Mi ngi toog ci ruqam ni ciel yëmut ci ni ciel waaye ma ngay nelaw nelaw yu xóot. Yonent nee na ku ko fa fekk yee ko ba dara xew ca yow mal xiyam safara nga jëm. La ana allahu man ay qasaha rëbbum yàlla dal na ci kawam te mooy yërmande yàlla sori na la te yërmande yàlla ku mu sori mooy safara nga jëm safara nga jëm. Fitna ku jàpp njàmburam la tëdd di nelaw. Fitna ku jàpp njàmburam la tëdd di nelaw. Saa boo ne kaay leen xeexle ma rek taal nga fitna. Taal nga fitna de ndax du ñàkk ñu la gëm ñoo xam ni jaral nga leen ñu ñëw xeexle la ba joxe seen bakkan. Man kay damaa bëgg boo amee njàmbaare ku fit defal ni sëñ Touba bul woo kenn demal rek. Ku la fekk si nag nga xam ni moo ñëwal boppam waaye bul def appel nekkal ci li nga ne rek ku ñëw nag nga xam ni moo ñëwal boppam. Al fitnatu naima al fitnatu naima. Waaye da ngay dem ci daayira bi nga gis benn waay boo xam ni ay interet personnel am jaral na ko
mu créé clan wo ci ay nit ba fitna juddo ci hôpital jannato ngi ni talibé yi mënu ñu ko jariño te seen ala la ko tabax lu ko waral fitna ay clan yu dul jeex mi ngi ni talibé yi ko tabax ci seeni cornette tiaf yuñ doon jaay ak seenu slax suñ doon jaay ak seen xorom polle suñ doon jaay ak ba xey tabax hôpital te mënu ñu ko jariño barki demb rek yobbu na fa ab donga passement bi rek 25000 francs la passement rek pour ñu xolal ma donga bi passement bi rek 25000 francs subhanallah te xolal ki faj donga bi kiko mujj faj yalla mi ma tim xamna ni ñetti témir la ko jox ñetti témir ñom passement rek yobbu nañ ma ci 25000 francs te ki mujj faj donga bi ñetti témir la ko jox légi est ce lu mel non buma dalaté man dana dem hôpital wala moy yobbu sa donga ci hôpital digënté dag biye ak passement lepp 25000 francs ñu jox ma rendez-vous nak 1 mois ni ci lañuy doga xol ba xam tank bi da rek wala da nangal subhanallah ma wagn ko dem ci ko xamni fajum wala dong lay faj ni somp astunguf ni ci tuy tank bané ci gaj wa ku ma sa gis li té sunu ñak ko tabax kat mi ngi ni sunu ñak ko tabax ma delu wat fa am fu lay delu wat fa ya andat ak dong bi ni len dong bi de la fi indi won passement 25000 ngeen jox ma rendez-vous 1 mois dong baangi ni wirna bay dox ndaw si da melni ku tit commencé ma expliquer wa bo gisee li lañ ko jinde li bañ ko jinde def ko fi maneko yi nga wax yeb waxumako dama la bëgg xamal ni yeen ñu melni ñun da ngeena bëgg ni duñ am accès ci yeen ci hôpital yi lool rek la du len li dong ma fi indi won man créerou mala problème waxuma dara waye dana la yegal ni len ñu melni yeen ñu xagn accès pour bu suñu dong yi fièvre té ñu mëna ñëw ci hôpital bi lool barki dem bu fi rek la kon annami ma muy rambaaj la khadrullah wala saman yalla nñ ci yalla mussel dafa amone ben way bu yoron jam bo xamni dafa mëna rambaaj ta xam ngeen ni ci l'islam dañu bëgg boy jaay dara la cey ayib nga wax ko ki ng koy jaay ba l'islam di l'islam waye xam nga legi mom gaay mom waxuma dara sa waye dañuy ñu portable di ko so bam jaayel dañu bëgg nit bokay jaay bu deew fas bu de daaba lu meuna doon bokay jaay wax ko ayib di ci ne legi nak mom mu am jam bo xamni ab rambaaj la xamna ni ab rambaaj la mu koy jaay nak bi jënd kat bi ñëwé mu ne ko ab rambaaj la de dama koy jaay do ay rambaaj la mu ne ab de rambaaj rek deug rawul ndax man maak sama soxna dong nga dekk té dañu bëggante xuma fu muy jaar barambaaji ñu bu dé lol rek graw jaay mako mu daal di koy jaay jambi bimu ko jaayé jambi mu yobbu ko kërëm jam xam ngeen rambaaj mok ku bëgg dem Alla ñoyam foko fekk day mutalé rek ab rambaaj ñeen bal ma ci baat bi du mëna tok mukk té rambaajut ah ginnaw kër gi ñaar nit fi né jëkër ak jabar gisul ku ñu rambaajé mu xol xamul lu muy def mu ñew ci jabar ji ni ko yow ndax yego lima yeg way mu ni ah yow lo yeg mu ni ah borom tubey ji de amna fu mi labat de te tuutete mu soti nak waxna la ko nak fexel ba buma ci feñ nak mu ni ah ya ko gis mu ni mako gis diggal ñu wax mu xacc fa gëna sori giñ fa moy li yalla doon wax legi yonnabi sallallahu alayhi wasallam ab rambaaj kat pire foko fekk day bari lu muy giñ ci lu dul deug jabar ñi ne ko wa lu ci pexé mu na man am na ci pexé am na xam xamu dal bo fexé won ba jox ma karaw sikki mom fi la mbir mi di yam mu ne abou de lol rek kay yomb na mu ne waye nak pa ka nga koy dagge de do ko dagge lancet do ko dagge len sisu pa ka nga lay doon mu ne waye bu de lol kay graw mu ne kon baxna soxna ci dal di dem wut pakam bu ñew bestak nga ne bu koy dag du ko yeb señ bi wacc midi pour sest mu ñew yakam ci bëgg mu nelaw mu diko upp di upp rek fekk bo rocc ko na dem ci señ ba ci jëkër ja ne ko yibra defal ndank de muna amna luma yeg de lo yeg mu ni deg na sa soxna mu ni
dina la ray dina la ray de mi ngi ak paka neena paré na pour ray la nak muni man sama soxna ni ma bëgge muni mako dégg ci say nopi bo dof dof lo nak ay ci ya xam bo gëmé ya xam ma dégg muni dana la ray mi ngi ak paka neena mi ngi mu den ci ron gëganaayam te neena dina la ray jëkër ji wacci jabar ji yakam ci bam nelaw jox ko añ mu añ tal ataaye ji nan ataaye ba nopi di sest mu di ko upp rek jëkër ji di nelaw nelawlu comme jot na xibaar bi mu ne xaarama nelaw nelawlu comme guddi mom momo say nelaw mu ne kon bëcëk bi nan nelaw nelawlu parce que ndax liñ wax deug le wala deet bimu tedde di nelaw nelawlu rek jabar ji xol deg jëkër ji xaran xaran lu mu defé ne day nelaw mu dal roof lu xom ci ron ngegenaay li roc ci paaka bi ndank bëgg dag ci karaw yi sikkim bi bimu ne nik ci sikkim bi rek jëkër ji ni xefet gis ko mu yor paaka mu wañ loxo bi nangu paaka bi teur ndaw ci rendi ko bim ko rendé ñew ci rambaaj bi jam bobu seen jambi ni ko reyna diiw de na li nak de bu ko ay bokkam yegge awa leg lu ci pexé mu ni ah nañ ko sul ndank rek kenn baña yek nañ ko sul ci ginnaw kër gi rek wala ci biir kër gi kenn baña yek bu ay bokkam waxé rek ñun leen da xexi rek dem kenn gisuko ñu dal dikoy sul déclarer ni diiw dafa set set dem kenn xamul ci mom dara bi loolu amé ay bokkam ñew di waxtaan ak jëkkeer ji rambaaj ba jaar ca gannaaw ni leen lim leen wax dara du ci fen moko ray sul ko bu ngeen ñeeng won leen fam ko sul ñu ne ko nañ dem mu ñu dem won ko fam ko sul ñu wax gis ndaw sa ñom tamit ñu daldi dal ci kaw waji ray ko bokki waji ñew dal ci kaw ñoña ñu xex mbolo mudul jeex deca li moy ab rambaaj li moy di rambaaj te pourtant kiko ko jaay waxon nako niko ab rambaaj la lay jaay rambaaj mom moytu rek yele lañ ci kuñu wax sahal ibn sa'id radiyallahu anhu ñen ñini sahal ibn sa'd la radiyallahu ta'ala anhu mun yelenntu sallallahu alayhi wasallam neena man yad man li ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi dakhalatul janna rawahu tirmidhi moy hadith bele batay rek ma jikko na wax mun yelenntu sallallahu alayhi wasallam neena tepp ko xamni ni defna effort ba garantel ko li ci tubayam garantel ko ba du ko def fuy gir ciow li ci tubay mom sa boko defé fula lewut ah bu feñé ciow do nga lay jur nak ciow do nga lay jur man na jur rayante sax nak man na dem ba jur rayante muni kep ko xamné nak tak na sentiram garantel mako ba du ko duggal fuy gir ciow mako garantil aljanam aljana la jëm kep ko xamné ni li ci digënté ñaari ngamam yi sécurisé nako garantil mako samal mako ba du ca génné mukk luy jur ciow muna mu ne aljina la jëm man yadd man la wax de ko ñu wa Uqbat ibn Amir dafa masni yaronte sallallahu alayhi wasallam waaw yow ki yalla yoni ma najatu fu nit di muccé question bu am solo la ma najatu yow ki yalla yoni fu nit di muccé nak yaronte sallallahu alayhi wasallam niko amsik alayka lisanak ku bëgg mu ci jappal saw lammi ku bëgg mu ci mëna mu ni jappal saw lammi de ca wax lo xam amsik alayka lisanak ma najatu ya rasulallah ku bëgg mu ci foy jaar ku bëgg mu ci foy jaar mu ni ko amsik alayka lisanak boy wax del wax lu la woor boy wax waxal lo mëna waat sayyidina abi musa neena masnama wax yonentu sallallahu alaihi wasallam niko yow ki yalla yunni ayul muslimin afdal wa ana julit ni ku ci gën julit ci l'islam yep ku ci gën neena yonentu tontu manima man salima al muslimin min lisanihi wa yadihi moy ki nga xamni sécurisé na lamiñam ba du ci lor ben julit waye sécurisé na loxom filimam ba du ci bind mukk luy agresser nit manam agression verbal
agression verbale fexena ba lamiñam ak pilimam du ci def mukk agression verbale lamiñam ak pilimam fexena ba du ci agresser agression verbale xam nga agression verbale waxna ba tay ni moy indi agression physique buñu xolé leader yi politiciens yi agression verbale ñoko fi gëna man agression verbale ñoko fi gëna man journaliste agression pilim ñoko fi daq yonent neena julit deug ki gën ci julit ñi moy ki fexé ba mucc ci ñaar yi sa pilim do ci agresser kenn waye sa lamiñ do ci agresser kenn yonent neena koku moy julit pire et dire radiyallahu ta'ala alayhi salatu wassalam motax mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muni kaburat qiyana an tuhaddisa aqaka hadisan wa huwa lak fihi musaddiqun wa anta lahu bihi kathibun aw kama khala alayhi salatu wassalam yonnati sallallahu alayhi wasallam neena xawma bakar bu gëna reey xawma ku gëna mëna wor wa jo xane buy waxtaan ak mbokam buy waxtaan ak xaritam buy waxtaan ak sopem buy waxtaan ak leaderam buy waxtaan ak talibem buy waxtaan ak militant bi defeni ki waxkatu deug la serigne bi defeni ki waxkatu deug la munete ndekete lepp ay fen la neena nit ñi ki ci daqa war moy ko xamni serigne bi da am ci mom confiance ba lum ko wax mu gem ko muna muni muy waxtan ak serigne bi te ndeke limi wax lepp ay fen la neena xawmako dakk war ki lolou la yonent wax sallallahu alaihi wasallam neena xawma bakar bu gëna reey lolou yow president de la doylo def la conseil am ci yow confiance te doko wax deug mukk te mom amna ci yow confiance loko wax mu gëm ko nga abissé ci confiance bobu rek di yak rek di rambaaj rek serigne bi dafa am ci yow confiance ba loko wax mu gëm ko ngay abissé ci confiance bi la serigne bi jox di rambaajé di yak rek nga xamni confiance bi serigne bi am ci yow taxna kula neex moy am accès ci serigne bi kula neexul du am accès kula neex rek moy am accès ci serigne bi waye kula neexul mom du am accès conscience bi président am ci yow taxna kula neex do nga moy am accès ci président waye kula neexul du am accès ci président conscience bi leader bi am ci yow taxna kula neex dong moy jot ci leader bi kula neexul subhanallah ana ragal yalla netti la ñuma neena cheikh modou fadal amna ci mbokki mbuso bem yi ku massa woni ko dama bëgg nga yoral ma sama ciabi buntu neek ñi wax bëkk neek ke man nako def ay ci kaw condition yi muni waaw muni ko kuy ñew dila laaj ci duma tej buntu bi mbokk mu ñew dila seet ci duma tej buntu bi teyli bi bu jog di siara ci ngir yalla duma tej buntu bi ne seigne fall niko ba li yegg la yow moto bëkk neek kon lol day netti nañ ñuko waaw lolou moy mom duma tiyé kenn waaw ñeppay am accès ci yow parce que dañ fay nek pour ñeppay am accès ci yow ndax yow dañ fay nek pour ñepp lolou rek lay firi waaw lolou rek lay firi bo gisé keur serigne ci légui guer tabbi ci lolou moko waral moy nit ki day ñew bëgg am accès ci serigne bi parce que amna lu ko soxla su ko ñor so xamni woor na ko ni li ci serigne bi do nga la mëna fajo wala mom rek moko wara mëna lijeenti mu ñew ñu fatal ko buntu yépp mu lamb pos kay daaji bunti bu serigne bi defone yaramu neen sax su waji dana gis serigne bi ginaaw lamb na pos bu serigne bi defone yaramu neen sax la gaay dinañ forcer mu gis serigne bi way ay ca dakala jang alquran fi dakala wax lu bax dakala nek conférencier beug gis serigne bi baxam no dara ji am problème sax nga dem bëgg gis señ bi dara alcorane ji ak do ngay am problème ay bala nga gis señ bi
sayyidina Anas ibn Malik neena yonantu bi sallallahu alayhi wasallam neena bakkar ñett la bakkar bi yalla dul balé abadan ak bakkar bi nga xamne lum graw graw yalla mën nako balé boko tuubé ak bakkar bi nga xamne yoonu yalla neeku ci yoonu yalla neeku ci lool may lan as-sulmu salasa non la hadith ba tambalé as-sulmu salasa muni bakkar bi nga xamne yalla duko balé mukk mukk mukk moy bakkar asirku billah bokale yalla ba xey de yalla duko pardonner bakkar bi nga xamne yalla man nako balé moy bip bakkar bo xamne def nga ko te du bokale te nga tuup ko yalla man nako bal bob moy bi mi balé bakkar bi nga xamne yonam neeku ci moy digeunte mustafa mbay sam ak mudu mbay la xew sen digeunte yalla ni sama yon niwu ci damay xaar ba ngeen niw rek ngeen layo ku yey ma jox la deug wala ngeen lijeenti ko fi ci adina bala ñu ne dem bu fekke mustafa sama togn nako ni mudu balma ciowla jeex yalla effacer yonu yalla neeku ci bobu nak mo gëna bari leg bobu gëna bari di tumal asgor di dem rek di whatsapp di dem rek di partager di dem rek leg leg man damay jaxle man leg leg damay laaj waaw lu bon luñ ci partager lu bon yow lo wara na daw xeexlu ko diko sori mu ñew gatando ko sa ñaari loxo fexé ba ñepp jot subhanallah la khadir allah wala saman subhanallah musabsabina bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa darajiruk kon annamima muy rambaaj jikko la jo xamni na'usu billahi minha ñun ñepp nañ ñaan yalla musul ñu ci nga xamni febar yépp febar rambaaj xawma febar bu ko ci gëna graw mo febaru jëw waye fenni len kay annamima rambaaj kon cancer de foie ñiñ doon waxtane mu wara mat fukk tay ñu doon waxtane cancer de foie biñu tuddé annamima nga xamni mom day yaq xol du ci yam yey yaq yaram du ci yam day yobbu nit borom safara qadar allah wala saman mandarga yi nak yalla misal nañu ko ci alquran neena mandargam rambaaj bokku na ca kullu alafin wat dako yomb lol wat mbilim lacc muni barki seigne touba barki alhaji malik mbilim lacc am nga giñ nak ak wat du ben lolou sax giñ la du wat ma xumut wat mom moy billahi la ilaha illa huwa wa rabbul kaaba wala yemel mom dal wala tek sa loxo ci safara wi tak ila akhirih muni du yam ci man ak giñ waye hamas la dafa spécialiste ci mana rambaaj ba beut bi bokku na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj lamiñ mi bokku na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj hamasim du ci yam de masayin tank bi moy gëna gaaw fu mu tek bi bu fa joge tek fa feden manam keur gum dugulal bu gene dem ci jenen koku moy masayin waye lo lepp nak bimu koy def binamim xam nga bu fekkone day dox ngir defare al islaa bayna nas ma muskila fihi waye nak mom binamim doxam bi yep binamim ngeen balma manay lil khair du def lu bax te ku beug def lu bax mu tiye sa lox am moy tiw mi ngay jox sa alal ji ak moy yow de ya ñak fu ngi ah waye man comme birëb la bo xamni ni birëb bu yalla la te yalla lañ fay liggéeyale ya alcorane lañ fay jàngalé wala birëb la bo xamni hôpital la dañ fay faj way niw doole ñi lool kay wax deug yalla xana ma def fa sama alal ngir dimbalé way niw doole ñi dara niw ci muni mo xey juroom ñenti wala kaana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de muni ko yow de wote yaagle alcorane wax
alquran neena dedet li waji wax dara du ci deug juroom ñent wala kana ku leen defar do leen fukel ñu lutax yalla ni bo joxe ben ma multiplier ko juroom ñent tegal la ca kon kay wala kana wo yow ben do nga joxe ben yalla multiplier juroom ñent tek ci muy fukk mu jox la kon kula gëm lo lolu abram baaj abram baaj yone xass ta defé dé binda xass bi yow li nga ci daj ba am ko boko joxé da ngay ñak dé mana'in lil khair mana'in lil khair kon señ modou lolu moy mawdu biñ andi won ngir waxtane ko muy cancer de foie dañ koy tuddé ci arab al amradul khulub febari kholi wala bok al amradul khalb mufrad bi febaru khol nga xamni julit bu nek warna fu mu tollu di visiter xolam diko set diko nemiku bu ko nagé naré duggal ci buntu rambaaj mu daw buntu fenn mu maytu daw buntu war yépp dinañ ci ñew inshallah taala ko yalla defale tawfiq motax julit bi ñu bëgg fu mu tollu muy régler bopam sayidina omar neena won radiyallahu ta'ala hasibu anfusakum qabla an tuhasibu de len xol sen tension bala yalla xol sen tension de len xol sen cancer bala ko yalla xol de len régler sen bop di yar sen bakkan bala ko yalla yar hasibu anfusakum qabla an tuhasibu lolu sayidina omar waxon radiyallahu ta'ala kon nak mbir ma ngok ñun ñep ñu and musul yalla ci rambaaj musul yalla ci febari xol yoyu ci warma yonentam bi alayhi salatu wassalam bi jaay sayyidina shaykhul khadim radhiyallahu anhu sun borom musul nu ci parparlo ndax parparlo da bok ci nga xamni day yaq di talum rew mbir bu ñewé lu metti metti wax ci lay deug te yalla tax wax ci lay deug te yalla tax la ci res nak yalla xam nga baye ko yalla mo xam imam bi la mo xam serigne bi la sa bu jenge jadd yon nagn ko jengar ci sayyidina abubakar siddiq radhiyallahu ta'ala kera bagn ko defé président de la république mom mo sakku won conférence de presse muni yeen peuple bima jité ma ngi len di ñaan waxtuma jengé na ngeen ma jengar ñi ndax gënuma len kat da ngeen ma tek ci seen kanam rek ben way bu fo yoy bu ñak solo bu neew carton ba melni Moustapha Mbaye Sall mo jog ro ci jeesim ne ko gis nga bo jengé sama jeesi ji la lay jengar ñi duma dem ko wote conférence de presse duma la bind leer jeesi ji ci la lay jengar ñi sina abou kadir sadiq dal di tok sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolé ak donga bo xamni buma jengé mu jengar ñima bima yalla bolé ak minita bo xamni buma jengé mu jengar ñima alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolé ak peuple bo xamni buma jengé ñu jengar ñima kon xana yeen leader yi yeen njiit yi war ngeen ci jëlé comme leçon ba fekk ay julit ngeen waxuma sax kudul julit sax war na ci jëlé leçon waxuma nak en tant que ay julit kon nak mu du waxtaan wa ngok ñi ngi leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu mbolam diaspora bi di leen ñaanal ci seen taxaway ñom tamit di ci nuyu ku melni serigne mor mbeng mom xam ngeen ni momit wëlëre la wo xamni sa bu ñëwé senegal dina ñëw bu fi ci daara ji and ak rakam di ñu wax serigne ngagne barki dem rek serigne ngagne ak may wo dima jox ab yobante bo xamni serigne mor mom moko jox mu jëm ci man ak ku ñi wax serigne mohammed mbay taxun ma rañé ko nak waye dama gis mu yone ma ay addi ju jëm ci daara ji waye turam rek la xam ni ci mohammed mbay ah mom tamit ñing koy gëreem diko ndokkel daana faral def rek bu wote ni man la mohammed rek dal di duggal addi am waye taxut ba taxagut batay rek ma xamé sant bi ak yoyu ñom dañ ni laqatu di def ngir yalla dal ni yalla fay yiw di nuyu serigne wali fay mom tamit
sank rek ma ngi rasuwar diam ji muy jox dara ji nenañ ma yonne nako jazakumullahu khair jazaahi ak mbolam yeen wa diaspora bi ci sen taxaway ci and ak ñun ci émission bi wota bi nemiku gi ñaan yi lo lepp yal nako yalla nangu te bolo ni wu am nañu bari ba consulté Skype bi da nga gis ñu bari dañ ci woté wala ñen ñi di bind message mais ma asaf xam nga Skype bi suma xasse déconnecté wu rek ci waxtaan wi duma ko lirat en tant que du dimanche da jotar xeyna wala yi mel nonu parce que bari wuma luma koy lire parce que xam nga yenen jumtukaay ci dess ay ki ak yoy motax danaka légui nama ko daan utiliser duma ko utiliser nonu lol ngeen bal mako waye du mukk ak ñak yépp yeen ñepp lañ safo yeen ñepp lañu faalé am na ñu xam dañu amul numéro bi waye ku yalla defal tawfiq du ñak li nga massa dajé ku la ko jox ko défé inshallah taala mom du ben sa bo xani dina ko fay jamono bu nek tayit ku woté inshallah taala dina la jël lu mu gatt ma jox la ci sama temps bu dé lu jëm ci mbirum diiné bu dé lenen kon yeen ñepp dal ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen ndokkel ci seen taxaway bu baaxa baaxa baax di gërem di ndokkel ko xamni ni man na ma wax ni sama doomi jitlé la mom tamit ñu ndokkel ko ci taxawayam ndax biñu bëgg magal la wote fi nima sa juma joju dama bëgg karo bitigi ta xam ngeen ni biir gi mom karo won nako ba noppi nima juma ji dama bëgg karo biti bi te kat mom momi sax deug la ma nga bitim rew waye su ko neexone yoy man nako ci baña fekk waye l'islam ñor bu mu ko ñor te bëggul ku wax turam ah lool rek moy lima ci jaaxal waye ñi ngui koy gëreem diko sant te diko ñaanal diko ndokkel di ñaan yalla doli wërsegeem te ar ko yeen ñepp kenn ku nekk la ngay somp diko def ci lu jëm ci l'islam la fa dess yalla nako yalla ar yalla bu ci ndok tabbi ak foko meuna duggal nga mo xam daari mustafa mbey sa mo xam daari mor xudje mo xam juma yi señ mor paté foko meuna duggal rek te l'islam tax la fa dess yalla nako yalla ar yalla bu ci ndok tabbi yalla nako yalla doli masalu lasina yunfiquna amwalum fi sabilillahi kamasali abati anbatat sabasana bila comme nako alquran waxe yalla dakoy multiplier yalla nako yalla def subhanahu wa ta'ala jere ngeen jef señ modou nak ma nuyul sama wëlere señ mustafa mbay señ mustafa cham nek fofu ci amerique tay sarak mom tamit ñu koy nuyu di nuyu way juram inshallah ta'ala sen taxaway jazakumullahu khair jazaahi di ndokel ñep bayiwuñu kenn yeen ñep jere ngeen jef jazakumullahu khair jazaahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

سلام على رسول الله. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبي وخلبي أرشدا. بك جلدي جناب نسانت يالله جلدي مصفى عليه الصلاة والسلام دين جين طمب بوبوني كسيخ Abdullahi al-Ahad waxe nga xamni danaka mawdu bi ndjel ben gi dama ko tuddé won sax asmatul akhlaq li ñi tuddé crise de valeur ñu ko waral moy aslu bi tosanal li serigne abdullahi laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrer jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu gudd la waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah taala ay point ndax ñu bari jangat nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci réew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natou sun borom la bu yalla natou rewmi luko waral sun borom natou rewmi moy dañu saga walli wi dekk ci rewmi yep mbollem walli wi senegal yep saga nañ len to sun borom mo waxon ci hadithul qudsi ni man hada li walliyan faqat aslantuhu bil arab ku saga sama walli déclaré na la guerre ku désacraliser sama wali wi nga xamné dafa nékkone lu sacré képp ku ñew désacraliser ko man yalla déclarer na la guerre wali wi sénégal yépp ñu désacraliser leen yaqsin der saga leen tuumal leen lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mbax du ay bâtiment mbax du am rew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mu del wax ni wa khaliq nas bi kulli adna ni ngeen jeflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawu tirmisi jeflante len ak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna doon rek ni nga jeflante ak mom ci jikko ju rafet luko waral alquran neena wa khulu linnas husna ñeetu du baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu linnas husna ba ci ñu nek baqiya sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati ne ki dund ci kaw suuf kon ah saga kat yi ak wax kat yu ñaaw yi legi yematuñ ci ñi dund dañu jall ba ñu tedd ci baqiya ni tedd ci seeni bammel jotté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddii ak beccëk ali sallatu wasalam neena inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq li tax yalla yonnima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalaat jikko yi indi waat jikko yu rafet yi lo tax cheikh ahmed bambani lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen bal na seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yag ba nga am ko kep ko xamni yaangi sakko nguuru yaangi sakko jite mo xam spirituel mo xam temporel neena ak ko meuna don na la woor ni bis du ñew mukkuli feek andok liñu tuddé discipline do ma sa don lolu ngay sakko do ko ma sa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha ladal jirani kama yubahidu an nirani
discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sante fuñu tollu dila gërem dila tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna muni discipline moy tax sa peuple sante la moy tax sa peuple approuver li ngay def discipline rek moko mëna mayé wa yujibul madda la dal jirani muni non la lay sorilé safara muni discipline mënul am te wax gi rafet amul hawit lizana hawla alkhair tafus bihi wa tukfaku ladairi neena bo amé discipline luy génné ci sa lamiñ rek lu rafet lay doon te muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamiñ te rafet borom lamiñ wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori doom adama yi dana ko fegal khat khati jamono hawit lizana hawla alkhair tafus bihi wa tukfaku ladairi radiyallahu ta'ala anhu munu iskul man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek gidi spirituel mba nga beug nek gidi temporel muna muni te amulo liñi tudde ay teggine amulo liñi tudde education bu sen muni ko meuna don ko meuna don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku gidi spirituel da nga bëgg doon gidi spirituel mais amulo discipline señ touba neena do massa doon gidi spirituel da ngay sakku pour nek gidi temporel señ touba neena bo andut ak discipline ko meuna doon do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la señ touba wax muni ndax discipline moy yiwu adina ak wa al-akhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal al-akhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li'annahu munawwirul janani kama yukharibu ila al-jinani discipline lol lay jariñ lol la señ touba wax discipline discipline lu ko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñi nga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline mo leen ko may atta hadratul ilahi bo fa tewé te amulo discipline dañ lay selbu pii ma do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi benn photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo tay tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum bëtum kaw dalé ci sa mbarum bëtum suuf té lu ci ndigalam ñu né da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer bamax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew mu ñu def ko ci discipline way katu arab da waxon ni khaddamta watnaka farrahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika neena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna muni qaddamta watnak liggeyalal sa rew fa rahman yujisika bu ko defey yalla lay fay sa rew liggeyal ko ngir yalla yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika sa bo liggeyal sa rew pour yekeuti sa drapeau rew muni yalla dana yekeuti sa daraja ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay océan ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay station yo xamné ay sénégalais ño fay liggéey di am luñu yobbu seeni kër seen njabot di dundé batay nga yobbu len semence technique
ndax patriote dana def loolu kalla wallahi kalla wallahi. Jamono bu yàgg ñoo ngi liyaar ak a artu di léeb ak a luppen xalel yi pour ñu dellu seen xel. Wax leen ci lu sëñ Touba wax, waxoon na dawlatul baatil saa programme bu négatif, mu naa mu ne may ko batmaa rek léegi tey mu jeex. Dawlatul baatil saa programme bu négatif nee na foo ko fekk rek may ko temps léegi mu jeex. May ko temps rek léegi mu jeex ci nii mbaa ci nee. Waaye dawlatul baatil moom saa wa dawlatul xaq ila saa programme bu positif mu ne bis penc la jëm, dara mënu koo fonk. Ñu ne ko lu tax, mu ne al xaq saabit programme bu positif, mu naa mu ne dara mënu koo tee jàll al xaq saabit. Waaye wa amal baatilu wa in ala fa saayiqun wa saafil programme bu négatif ak lu mu kumb mu naa mu ne xam nga ci fu muy mujj asalaamualeykum, nee na foofu lay mujj. Loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu. Ah, loolu la yonent bi waxoon waa Màkk ci seen programme bu négatif boobu, bu mu ñëwee fekk fa làmbi goloo ku jóg daanu goloo yaaku moom, mu ne jaxal xaq wa sa xaqal baatil fa innal baatila kaana sa waqa. Programme bu positif ñëw na, dana fi jëlee bu négatif bi alayhi salaatu wassalaam, dafiy jëlee bu négatif bi. Ma ni kon xalel yi li waral musiba mii dal ci Sénégal, man gisewuma ko ni ñoom xalel yi dañoo ñàkk yaakaar ci réew mi. Réew mi ba tey yaakaar jiñ yaakaaroon mi ngi fi, dara mijju ci. Waaye damaa gis ni nattub yàlla la. Yàlla moo leen déclaré woon guerre, wàcc na guerre bi ci seen kaw. Lu ko waral mooy man aadali walliyan faqad ahsantuhu bil arb, ku noonu sama walliw rek man yàlla maa ngi ci sa kaw. Ñu waa yàlla sa walliw moom nuñ koy nan lañ ko mën a définir, kan mooy sa walliw? Mu ni dellul ci addi suqut suba wa ma taqaraba ilaya addi bi shayin ahabu ilaya mi maftaraf alayhi aw kama xaala. Ba ba ngay àgg ci wa ma yasaalu abdi yataxarabu illaya bi nawafili atta ahabahu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasmau bi wa basarahu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama xaala alayhi salaatu wasalaam fi xadisi alqudsi bi xawlillahi tabaraka wa taxala. Mu ne sama walliw yomb naa xam. Mu ne kan mooy sa walliw? Mu ne sama walliw mooy koo xam ni li ma farataal ci moom def na ko ba mat sëkk yëmu ca. Mu day toftal ay nawafil. Nawafil yi bari na. Jàng alquran ci nawafil yi la bokk. Jàpp sa njaamur ci lu du sa yonnekul ci nawafil yi la bokk. Jàng xasiida ci nawafil yi la bokk. Suñ borom ni sama jaam nag du deñ di nekk ci xeeti nawafil yooyu ba mujj ma waayoo ko sopp ko. Yàlla kum sopp soppi la. Ndem doomu aadama ne yow rek bu la soppee léegi te am alal léegi mu soppi la. Doomu aadama ju la sopp te am alal léegi mu soppi la. Saretu mbaam nga amoon mun la baal mbaam mi jox la oto. Amoo foo dëkk mu tabaxal la airplus 4. Ndem doomu aadama mooy sopp moromum doomu aadamaam ba soppi ko. Waxumaa suñ borom, suñ borom ni sama jàmm bu ma sopp danaa la soppi. Mu ne ko waaye nooy soppee sa jàmm boo sopp? Mu ne xanaa damay yegg ak moom ci lu ma déggati déggal ko ko ca nga yem. Mu ni déedéet lu ma gisati wan ko ko ca nga yem. Déedéet lu ma làmb ba daj ko ni ko kaay làmb. May mujj nekk ab tànkam, may mujj nekk ay loxoom, nekk ay bëtam, du ma ca yem nag. Wa in saxala nii la ataytuhu, saa bu ma nee yàlla jox ma, ma ne ko am. Suñ borom nee na sama soppe damay mujj sama compte banque, samay magasin, léegi dama koy defal procuration nga xam ni léegi dama koy délégué. Sama signature lay yore, lum signé maa ko signé man yàlla rabbi situwa jàll. Ma ne nag ñu passé benn laps de temps bu passé boo xam ni walli yu Sénégal yépp saaga nañ leen. Te walli yi buñ mënee baale it yàlla moom mënta baale, ndax dañu ni lu ma taswuf ñoo koy wax al martabatu laatu saami
sun borom neena ki ulama tasuf neenañ martaba du balé bo yisitil bustani masna andak ben xarit waliwum ñuy dox ci mbedd ben xalel xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci mbagum ebo yisit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit waliwum bu ni ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek mënu ko bal bal bim la door mu ni ko la ilaha ma ngi wat ci sama borom ni niwuma yalla allahumma yalla fir ci man bu beugatul kuma lal yalla fir ci man bu beugatul kuma lal ñoñu buñu agge fofu rijalul khayb la len yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañu melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji du ko yek sax ñu saga suñu wali wi tuddi senegal yep min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser len ba jeeratuñ dank mbum ah bu nopi ñu ni senegal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yemuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci dugg moy révolution spirituelle xam nga révolution temporelle lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sax légui ñu dugg ci révolution spirituelle révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek de sacraliser suñu sëriñ sëpp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñu na yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ag ci di cité ay tour nit diw yow sa bay daf la jangalo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la daan bay lam la sama mam daan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñi ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alquran weddi alquran neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alquran sun borom neena khala lahu musa hal atabiuka alla man tuallimani mimma ulimta rusda koku kan la won du nit sayidina khadir du won nit yalla yu am jam buñ wax musa di ab yonnata ali sallatu wasalam yemu ca mom musa momi muy seti moromum nitam ngir moromum nitam momé yalla xamal nako lum ko xamalul muné ko ndax duma ñew top ci sa gannaaw nga dima digal may def nga dima téré may ba ndax ma am ci li nga am sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam neena bayam azara ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fatabihni ahdika ziratan sawiya domay wax ak baye de ñu nan ko ibrahima alayhi salam mun yow sama baye man day amna luma yalla yenkewal lo xamni xamna ni yenkewalulako wa ndax kon do ñew and ak man yoonu wi ma teggu ma tegg la ci te xana lusit lim nangu moy doomu wara top bay lolu lusit nangu waye ginaaw dom yalla def na ci mom lum deful ci bay mu labire bay niko man kat yalla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma laye le bir lan lako bëgg laye bir mu ne ko xana tariqan mustaqiman munajjiyan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjiyan min ad-dalal bay bo ñewé yoon wi ma lay orienter moy yoon wu bi nga xani mo musal yonanti fi jitu won dina sirat al-mustaqim yoon wo mo lay musal ci ak reer ba do sank mukk sayyidina musa alayhi salam lan la doon sakku ci sayyidina khadir moy ilmu nafi'u ñaar la ilmu nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñun bal musa ñaari xéetu xam xam yoy la doon sakku ci sayyidina khadir té moy haqiqa ndax musa mom amna sharia
kon liko taxone dem ci Musa ci Khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqat yalla xamal na ci sayidina Khadir lum xamalul Musa te Musa alislam yonent la ñaari xam xam yep ay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent bu juddou day juddouale ñaari xam xam yep spirituel ak temporel ñaari xam xam yep lay juddouale kon Musa juddouale na ñaari xéti xam xam yep waye ci bir ñaari xéti xam xam yoyu amna ci lu lemu lo xamni sayidina Musa xamuko Khadir lako yalla xamal mu ne ko kay ma top la may ma top la ngir nga xamal ma ci xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Musa di top Khadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayu lisina amunu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wattaqullaha innal asmin alim suratul hujurat ay bu man nga ci deg ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñu wutu yonanti alayhi salam ñu fi représenter yonanti ñoy ñan al ulama amiluna al ulama warasatul anbiya ulama wala amiluna yi ño fi wutu yonanti ni ñi wara topé ab yonanti non lañu wara lin wara topé ni ñi wara diglo ab yonanti non lañu lin wara diglo ñun bal mare dama xawa soj non lañu wara diglo sun borom ni bu fekke ni gem ngeen yalla bu len jitto ci yalla ko yonantam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonantam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kat ci sun wali wu senegal yi neenañ sun wali wu senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mami rek di len utiliser la khadra allah wala salam

sa cheikh salium mbacke mi fi nek wala nga dem setti cheikh mustapha saliw kumu ci meuna don gisoo ci kenn ci ñom ko xamni ni tay bu fekenteni rek ak mayla wala daraja la wala maqama la wala nango jaamu yalla la wala xam yalla la gëno leen ko xam gëno leen ko bëgg gëno leen ko man te gisoo kenn ci ñom ko xotti sharia lu toll ni de wé kon nak bo de xotti sharia bu nopi nak di tuddi wo cheikh salium mbacke da na la wax ni jotté wo seigne salium dara seigne salium defaru la yow defaru wo ndax bo defar won da ngay fexé mel ni ni seigne salium defar tañ xam leen fa cheikh salih touré bu tias naka nonu ko salika ila akhirih waye seigne salih wama defar fa top fo tollu di xotti sharia di ñaggi sagub l'islam ak ñagub l'islam duma la ko nangul gañu nga xani bi ñewé adina dañu top seen mbakan malheureusement na ñom bañ ko daggeté def ko ci ay whatsapp dima jema jabulise degg nañ ta luñ ca ba degg nañ ci luñ ca ba nit mom buy wax ngir yalla wallahi bo joge ngir fexel ko yaay mujj daana ta kamb ga rek ya fay mujj rek ko xamni lum wax yalla tax man duma wax ci par parlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala nu seigne touba neena ñoñu dana len joy ñu melni seigne salium mbacke dana len joy de gaay ñi nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signante wala seen borom te rabbasun borom ni alastu rabbikum sun borom neena ñoñu buñu faato ñi nga xamne dañoo dindi won contrat bima signante won ak ñom ñoñu buñu faato asman du len joy suuf du len joy seenum fel sax du dem ci ñom fama bakat alihim samaa wal ard wama kaanu munsirin wala sun borom wax te suratu duhad cheikh salium mbacke di ñariñal adina waye di ñariñal al-akhirah li xamal ni ñariñal adina la moy dañu wax ni deug deug njariñ alquran la ni deug deug njariñ day don lu fi dess ba faw di jariñ ñu wa jamono wa amma ma yanfa'u nas fayamkus fil ard deug deug njariñ moy jariñ ñu wa jamono aljuma bi wess rek khutba bi ma don def waxna ko ci man abdul dawara wessule bopam njariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom abdul dawara wessale lolu bopam abdul njariñam dafa wara law muy jariñ julit ñepp te yalla rek tax rabbi subhanahu wa ta'ala dem bay jariñ jamaadaat yi ak hayawanaat yi te yalla rek tax cheikh salium mbacke yeggon na fofu ñariñam hayawanaat yi gis nañ ci seen bop ñariñal cheikh salium mbacke julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci ñariñ li cheikh salium mbacke amal wa adina ñi dul ay julit sax gis nañ ñariñ li cheikh salium mbacke amal wa adina radiyallahu ta'ala anhu ñi dul ay julli sax gis nañ ci seen bop dana ko wax ci kanam inshallah sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kullu naqs alayka min anba'i rusul ma nusabit bi fadak bo gisee manela dana la netli ay netli rafet ci gañu li fi jitu won ba jall muna muni bo gisee ma di la ko wax moy dama bëgg mu meuna degeural sa xol ba nga xamni yalla rek kay yalla lo meuna gis ci adina xamni bis penc dana ma sa ñew lo rek la ci jublu dama bëgg mu dëgeural sa xol sokkala jom ba nga gën leena mëna roy ndax ëlëk ah dana ñëw de cheikh salium mbacke radiyallahu ta'ala anhu momit lool la xamoon motax ak njël benam ba ci mujjam kenn xamul ci mom lu soppiku xana luddul bi jaaw bi rek nam doon jaamo yalla bam nekké ci jamono yi ndawam ba bi muy nekk mak non lay jaamu yalla dara soppi ko ci wenn melawi rek nga xamni fajar gi muy genn adina kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat di lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak roham yobbu ko faka sopp nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu ha lol de moy li yonent bi waxon li sun borom waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mboram day rabbi sitwa jalla da waxon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa'bud rabbaka ata itqal yaqin nangay jaamu sa borom bekerok jibril bekerok malakal maut di ñew di jël ci sa roogi wa'bud rabbaka ata itqal yaqin nangay jaamu sa borom bekerok genn adina di ñew bekerok faatu di jot cheikh salium mbacke non la melon jamono bu nek ci jaamu yalla am akuk bëgg yalla am motax ñu bëgg waxtane nak ay jaar jaaram ni ngi doon wax lepp muqaddima rek la sa'ir bi neena man ara

walliyan fakannama ahya yep ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ko dekkalat ñu noddu tak sande ñu ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ko dekkalat muy dox ci kaw xlu ndax lutax bo wax ay jaar jaaram muy lon lo xamni dañu ko meuna roy jariñu ci adina jariñu ci alakhirah su ko defé bepp jambu ko roy tuyaba ci say bayiko yalla du ko yoni tu wañi dara ci tuyaba mom sallallahu alaihi wasallam gis ni kon di mujjo ñu bëgg waxtane ñu cheikh salim bakke ñi ngi gane adina am hal sasin min ijriya moy gaday gi amé jinni at ñetti témir ak fanwer ak juroom ci la dik adina di bisub alkhamis ci wéru koor bisub alkhamis ci wéru koor cheikh mom lim jub adagani indi nako ci irwa not ben sutum buñu wax serigne khalil mbacke ayyada allah wa nasara sunu xarit la sunu walale bindina ci mom ben téré tudde ko jantub jamonom wala ay téré sax ngay wax wareme ci téréem bobu nga xamni dina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam allahumma rabbaha sidahati tamma wa salatil khaima ati sayidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa fasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta hasabat lam subhanaka faqina adhaban nar wareme ci téréem bobu mom serigne khalil mbacke sunu xarit la sunu wala la ngoy ndokel ñu wone ba fi ci sunu daara ji set suñu ngir jëmmi yalla neena mom seigne khalil ci terem ba cheikh salih mbacke mi ngi dik adina guddik aljuma ci wéru silqada 22 septembre 1915 ngiss ni kon bu fekke ni cheikh mohammed lamine adagani ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni guddik alkhamis waye wax yi ben la guddii aljuma gi ak guddii alkhamis gi sore wuñu man nga wax ni sax ben la ci waxin bi rek la ñun mo xewon ni nak kep ku yalla nam ci mom mbir da koy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu juddu walé ko te mo wax legi li sa'ir bo xon ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab waaw sayyidina umar radiyallahu ta'ala dafa am ben bis sallallahu alayhi wasallam di waxtane dogali sun borom yi khadrul ilahi dogalam yu neex yi ak yu nakari yanti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtane ndir yi daqaiq yi ci nek ak sew sew yi nga xani sun borom dana ko jeflante ak jamam ni ba sunu serign ba sax cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu waxnako ci masalik yana fi'latuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara yana sun borom mbirem yi dafa sewa sewa sew lo reey reeyum xel lo meuna setantal setantal muno fexé ba xam mbiri num koy doxale ci ciobarem rek rabbi si tuba jalla jalaluhu sallallahu alaihi wasallam nak di waxtane dogali sun borom yi ak sañ sañam bi ak ciobarem sallallahu alaihi wasallam amone ben way buñu wax Ousmane karak qaswatu badrin julit ñepp dañu dem ci xare ba mom mu xey dem tok ci toj ga moy ci penc ma jigen ñu romb ko fa di roti sanni ko serni ko wadul yow do gor ñepp nga ci xare ba Ousmane lolu nakari ko mu daldi jog ñu ko ñu ligé mu jog jël nga nayam dem ci xare ba di xex neñu bimu ñëwé sa taxlu ci biir xara bi nek jambar di ray lo xamni menum sayyidina ali kep moko ëppalé lu mu ray ci yéfer yi waye ci biir jambaram gogulé nanant bi diko xol ba yag mu ni sahaba yi ku bëgg gis kuy dem safara xolal waje ñu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bayyi njabotam bayyi alalam bayyi leppam ñëw sa taxlu ci xara bi di xex ngir yalla wolup yonent bi ni bu dia safara la jëm amba ñun loolu ñun tamit fa la ñuy mujj wal iyas billah ñu dal di jël mbir mi dal di koy transférer ci seen bop
khalat dal ni kon xeyna ñomit maadu lolu da leena dal te yonent bi du fi len ko wax ñu nek ci lola ba xare bi jeex fek Usman belese nañ ko belese yu bari ñu xare bi jeexé mu dal di daanu tedd legi nak am ci sahaba yu ñu ñu wër ko diko ndokel ndax boba sahaba yi bu nit masana de ci xare dañ koy ñe ndax yalla ko yonentam ñoni kep ku de ci xare aljanaay sa yoonu kër aljanaay sa dëkk way li nga xamni ñew nañ nak ñe ko ci loolu nak diko ndokel muni e bayi len ma man xexuma won ngir l'islam de an innal ngani lan muni xexuma won ngir l'islam sama dëkk maam bi di yasriba muy madinatul munawwara mom la doon défendre rek ba kenn duko nat mom ko lo rek la doon défendre waye défendreuma l'islam de ñu ni la ilah bi nga xamé né nañ wul bit rek mu dal di jël ab xéj jam bopam dal di xaru jekali bopam dal di dé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew dal ni waaw waxon na len ko nit day dana aw yoonu aljana di kondam kondami di kondam kondami ba digënté mak aljana ben sebre mo fa dox sebre ci wolof moy sa digënté baramu dey bi ak sa baram bu guddi bi nga xane mo nek ci digënté ñaari baram yi digënté baramu sannikaay bi ci seus lolu bu fekke ni talal nga ko bam jeex tak lolu wolof di tudde sebre muni mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit day dana jaar yoonu aljana di jaar yoonu aljana ba digëm ak aljana dara duxa fa luddul sebre rek moy ben jeego rek mu duggu aljana mu dal di jëf jëfi wa safara dem safara comme nonu nga xam non la Usman def muni nit dana aw yoonu safara jaar yoonu safara ba digëm ak safara dara duxa fa luddul rek ben jeego mu jëf jëfi wa aljana sun borom wolbeeti ko yobbu ko aljana lolé lepp lu ci ni sahaba yi firndel nañ ko amna ben yahud bu dekkon Madinatul Munawwara bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam dem na ci xare di xex fekk boba dañu def coalition ci ni bu yonent bi di xex ku ne manam ñom bu fekkante ni sallallahu alayhi wasallam day xex war nañ ko jappalé ñomit bu ñu xex yonent bi war na leen jappalé giir go nga xamni ño defon yonent bi ak yonent bi coalition mom mu bokk ci bi nga xamene ma ngay dem di xexi ba yalla dogal ay bokkam biñ ko blessé mu daanu ay bokkam ñew tim ko nan ko yow santal yalla yow day defar nan nga sa diine imam ba yaangi ni di dé mu ni défendre diine imam lan man l'islam la doon défendre de ñu ka ko yoon ci yalla muhammad nga and loon di xex mu ni man l'islam la doon défendre bi mu waxé lo rek dal di faatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew ni ku bëgg gis koy def aljana xolal ki mom ngay deg legi borom xam xam yi diko lepp nan ko xani musta julli musta war musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diina dal lu les meuna tek baram bu nuppi de dem aljana moy wajoju mani kon bi sallallahu alayhi wasallam waxe lol nak ni ab jam dana jaar yonu aljana ba dara di suku lul waxu tabbi rek sun borom wolbeeti ko mu dem safara nous billahi minha ab jam dana jaar yonu safara ba dara disew ko lulul rek mu dem safara sun borom wolbeuti mu dem aljana bimu waxe lolou sayyidna omar dañu beurep ni wakon yow ki yalla yoni jeeratul ñuy sonni ci dara na kenn ku nek ci la neex rek bu yow man xiyamé yalla atté mbiri nuko sobé muniko det omar kullun muyassiru lima qulqala jam bu yalla bind bu nek wutal nako ay disposition wutal nako préparation bo xamni ci lako taxajuk ci fam nara mujji ci lam jëm yoon wo walay jaar moy ki nara dem aljana faaw dana jaar yoonu aljana rek ki nara dem safara it nako non kullun muyassiru lima qulqala motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab cheikh salim mbake mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci 22 septembre ci wéru sil qihda di manam 1915 ci la dik adina wa biram wu gor xam ngeen ko yeen ñep mako gëna xam moy suñu serigne bassi ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy way juram wu gor way juram wu jigen moy soxna fati jaxase radiyallahu anhuma bi nga xamene dik na adina nak seigne touba dafa wolu cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël aw kayit bind ci as-salih jox ko radiyallahu anhu mom tour wo rek la bind jox ko salih rek la bind jox ko wané ko ni ko nañ ko tuddé serigne salih cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël baat bobu serigne touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni abu khalana bi fadlihi salia
باخ لنا جاء به سالئا ابقاء شمسا في سما دهره يسقل منه وجهه الكالئا ابقاه مكملا له هديه مباركا مصححا فالحا او كما قال رضي الله تعالى عنه ملي موم شيخ محمد لمجيب ادغاني بي سيغ توبا بيندي باتوب صالح صالح اجخكو الصالح مو دالدي ديف سي اي ابيات واي ملي موم سيغ محمد لمجيب ادغاني مني من داي ماغي نيان ابغالنا بفضله صالح ماغي نيان سون بروم ربي سو جال مو باي في شيخ صالح مباكي مو دوندو تا ام وير ماغي نيان يالا بايكو في muni moy ki nga xamni ni da dik ngir nek musleh muni mi ngi ñaan yalla sun borom bayyi ko fi ba melni jant ni jant mel ci asaman tim wa adina yeb muni mi ngi ñaan yalla bayyi fi cheikh salih mbake bam tim wa adina yeb motax sax sotam bobu di serigne khalil mbake mo xon legi sun wolere wowo tirem bobu mu tudde ko jantub jamonom lolou cheikh mohammed lamdjib adagani moko ñaanon yalla mune maangi ñaan yalla mu bayyi fi cheikh salih mbake bam nek jantub jamonom mune mi ngi ñaan yalla mebatum seigne touba yalla nako yalla motle ci cheikh salih mbake mune mang koy ñaanal barke akuk wer radiyallahu ta'ala ah lol de mom deppo na lol ak li seigne touba bind seigne touba de da waxon borobam niko asali allasi yukammilu al-amal asali allasi yukammilu al-amal yow sun borom ma ngi lay ñaan na nga def ci nga xamni moy salih mu yewendal samay mbir man na ci jublu gën gi mbi def sallallahu alayhi wasallam ndax mom la doon tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tuddé gim tuddé cheikh salih mbake yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ni yonnati yalla salih ala kulli hal mi ngi ñaan yalla mi nga xamni mom mebet mo soti moko sotal seigne touba ngi ñaan yalla mebetam soté ci asalih mi ngi ñaan yalla mebetam soté ci asalih motam wax ni ma assalamin li yusayul amal sali allasi yukammil amal ay abiyadi bari yu mel nonu ci qasida yi bo de jang qasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al muslih salli ala salihin wa huwa al muslih sadiqu sidqun salatan tusjal xam ngeen ni al muslih mo geuna mat salih cheikh salih mbake ñaar yep dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonent yi dañ daan ñaan yalla nek ci bok ci salihuna yi ndax bo gisé ulama wa tasawuf wérant nañ ci masna ko laaj borom xam xam bu mag bu geeju ci tasawuf niko waw walli ak salih ku geun manam ko upp daraja walli ak salih waye lam ma tontu tax ko xoot lol waye li am ba am moy yonenti da nañu ñaan sax nek salih ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek walli bala nga nek walli yow mi nga xamni yaangi top waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit nga daldi def ben tombe ci digg bi daldi def ñett redd mu wër ko nga nit ki bala nek walliw day nek salih ba nopi manam bu fekenteni salih mo nek ni ci digg bi al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubuwa ñew wër ko nubuwa bobu risala ñew wër ko nit mënta nek walliw te nekul salih ba nopi nit mënta nek nubuwa manam mënta am nubuwa nek yonent te amul te nekul walli bu nopi waye nit meunta nek mursal te nekul amul nubu bu nopi kon bala nga nek walli da ngay nek salih naka non nit bala nga nek yonent da ngay nek walli waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonent bu nopi moy day fekk nga am nubu day fekk nga am nubu legi nak mani salih mom limuy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax leppam baxna biram baxna bitem baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni da defaru ba biram bax bitem bax wagnu ko nak di defare
koku moy muslih cheikh salih mbake muslih la moy da defaru ba bax biram bax bitim bax mu wagn ko nak di defar buma la don limal ñi mu defar lak jeexaluko boko don wagn du jeex ci misal da na wax ni doyna rek reference yawmal khiyam jot sun borom ni ay ca jam ni serigne salih touré bu ties ni ñoko jog ni serigne salih wama defar koku rek doyna na mo sey serigne salih touré bu ties wallahi doyna cheikh salih mbake na mo sey yawmal khiyam serigne salih touré bu ties men mom rek doyna cheikh salih mbake na mo sey doyna ko reference dama jëlé nak ñeneen ñi ci dess ñim defar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jangale nek ci ak ñub yaw ngay business ñu mbolo mudul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré ba nuppi nak di wote wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm lol day di won jëfi cheikh salih de gañu ñinga xamni dañuy tuddo serigne salih bu nuppi nek ci lu naccio diku nak soko de wax ñu bëgg la jaxasse ak wa dina mané naka ngay mëna nekké am waykat wala fecc kat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lu ne nga ni man nga ko fajj bu nuppi di tuddé wa cheikh salih mbacké man ñettul yeen ben xiss rek cheikh salih mbacké ngi ni ci daaram la tok ay talibem ñew di ko siyaré am ci talib bo xane da takkon cienuk baat bu nuppi fatte ko ci baat bi serigne salih mbacké bimu seené cien gi ci baatu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo ba waji nga xane mo tak cien gi aksi ci mom bim suké bëkk ko jox loxo cheikh salih mbake dañu nik ci cien gi bif ko cien gi dag waji niko xolal ning ma gañe muniko ya xoti sari amota wallahi li lako tontu xolal ning ma gañe muniko ya xoti sari amota ni nga xamé ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ken musuko jot lu da nga xoti sharia cheikh salih mbake bala nga jot jikom rek moy laalal shariatul muhammadiyya rek bo laalé sharia rek jot ko limuy lewet limuy bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuram wu teddwa sunu serigne ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bonuppi di defare lola taxone bim ñewé muni jox leen man ndaw ñi ma def ci ñom la señ touba defon ci mag ñaw yaw amna ci ndaw yi ño xamni ni ñinga won ci daari cheikh salih mbake way mané señ salih touré bu ties li cheikh salih mbake def ci mom ma ngi leen di laaj ña topone señ touba ku ci am lopp lola daraje mënta wessu nga tek sa tank ci alal kitab sunna ihdina siratal mustaqim al istiqama gisuma luko geuleri istiqama mbolam daraje yep istiqama ci gëna kawé te cheikh salih mbake def nako ci cheikh salih touré bu ties istiqama sun serigne salih touré bu ties budé istiqama rek ci mom la yam te daraje yep fa yalla daraje ji ci gëna kawé moy istiqama kon bu ne jox len ma ndaw ñi ma def ci ñom la señ touba defoon ci magña mani ndaw lu ci nekkul ci istikhama la ni bo ne señ salih ma defarit man da koy weddi duma nangude señ salih mom ñu defar ñepp ñing ci istikhama gone yi ndaw yi judd barki dem boy njaay nekk ci internet be ki di ciowa ko wax rek di togn señ salih rek di togn señ salih rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon doomi seigne touba ci deret waye doon doomi seigne touba ci ru te xam ngeen ni doomi ru mo gëna for doomi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala anhu lol sax nak bo sété neena ci ay waxtaan ba tay melnum seigne touba dal la gis yalla defal ko jagle bu mel nonu khas moy doomi deretam yep nek doomi ruham keneen ku dul seigne touba amna ci say doomi deret yo xamni duñ say doomi ru ba ci yonenti sax ali musallam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasalam domam ja moy doomi deretam way du doomi ruham te doomi ru mo geuna for doomi deret ndax doomi ru moy donu secret bi won ci bayu ruham batin bi won ci bayu ruham ba kuko gis defani moma
الولد ولداني ولد الجسم وولد الحال. ولد الحال يورث المال وولد ولد الجسم يورث المال وولد الحال يورث الحال والمقامة. لولو سيدنا توبا كو بيل رضي الله عنه سيدنا توبا نينا دوم نيار لا دومي درت اك دومي روح ني واو موني دومي درت على لي باي بي لاي دون فقط جيخنا لي في باي بي دون باي دال موكاي دون فكيني باي بي باي نفي اي طالبي دونت مام خمول لوم ريري بيك خمول دارا سي يالا امول جن ولايتو امول دارا سي يالا وايي تيو ريك طالبي في باي بي باي ادي ني داجالي موم لا نكاي جوخ موني كو توي motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla geureum ci bakkanam rek la koy def li mu jende ko gas wal dawal bam jeex li mu jende koy auto yi nangam nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekul al waladu ruh waye da nek al waladul jism waladul jism mom li fi baye baye lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xamni moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu bay bi maqamam bay bi ak ngotum bayu ruham bobu mokay don ak secret ba donte bay bi juru ko ci deret waye moko jur ci ru moko jur ci ru al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurusul mal waye waladul hal yurusul hal wal maqama mom ngotum bayu ru bi lepp lay don ngotum bayu ru bi bu ko def bu la yalla defulul tawfiq nak yawma don lola nang ko koy añane waye añane gi dute yalla def nako bu nopi rabbul sitwa jalla señ salih mbake radhiyallahu anhu dafa bok ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti señ touba moy domi ruhi señ touba la waye domi garat lay nak kon lolu sens la bu yalla defal mané nak man setlu na ci ulama wa tasawuf la tambale ci yonenti ba ngay ñew ci wali yu mujj yep mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen domi deret yi donu ñu seen batin bo demé ci cheikh abou khadir jilani ba ngay ñew ci cheikh ahmed tidiani ba ngay ñew ci cheikh abou hasan chanceli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobule soufi bu mag bobu ñom ñepp kenn ku ne sa domi deret donut mbot ma nga yoron sa domi ru moko don ci yow sa domi ru moko don ci yow ñoñuma lim ñepp amu ci kenn ku domi deretam don kenn ku ci nek sa domi ru mo don secret ba nga amé won ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alali sun borom la bu fi baye ko sun borom ci bokk moy set ki nga xamni moko yayo te jago ko te war ko am mu jox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du parparlo mom day set ci ko wara am ci ko xamni moko yayo rek mu jox ko ko motax sax ñew na nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul kikoy don gannaawam newna ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg señ touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudimu al amal salia ya khadim sun borom nak ma may ay doomi ru yo xamni man señ touba fi ma teggon sama tank fa lañuy tek seen tank xam nga surya day firi seut waye fi ci waxinu alquran firiwul seut dom lay wax domi ru moko tax di wax ci alquran suryatan tayyiba joju señ touba di wax señ touba jublu ci seut yi de dedet domi ru yi la ci jublu suryatan tayyiba domi ru la ci señ touba jublu radiyallahu ta'ala anhu waye jublu ci seut yi de dedet don lola musibam amna seut bo xamni mom teniwul mustafa mbay sambu nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bu la sutul dula meuna may ker garab bu la sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi deret yi dedet manam seuti deret dedet seuti ru la ci djublu moy domi ru yi la ci djublu motax muni wa ablana suryatan tudimu al amala salia ya khadim domi ru joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' domi ruh foko gis tanki baye balay jaar tanki baye ba rek lay jaar na baye ba dan defé lay defé nam dan rek serigne musa ka rahimahullah neena won mbollem li doni salihin ci sowu jant mba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lolou de yalla def nako
lol de yalla def nako Musa ka neena ma ngi ñaan suñu borom fep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalaté fu mëna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum señ touba mi nako tim ni jant timé suuf salihum señ touba mi nako tim ni jant timé suuf lol de yalla dogal nako jëm joju di cheikh salih mbacke radiyallahu ta'ala anhu ñu xamé nak légui bëgg na wala tollu na ci wara dal alquran alkarim ñañu señ touba dafa wolu señ amsatu jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox diko joxuma lako ngir ni da ngay nijaayam ni lolu aada la te man señ touba top may aada dama lako jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma bëgg nga def ko ci mom mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñ wax serigne alsan jaxati serigne alsan jaxati momé moko yor diko jangal alquran alkarim dina bi ko serigne touba dalalé bu nuppi ñu xamé ni jang na alquran ba waccit jang na fa as ndir xam xam xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xamni mom la rëdd do guddu ba jéggiko waye do gatt ba borom luko moy lo am am wilaya lo am am batin faw ñu jaarale la fi ñi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursaluna sax jaar nañu motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen bi seigne touba di genn adina ngi toll ci fukki at ak ñett 300 bobu lon rek la amagun ci at samay nop nga xamé ni amna fukki at ak ñett seigne touba genn adina cheikh mudou mustapha mbacke radiyallahu anhuma wutu seigne touba dal di taxaw ci njabot gi ni seigne touba taxawon ci njabot gi ci la daldi jeli serigne saliw yobbu ko suñu wax ti ndodi tem tudde won ko husnul mahab nga xamene yobbu nako ti ndodi yobbu fa ben borom xam xam buñu wax mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotu serigne touba gi ak njabotu serigne modou mustapha gi melni cheikh ahmadou gaynde fatma ñom ak serigne bakki medina fa nekke ab bir wajuram wi daldi fay ñew wajuramu jigen ñu waxtaan ak seigne modou mustapha mbacke niko cheikh salih mi dey mu ko beggono yobbu mbakol ñu waxtaané ba jubo ca cheikh modou mustapha mbacke jibal ko ko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam bu ñu wax sasum jaxate xam ngeen ni serigne sasum jaxate domi al qadim jaxate kala la borom xam xam bu mag bobule bobu ma nga ci dekk bu ñu wax aynul mahdi ñu xamé ni serigne mor khasum jaxate momu way juram wu jigen yobbu nako fa mom cheikh salim mbacke serigne mor khasum jaxate diko jangal xam xam fala jange mukhtasarul khalil biñu gëna xam ci rew mi muy khalil fala ko jange nako noni jangal nako len ci arut jangal nako it len ci bayan waye and ak lolu xam ngeen ni wajuram wu jigen wa soxna fati jaxate nim beugé won xam xam ndax bu len fatini momit borom xam xam la won mom soxna soosu nim beugé won xam xam taxna bam nekké ca serigne mor saasum jaxate dafa dem jeli benen borom xam xam buñu wax hamid saw hamid saw borom xam xamu ilmu nujum la won manam liñu tuddé juhraf xam xamu juhraf bo gisé cheikh salim mbacké ni maîtriser won juhraf nga xamni bu togon fi dila wax amérique ni mel da nga nan ki xana amérique la juddo yaro fa dalay wax ba wax la mbéd ya bu la doon wax france ni mel manam bu jëlé juhraf bi manam carte géographie bi bu ko yoré da nga nan ki réew ma xana fa la juddo yaro fa bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab ya sax nañuy mel bi nga xamé ni wajuramu jigen andil nako hamid saw momule serigne hamid saw mu diko jangal
xam xamu juhraf mi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fateni seigne touba ne won sun borom ko yaral njabotam ginaa biñu defé ci ñom liñu def ci ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mo koy def ci ñom motax cheikh mohamed bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut sama njabot kay kuy dundaka faatu dulen munulena yar bima beug ci ñom munu ko def ñom yar bima beug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko baye motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halali qal sara fadani yow sun borom sama njabot gi na nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi na nga defar seeni mbir ci ludul ñuy laxas ño xamni gennu ñu senegal ñu upp ñepp xam xam gennu ñu senegal de te ñu upp ñepp xam xam njabotuk seigne touba gi ñu upp ñepp xam xam nga xamni ñi joge ca université ye gëna kawé dañuy ñew ci ñom di jang ci wat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax bu sahir bi rek la wax aslahta hali bil irtihali bi di ya muni takat bu mu and ak ciona bu mu and ak joy mo xam joy xol mo xam joy ram ngoñ sama njabot gi seen lepp na bax te wallahi yalla defal nako ko wallahi yalla defal nako ko mun an qis iyali min ad-dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga len di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tabbi ci manding an qis iyali min ad-dalali sama njabot bu ci ken reer motax doomi seigne touba musta def luñ nan luñ nan acham maradi tali musuñu ko def anqis iyali min ad-dalali manam ba nga dalé dégg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter man nga wax jenn doomi seigne touba biñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul watax mani kudul doomi seigne touba bo topé ab tankam di waqi bo moytu da nga yam ci lula neexul de bo moytu rek yam ci lula neexul lolu préparation la daglé guko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñoom musta tañañal li ñi am am wilaya li ñi am am batin musuñu xotti sharia lu toll ni deew we lutax seigne touba mo ne sun borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reere laté motax ku leen top da nga mucc adina da nga mucc al-akhirah bu fekke deug la ci yow sun borom neena ci al-qur'an man ya'di llahu fa huwa al-mu'tadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من يالا سما نامي سما جام تخه ما كاي اورينتي با تك كو لوخاي كوكو نرا تخيل تي موي ولي المرشد شيخ سالي مباكه ولي المرشد لا وون ولي المرشد موي كو خاني بو نيوي سي موم مو اورينتي لا بني لا يالا ميغي سيتي ني بو فكه يالا لا تخا جوك واي خام ني دوم ادمي نييو سي ولي بي ñaar lañu ba ñet kenn ki alali adina rek koy taxajuk mom lay wuti ci waliw bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom di ngat waliw bi rek ko taxajuk momit bu ñewé dana am walam naka non ki ci dess likoy taxajuk moy am yalla rek ñet ñi ñoy dikkel ak waliw ñet ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh Abdou Khadir Jilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batin mu am nak ñetti doom adamay jog jëm ci ñom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki Cheikh Abdou Khadir Jilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki Cheikh Abdou Khadir Jilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm mu ni man waliw sangam lay séti diw sangam ni wax ni ibnu atay lay indi nako radiyallahu ta'ala anhu mu ah may defala jëm ayew lu taxaw jog jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaw jog jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek
kenen ki ne ah man day lima taxajuk moy alal dama deg wali bobu lum ñaan yalla def ko man dal alal dal la bëgg alal rek kenen ki ne ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna batin nak amna kasfok amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoñu biñu accé kenn ku nek lila taxajuk yalla xamal nako walil mursid bobu le ba kenn ku nek mu orienté la mo xamal ci abdou khadir jilani ko yow lila taxajuk ding ko am borom alal jit mo xamal ko niko lila taxajuk ding ko am aji diingat gi nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko mo xamal ko niko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sebeut yi ma ngi jakarlok mom cheikh salium mbake ñet ñoño ko daan dikkel ko xani adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxajuk ak seigne touba am ko xamni ni mom dara taxu ko jiglulul jeg rek li ne ci mom mu ñew di liñ kar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet muy jëm jo xamni ni da wootu seigne touba te mat ko seuk ginaaw bimu liggeyele seigne modou mustapha mi nga xamni mo jëk wootu seigne touba ba am ngeureumam liggeyel cheikh mahamoudou fadal ba am ngeureumam liggeyel cheikh abdul ahad mbake rawatina ba am ngeureumam cheikh abdul khadir kasalika ñoon ñep naka nonu magi cheikh yi kenn ku nek mu defal la tiranga ba nga ñaanal ko way and ak lool nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut lool tax way kat ba waxon ni innal fata man yaqulu hanza laysa al fata man yaqulu kana abi sayr bi neena deug deug waja du ko xamni ni li fi nek lepp baye mako fi def soko ne ku fi def li muni baye ku wax li muni baye ku def li muni baye lol laal rek muni baye muni way mom deful dara muni koku du waje de neena waje deug deug moy ko xamni lo tek sa loxo ni ku ko fi def muni la man ku gor njurul muni man ku gor ndoka muni man ku taxawal xelkom muni man ila akhirih da jëf jëfi bopam ana kan mo def liñu tuddé islah jami yalla yi muni man laysal fata man yaqulu bani innal fata man yaqulu ha hanadha waya laysal fata man yaqulu kana abi gañu bari ñom danaka la seen baye def dong lañuy titéro mom rek lañuy damo waye ñom defu ñu dara khala wala kaseeran la seen baye def rek sa baye ni won nangam sa baye ni won kuma defal li da nga am li sa baye ni won mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaaw sa baye ni won orange bu fuur sax buma la ko jaay lo boko jaay am sa ngeureum yaw lo def yaw li nga wax lepp de sa baye ko def yaw lo def lol lañ lay laaj yow amul kenn ko ma wax ni ya ko jubal xana adde juñ la jox nga ni ko fouf rek dawale koy gas wal bam jeex essence waye dara lo defal yalla anam dara luñu tek baram amul kon lo defal sa baye yow sa baye lim def lepp jeefi bopam la wa bopam rek la de bopam la de sa baye lim def pour mom la yawmal khiyam de waye nak doom adamay ñom xam ngeen ni aada da leena teunk ba nga xamni danaka dootuñu setantal dootuñu siat dañuy nañax rek sayr benena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi la maqtana innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha sayr benena asaway te nga gor gorlu te fexé wajal sa bop def sa jëfi bop muni cham suni de lam dépassé dawal ko ci aw yiw yowmal khiyam jitu ko fa mom la ñel de wan laysal insan ila ma sha'a la sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf bo ñewé mom nga fi fekk yowmal khiyam li ñi tuddé féret moy say bagage bu féké dang ko féret bo ñewé ci rew mi fekk ko fi legi nak bo nekké ak ma samba mom muy féret ay bagage am
yow ngay dajale say bagage so fa ba dem jot nga ni cipp dem wa bo demé ci rew mu do fekk dara de

acteur bi nga xamni bayiwut limay téré topul samay ndigal tontu la moy kala manu fekkewuko manu fekkewuko de tontu la moy kala manu fekkewuko ci top sa ndigal bayyi say téré sun borom ni munuma ko yamale ki nga xamni mom da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul muttaqin kal fujar ni lol mën ta am mën ta am duma len yamale mu duma len yamale mu ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cieur waye bu fekenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jariñati jambar bu yame ak yafus motax sun borom ni allasi khalaqal maut wal ayat waye nak lutax leblukum ayyukum ahsana amala huwa al-asil khafur man yalla bu ngeen gisee ma bind dund bind de dama leena bëgge li ñi tuddé examiner manam dama leen di def imtihan moy natu leen xol ba xam kan ño ci top samay ndigal bayyi samay téré bo yowal xiyamé ma fayé leen aljana ñi top samay téré nak ma yobul leen safara muni lolo tax ma bind dund bind de waye bu fekkon yalla daf ño bayyi ci adina bi rek bala xal ma da ñi ñi ba faaw ak kon lu neex way def bi motax sayyidna umar dana tok ba yag rek mu set set bo ci jeus ci xol ko ba yag muni tay bul won ak de tay bul won ak de lu neex way def wallahi waxna deug bul won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam bul won ak de dom neex ndayam mboram neena allasi khalaqal maut wal ayat leblukum ayyukum ahsana amalan leblukum ayyukum ahsana amalan amay set ba xam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañu dajé ak seen borom ba tax leen ni banding jël banding li fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salim mbacké borom ci borom bokku ci borom itti yu kawé yi sahir bi néna inna lillahi dafni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sam moko wax dafni inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itti yu kawé yi borom xalaat yu reey yi moy ñi nga xamni dañuy cheikhlu li yalla téré ni nga xeexlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itté wo naan bo maré ba mar xoon joj inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu teddi borom makarimul akhlaq yi borom itté yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo wax ñu ni yalla bari na yërmëni nek ci lu naccio diki bo xamni señ Touba mul morom xam nga wax nga dëgg waye kalimatul haqq yuradu bihi al batil lan la sayidina imam maliki sayyidina ali karamallahu wa ta waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihi al batil nek ci li naccio diku li gëna bon li yalla ko yonentam téré xoti sariatul muhammadi bu nane señ Touba mul morom ñu ne li nga wax deug la señ Touba mum amul morom kene yonentu ko waye yow ab katch kat nga ndax defo li señ Touba diglé bay wo li muy téré kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li wolof njaay defal do wax nan xolatako mané ko wax nga deug de wolof njaay day nek ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamni xolatako mang ko wax ba ci dem rek bi mu waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps nena moy jangal jigen ñi nek ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigali yalla yi di top seen ndigali borom kër nena ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kan amna dom gi sokk ko bi jaw yow muso dem kër muso sey xamo luy sey nan yaay jangale sey ci télévision bi kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé ñu jox ko 1 heure de temps limi wax lu soofel sunu mag ñi rek lumuy wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen wajuri buñ leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na ah sari ali santay wud loolu yow dal li la yalla sant man nga chaane waye bum la teen negocier ak sa ñaari wajur de ndax alquran ne wa qad rabbuk ala tahbudu illa iyyahu waye nak bil walidain ihsanan al ihsan lolu farata la ju yalla gal ci saw los ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow na nga nek ci la yalla sant bu nopp nak ngay maslahante ak ñom waye dogok ñom l'islam waxuluko fenn dogok ñom

dala ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax gone yi dogok seeni wajur kalimatul haqq yuradu bihi al-batil cheikh salih mbake nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itteji ci defar ndaw ci yar len ci jubanti len waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan wo fek na boba yalla mi ma tim xamna ni khutba bobu may wax tama defon ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defon tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kasa wa kasa fa am ben bis ñu ñaan ma ap conférence conférence bobu ma don ci wax jikko ji serigne salih mbacke amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi xamné conférence bi jeexna ma juk waxu jëm ci sama auto genn goor daw dogalé ma ñu ngi ndey sama dooma ngi ni cheikh salih mbacke la ko joxone daari xel kom la nekkon non la mako waxé wallahi mune ha mune ma wayé suma nuyo rek dama rombu ci buntu kër bi suma nuyo dama rombu ci buntu kër bi wax may bari ñuko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawalé bu jup fini def fi ma don defé conférence bi ma daldi yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen lacc kër diiw bu ngeen démé laccal len ma diiw ngeen wol mako mu ñew ñako wolé mu ñew fekk ma ci teratual bi ma nga amé won genn mbousu tangal mante fraise ma dañ ko man dey dama ñew ngir waxtaan ak yow ak layante ak yow bir ndax alquran yonnante bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw mané ko dama lay yalwaan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh salih mbake muni man luma def bay sagal cheikh salih mbake man ko dama bëgg nga sagalal ma serigne salih mbake nangul mako bu neppima door la wax muni man nangul na la man ko sa wajur da la yobbu won xel kom ngir yaakar ni bo fa joge ya koy gën muni waw man ko serigne salih mbake bam la yoré da bëggoon bo fa joge gën sa ñaari wajur muni waw man ko sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko rombu ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yëgal mu dal ni beurep ñima giñ na ci cheikh salih mbake lolu tay lay jeex dara di yëkëti mbusu tangal jox ko niko so démé nang ko tuubal wallahi ba dewen sa delu ci ma dem defa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama démé di def conférence bama noppé ba jëmaat sama auto bay ba dawaat dogalé ma nima luma waron ci kër gi wacc na ma sama doom ko gaddu légui kon buñ la joxé seigne salih mbake da nga wara gor gor lu ci sagal seigne salih mbake say wajur nañ xam sa ñub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nangul leena top ci ñom nangul leena liggeel nangul leena soofu seigne touba mi nga xani moy suñu yaakar fi dunya wal akhirah bi sey bi wajuram di dundu ñima wuta yëngal dara da nek ci soofam rek te ñun ñepp moy suñu référence seigne salih mbake mi waxuma la seigne touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen digal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waaw di ci gon malheureusement man defena ni seigne salih mbake ni mako xame bari nako jaar xel kom te xami wuko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digeenti ak mom ci ay xew xew waye nak jeeruko sama amna sama sœur yo xamni mo len duggal kër mo len yobbu kër donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna seigne mou di waxtaan wi jeexul waye ñu yamale ko fofu rek ba benen yoon inshallah rabbi liñ doon waxtane ci al fadilatu cheikh salih mbake wax deug yalla jeexut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukama wi sax moko wax muni wa amal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbake nekkon moy bo nekk ci adina di dundu na nga jëfël adina ba adina yaakaar ni yow do fi jop fekk yow kat adina bi moy rek la ni seigne touba waxé ni akhastu min dunyahu sa'idil jinan lima jël ci adina moy nécessité moy pour yegg ci sama borom mune way nak boy jëfël sa al-akhirah na nga melni suba la suba dañ nan suba la bis penj
Seigne Saliou Mbake non la melone Cheikh Saliou Mbake wallahi non la melone xol le nim liggéey Touba rek nim ko yokale Seigne Touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jëfëm yépp nak non la lo ci laal rek non la mel lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci daralul yalla rek wax bu rabbaka ata yatika al yaqin rek mu wutu Seigne Touba ci sahir wutu ko ci batin don ko ci khaside yi nak khaside yi mom dako ci donu lol wut ño xamni ni ñokay jang wuta len limbu ñi jang gis ngeen ko sax bu muy doga tok jang khaside gogu di rabbi bima yasru asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khaside gi bo sété wajurum ci bopam mo ci jëk jaar ndax Seigne Touba bi mu nekké darul manan té Touba bi yabal fa mbaxaan mu ñew di visite ci kër ga kenn ku ne xamna ni neñu bi nga xamanteni ni Touba bobu le mbaxaan jipsina bërepp ba amna ben nar bu ñu wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la Seigne Touba wo niko ndax mokal nga khaside gi ñi wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul asana qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bimu ko jange muni ko jam rek kay xew cheikh salim mbake kérok bimu jikke nek al khalifatul muridiya kérok khaside gogu la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ci mbolam lu Seigne Touba di ñaan ci bir khaside gogu rek yalla def nako ci bir khalifatu khilafa ak Cheikh Saliou Mbake kon dal Seigne Moudou waxtani wax deug mako topé du jeex bari na waye ñu yamale fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekke ni amna te ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekke ni amul nak ñu taggo rek ba benen yoon di len sante di len gërëm di ndokeli tamit nak mbollem ñi nga xamni ño nek ci diaspora bi te yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñu koy waji genn ni deug deug duma deñ di len ndokel jamono bu nek waye rawati na nak ci buñ tolé ci ay fin de année ñu deloti ndokel len ci ñiñ len ko ndokalé won ci atum julit ñe modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñu ngi ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena budul aljuma di alkhamis nima fin de année bi lu la ci gëna neex maneko lima ci gëna neex dal ku ñi wax ahmadou bass momako waxon mané ha mané waw maneko magaluk seigne mor diara mbacke ga radilanhu dama def ma don defal mam mor xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar seigne mor diara bim ñewé daf menen jabb loxo nima yang fi bëgg seigne touba rek kérok dama big ba songu sama poste waye yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témir la ci fekk ma sanni ko ko jox ko ko hadiya maniko lolay lima gëna neex mom ci admi ci luñ ma wax yang fi gëna bëgg Seigne Touba mané kuñ wax Ahmadou Bass momako waxal mune ma légui nak lula gëna nakari ci admi mané ko japp giñ japp Serigne Daara ba Khadim Gueye lolou moy lima gëna nakari ci admi mom lolou ma gëna nakari ci admi kon ñing leen di ndokkel bu baax ñi ngi nuyu ku ci melni Mohamed Diallo xam ngeen ko di wëlé rew daara ji di suñu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal Yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni Serigne Khular Kassé am ngeen ne Khular wala fa koy wax waye Sayidina Khudar lañ ko tuddé ñam Sayidina Khadir lañ ko tuddé xam ngeen dafa am benen waye buñu wax Khudar bokut ak Khadir mi nga xamne moy Serigne Moussa ba Ali salatu wassalam Khadir moy Serigne Moussa ba mom lañ tuddé Khular Kassé momulé ñing koy nuyu té diko gëreem diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di feñal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy topé ak ndariñ nim ko jural muy manifesté wu lool tamit nim ko ci sant bu baax diko ci gërem ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni Serigne Moussa Doumbouya gën nañ ko dégg Serigne Mame Thierno Ndiaye mu ngi feulé ci Espagne waye defena jamono mi ngi Sénégal
ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndoon ñent andil ko juma ji ñi tabax ci daara ji ñi ko ci ndokkel liko ci gërem moy ki nga xane sa at mu ne bu ñew dana indalel daara ji kafe ñi ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu sunu xarit ba serign ko safal momit ñi bisi na senegal barki dem rek ñew na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jallay bu rafet bu ngeen gisee ma sol jallay bu rafet rek xam leen ni mom la ak serigne khadim jite momit mi ngi senegal ñewugut ci daara ji ay wonama telephone mi ngi senegal ni nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna daba jum mom tamit ni nañ ko fofu ci amerique soxna mam bu se ñass mi ngi fofu ci italie ni nañ ko soxna mburi ke gey suñu jigen ba dekk fele ci louga ni nañ ko soxna awa njay mi ngi fofu amerique mok serigne siakh mbake ñam ñep nuy na len di len ndokkel wax deug yalla fatimu len ben yoon day tolak ni leg emission bi rek day tolam mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dootuma xam lu may wax ak ku ci melni serigne khadi diouf nek fi ci sunu wet fi le keuram nek waye ma nga fele ci amerique waye keuram nga fi ci wetu daara ji mor mbeng mom tamit serigne mor mbeng ak rakam di nek fi dakar momi ndaysan ren bim ñibbi se senegal ñu ne ba fi ci daara ji serigne ibrahim ndjay mom tamit fatte wuñu ko ñu koy nuyu ibrahima khalil mom kenn la ci radio bi ñu koy nuyu ku ci melni serigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoire mom tamit ndaysan di nit ku bax kërëma ngi fi ci mbacké waye ma nga fele ci cote d'ivoire ñawlu ay yéere yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla yéere da rafet ba ma rus ko sal yalla xam nako wa mbassay yu ris yoyal dafa rafet ba nga xam ni da ko rusal sol sax nit ñi di ma xol rafet rafet ma sha Allah jazakallahu khairan jissah yalla na la yalla fay te def ko ci sa téré jëf du melni serigne cheikh john mu nga fele ci amerique ñom ñep ñi nañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top émission bi surtout top émission bi ndax wala ñay di wax ni manam nit ki bu sañon limuy wax ñeneen diko deggul diko jariño dang ko yene tuyaba yene gu ngeen ma yene tuyaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaba motax ngeen diko top diko deglu kon nak ñu ngi leen ci sante di leen ci gëreem waye rawati na nak ngeen boole ca yek ni amna daara ju fi nek ñu tuddi Ihya Ulumuddin ay doomi julit di fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillah ken du fay dara ngeen di ci duggal seen loxo ngir yalla and ko way juri do nga yi nga xane ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xane ñomit ñu jambaara lañ ci seen kemtu lay katan ñeñat ñom ñi nga xamni tamit ju seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxon ñuy samp daara ji moy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama gis ni dal da melni ku sa bay amul alal sa dom dootu mokal alquran loolu taxon mani man dana samp daara alquran ligeyel ci seigne touba jangale fi alquran fi sabilillah ta'ala loolu motax daara ji deug deug ngeen jappati ba mu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di len ci ndokkel di len ci ñaanal di gërem bu baax ak ñaanal cheikh mam tierno mbacke bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamna ni inshallah rabbi barki dim rek yone na man daw ni da am juma ju mi te xeer wa alarba bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalla ag ak jam te sote ak jam tam fekke ko inshallah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñing koy ndokkel teranga joju mu ma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci daara ihya ulumuddin ngir setti ma ngir seigne touba rek deug deug awuma payam duma ko fatte de ñing koy ñaanal yalla bu baax ñing koy ñaanal yalla bu baax inshallah su ko defé kon seigne moudou ñi wax suñu borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سامدا وصلى الله

biñ ximiliko bako door sun borom ni bako loxalal wo len abo yasid ba xam ndax man na bindi weñ waxuma dom adam sun borom dal di def li ñi tuddé kessu moy mu dindi kira yi dox digënté abo yasid fi mu nek ak fi waji nek ci bamélam abo yasid dal di tew malaka yi ni ko kiré dañ ko laaj koy sa borom mu ni abo yasid dal di tin ba xam bim ximiliko mom abo yasid dafa gëdd waji arsalé ko ne ko yow man may sa borom fan la nek sa borom man dama mëna bind sax wéñ waxuma nit waji ni dégg ba yag mu ni ko sa baram ni ko waw sa yéré bi nga sol ku lako garal ci yor yor abo yasid dal ni tek xelam dem ca kako garalon yéré ba bi abo yasid ne tek sun borom ni ko ah mba da wax dëgg di abo yasid ne ah ay la yewen nak wax na dëgg ci yor yor de doxantuna ba yeug ngelaw ci sama yaram ma xol sama yere xottuku ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maneko luma lay jox muy def nako hadiya sun borom ni accam bismillah jam abo yasid xana xamul yow liggeel nga ma bama gëreem la ñu ni aha kay mu ni kon nak jël len waji ngeen dugalal mako ci biir ngeurmaane ji ma gëreem abo yasid bustani yobul len mako aljana ñu jël teyer bu yobba aljana ci biir ngeurmaane yi abo yasid ci la yalla deug jéggal waji yobbu ko aljana motax ram ñukay wérante ñaka xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla djegalal morxu je dedet du non ram fi nga koy lijeenté doga dem fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg kep ko xamni ni jokku na ci man nga djegal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da len di wax ni d'accord ku djeblu ci yow dana ko djegal ëlëk yowmal xiyama taxel ko waye nak bul wessu lim sangam de bul wessu lim sangam de mo gisé walu yu bari amna fo xamni buñ fa aggé ci ab lim ñu djeblu ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti djeblu kenn loolu tax parce que sun borom ci bofam daf leen di wax ni bu leen wessu lim sangam am walu yo xamni nak sun borom da leen di wax ni ku leen top ak nu mëna tollu ci kaw suuf yowmal xiyam dina leen taxel waye xaar ba yowmal xiyam ngay jema lijeenti yalla djegalal diw dedet fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga deg seigne touba ni waqdi awahi jalisina damu fi khidmati ba yawmal khiyam nak fi khidmati ba yawmal khiyam ba yawmal khiyam djuroom ñaar fukki djuni yalla may sayidina ousmane man ko ram ndax ousmane da xaar ba bis pen ci dedet fi lako fago doga dem fi lako fago doga dem affaire bi do xaar ba bis pench dede ngay wetti aw ñak fi guddu jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak di ma jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañu def ak man mu baaya ah taxel leen ba yalla ñila aha kay nangul na la waaw kay ay xaar ba yowmal xiyam nga diko jëm doko man de doko man day melni yow mo xam da nga joge Senegal bëgg and ak benn délégation té mën leena bokk benn wal waye ñom ñëpp wutal nga leen passeport wutal leen ay réservation nga xamni yow man nga dem ba ag Amérique wala France wala Italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller Senegal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xiwol lay nekk ba kérok mu lay gis dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñew Amérique nga doorat dedet dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy waje fi Rasul Tibani wa akhrina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man Seigne Touba ma nek serviteur bo xamni serviteuru julit ñi lañu doon way gem ñep ma di len liggeyal di sonu ci seen bir ëlëk yowmal khiyam
andak yermane ju mat warahma warahma ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek khidmatatu khetu yannabi bi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak khidmal khet bi khidmal na khet bi mom seigne touba ci bind ay téré khidmal na khet bi ci terbiya ay nit khidmal na khet bi ci jangal ay nit khidmal na khet bi ila akhir ila akhir lolu moy wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan abadan abadan wa rahma fexeba domi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xitma la bok ci xitma la bok bok na ci li taxat xeulek yawmal khiyamati akbar wone waju bax wone waju bax da bok ci tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal xiyam ku wéddi laj ko maam cheikh rahima fall wané waju bax am ngeen ni nit mënta wané bopam nit mënta wané bopam motax yunus sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khayr ka fa'ilihi ku gis ku bax mbalu bax ngani nit ñi ay waji le lu bax ngi ni ay waji le ku bax ngi ni muni nit ñako dégg ba gëm la luñ def ca koxa ak luñ def ca fofa sun borom da na la bindal tuyaaba gi ni toll te du wañi dar ci sa tuyaaba xamone kep ku sukkal señ touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana si mi se ñaari dal sukkal señ touba mam cheikh rafal amna walla bonisam da koy jot de bonisam yow seigne modou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beuti wom yi rek sa bonisu sa ñaari beuti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplié nako jox mam cheikh rahim fall wallam man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawmil qiyamah ku war mal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam Gina Abu Bakar. Respecte yonante bi. Omar amna walam, Omar. Omar a ñew xam li ni eh ki du morom. Ki moy Rasulullah. Ki du waxe bakkan. Waye Mam Cheikh Rahima Fall mo ñew ni ki du morom de Ahmadu mi Abdul Khadim bi morom. Du morom de. Kon wone waju bax. Xamle waju bax motax sunu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxati ko buru won ak adina nax gi mu leen di nax leg legi kenn du leen jitu aljana yalla xamna ko nax ñom li lu leen yomb la wone ko bax amna ño xamni ku bax ki ñi wone yalla do nga tax ñu diko wax am ñu xam nak ki ñi wone sax du lu ko du ko bax waye ba ku leen maye tax rek li ci poos ya tax bobu nak ñariñ li fi la yam ci adina amna ñariñ ga xana waye ci adina la yam de waye wone waju bax mom ñariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug peure mate woko doko bi yow ana laysa huwa waxon na ko ca confidence bamako la confidence ma confidence bi jeex dañ na ñima ci jox addi wala ñi tek ci tabal di dara di niw na lol waye ba waaje sante sambu jele micro bi dañ ni waw ni nga meuna mel surtout cheikh daru assan ndjay surtout mam cheikh mbay surtout mam cheikh rahima fall surtout seigne yaram mbay waxa ba ni gar
boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn ku ñi xeleuf xeleuf yi di lambi poste mané jox ma radio bi nga mané tay leen seen waji lim wax ni baxna de neena man beta la loolu la leen bëgg wax man beta la aha kay leen ma wax leen kuma gëna doon beta nak ba ngeen xamni beta amul njariñ kaña ma gëna doon beta ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña te sa bu guiné ci mbéd mi ñu top koku yett gëna yi top koku yett lu ko waral jikko jaaw na fi tut xol leen ci man jikko ju rafet bu ngeen gisé ci man and leen ak man bu ngeen gisu ci man tegg leen ma fi tuuti keneen ko salaam seen addi ngi ngeen may jox ndax may doomi diw ñu daal di réño ci seen biir ni ñun nak noongi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu melni lima gëm la leen wax rek man lool la gëm lima gëm la leen wax waye woné waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy wone nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga wone ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi neena bo gisé limay wax ci ay karama yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sa borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djublu waye defuma ko ngir dam alquran daf ñuy netti li ni ben waye ngi ni buy jema xamle waju bax xam nga fu mujjë yalla niko bal na la sa bakkar yépp demal duggu aljana alquran bi ñuko netti li wa jaa min aqsal madinati rajulun yasa khala ya khawmi atabiul mursalin atabi man la yasalukum ajran wa hum mu'tadun cheikh ibrahim go wa jaa min aqsa al madina waju joge fu ken xamul waju joge fu ken xamul dali ñew ni sa baram dani yeen mbolo mi jëm ji ngeen def morom du morom de top leen ko ko top taxé de mune mandar gaangi ni mi leen di jox ma leen di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom mbir warna tax ngeen xamni nitu yalla la mune wa man mandarga mune man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot di len jangal di len jubanti te lajula ak pay mi len di ye di len jeme ci yalla di waxtan ak yeen di len orienter ci yalla te lajulen ak pay wajangi top len ko kuko top taxé de man la yasalukum ajran non budul won nitu yalla ak pay la len di laaj gu mat bala leena defal conférence da ngeen di xobbet lu mat jox ko bala leena jangal seenu njabot da ngeen di xobbet lu mat jox ko waye man la yasalukum ajran limi def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak attabiul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wa hum muhtadun min len di djubal min len di orienter min len di won yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu wuñu bax nangu wuñ ko bax moy ñu melni wahabisti nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahabisti nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla in awliya alla la khawfun alim wala yahsunun allasina amanu wa kanu yattaqun ñi ngi koy jang waye bo len ni mor ko je waliw la ñu ni way topal fu le koku day waliw ñoñe nak biñu gisé waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di len won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh rahima fall biñu ñewé di wone mbaxuk seigne touba gi deg na lu ne gis na lu ne
waye mutax gemnu lu neca rek xamna bu don jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé bu nopi ndax wone waju bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna ajena ay seuker yow mi don wone sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal duga janna ajena ay seuker bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni ab julit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la fay delo bu jangale wut ma ngay conférence bu conférence ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñuri ci sa xol bi loy bañal wajjo ji lo añane wajjo ji fofiyetele wajjo ji lutax ñu ray waji moy dafa menacer seen intérêt waji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na len ko attabihul mursalin la wax attabi'ul mursalin attabi'u man la yas'alukum ajran wa ummu'tadun du len laaj dara te ku bëgg tuddu doom mu tuddal lako tuddu la laaj dara ku deela mu jullal la sam neew du la laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la waaw lutax du ngeen ko gëm waye yimu ci sax nak waxum muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienté yeene ngi jakarlo ak mom waxum muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wone sama way legui kay adkhulil janna demal duggu aljana mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nokh ci sama xol bi man miñu ray ngir wone sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wone waju bax jarna de khala ya layta khawmi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko rayé ngir woné waju bax mi dess gannaawam ay way ki personne di jema jappalé way rek jema jappalé way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki personne a jema woné waju bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxé ti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki personne muni yalla waxal ma say bokku ni len ya lay taxawmi ya'lamuna bima khafar li rabbi akan nekhon tay sa bokk yi yalla xamal len lima nek fi tay yalla bal na ma topatuma dara waja'alni min al-mukarramina min ma bolé ci ñe gëna tedd ci jaamam ñi lama bolé legi man yalla ma bolé ci jaamam ñi gëna tedd waja'alni min al-mukarramin ko weddi laaj ko mam cheikh rahim fall xam nga li ay alquran la buñ jang ci lo xamni sen bu passé la waye li mom ñun ñoko dund nok cheikh rahim fall cheikh wara mu ñew di jema wané seigne touba lum ci dajul lu mburu dajul ci tal daj nako ci waye xol ko tay waja'alni min al-mukarramin ku tuddati seigne touba tek ko ci waja'alni min al-mukarramin ku tuddati seigne touba tek ko ci mom mam cheikh rahim fall te wone seigne touba ko di nok may kat wone seigne touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax mam cheikh rahim fall